0: ang napugnan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol na may resulta sa sakit nga cancer.
1: The Secret of Health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
4: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold.
6: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
1: The Secret of Health.
0: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdibilop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Visionix, daghan na ang natumangan.
7: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Laa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Balikta baga katrupan sa ato ang pagubanuban. Doon na tayo 8 minutos at kalabay sa alas 8. Kining bahina hatod ka na ito baga katrupa as Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang maong produkto ay laing punterya baga katrupa ang pagpalambo kanibang pagpawa sa mga problema sa atong mga mata. Kung magluha-luha mga katropa itong mata, ana, simbolo or sintomas na na. Na doon nag-i-diferensya mga katropa ang atong mata. Una nga, ala mga katropa, ayaw paglangan, gamit na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Okay, baga katropa, no? Baga... sugi na ito, gabagating paminaw.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di na lang na ito, lalison mga katropa ang crime rate. Okay. Ates, kamu mismo, nakakita sa inyong mga mata o inyong mga dilipon mo bungol.
2: Correct.
0: Sa mga panghitabo sa ito ang palibot, gakasagaran nga nakahimo o krimen mga katropa, kantong mga lulong sa illegal nga droga. Og ikumpira po de, kumpara po di mo kaniatos panahon kang kanhi Pangulong Duterte, ang mga nabiktima ang mga gipang tipi at itong panahon na kadtong mga noted o mga notorious nga mga tulisan, kawatan, mga rapes,
2: misukol
0: mga
2: sa police operation,
0: drug addict, nga nisukol sa police operation. O, maunay inyong ikumpara yun, mga katrupa. Karon ang gipang patay, katuin taong mga innocente. Driver, mga inosente. Ang nagtipi, mga kriminal nga mga noted sa illegal nga droga.
2: Bitaw.
0: Oh.
2: Anyway.
0: So, mauna, no? Magkatropa. Sige lang. Ito na lang pong iampo mga katropa nga mahuwasan sila. Okay, magkatropa. Dinhitas. Tabok ta katropang Limuel. Sa impeachment, no?
2: Sa di pa tamo tabok katropang Jose. Ato sa ning i-shout out ang mga nag-comment, no?
0: Naapadre.
2: Naapadre sa ako ang page kay murag.
0: Aha. Sige sige.
2: Sa page nako, daghan-daghan pa dire, no? Na si Madam Carmen Pataho,
0: Pataho.
2: Nagpaminaw via radio diharapita sa may Barangay 5.
0: Barangay 5. Good morning, mga taga-Barangay 5.
2: Klaro. Klaro yun nga pa rin ni Didin Pataho. Kaya parehag yun sila ng apelido.
0: Parehas man ni sila ng apelido. So, klaro yun kayo ni.
2: Parintig yun.
0: Parintig yun kayo.
2: Niya pa si, ato ni Tiloko ni, kaya ba si, makuani, maluon ni uban. Si Marlon Villaquimson, katropa. Hirap talaga mahalin ang Pilipinas. Kunya imong follower po niyo, no? Si Puting Manok. Nagpaminaw po karong orasa katropang Junji sa tanan nga nagapahipi radia sa Daplin. Naminaw sa radyo. Maayong pagpaminaw diha sa inyo. So, dirita katropang Junji, tabok na po ta sa update sa impeachment. Kay kagahapong adlawa, medyo sadya, malipayon ang prosecution panel. Kay... gi-grant, gi-aprobahan mga katropa sa Senate Impeachment Court ang ilang motion nga isabina
0: ang
2: mga record apil na niini ang AMLC Anti-Money Laundering Council mga transaction report apil ang record tax record sa Bureau of Internal Revenue o kining mga bank deposit ni Vice President Sara Duterte. Atong paminawon gamay katrupang Junji.
0: Sige.
2: Ang ruling sa ilahang Senate Impeachment Court presiding officer nga si Senator Chis Escudero.
3: Sige. The prosecution's request for additions of subpoena dated July 6, 2026 directed to the Commissioner of Internal Revenue. At the outset, the presiding officer reiterates that and adopts by reference the court citation of applicable rules regarding the issuance of subpoena to Sistecom which forms an integral part of this order. The foregoing standards are deemed reproduced and shall govern the court's disposition of the present subpoena requests. After examining the records sought, the court finds that the requested documents meet the requirements set forth. They are reasonably described, readily identifiable, and prima facie relevant and material to the allegations under Article 2. However, the court, similarly, requests, insofar as it seeks the records of JTC Group of Companies, Philippines Inc., and Pikimong Pikimong Philippines Corporation. the prosecution failed to establish a prima facie nexus between these entities to either the respondent or to her spouse. The records sought, therefore, do not at this time satisfy the requirement of prima facie relevance under Rule 21 of the Rules of Civil Procedure. The court also resolves the respondent's objection to the requested period from 2007 to 2021. They anchor their opposition on the Supreme Court's pronouncement in Duterte v. HOR that the basis of any charge must be for impeachable acts or omissions committed in relation to their office and during the current term of the impeachable officer. The argument, as stated earlier, fails because first, the documents requested under the subpoena duces tecum will not be used to allege additional impeachable offenses. This court will not allow it. For the same reasons discussed in the court's earlier order, consistent with the same jurisprudence which are hereby adopted by reference, the court likewise holds that the request...
2: So mo to, katropang Junji, ang tipik rato sa iyang ruling. Kaya kining iyang ruling nga gibasa kagahapon murag halos sa 30 minutes katropang Junji. Tapos taas ang kinatibukan lang dito nga dunay mga giaprubahan nga mga request ang prosecution, unya duna poy wala giaprubahan, no? Kay kulang kuno og mga kining say tawag ani
0: dokumento,
2: kulang og kana bitawng
0: requirements,
2: dili ang ayan nga i-request. Ang katong giaprubahan nga
0: i-request
2: katong gitawag nato og bank records di kani atong 2007 hangtod sa 2021. Giklaro po ni Chief Escudero sa iyang desisyon, iyang ruling kagahapon, nga kato dili pwede nga gamiton isip kanabitong ebidensya
0: sa impeachment.
2: Sa iyang gitawag nga kining iyang paglingkod pagkabi si Presidente nga mahimo siyang impeachable officer.
0: Mm-mm.
2: So, murag basihan lang ni siya kung asagikan nga nung nidako ang iyang
0: salin.
2: Ang iya kibaling sulod sa bangko kay nakita man ato ang budang sal-in ni Vice President atong miaging mga buwan nga sa iyang sal-in gikan sa 2022 hangtod sa 2025 katropang Junji. Medyo wala siya gideclare dito nga cash deposit. No? Medyo
0: questionable
2: ni si Vice President Sara kung sa ako lang personal nga opinion. No? Kay I don't know kung tinuyo ba yun niya nga, nalimtan baka nga, butangan niya dito o pila ang iyang cash. Kaya ang nabutang dito siyang sal-in, katurang mga property, mga assets lang. Dagko kihapon to katera, 85 million I think.
0: Ana.
2: So, diri siya masango ining iyang cash on hand. Kay dito siyang sal-in, magudwa siya cash on hand. Basig diri siya mabikil ba inig tanaw sa iyang bank records gikan atong 2022 hangtod 2025 kung naa may sulod hiyang pila ka milyon.
0: Oo.
2: Medyo magamit sa prosecution mga katropa
0: nga buguan di ebidensya.
2: Do na siya nalapas diha sa pag declare sa iyang statement of assets and liabilities katropang Junji Librias. So manay atong atangan katropang Junji kay kining impeachment manggod. Ila magyud ning gituyo wa magilaing tinguha ni katropang Junji.
0: Kundili
2: ma-disqualify ang atong vice presidente sa pagdagan sa 2028 election. Wa na magilaing
0: wala na
2: tinguha ni katropang Junji kay ang atong vice president kung ni atong miaging semana katropang Junji imong gi-report nga ang vice president nakakuha og taas nga trust o approval rating sa survey sa Social Weather Station, SWS. Karong kagahapon, nagpagawas usab og survey ang Pulse Asia.
0: Pulse Asia, oo.
2: Una gihapon, ang Vice Presidente ang trust rating, I think 53% to 56%.
0: Pating layo ah.
2: Samtang ang atong Presidente, nga atong idol nga si PBBM, nakakuha lamang katropang Junji og 29%.
0: Oh, so ulay layo ra gyud tinuod
2: mo nang mapingala ta ba nga
0: mo nang naningkamot gyud ni sila
2: unsay tinguha nga ilahag yung ipiton ang vice presidente.
0: Oo, oh,
2: kay ilabi na ni ining ila katong death threat man gud murag
0: mura, di agwa gaan kato wala to kana ba kato
2: makadulot sa kung tanaw to
0: wala to katong bulak-bulak
4: to
0: pero kini to dito kadulot katong dagana pero basig dinhi basig
2: makakuha sila dinhi kini allegation nila nga kuno na kunoy mga undeclared
0: nga
2: wala na explain nga mga wealth ang atong vice presidente basin og mahimo ning basihan mga katropa nga madutlan yun sa ini katropang sun base lang sa akong tanaw
0: nimo oh.
2: Kay sayang san en nabutang mangko dito nga walay cash on hand so meaning why mga bank deposit ang problema ani karon inig abli sa ihang fairness magina to ang problema ini inig tanaw sa bank records niya
0: og daghan
2: ako di makumutuo nga libo-libo ra deposit yun ini
0: oh
2: kay kasagaran yun sa mga politiko mga negosyante million-million yun ay deposit yung tapang
0: siya. Siyempre.
2: Ako, di man kumuto. Bisan gaya itong presidente. Di man kumuto inig million-million na gano'y deposit.
0: Ah, oo.
2: Billion man gano'y siguro.
0: Billion. Yun, bisan pagka ng mga nasa panel, nasa prosecution.
2: Labaw na ang atong mga congressman.
0: Kanasamo. Kay Paldo.
2: Labi na, oo. Labi na tinuod itong allegasyon nga nagdawat sila malita.
0: Malaging.
2: Oo. Asa, marito na lang ibutang.
0: Mawag ito yung giingon ni Rubin Padilla kagahapong adlawa sa yung statement katropang Limwell na kung saliin naman lang galing ang hisgutan
2: or bank records.
0: Bank records. O, kitang tanan.
2: Ablihan.
0: Ablihan na to para mahimong fair.
2: Mawag ito ni giingon ni giingon ni Cayetano kagahapon na kamutanan niyang prosekusyon nga kung inyo ning nabuhat kang Vice President, inyo ba po ning nabuhat
0: sa inyong kaugalingan?
2: Sa kang PBBM.
0: Oo.
2: Ang treatment ninyo sa impeachment complaint kang VP Sara o treatment kang impeachment kang PBBM, managsama ra ba?
0: Magsama ra man.
2: Managsama ra ba?
0: Uh-huh.
2: No, dili managsama. Kay nga no, sa complaint ba to kang Presidente Marcos, di ba, murag gibasura man to diretso?
0: Gitapos o duha kaadlaw.
2: Wa man to yung mga...
0: Duha kaadlaw kay... kuan ba? Kanabang way unod.
2: Wala man to'y...
0: Murag ana bali, way unod.
2: Wala man to'y kuti-kuti.
0: Wala na. Sa wala discussion atong.
2: EMLC, ang bank records, murag wala man.
0: Wala na. La, automatic so, to basura.
2: Kaya ni si Senador Padilla. Kuan yun siya? Wa yun siya kaangay mga katropa nga ang bank record ni Vice President Duterte ablihan. Kaya kung ablihan man lang iyang bank records, dapat ang tanan mag-abli.
0: Mag-abli, oo. Kaya
2: pareha ba ya, doon ay mga gipang taguan. Kaya nga nung may umantag naigipang taguan, kaya bisan pag ganito mga negosyante, di magani ni sila mag-declare sa ilahang tinuod nga kita
0: naaragod
2: o ng... remittance dito sa BIR.
0: Oo, ako naaragod ng mupayat yung motor. Magpapayat yung motor, di ba, mag-on magkag-didomsel. Oo, di ba? Unya simpre mo agi magkagbarangay. Okay na man kay kwaon ana nga unsa ning nga papel aron nga ma kana bang mahimong authentic nga mahimo gid ang motor. Di ba nay i-declare ana nga mayon nga ayaw ing na nga 50,000 ang kantidad sa motor ha.
2: Correct.
0: Ing na lang 15,000. Kay para dili ka madak-an og bayad. Okay, kung 50,000 imong i-declare, kabayad, yugag dako ni ha.
4: Ayaw!
0: Barangay. O, di ba?
2: Maupod
0: niya hitabo.
2: Mone ka trupang Junji, nga kung si Vice President Sara Duterte, dili matinud-anon nga nag-declare sa iya makabtangan sa salin, ang ayan magyod siya nga silutan? Kay kitang tanan, medyo di magyod ta kanabitang matinud-anon.
0: Kisabay
2: matinudanon.
0: Wala kway matinudanon. Ang akong pasabot katrupang limilpod sa ama, ayay, murag lasa.
2: Murag oras na.
0: Oras na baga katrupa.
2: Mubalik taon niya.
0: Standby. Last kay round. Kontinuhon gihapon nato ni sa itong pagbalik. Human lamang mga katrupa sa ato ang pahidumdom.
5: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
6: Oy, Madi! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang edritso ni mong tulon! Exciting!
7: Exciting!
4: si Auntie Nemo mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
7: Oh, sige ma.
4: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
8: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong kapi.
9: Xanthon Plus Coffee Mix.
10: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako di ay si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema. Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Ay, kinisil ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na ang dunay batiol sa lawa. Dakong tabas sa kuha ang premium D3 kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral lagsik, permi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nagatukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
14: Dili nalagi.
13: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
14: Sa muka, oy.
13: Dumbat. Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
14: I'm tired. Stress.
13: Dong.
14: Unsa man gyud?
13: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Kina.
14: Turbo.

0: Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamdud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tamban pa.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
3: Atong paminawon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Hi, ako dahil ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kariyan to, magsingit ang atubang sa computer, magamit ang mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo, gikan sa gadget, paingon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Muaksyon og luha ang akong mata. Halang, sa dihang nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna nagyoy alibyo ang akong pananaw, nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako naging siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Muna kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision

ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Balik ta baga katrupa sa to ang baga uban-uban. Doon natin 30 minutos na kalabay sa lasotso. Kinig bahina mga katrupa. Atod ka na to baga kaigsunan sa Santon Plus Coffee Mix mga katrupa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kinig maong produkto. Available mga katrupa sa mga parmasya nga duol sa inyong mga dapit.
1: Bullseye!
0: Mayong morning kang Ginaline kang Dai Chavez. Good morning katropang Junji, katropang Limel. Happy blessed day sa inyong tanan diha sa studio. Safe always, God bless from Alegria. Matod pasab ni Analin Kagas. Mayong morning, great lang ko sa tanang naminaw, great ko sa akong pamilya, diha sa La Caridad, Prosperidad, watching from Saudi. Sure done. Salamat ha, Analin Nakagas. O niya kang Analisa Udtuhan sa Monte. Ha? Good morning mga idol, paki-shoutout lang ko sa Udtuhan family. Salamat kayo diha ninyo. Mga Udtuhan family, diha sa may barangay Santa Irini. Mayong pagpaminaw ninyo diha dapita o mayong buntag. Kang Hermosilo Caldusa. Good morning, Sir Limwell, Sir John Z, watching from Barangay Uno, San Francisco, always listening. Daghang salamat. Okay.
2: Dari po sa Pikas Katropang John Z, nag-timbaya po si Lizel Villa Kagampang.
0: Oy, Villa
2: Mayang,
0: Kagampang.
2: Buntag Katropa sa Bullseye, live listening, Prosperidad, Purok 10. Diyan isa may Barangay Aurora. So, Katropang John Z, badayin tayo sa itong gisgutan. Kay mao man ang question karon ang kining
0: sige
2: kabtangan ni Vice President Sara. Ang pangutana ini katropan John Jay kung impeachable ba gyud no nga grounds ang, o galing
0: kung mapamatud-an
2: dunay mga kabtangan si Vice President
0: nga wala
2: gideklara diha sa iyang salen.
0: Oo.
2: No, sa imong tan-aw katropan John Jay, ang ayan ba gyud nga i-impeach?
0: Murag para nako lang dili man ko abogado katropang Limwell, pero para nako dili gid siya ang ayan nga gumikan lang ana mahimong ma-impeach ang atoang Vice President Sara Duterte. Kay nganuman nagtuo ka nga kanang mga judge og ang ni pa-impeach sa kang VP Sara og ang nagpaluyo ni ining impeachable kang VP Sara, kay naamog gyud paluyo ani. May isang pagmutuobog sa dili, mga katropa, dili pwede mahitabo nga kanarang mga prosecution diha nga nag-atubang karon sa Senado, sa impeachment, ang naadihan nyo makita, nga wait na'y nagpaluyo, anak.
2: Correct.
0: Kay kining gihimong impeachment, kinahanglan ni og kwarta. Oh, dili niingon nga ang kwarta sa gobyerno mo ay gabiton ani para i-impeach. Nagkinahanglan ni kwarta. Mga katropa, mga tigpaminaw. So, naagyo'y nagpaluyo ni ini. Ang pangutan ng katropang Limwell nako, kana bang mga congressman nga nangusog anay karon sa impeachment kang VP Sara, sure yun kahanin nga mga anis ni sila?
2: Matinud-anon ba?
0: Matinud-anon ni sila.
2: Sa pagdeklara sila mga property ni sa
0: salen. Oo, muna'y akong pasabot.
2: Muna'y pangutana na to.
0: So, bisan gani ang judge.
2: Correct.
0: Kana mga senador. Mga senador diha. Dili ko motuo nga honest ni sila sa pagdeklara sa ilang mga kwarta.
2: Maray, makadumdum ko sa nasuwat niya sa Roma, katropang Junji nga, walay tao nga balaan.
0: Kana?
2: Wala, bisan usa.
0: Pag ingon gani nga walay taong matarong nga nagpuyo sa kalibutan, nagpasabot mga katropa nga doon na lang siya ay porsinto nga 30% sa iyang pagkamatarong.
2: Correct.
0: Pero na ay 70% sa iyang pagkadili matarong. Maugun na sinuon.
2: Maunay si Vice President Ford.
0: Maupun na si BP. Dili po na siya
2: matarong.
0: Matarong mga katropa. Nga, ingon na to.

0: nga perpekto siya. Kay wa lagi tay way taong perpekto sa yuta nga nagpuyo karon, no?
1: Mo na katropang Jonjay nga murag ni uyon ko sa pahayag ni Robin Padilla gapon. Atong ipabati katropang Jonjay ang iyang pahayag.
0: Ato ibati.
2: Sa natin lahat ang bank records natin, ano? Lahat na. Tayong lahat ay buksan na natin lahat para mapakita sa taong bayan na wala tayong kinikilingan dito. Patungkol po doon sa nangyaring ruling, nais ko lang po sanang magmanifesto.
3: The gentleman may proceed.
2: Ginoong tagapangulo, at mga kasama, matagal ko na pong isinusulong ang freedom of information dahil ito po ay bumagsak sa aking komite. Ito po ay tunay na kailangan natin sapagkat dito po talaga natin mapapatunayan yung sinasabi nating public trust. Pero meron din po kasing napakahalaga yung tinatawag na equal protection of the laws. Sang-ayon po sa Artikulo 3, Section 1 ng ating Konstitusyon, Bill of Rights, ang nagsasabing hindi dapat alisan ng buhay, kalayaan o ari-arian ng sinumang tao ng hindi kaparaanan ng batas. Ni pagkaitan ang sinumang tao ng pantay na pangangalaga ng batas. Ang mga pamantayang ginagamit natin ngayon ay dapat pareho ring ipinatutupad sa lahat ng impeachable officials, anuman ang kanilang pangalan o posisyon. Hindi ko po makakalimutan ang naging pahayag ng dating Senadora Miriam Santiago dito mismo. Siya po ay isang huwes at ginagalang na propesora ng batas. Ang sabi niya, constitutional analysis is a technical field. Ang pagsusuri sa konstitusyon ay hindi isang sining. Isa itong technical na larangan. Hindi po dapat ito ini-interpret ng basta-basta o kailangan may due process. Nung una ko pong narinig kanina, na ipaliwanag po ng ating Senator Judge Alan Peter Cayetano, tinanong sa prosecution kung ganito rin ba ang ginawa nila noong may impeachment kay Presidente Bongbong Marcos. Napakalinaw po na ang sagot nila ay hindi naman sila nagtanong. Hindi sila nagsaliksik kung paano ang ginagawa nila ngayon sa pangalawang pangulo. Ang akin po lamang, makatarungan ba na hindi parehas ang trato natin dito? Dapat sana parehas eh. Kaya po, ang inihiling ko sa atin, total naman, lahat naman kayo ay sumang-ayon na sa Freedom of Information Bill ko. Hindi pa nga lang nagsasubmit ang House of Representatives. Bakit kung ganito ang pamantayan natin, hindi buksan na natin lahat ng bank records natin? Ano? Lahat na. Tayong lahat ay buksan na natin lahat. Para
1: sumoto ka tropang Junji, no?
0: Sakto man si sakto gyud si
1: Senator Robin.
0: Senator Robin. Kay gibasihan pud niya ang prinsipyong pamahayag ni kanhi Senator Miriam Defensor. Kay mo bitotog ingon si sa una ni Miriam Defensor katropang Limwell nga kamo. Kamo diha, kimo, kita nga mga judge.
1: Matinud-anon
0: ba kamo? Sa pagsalin sa inyohang o sa pag sa inyohang pagdeklara sa inyohang kwarta?
1: Correct.
0: Nga ang inyo ra bang ginahimo panahon sa Disyembre inyong ipang-withdraw ang kwarta ana biya to o niya pag-abot na pud sa kuan inyo na pong i-deposit
1: correct
0: no aron nga dili ma hibaw-an nga mauna ang kadako sa inyong kwarta sa inyong isip kamo mga senador o congressman o ni ang pasabot ni Robin. Kaya nga naman, basta mag-isgot na gani o ang deklarasyon, labi na mga kwarta, isgutan, kamong tanan diha pulos mo diha dili anis.
1: Correct.
0: Oh, gikan sa mga senador, gikan sa mga kongreso, dili mo anis diha sa ida pagdeklarasyon sa inyong kwarta. Oh, unya mo nang unfair para nato katropa nga unfair yun nga si Sara Raigi nga ana.
1: Correct.
0: Unya ang kining nag nasa prosecution mga congressman wala. Unya pati pa ang kang BBM nga presidente wala.
1: Dili patas.
0: So unfair, dili gyud patas. Mm. Klaro gyud kayo mga katropa nga dili patas.
1: Mm.
0: Ah, sa isgutana ni ining pagdeklara sa tinuoray sa kabtangan.
1: Mm.
0: Mo nay tinuod mga katropa. So unfair oy. Para na ko unfair oy.
1: Mm.
0: Ano ako ra may inyong gi-question ana? Kamu di ay wada imo i honest di imo sa inyong kwarta?
1: Correct.
0: Oh.
1: So anyway, oh, ano ang atong batayan katropang Junji, no? Kaya ang makadesisyon yun din eh, dili man kita.
0: Di man, oh.
1: Kung dili ang mga senator judges man.
0: May makadesisyon.
1: Magabot sa kining
0: butuhay.
1: Hukmanay.
0: Buto.
1: Oh, pagbuto.
0: Tinaagi magunis buto.
1: Pagbuto.
0: Oo, oh, ang...
1: Conviction ba ni or ini. Acquittal?
0: Oo, oh, ang resulta ni.
1: Pero wa magilain nga tinguha yun nila nga ang atong Vice President ma-impeach para di kadagan sa 2028 election. Mao gyud ni ang ilang uplan, ilang tinguha, ilang project
0: kay ilahag yung i-impeach.
1: I-impeach kay ngano man og di nila ma-impeach.
0: Mao.
1: Asa man sila puniton sa 2028 election.
0: Oh, siniguro labi na karon kay bisag unsang paisag unsang pagpandaot nila wa nanganaw kanaw gihapon ang salig, ang pagsalig sa katawhan sa kang VP.
1: Mao na tumatan kay tropang Junji kay basin ba og mahimo ning kagubot. Ilabi na nga murag kada semana naman, kada Bernes na ay rally.
0: Ay rally.
1: Katong UPI, katong United People's Initiative.
0: Initiative
1: murag kada atong niaging Bernes dito sa Liwasang Bonifacio. Pila to kalibo ang nagrally.
0: Nagrally.
1: So kaning ilang gihimo karon nga gusto gyud nila tangtangon ang vice presidente kay ilang gipasanginlan nga nangawat ko no. Ang pangutana diha kung nangawat man siya, wala untay mga proyekto ang Davao.
0: Di ba?
1: Ang Davao City nahimo sang mayor, nahimong vice mayor, o galing nangawat man sa kwarta, nganong malambuon man ang Davao City?
0: Una-una aragod ng unsa ka progresibo ang Davao City. Way utang? Tanaw aragod ng gihimo nila karon. Pagkahayahay kung dito tamo puyog Davao, kay halos ang mga education dito libre na.
1: Katropang
0: sakyanan.
1: Ato nang gihisgutan dili ingon nga ni dapig ta ni Vice President. Wala ingon nga ni paborta sa iya. Ang ato alang diri nga patas ba? Patas.
0: Giplaster lang nato nga do na gi patas.
1: Kay kung ilang gigukod si Vice President kay mao ni na mga kabtangan nga wa gipang declare. Apakuta da diri ang atong presidente nag-declare ba po?
0: Declare ba anis
1: sa iyang mga kabtangan?
0: Anis ba ka?
1: Basin ba ka og mas labaw pa ang atong presidente?
0: Oo, kaysa Vice President.
1: Na ay mga unexplained wealth.
0: Ay, siniguro.
1: Kay, di ba ang iyang amahan? Na idol pod ninyo si Marco Senior? Di ba murag naaman ni sa history nga daa siya mga ill-gotten wealth? Mora diha mga katropa nga wa ta malipay ini nahitabo karon.
0: Wala gyud. Unya si BBM taraw maka-episode. Unya si Vice President taraw mo ilahang gitotokan. Unya kumusta man mo diha nga mga naa sa prosecution? Honest mo gaha mo diha?
1: Mo nang paborta akita di ta supak ining anti-corruption campaign katropa Junji. Ang ato lang,
0: nya fair lang.
1: I-apply sa tanan.
0: I-apply,
1: Dili lang kay si Vice President kay kalaban sa politika mo.
0: Mo inyo hanggi siguro.
1: Diha ray applicable ang anti-corruption. Anyway, wa na tay kung oras katropang Junji, inigbalik na to niya murag manamilit naman ta.
0: Manamilit
1: kay. Mo commercial sa ta katropang Milani, no? Kay basin na pa po yung mga komento atong nataga-pagtagadon niya.
0: Sige. Mga katropa, balik lamang kita human sa to ang pahinumdum. Kauban si katropang Junji Elibrias.
4: XFM. XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
5: Par, pakuratira ko ng imong ugangan nga. Sila ni mo bayad sa tubig, kuryente o konsumo kay wala la kay trabaho?
6: Exciting! Bisahan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
6: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpag, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
12: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Sansol Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sansol Plus Herbal Oil.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.

0: Remix.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, walang yung line, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Reguid. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: May man among bagwan sa kanang Santon Plus.
5: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Usay nakatabang?
4: Kuha, nagatong akong sa kutokuto bitaw. Nawala, murag nawala ang half dose tapos ang sakumbana pagpaihi bitaw. Kaya prostate, kailangan may prostate. Gawa sa maintenance sa doktor na tayang tambal, niinom gipot siya ana. Mugin na bayang coffee food kay ang synthetic baya mas maka ano baya sa kanang lawat na hilig ba ganit sa coffee. Nang apinaka, nakatambal pa ka sa itong balatian.
3: Nang apinaka, gitambalan pa ka, oh, sent on this coffee mix.
6: Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Donatay, ya 50 minutos, mga katropa na kalabay sa alas 8. Tropang Limwell, mga katropa, padaghan kayong salamat no sa inyuhang mga reaksyon, mga komento nga nitabang sa mga hisgutan na nato. Mga katropa, ato na lang iampo ga kining nahitabo karon ni VP Sara. Ma-survive kini mga katropa. Pero kung kabubuton sa Ginoo nga siya gyud ang mahimong presidente bisan pag-unsaon og pamaagi nila.
1: Mao.
0: Dili gyud ni mahitabo katropang Limwell. Mao gyud itinuod. Dili gyud pwede mga katropa nga ang dautan mo patigbabaw kaysa maayo. Katropa Limwell, mas dapat kay laing mensahe.
1: Anyway, wa naman tay kuan kay ubon po tay ugong oras.
0: Po tay oras mga katropa.
1: Pero mao na lang ni ang atong abangan nga dagan sa impeachment karon. Basta mo na to itong akong posisyon, ilahi man tag mga posisyon nga kung ugaling do na maiwa na declare nga mga kaptangan si VP Sara diya sang Sal-N, wala na nagpasabot nga kuan kanang
0: ma-impeach na
1: impeachable
0: siya.
1: Na gyud siya. Kinahala na gyud siyang i-remove diya sang posisyon kay lagi ang tanan. Wa man gyoy matinud-an katropang Junji.
0: Mao
1: gyud nay baruganan po nako. Ay dunto sa imo.
0: Mao po na sa ako. Mao gyud na sa ako.
1: Og syempre ato pong mga tigpaminaw, no?
0: Gawa siguro og ang Ginoo mo'y muhukom. Kay kana uha na gyud tay question diha.
1: Correct.
0: Pero ang tawo ra man lang galing onya ang congressman pod nga nagpaluyo nga nangusog dako pog kay isyo. Ayaw na lang.
1: Mao.
0: Ayaw na lang. So ingana lang mga katropa. So, wala naman tayo igong oras sa katropang Limwell na magpadayon pasunahan. Salamat kayo mga katropa sa inyuhang sa makanunayon na pagsubaybay mga katropa sa itong inadlaw-adlaw na itong atulumanon. Kini na lamang inyong ubos o gigalas ganginan katropang John J. Lebrias.
1: Siyempre, katropang Limwell Pagalaran Ukay.
0: Kaming tanan o kaming mga katropa manamilito mag-aingon liha kanyo dalaygo ng Diyos.
2: Pusay! Pusay!
0: Mayong buntag kanatong tanan mga katropa.
3: XFM.
4: Ura, Kapitan!
5: Kung gwapo gani magpatato, unsay tawag?
4: Cool!
5: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?
4: Adik! Exciting? Exciting!
6: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
7: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
8: Agusan Lending Corporation.
7: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Siyempre, nationwide po tayong napapakinggan sa ating pong programa. At hatid po ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. So muli, mga kasama yung lingkod, Sir Michelle Hines, isa sa inyong naturopathic practitioner. At mga kasama pa rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Dr. of in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partners, at magandang araw sa lahat ng ating mga taga-sumaybay, taga-pakinig sa buong Pilipinas na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Kumusta na po kayo? Welcome muli sa ating pong talakayang pangkalusugan. Syempre, nakafocus tayo sa health and wellness, ano, mga preventive approach, holistic healing para manatili tayong malusog, malakas, masigla at manatiling bata, di ba? Kasi yung iba diyan nagmumukhang matanda na kahit hindi naman matanda, di ba? So makinig po lalo sa ating palatuntunan dahil marami po tayong pag-uusapan ngayong pong araw pong ito.
1: Maraming salamat, Doc. Sa mga kababayan po natin na gusto makihalubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong text line. Ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi kayong iniimbitahan po na puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic dito po sa Quezon City. Diyan din po, mga kaibigan, ano? Iloilo, Bacolod, sa parting Mindanao, no? Davao, Tagumati. Ang atin po mga Yes to Health Clinic, open po yan mula Linggo hanggang Biyernes. At araw-araw, libre ang check-up. So maganda na makapag-check-up po kayo dahil lagi po ating sinasabi, no? Early detection is a must. Maganda na nakikita kung ano yung mga nag-uumpisa ng mga karamdaman sa inyong pong pangangatawan.
2: Oo, kasi marami mga tao, partner, na nagsisisi ngayon. Tama, dahil Doc. Hindi nila nabigyan pansin yung mga nag-uumpisang sintomas, mga palatandaan na posibleng nagde-develop na sila ng sakit. At ngayon, nung lumala na, saka lang po sila naghahabol.
1: Saka nagkukumahog na magpagamot. Problema pa naman, Doc, gusto nila instant yung gamutan.
2: Pagaling. Oo, kaya nga eh. Meron nga ako naririnig yung mga taong, kumbaga eh, dati akala nila simpleng ano lang, simpleng ubo lang, simpleng pakiramdam na panghihina, pero yun pala ay matindi na. Kaya always consult your doctor, ano, hindi lang yung mga naturopath ang pwede niyong puntahan, napakarami nating mga doktor. Ang mga naturopath ay umaalalay. For example, meron na po kayong mga gamutan, mga present medication ninyo, we can help you. Ang tawag doon sa method na yun ay integrative medicine or integrative. Iko-complement yung ating mga suplemento sa inyong ginagawang programa na nagiging mas mabisa at mas magandang resulta kasi nutrisyon tapos tamang gamutan ang kombinasyon.
1: Minsan say, hindi nyo ititigil. Kung ano yung meron ng mga medication kayo, continuous pa rin yan, mga kaibigan. Idadagdag nyo lang yung mga produkto natin.
2: Oo, batiin natin yung mga taga Zamboanga, province of Zamboanga, ano? O, kumusta po sa lahat po ng nasa Zamboanga, di ba? Salita dyan, parang
1: Chabacano. Broken Spanish.
2: Buenas noches, tama ba?
1: Ayan, tama.
2: Tumama din.
1: No, maganda ang pakikinig po ha, sa lahat ng mga sambonggenyon na kababayan po natin dyan. Ha? At sa lahat, kung saan man nakakabutang atin pong programa, malusog na pakikinig sa inyo po lahat mga kaibigan. At syempre, magkatalakay na naman tayo ng isang karamdaman. Ito pong sakit nito, Dok, eh, marami din sa mga kababayan natin na nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit. Pero bago yun, ha, kung meron po kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. At yung pong text line 0969-609-6545.
0: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Secret of Health. Health Info.
1: Health info po naman na tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Madalas naman kayo nakakaranas, mga kaibigan, ng pagsakit ng inyong pong tiyan pagkatapos o bago kumain. Ako, marahil eh meron na pong namumuo na karamdaman na ulcer or tinatawag po na peptic ulcer sa inyong pong pangangatawan. Alam niyo ba, according sa latest ano, na data ng World Health Organization, ang mga kababayan natin ha, na nakakaranas or nasasawi sa karamdaman po nito is umabot ng 6,865 annually, mga kaibigan. No? So, sa mga kababayan natin na ganito po ang uri ng karamdaman, hindi dapat ito baliwalain, Doc. Ano? So, atin po i-consulta kay Doc Algie, bakit po ganito karaming mga Pilipino nakakaranas ng karamdaman na ulcer at paano ba i-handle yung ganitong uri po ng sakit, Doc?
2: Ayan, magandang tanong yan ha. Kasi itong ulcer, mga kaibigan, especially itong peptic ulcer, ay isang multifactorial na ano-ano na disease kung bakit siya nadidevelop. Pero ayon sa mga clinical studies, ang pinakang number one na panganib na associated sa relapse or pabalik-balik na ulcer, itong paninigarilyo at saka yung pag-inom ng alak. Kasi alam mo, once na nagsigarilyo ka, yung chemical noon can directly damage the lining of your stomach and also yung alcohol. Di ba? Pag ininom mo yung alcohol, talagang tatamaan yung ano mo kasi matapang yung alcohol. Injurious yun, na madaling salita. So yung peptic ulcer, ito po ay isang open sore o isang kung tatagalogin natin, isang gasgas or sugat na bukas, na open. Na imagine niyo na meron kayong gasgas sa inyong mga balat sa loob ng ating lining o yung pinakang protection ng ating pong sikmura, doon po siya tumutubo, doon sa stomach area or sa upper portion ng ating stomach or sa ating small intestine. So pwede siya nagkakaroon ng ganong ulcer. Pag tinawag na ulcer is generally ang ibig sabihin niyan gasgas or sugat. Oo, sa ating pong parte ng sikmura or daluyan ng pagkain. So merong mga peptic ulcer gaya ng gastric. So yung gastric ulcer, ito ay doon mismo sa loob ng ating pong stomach. Usually, nadidevelop ito, partner, kapag masyadong mataas ang acid content ng ating tiyan. Although, ang tiyan naman talaga natin, supposed to be acidic. Na kasi yun yung panunaw yung hydrochloric acid. Pero alam nyo, ang nangyayari sa tindi ng acidity na hindi normal, pwedeng nadadamage na rin yung lining na ating sikmura kalaunan. Ano? May mga reason yan. Yung next is yung tinatawag na duodenal ulcer na ito ay nangyayari doon sa loob na bahagi ng upper portion ng ating pong small intestine, yung duodenum na tinatawag. Ano? So ito ay nangyayari kapag ikaw ay may problema doon sa digestion mo rin, ano, at masyadong irritated yung iyong duodenum. So ang mga palatandaan na ikaw ay nagde-develop na ng any kind of ulcer, ang pakiramdam mo sa tiyan mo parang mainit na masakit. Tapos yung iba dyan, parang pakiramdam nila bloated sila. Laging mahangin ang tiyan, laging nagdidigay-digay. Di ba? Pag nagdidigay tayo, sabihin, thank you Lord. Eh, hindi pala natin hindi pala grasya, disgrasya pala yun. yung lagi kang nagbe-burp, burp ka ng burp, ano. Tapos meron kayong intolerance sa mga fatty foods, okay? Yung iba naman, merong heartburn, yung pakiramdam na parang ang init at masakit yung dibdib nila dahil doon sa umaakyat na acid na nakaka-irritate na doon sa ating upper portion ng sikmura.
1: Yung iba, Dok, ang suspecha nila may sakit sa puso kasi parang may pumipitik-pitik sa dibdib nila.
2: Saka almost ang kaya nga heartburn kasi doon mararamdaman sa mismong tapat ng dibdib mo sa puso mo area. Pero magkaiba din naman yung symptom ng sakit talaga sa puso. Kung i-compare mo itong ulcer and hyperacidity. Yung iba naman, lagi sila nakakaramdam ng parang nasusuka, lalo na sa umaga. Ano? Parang lalaki pero parang naglilin sa umaga. yung mga iba, kapag ang ulcer ay severe o matindi na, syempre pag may ulcer partner, dumudugo yan. Mm-hmm. Yung iba, sumusuka ng dugo or dumudura ng dugo. O pag dumumi naman sila, kasi once you have internal bleeding because of ulcer, hindi naman lalabas yan sa dumi mo na pulang-pula. Mm-hmm. Ang usually yung stool mo, blackish and dark brown because yung dugo na napatay na dugo na. So yung pagsusuka ka, pwedeng dugo kasi nga kung sa stomach ulcer na nagko-cause ng bleeding. Yung iba naman, pwedeng yung paghinga, nahihirapan sila. Mm-hmm. Yung iba, himatayin, magutom lang ng nahihimatay na, yan ay palatandaan na pwedeng may problema ka sa tiyan. Yung iba naman, madaling sumuka, masuka. Yung iba, nagkakaroon ng unexplained weight loss o pumapayat na hindi naman nagda-diet kasi nga, pwedeng meron silang internal bleeding or nagbabago yung appetite nila. So, alin man po dun, ha? It's a red flag that you need to go to your doctor for check-up kasi pwedeng sabihin ng doktor mo, endoscopy ka, di ba? Para malaman kung meron kang ulcer or titingnan nila yung iyong laboratory, pati yung iba't ibang kailangan nilang i-check sa inyo.
1: Mas maganda kasi, Doc, nakakapacheck up talaga, no? Kasi merong ibang mga symptoms na nagmimimik dun sa symptoms ng ulcer, like gastritis, dyspepsia, at iba pa na mga problema sa atin pong digestive tract, mga kaibigan. So, pag naranasan nyo po or nararamdaman nyo yung mga nabanggit ni Doc Algie, much better po pumunta sa atin pong mga Yasuo Clinic or pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar.
2: Oo. So, ano ba mga dahilan yan, partner? Usually, ating sikmura, protected yan ng tinatawag na mucus lining. May yung lining ng stomach natin, made up of protein yan. Pero ito hindi nasisira dahil ito ay protected ng mucus lining. So, ano nangyayari? Yung peptic ulcer, nangyayari yan, or any kind of ulcer, kapag nasisira na yung coating at kinakain na ng acid yung ating mismong digestive tract or yung ating lining ng ating stomach. So, ang dahilan niyan, common causes ay yung tinatawag nating H. pylori bacteria or Helicobacter pylori. Mm-hmm. Isang uri ng bacteria na ito ay pwedeng nabubuhay dyan sa ating sikmura. Yun ang sumisira dahan-dahan doon sa lining o protective coating. Kaya yung acid, nasisira niya yung mismong yung mismong sikmura natin. Mm-hmm. Okay, so yan yung H. pylori, nanggagaling yan doon sa mga kinakain natin. Ito kasi highly resistive ito doon sa digestive acid natin, itong H. pylori na to. Okay, dumadami sa sikmura natin, so yung nagiging destructive na yung kanyang nature sa loob ng ating tiyan. Or yung iba naman, na hindi naman nire-reseta ng doktor yung mga tinatawag nating NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drug, yung mga painkillers. Yung iba dyan, konting pain lang, inom na agad ng gamot. Lalo na kung hindi naman ito reseta ng doktor, maraming tao kasi medyo ayaw makaramdam ng pain, inom ng anti-inflammatory medication. Na kaya nga ito, di ba, sabi, inumin mo ito ng may laman ng tiyan. Kasi nga, it can irritate or damage the lining of your stomach kung iinumin mo ito ng walang kasama. Ito'y pangalawa sa listahan ng dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng ulcer.
1: So, sa mga kababayan po natin, na merong ganitong uri ng karamdaman or nakakaranas kayo ng ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, hindi rin po, Doc, tawag nito, hindi rin dapat na magkakain ng kung ano-ano mga bagay na kontra doon sa inyo pong karamdaman na yun. Kumbaga, merong mga, may guidelines ka dapat na susundin, yes, especially to your food.
2: Oo. For example, ikaw may ulcer na. Bawal na bawal yung sigarilyo dyan. Ay, into nyo yan. Kasi ang sigarilyo nag-ano ng saliva at ng acid. So, nag-aggravate siya. Pangalawa, yung alcoholic drinks, bawal na bawal yan. Next is yung stress, iwasan nyo. Kasi karamihan ng mga, di ba, yung mga karamihan daw na mayroong ulcer, yung mga nag-opisina, office workers. Wala masyadong exercise pero yung stress sobrang taas. So, nagkakaroon sila ng tendency to develop ulcer. And another thing is, kung may ulcer ka na, iwasan mo yung spicy food. Sorry ha, pero yung spicy food, healthy naman yan. Kaya lang yan ay kontra sa inyo dahil may sugat na yung lining ng So, para kang naglagay ng sili sa sa balat mo.
1: Na may sugat.
2: Talagang magre-react yun. Mm-hmm. Although, it can help, pero matindi yung pain.
1: Nakaka-irritate.
2: Oh, nakaka-irritate talaga. O kasi maraming ano yan, ha? Pag lumalala yan, daming complication. Mm-hmm. Ha? Kailangan po ito ay mahadlangan kasi marami ang namamatay sa komplikasyon. Katulad ng bleeding, internal bleeding, o yung perforation ng stomach wall, mm-hmm. may sugat. Yung minsan yung iba hindi na sila makakain na maayos, hindi na makalunok na maayos, mm-hmm. kasi nga namamagana yung esophagus area nila, mm-hmm. so pwedeng may obstruction na yung daluyan ng pagkain. At ang pinakamahirap dyan kapag yung nasira talaga yung lining ng stomach mo, napaka-sensitive. Just imagine, gutom ka, masakit. Busog ka, masakit pa rin.
1: Mm, yun nga.
2: Tsaka ang hirap i-alisin yung cycle ng acidity, mm-hmm. mga kaibigan. Kaya nga pag may mga acidic, lagi nating ina-advise, kailangan nyo talagang mag-undergo ng program na pwedeng ma-rehabilitate yung digestion ninyo at dahan-dahan mag-heal. Ang kalaban ng ulcer ay yung heavy na food, yung lagi tayong kain ng kain. Tapos yung nalilipasan tayo ng gutom. Mm. So, very sensitive and very critical kung hindi mo masisimulan yung tamang paraan ng paggamot sa ulcer.
1: Mm-hmm. Matanong ko lang, Doc, ano? About yung ano pong opinion ni Doc dun sa evaporated milk? Yung mga gatas?
2: Actually, lalo siya nagpapataas ng acid.
1: Nako.
2: Oo, may mga
1: kasi
2: tao
1: merong kasi, iba, Doc, nagsabi, ito yung ano, ito maganda to sa ulcer. Mas nakakatulong daw yun ng uso sa ulcer.
2: Sa ilang klase ng ulcer that are maybe hindi malala, mararamdaman nila, parang nare-relieve sila. Mm. Pero lalo na kung meron kang tinatawag na lactose intolerance, mas mahirap ang kasi alam niyo mga kaibigan, ang milk is okay, especially kung bata ang iinom, because they have the capacity to digest milk. Dahil sila nga yun ang design niya ng tiyan nila. Pero yung mga matatanda na, mga elderly na, we have the normal digestion process, nagre-react na tayo sa milk.
1: Nako.
2: So hindi siya actually advisable, lalo na kung meron kayo talagang problema sa sikmura. Kasi akala natin nagiging okay tayo.
1: Akala pero, natin nare-relieve. Kumbaga yung iba, Doc, pag nare-relieve, akala nila okay na.
2: Yung cycle kasi niyan lalong ano
1: in the long run pala
2: patindi.
1: Nako.
2: Oo, kaya nga medyo sa totoo lang honestly medyo mahirap-hirap itong ulcer. Kasi nga ito ay mismong tinamaan yung kumbaga sa ating sasakyan, yung fuel tank mo.
1: Oo,
2: yung supply ng fuel mo. Talagang malaki ang discomfort mo dito.
1: Ayan na. Sa mga kababayan, pwede nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, no, maging maingat po tayo. Unang-una sa atin po mga kinakain, kasi lahat naman ng kinakain natin is dumadaan dito sa atin pong tiyan at ganoon rin sa atin pong stomach, mga kaibigan. Kaya kung hindi natin pipiliin yung mga pagkain na nakakatulong at yung mga pagkain na nakakapagpasama o nakakapagpalala sa atin pong kondisyon, hindi po basta-basta makaka-recover ang atin pong pangangatawan dito sa ganitong uri po ng karamdaman, ha? So the best na ma-advise natin sa ating mga kabayan, unang-una, pwede po kayong pumunta sa mga health practitioner na malapit dyan sa inyong lugar, mga doktor po ninyo, at pwede rin kayong pumunta sa atin pong mga Yes 12 Clinic, Doc.
2: Oo, kasi mas maganda yung early detection. Sabi lagi mga sinasabi,
1: yes,
2: yun ay isang bagay na kailangan yung unahin pag nakakaramdam po kayo. Kasi yung katulad na aming mga practitioner na katulad ng mga naturopath, we have a set of protocol na pwede makatulong sa inyo. For example, yung ating Santon Plus Gold, you can take that every day. Ano, hindi siya kontra doon sa problema niyo sa sikmura. Especially yung ating premium D3, kasi ang kalaban mo kasi dito ay yung mga H. pylori. So kailangan din natin ng mga natural antimicrobial agent na pwedeng makatulong sa pagkontrol sa pagdami ng mga bacteria na yan sa ating pong tiyan. And another thing, marami pa naman mga ibang pwedeng gawin, home remedy katulad ng aloe vera, 'di ba? Mga 2 pulgadang aloe vera, i-blend mo with water, inumin mo kung may ulcer ka. O yung repolyo, ang tawag nila doon, one of the best anti-ulcer natural remedy, home remedy yung repolyo. I-blend mo lang yung ika-4 na bahagi ng repolyo, tapos iinumin mo 'yon, yung katas, nakakatulong po 'yon. So maraming paraan. Kaya nga lang, hindi natin maisa-isa dito dahil maikli ang oras natin. So you need to consult. May program tayong ginagawa na makatutulong po sa inyo. Just consult our consultants sa kanilang mga respected na mga clinics sa iba't ibang lugar po dito sa Pilipinas. At sa Quezon City, meron po tayo na may daily consultation na po tayo sa ating mga Quezon City o sa ating branch sa Quezon City.
1: Mm-hmm. Okay yan, sa mga kababayan po natin ha, pwede kayong mag-take ng ating pong mga produkto. Dagdag ko lang doon, ano, yung sa ating pong premium D3, very beneficial siya sa mga kababayan po natin na meron pong peptic ulcer. Aha. Because number one yan, nasisira ano, yung protective lining dun sa ating pong stomach area. Alam niyo po ba na ang VCO, mga kaibigan, ay nakakatulong po yan siya sa pag-repair ng mga na-damage po na yun na protective lining sa ating pong stomach area. Kumbaga parang tumatapal siya dok, ano, dun sa mga ano, mga nabubutas na protective lining sa ating pong stomach, mga kaibigan, no? So napakaganda yan. Plus meron pa po yan siyang ano, antiviral, antibacterial effect sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan, no? So i-take niyo po yan ang ating Ultimate Trio, ating pong Santong Plus Gold, ang Santong Vitamin C natin, napakahalaga din po ano, para ma-balance naman yung acidity sa ating pong tiyan, mga kaibigan, no? Hindi sobrang acidic, kasi pag sobrang acidic po, mga kaibigan, yung parte ng katawan natin like yung ating pong stomach, yung ating pong bladder, urinary bladder natin, alam mo ba na the more na acidic yung isang parte ng pangangatawan po natin, the more na mas napakabilis ng breeding ng mga bacteria po doon. Gustong-gusto nila yung mga area po na yun, mga kaibigan, no? At the more na i-alkalize mo yung area na yun, mga kaibigan, is the more na hindi ano, makakatagal yung mga bacteria na naandun, mga kasama, no? So napakaganda ang ating pong Santone Vitamin C para sa mga kabayan natin na meron pong ganitong uri ng karamdaman, no? Na meron pong peptic ulcer, kung sa stomach man yan or sa inyo pong duodenum, i-take nyo po, mga kaibigan, ang ating pong Ultimate Trio. So, bibili na po yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
0: The Secret of Health.
1: So, mga kabayan natin, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Pero bago yan, atin pong muna pakinggan ang mga napasaya at natulungan sa pamagitan ng pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Magandang araw po, ma'am. Ano pong pangalan po nila, edad, at saan po nakatira?
4: Ako si Norlene Reyes Oro. Taga Molino Bacoor ako. Tapos, nandito ko ngayon sa, ano, sa Hong Kong. DH ako dito.
1: Bakit po kayo, ma'am, napasubok ng atin pong mga produkto? Pwede po bang maikwento po sa amin?
4: Kasi, ano, nag-diagnose ako noong 2018. Mm-hmm. Nag-diagnose ako sa breast mass. Mm-hmm. Tapos, parang na, ano ko, na na-stress ako kasi syempre yun nga ang ano eh, atako si the long breast ko eh. Tapos ngayon pagka nag-check up ako, time na nang check up ko, pagkatapos ng tinatanong ko yung doktor, what sabi ko, ano nangyari sa ano ko, sa breast ko. Mm-hmm. Nataranta ako, na-stress ako lalo dahil pag tinanong mo, sabi niya I don't know, maybe cancer, maybe not. So yun, kasi tinatanong nila yung ano kung sumasakit, tapos pag may tumutulo, wala sign eh. Basta na nahipo ko lang na gano'n, may bukol. So, hindi niya ako masagot ng direkto.
1: Tapos nag-take kayo ng produkto natin. Ma'am, mga gano'n na kayo katagal uminom ng mga produkto po natin?
4: Since 2018, bago magtapos ng 2018, yung nag-start na ako kasi narinig ko doon kay ano, Rapitol po. Mm-hmm. Kasi sabi niya pang patunaw doon ng mga bukol-bukol mm-hmm. sa breast o kung saan man. Mm-hmm. Kaya yun, narinig ko yun mula noon na uminom na ako noon.
1: So, kumusta naman, ma'am, ang pakiramdam niyo po after makainom ng mga produkto natin?
4: Iba yung pakiramdam. Masarap ang pakiramdam ko nung mula nung nakainom ako ng paglabas ng gold. Mm. At saka itong vitamin, ang binili ko una muna kasi bago lang itong D3.
1: Apo.
4: Ano muna, gold at saka itong ano, ilang vitamin C, yan ang ininom ko. Pero sinusunod ko yung sinasabi ni, kasi nakikinig ako every night, di ba? So sinusunod ko yung pinapakinggan ko yung sinasabi ni Doc Algie kung ilan ang inumin, kaya yun ang inano ko, initinitake ko. Yung gold is 3 times a day, 2 capsule. At sa ano na vitamin C naman, 3 times a day, 1 capsule. Tapos ang D3 naman, 2 times a day, 2 capsule ang iniinom ko. Sinusunod ko na yung sinasabi niya. Mm-hmm. Kasi bukol nga yun. Pero wala, pakiramdam ko wala na. Wala na siya. Oo, ang lambot na nandudo ko. Di ba, bad ma, ano, kasi dati matigas eh. Opo. Ngayon, ang lambot-lambot kaya nandudo ko ngayon. Wala na. Pero yung bukol talaga na nauna-una talagang dito, ano, lumiliit siya, lumiliit. Naramdaman ko talaga. At saka nahihipo ko naman eh. Mararamdaman ko, syempre, sarili mo, di ba? Dati, ang laki-laki eh. Nung na-diagnose ako, malaki. 2.2 cm yata yun nung nakapait nila ito.
1: So ngayon, ma'am, wala na kayo nakakapakapa na bukol. Parang normal.
4: Yung maliit na maliit na lang sa awan ng Diyos.
1: Wow. So ano pong ma-advise nyo, ma'am, sa mga kababayan din natin na mayroong problema din katulad po ninyo?
4: Sana pag narinig nila, edi bumili din sila ng ano, Santong Gold. Uminom din sila ng Santong Gold, vitamin C at saka D3. Kasi talaga yung ito sa akin, kita mo naman, pinasa ko sa iyo lahat tong ano ko. Kaya dapat ito, ganun din ang gagawin nila. Okay. Para ano, para ako kahit na wala namang bukol, yun ang inumin ko. Kasi mas maganda sa katawan. Masarap. Ngayon, masiksi na ako, papakiramdam ko, wala akong naramdaman. Ang sarap na pakiramdam pa nakainom ako, hindi parang hindi ako napapagod. At saka ang sarap ng tulog ko. Okay.
1: Maraming salamat, ma'am, sa pagtangkilik sa mga produkto natin. Ano po uling pangalan po nila, ma'am, edad, at saan po nakatera?
4: Norlin Reyes Orot ako, taga Molino Bacoor. Tapos, 60 years old na ako ngayon.
0: Couple Plus Gold.
5: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi nalang inaatake ng sobrang pasakit ang ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ang Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
0: Santum Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang call center agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sumisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
0: Vision Next, marami na ang natulungan.
8: Problema ko sa'yo, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganun dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
9: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide. Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santon Plus Gold, Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan. Sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis Pharmacare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas, Palawan, Zian Pharmacy, Olem Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy. Sa Taytay, Palawan, Peace Drug Store, sa Aburlan, Palawan, Lechauco Pharmacy, at Fareñas Pharmacy. Sa Nara, Palawan, Cheng's Drug Store, at TGP. Sa Quezon, Palawan, TGP, at Santan Drug Store. Sa Rizal, Palawan, Ragunton Pharmacy, sa Sofronio, Española, Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus, at Brel Pharmacy. Sa Brooks Point, Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy, at Beth Care Pharmacy. Sa Bataraza, Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Son Pharmacy, at Alena Pharmacy. Sa Rio Tuba, Palawan, Cheng's Drug Store, at sa Balabac, Palawan, Themelands Pharmacy. The Secret of Health.
1: Yan, para sa mga kabayan natin na mahilig uminom ng mga coffee. Ano, pagka malamig ang panahon, maulan-ulan dok, ano? Napakasarap humigop ng mainit-init na kape. At sa mga kababayan natin na mahilig magkape, pero nakakaranas na ng iba't ibang uri ng karamdaman na yung iba dok, gustong umiwas. Kaso nga lang, inasanay na sa pagkakape, kaya kahit na medyo bawal, okay na lang.
2: Kaya nga ginawa natin, instead na pagbawalan, pinaltan.
1: Ayun.
2: May tinatawag na alternative. At yung kape na habang inihigop mo, hindi lang masarap ng pakiramdam mo dahil sanay ka kumbaga sa termino ng iba, naadi ka sa kape. Ito po masustansya pa. Kumbaga hindi ka na nagigilty na ikaw baka magpalpitate or anything na hindi mo magustuhan, ano. Pero nagiging healthy ka habang ginagawa mo po yung regular habit of drinking coffee every day. Kaya try niyo po ha. Para mapatunayan, kasi marami ito itong kape natin one of the best seller na laging nauubos. So ang dahilan marami po mga kababayan tayo ang natutuwa sa kanilang experience pagkakape ng ating napaka sustansyang coffee.
1: Ayan, syempre kaya nga naging paborito ni Senator Bato de la Rosa, no? Ang ating pong Samsung Plus Coffee Mix.

0: mga katawan.
1: Maraming salamat, Doc. Maraming salamat sa lahat. Ang atin pong mga avid listeners sa mga nakakabot ng atin pong programa. Bukas po muli, magkarinigan po tayo dito sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Kasama po ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. At syempre kasama si Doc Algie Bacla. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Magandang araw sa atin pong lahat. Ang aming dalangin, ang Panginoon nawa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: X. X.
4: FM.
3: X. FM.

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: XFM.
1: XFM.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, lagan kayo ko. Nag-asa rin ko wabot gun. Oh! Ikas Mati City, ato sa Tagum City, o kini sa Turella. Ooh! Ha! Sukad nga namin na kos X, di na ko lagan.
3: Ayo, ayo. Paturin rin kayo lang di ay. Kaya tago-tago kasi mong utang. Yari ito mong utang, oy. Ako sa kong kagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
2: Di balik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalum sa rep, eh. Exciting.
4: Exciting.
5: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, naay mga bugon duha ka buhok murag dakog koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Mo na to, wala na yung kwa na. Ninahinay na siya. Ninahinay na siya nagkawala. Nagkawala siya. Nagkawala. Hanto, nawala na yun. Mo yun ay pinakadibis niya kaya nawala. Magod. Basta ka kusala ko kung matistimunin yung alanga. Nindot yun.
5: Kamusat, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa nagyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
3: Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Ipili sa mga butika.
5: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Dinik karuran taga matina. Akong mata may buga nga mo labon na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab, action siya kawala. Mas guwapo din ang Vision X Plus. Dali ragyan siya makawala sa upan sa mata. Mga gabon-gabon. Kamu mga kauban ako na nasa matina. Sistingin ninyo na eh. Ang refill ng dan sa tricycle, mga po ni ilang ginainom. Pero rin sila mga kwan kayo, magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamo po. Distingin ninyo kamo ulang katilaw para makita ginin nyo ang utap-ektibo ang Vision X Plus.

0: XFM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga na kay anak sa gawas.
3: Exciting!
4: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
5: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
6: Agusan Lending Corporation.
5: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
7: XFM time, it's 10 o'clock. Time check, brought to you by VisionX, Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw, VisionX Plus.

0: Salamat sa kanta, Honey, My Love, So Sweet. Ay, napakanaro mga panahon na marim. Maragwa naman siguro na mga anak ng mga kuwan, oy. Natian sa kugma kay doon ay honey, pero this la, sweet.
1: Mga sweet ron, wala naman natakas kay sugar.
2: Lahe naman kung marim, kay ang dugos karo, nanay sugol asukar.
0: Mauba ka na.
1: Artificial.
2: Artificial, wala nang walay lami.
0: Artificial, alay siya.
2: Artificial, wala nang siyang walay lami.
0: So, api, ang kugma, tiyan dari, artificial.
2: Siyempre, ano ba na ang live?
0: Napapamatudi.
1: Mamatudi na niya, maring.
0: Kita ka. Ang sa'yo mo hang kuhaan, ang sa'yo mong sekreto na ikuha ko, nakadugay lagi, nagka-blooming ka.
2: Ay, siyempre, siyempre kay color blue.
0: Naka-ato rin kang Davao na hinlo niya mo na mo. Tilapan siyo kang Marlo.
2: Si Marlo, kasi sige ka nang ba-iid sa kuha si Marlo.
0: O, tilap niya po si Marlo.
1: Pugi ba yan? Pugi na ba yan si Marlo?
2: Kita ka sa post ni Marlo?
0: Aka doon, nagkagwapo, nagkumayo, no?
2: Eh, malaga, nagkapugi siya. Pero
0: anong nagkagwapo, nagkuspaw na lagi na yung cellphone.
2: Nagkapugi.
0: Nagkapugi siya, nagkuspaw na yung cellphone. Ano ka, ha?
1: Ang iyang kuwan, ang iyang...
2: Malo ay palabig, uga na ang kuwan na yung cellphone. Di makurintihan ka.
0: Good morning, mga maring. Welcome ka mong hurot sa tuang tulumanon. Ang tulumanon nga pinakadidli, pinakagipaabot sa Tibok Isla sa Mindanao.
1: Yes, kung ako ikaw.
0: Ayan, di ka dira sa studio. Kami kanyang mga maring, mga ex ninyong mga lamion pa kaayo. Kami rin mga ex nga pwede pang usban o pwede pang sigundahan tungkol kay lamion pa may kaayo.
1: kami ang mga ex nga kanang murabag ka ng iyong balik-balikan.
0: Asay mo na, stir? Ay, that's... Ay, man, hindi makita yung mga atngal dahil kaya gano'ng isapaw ni mo.
2: Maru-maru lagi siya.
0: Maru-maru ang kabayot ni, no?
2: Bayot pa, maru pa.
1: But anyway,
0: hilig mo ni mga bayot kaya hilig mo mudagan. Pagkumang chula.
1: Pagkumang chupaping kayo mo. Ulit na yung ko sa balay.
0: Yes, tayo.
1: Sa boarding house.
2: Kapalang ka, okra ni laki, doon kaayo.
0: Nga naman.
2: Pagkuman pag waksudaga ng laki, makunitan, adin na nagkumaboyan.
0: Kaya
2: nagkumkambol.
1: Kala nga, nagabira pa yung abakano.
0: Ako ba?
2: Kaya ka doon, makunit sa online, sa Pilgrim.
1: Dito sa ako, ay, sa sulid.
0: Sa
1: sulid lines.
2: Solid lines. Sa shipping.
1: Sa shipping, ba?
0: Mga maring, live sa Takaroon, mamating ikanriya sa Dakbayan sa Tagom. Ato ang mga sister station. Laripa diri asa.
1: Yes, XFM Bukidnon.
2: Og diri sa XFM Mati City.
0: Og sa XFM San Francisco Agusan del Sur.
1: Og siyempre diri sa XFM Jensan. Og sa XFM Pagadiana.
2: Yes.
1: Ang atong katropa diya ka gikagubtan sa Kabisaya ug Mindanao. Walay lain si katropa nga Stanley. Saan pa diri niya?
0: Stanley Duenya.
1: Si Stanley Duenya.
2: Bitaw ang SM po noon. Nagbiyahe. Layo kasi nagbiyahe ba yan?
0: Sige ba ni SM?
2: Yung driver nga pugi po.
1: Kasi pala ni SM.
2: Si Kenneth Bustamante.
1: Ay, shoutout kang SM Station Manager Kenneth Bustamante.
2: Wapo. Wapo kayong tao si SM. Ay, nakikin bangas.
0: Asa ka?
2: Kamano ka na? Maring ka na kung saan yung dire. O dire, o dire. O saan mo na yung babaw?
0: Kini?
2: Ba? Kasi may tawag ka na.
0: Digote.
2: Dili.
0: Kasi na?
2: Bungot.
1: Anya.
2: Yan ka na yung dire. Kasi may dire ubus.
1: Kasi may na siya?
0: Bigote.
2: Bangas.
0: Ay, bangas.
1: Bangas ka!
2: Kani, kani yung dire. Kasi may dire.
0: Bigote.
2: Dili mo ka bungot. Mauna siya, one og.
1: Og.
2: Bungot, og, bangas.
1: Palakpaka na to. Palakpaka na to. At least nag-improve na ang bayot.
0: Yes.
1: Nakakaon na din siyang bula-bula ni Ilalito.
2: Ay, nakakaon ko sa bula-bula ni Marlo.
1: Ay, ginoon ko.
2: Upload nga, pait-pait.
0: So, kada nakabalik og Davao, murag ni Bright na ko.
1: Ni Bright na ang bayot.
2: Nakakaon magukog Dianz nga kanampan.
1: Mama, giving ka sa Dianz. Oy, si Boss Dundun, di ano, tagiya sa Dianz.
2: Yes.
1: Si Wilma Joaquin. Wilma Joaquin.
2: Atin timbayin ang mga SM na to. Kaya yun pa yun sila. Ana ba sila nga ganahan diya kasi sila maminaw sa tuwa?
1: Be, basin boret. Boret man ang istorya pa matulot
2: eh. Ako kasi lang ginan, sige na, be, tagay din may tagsaka kape, kikipantagaan man mo diya o tagsaka ba.
1: Bita, pamatulin ninyo na ako lang minaw mo.
2: Ipadala na mga SM, mong kinsaman mo rin ha, no?
0: Sana all, giyatagan o kape.
1: Aba, oy, Uncle Jars, aba.
2: Si Uncle Jars, dili na si Kuya Dars.
1: Dili na si Kuya Dars, aba. Si Kuya Dars, padung naman tumabayot.
0: Post o kanang kwan.
2: Si Uncle Dars, dugay pa na siya.
1: Bayot na ni bro, laki lang din ako. Mayon tani pero laki lang tanawon.
0: Ah, magaling la ipakili ni Mr. Paliog bis ato ang Facebook page bis XFM 107.1 tago paki-like and share.
2: Paki-toplok sa subscribe.
0: Aha.
2: May nalang mataginting di ang 99.
1: Yes. Oh, sayang san.
2: Sayang oy.
1: Sayang maloy san. Ay mo sige garaw alaw gaw dia. Putra tanaw mo nya pag mo di mo share di mo subscribe. Aba si Larsan yo lang tanaw kisa kay nagtan.
2: Watching siya.
1: Watching.
2: Oy, watching si Larsan yun.
0: Aba, mara naman ang tag-unom.
1: Diba nga, lima na lang. 5,000 live viewers sa mga katropa.
2: Aba. Ato ang watchingan, siguro na para manag.
1: Watchingi, be, watchingi.
0: Ato pa na yung ipawatching kang Ralph, siguro.
1: Ay, Ralph, mag-watching na, Ralph.
2: Ayaw naman. Ato si, kuhan, si, ato si parin Bong po, siguro. Bong, watchingi, Bong, para naghanta.
1: Bong.
0: Ato sa kinsik-insik.
1: Ay, sigtatasan ang mga CEO, kinsik-insik niya, Bong. Eh, pakiwatching lang sana niya, Bong.
2: Watching niya, Bong.
0: Ay, murag, actually, mabasa akong likod, Maring, oy.
1: Ha?
0: Akso naging basa marin sa singot marin.
1: Nag siyang basa?
0: Oo. Anyway, ato
1: wet na ikay ka.
0: Yes, very wet.
1: Si Josepina Tinambunan o si Wilma Makin, salamat kayo ninyo niya.
0: Wilma Makin.
1: Makin, di ay.
2: Sabi niya, kalahanan. Magdali na pa suko si Wilma ba yun?
0: Ay, nag-watching si Bari Bubong.
1: Aba.
2: Anya ka, para dili ka makuan. Matsupaping dyan ka, huwag di ka mo-watching.
1: Aba, OMG, hello master. Ay, hello, Ma'am Wilma Joaquin. Aba.
2: Ato na po ni watchingan eh.
1: Watchingin na diya, we.
2: Kisa mo na si watchingin o si Lewinji?
1: Saan mo na inyong mga kwan diya?
2: Mura na ka, bungol, bayot pa, bungol.
1: Bungol man mo eh. Ay, si... Ah, magandang umaga ka tropa. Aba, lagi ka na sa ato ang mga beauty. Mga from Aglayan, Malaybalay City. Happy Tuesday.
2: Larsan yun, Alexander, Gabri. Are watching with you.
0: Kita raman, nag-watching ngayon.
1: Okay. SM, watching sa dia, SM.
0: Naka-watching na ba ang all?
1: SM ba?
0: Klaruha og basa master.
1: Sige. Sorry kay.
0: Oh, padri asi. Norbert Tali, gawatsing sab.
1: Aba?
0: Shout out me diri sa TMC Laundry
2: Department,
0: si Bibot, Bibing, og si Bert.
1: BBB.
2: Letter B sila.
1: Letter B, dahil mo, I love you, goodbye. Kasi yun ba naman mag-I love you, goodbye, Josepina?
0: Si Alvin Gook, si Josepina gidi ay. Si Alvin Gook, nagpariban na si Daria.
1: Aba?
2: Ay, kaya Daria, burag ka ng kauban.
1: Daria.
2: Kauban na siya ka ng kuhan.
0: Ang imuang Daria, murag Dario.
1: Si Dario.
2: Lain lagi kayo na si Alvin. Ay, wa magugo na pa kuhan, oy.
0: Nagpa-highlights.
2: Nagpa-highlights raman ko. Kaya kung nagpariban ko, is straight man eh.
0: Hindi mo sundugod ang buhok ni Master lagi.
1: Ayaw.
2: Ay, kaya ang buhok ni Master, kaya giyoban naman puro ko. Dahil puti-puti na kayo yung buhok.
1: Kaysa ang kuan, ang bungod. Ay, gitanggal lagi yung bungod lagi.
2: Wala na ko tanggal lagi, harvest na ako.
0: Gitanggal lagi kayo, wala naman sa siligan nga puso.
2: Puson, magunta ni Marlo.
1: Hoy.
0: Basi nabilin sa Dabaw ay mga bungot, ha?
2: Lain kayo po sa Marlo, bakit? Lagong pa sa bayulit.
0: Lili ako na lang mga
1: buwan ni Marlo. Ikot po siya sa puso ni Marlo, dahi. Ang puso ni Marlo, kato dito pa may gay, natugkan na ba yan na, naniniturok ang nga kamunggay.
0: Ang puso ni Marlo, kaya mura na nagkaraan nga na, murag,
2: huli na i-strap. Sipit ako nakita, kaya kamutitaps mo nang nasa ibabaw.
1: Oh, diba?
0: Hoy, mga nga maring oy, ato ang programa hatod ni kanato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. And ako patong, ako patong eh. Tuloki ang imong patong-patong nga balatian. Inumay ka na adlaw-adlaw. Hoy, sayo na yung maon, laging ginis ang alamas ron oy.
1: Ay, ito lang, loso man sila.
0: So Santon Plus Gold Herbal Capsule mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. At ang imi karoon sa karong Holy of 26 karong Domingo na ha.
2: Yes.
0: Ayun si Piata.
2: Naata diha sa Mawag diri sa Maynilibo Iloco. Ang ato ang mga kakuanan, mga kaparintihan o mga
1: Mga kagupa
2: mga katropa o silinganan.
0: At ako na ito ang mga maring, sila ni Maring Maring Pili Pilisiano, si Maring Ismael Asuncion o si Maring Piling Merapuentes nga ato sa buo eh.
1: Si Kwan, mo ito din si Rosemary Lihanyo Salinas. Aba, ang iyong mga, mga maring daw nagtanong. Diyan sa may purok 10 kamansip para new bataan. Aba, shout out ko sa iyong
2: kong... Saan niyo Corellia?
0: Wala na ko.
1: New bataan,
0: Saan na?
1: Halang kayo ang gigisa ni Tuti. Ay, si Ibong Algabri, ano siya, Justine ang mga maring.
2: Ano, pagkala siya maring, imbes kay mahuman ako maglaba, wala ako natiwas.
1: Olo. Aba.
2: Ay, nihawa ako, kaya naminaw ko ninyo.
0: Madisturbo ang young morning.
2: Madisturbo young morning. Salamat kasi mo, adi, ha? So, watching na siya siya.
0: Si nag-uban lagi na si Josepina o si Alexander, gawatsing sila,
1: Nag-uban siya. Nag-uban siguro ni silag balay.
0: Ayaw, anak, kanina ka ulit ilang.
1: Sabi, dalaga ba si Josepina tinambunan?
2: Dalaga,
1: Dalaga ni, kaya man si Katropang Pong, kaya nang,
2: may
1: mga sukol man ni Permi.
0: Tawag, gigabaan ka.
1: Dahil kaya ang nangkwan lang masahid
0: ka. Ang lamas?
1: Oo.
0: Lao, tinukuntun. Katong sa tilaok ang lamas dahil.
1: Yes.
2: May sample na di abi?
1: Wala yung mga sample diha.
2: Pati mo nang humuot
1: si, kung ano, si Logro, boy Logro?
0: Wala na gana. Sila yung mga kinupsan sa loyo lagi ay.
2: Silingan na kaya si Logro po da master. Na, tagalak mo yung
1: puna. Tagalak ka ni.
2: Mao ba?
1: Hoy, si. Hoy, kabalo mo si Alvin Gug. Nagtanaw sa itong.
0: Mao ba di ay? Kaya si Uyotar man eh.
2: Uyotar eh?
1: Mayotsan.
0: Mayotsan din siya.
2: Ay, di ka Thailand.
1: Mao ba?
2: Okay, bago naman daw siya nagpakuan.
1: Wala ba?
2: Kaya nagpacin studio.
0: Ilang gigisa kay katulog is tila ok ano nga naman eh
1: ang matanin nila
2: ay ano po si kono si tita manangula ano siya hala oy wala lagi ni kanta ang ako ng request gahapon
0: ay mapakaroon
1: noted
2: ay mga maring uyota yung ni Miss Yorong
1: Miss Yorong irigas ka namang katropang mong
0: bada ka ubunan ka ani ano mga maring ato pa si unang kanta. Ato ning idalit diya kaninyo sa dalit kinato ni sa Santon Vitamin C.
1: Yes.
0: Alam niya mas mulami ang ngisi.
1: Mag Santon Vitamin C.
0: Takay mi niya o kwan na imo pa karun. Kantahon ni Master.
1: Sa manin siya ako. Ako ba gis masubo. Isugma man tanan.
2: Panggit siya man ang request.
1: Sa manin kang kwan.
2: Amo na kang kuan kang tita magalanggula?
1: Oy lubat naman ni, isa.
0: Lubat di ay.
1: Yeah, ito dali din isa.
0: Kini kay full charge siya.
1: Ama kalabi.
0: Klaro na ko maring.
1: Burag halos.
2: Burag gamit kayo ni sa ninyo.
1: Wala na gapit, gagamit gahapon.
0: Si Milet Ador Kapura, sige ko paminaw. Sige paminaw ko ba nang si Dodong Kapuras, sige og katawa haydo.
1: Ana pa si ako kayo kanang guilty kayo si katropang Alexander Algabri. Damay ang banana ni Mads Josepina si Paring Bet. Luming naman sa Simani. Aba, okay, sige.
2: Napot si Samantha Gales Timbal. Good morning, watching from San Franz, Agusan.
1: Okay, sige, be. Ato na kita. Asa man to?
0: Napag-i-guan pa.
2: Napag-i-butangan pag-score.
0: O, sa to, kanta ka ni? Imo pa karon.
1: Imo pa karon. Sabay, i-try na to, ha? Kung makaya. Okay, hello.
0: Samantha Gales Timbal, good morning, watching from San Franz, Agusan. Hi, mga taga-Agusan, good morning.
1: Good morning. Okay, malunggay, pandisal.
0: Pila na call?
1: Ralph.
2: Init pa.
1: Ralph, wala Ralph, Pasko na Ralph.
2: Init pa, malunggay, pandisal, papapdol.
0: Alvin Go, kantahang Erika, asunay ang layo pa ang umaga by Rita.
1: Malayo pa ang umaga, okay, sige.
0: Alangan kay kuan pa gud na
1: just pa
2: Good morning, XFM Tagum. Prama, Nita Valderosa.
1: Good morning! I-try na to, ha? Sige.
0: Jose, kaya nakita ang kanal.

0: Ah, basig lobat na pa lobat siya.
1: Hindi, may anik. Oh,
0: ganun din siya. Dito ang lobat sila, ha?
1: Ay, ang lobat niya. I-charge ka rin ng inyong hadya, oy.
2: Ah, dito di ay ang lobat.
1: Ah, ah lobat na niya, Rob. Ah,
0: wala na siga ang lobot. Ay,
1: dami siya recharger na.
0: Ah, na pa si, Nancy Tatad Bona. Hmm. Nancy, good morning, mga maring. Watching Pambilya Paraiso.
2: Uy, silingan.
0: Ah, kumusta man na niya ang Paraiso? Nagnatakatuhod pa ba ang tubig?
2: Nakubas na pa. Oy,
1: yun pa si Elrin Diginion.
0: Karaw nga diya, dinatapatakaan manok diya.
1: Dagangan pa na ako ng inyong mga manok diya o duha ka buhok. Dungagan pa doon niya, matag pa doon siya duha ka manok.
0: Ayaw nang dungagi, gawa ko binli.
1: Looy ka, malo-ulaw.
0: Idaritso na lang sa kuhain doon, gawa ko na binli, masing sabaw.
1: Ay, naninood ang bayot, naninood ang bayot.
2: Naugang sa papi, kasi para sa duha ka manok.
0: Perte namang gukod niya. Wala ka kao na may gukod.
1: Silang ay kabala ka magpalit ang manay manok dito sa divider at totoon.
0: Lahi man ko tong kang Elden. E tambo kayo.
2: Kang Elden?
1: Oh. Elden? Elden Richard?
0: Elren.
2: Master, malayo pa mahal na araw, peace, aba.
0: Pwede na, kantahin ka na, doon.
1: Aba.
0: Daog na sa taong microphone, okay na rin.
2: Okay na rin, oy.
0: Birahe, birahe, birahe.
2: Hanggang sa dulo ng walang hanggan ni Edie Peregrina.
1: Aban, bebe.
0: Kantahan ang ginag-request. Ikaw mag-ipakanta na maring.
1: Asaan na?
0: Ayun, nagkantahan mo ang imuha ka. Masukok ka na si Kuwan. Asaan ni Edie? Huwag ka nang si Pina.
2: Asa iya ka si Pina?
0: Ikaw ganyan yung gusto mo kanta daw. Kaya I love you, goodbye.
2: I love you, goodbye. Layo na niya si Pina. O, biyaan naman ko niya. O, biyaan na lang ganyan mag-I love you pa.
1: Ay, ano ba si nahubas na mga maring? Aba, yung si Nancy. Nancy Bunabuna.
0: Ano po, si Tita Mananggula Daghang. Salamat mga maring. Wala pa ganit katagayin. Nagpasalamat sa ka. Wala pa kayo kabigi?
1: Wala pa kayo kabigi? Pairigas na ka. Pakantahan na to si Paring Bubong siguro.
0: Si Bubong pakantahan na
2: yun. Ano sa igis na ron?
1: Igis na to na.
0: Igis
2: na to sa igis.
1: Check. Aha, wala yun.
2: Sige, go. Bahala na.

0: lagi putol man ang asama na. Itasa-basa ko, ano yan?
1: Reprint?
2: Backward, backward!
1: Oh, ladies and gentlemen.
2: Matayaw na.
0: Che. Aba.
1: Go.
2: Katay kayo, tinguwang mangka.
0: Ha?

0: Aba.
1: Palayo ko pa kanta ni Bobong ng tubod sa naughang sapa.
0: Aba.
2: Dali, Pare Bobong.
1: Pare Bobong, kami.
2: Abay, ito deportahan bi para masok si Pare Bobong.
1: Abrihin lang po dako kay pating igang. Abay, naman, bro naman na yung kanyang sa laundry. Ay, ganun na.
0: Ay, ginook ka.
1: Ano sa manta, bro naman tayo kanang gituuban?
2: Bro naman tayo gikuan. Itong karne ganyan ang gikuan.
1: Yun sa mana?
2: Gibuhad sa abuhan.
1: Gikusahos. Bro. Dagko na kayo yung sinot diri.
2: Ay, sa kaburing gisigat
1: na. Dili ka rin, mamboto na yung mga computer diri.
2: Ala, oy, maraming tagiburo, ano, oy.
1: Good morning. Good morning from Bisayan Village, si Rodel Opinaldo. Oy, parin.
2: Lamat, Del, sa pagtanaw, Del.
1: Kumusta ang imong lugar, Del? Ihubas na ang tubig?
2: Wala pa.
1: Or nagihan na mo niya rubber boat.
2: Mga maring request ko tatay ko si Ron Siaib, salamat kay nimo. Ay, Ismael Sabiliano Asuncion, good morning, watching from San Frans Aguso. Taga San Frans si Ismael, ang taga Mawab, sa taga San Frans sa punsa.
1: Si
2: Ismael.
1: Basta naabot sa dito.
2: Taga Asag rin si Ma'am Ismael di ay
1: kan. Taga Asuncion ka na siya.
2: Okay, Asuncion may apelido niya. Uy, dahil buring ka burlis.
1: Si Ron, si Ames, mga maring request ko, tatay ko.
3: Manalaman ko lang kanta. Ika na mga wala kanta, may pa-request nila.
2: Bituin na walang ningning.
1: Ka na, kantahin na maring.
2: Katong malayo pang umaga, kay gina-request nila.
1: Sige ka na, Ames, malayo pang umaga daw.
2: Ang atiya dariya, tubod sa naughang sapa.
1: Si Kwato ko nang ipakanta na, si Bubong.
2: Si Paribubong.
0: Oh, di pa.
2: Tawag ka daw si Paribubong.
1: Paribubong! Ay, yung pagkauwag, ay paggawas yun na ito ang tinong din, ha?
2: Ay, gwapo ang dahon. Yung kasambok na.
1: Si Bobong mo na mong ipangita diya, lolo. Ano ikaw may nigawas diya?
0: Aba, si Mechiro ko, naghana ni nila, oy.
2: Ako, ay, kay ako.
1: Ay, kung kasi nang kakain mo, napaabot ang request, oh.
0: Kadri, Bong, ikaw, sir, pati, kasi...
1: Abrihin na lang kayo, kaya pati ikaw nga.
0: Abrihin na, abrihin kay ikaw kayo.
1: Dari ka sa likod ka ni Marikirin ka.
2: Yaka, so,
1: yaka sa likod.
0: Yaka,
1: Ito pinaka... Tika sa side, siguro. Tika sa side.
2: Pinakanginig na anchorman sa Exciting Pilipinas. Bong Algabre.
1: Yes.
4: Tupod sa naupang sapa.
2: Tanawara, tanawara, kapukit niyo.

0: nos ganamos, Andrés. O sea, eso es que más tenemos. O sea, la colmanga, colmanga.
1: Ah,
0: Good morning.
1: Larawan ko pas og si o sa mga gogo katropang Brad Boom.
0: Oh, mana siya kanina. Sige.
1: Okay, gogo.
2: Ngayon mga marin, katuling kanta ni Panibubo.
1: Si Abubo?
2: Lisod kayong lamangan, hatuntok na ito sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Yes. Ang Santon Gold Coffee Mix, nindot kay ni siya, kaya nani siya ay, nani siya ay ganang glutathione o collagen.
2: Yes.
0: Ang kape nga, pinakalindot yun doon, gimingo na talang kapihan eh.
2: I miss that coffee.
0: Yes, indeed.
2: Yes. O, ganina, katilaw ko, gitagaan mo ko niya, nakaanak ko nga, this is coffee.
0: Ito pa ako ni SM. Unyang kami wami tagae. O sabi ni SM. Kwan na ni siya. Pabor-pabor na ni SM.
1: Wala naman ko. Pertira ba na kung dahil? Idayong baya ko niya. Wala ko tagae.
2: Wala mo tagae. Kaya tagdua ka sa siyong idong ang timpla.
1: Ano di
0: ay? Ay, ay.
1: Ano pa si Nancy Tatad Buna ba? Silingan man ako na si Tia Darius. Ayaw pagsaba nga. Dili ko Tia.
2: Si Alvin Gok.
1: Masin babulabog na niya sa itong silingan. Kaya lalaki ba ako dito?
2: Ayaw ipa nabi ha kay
1: basi ayok sapat ansi
2: katig kagubta ni sa mga balabal drivers niya
1: daka kayo si Lam sa kanang nangka
2: labi to nam sa kay mito napo dito
1: di ay
2: puta ko ba kay sila mga abs oi
0: ay la mga abs kay na gigikans na ang padostian
2: single abs
0: ah na cheekbone
2: pero bitaw kay mi dire kanta bi kay mukanta dan si master unsay mama sir love of lifetime to
0: gerik love of lifetime
2: ay sabi ka tong malayo na
0: malayo, umaga. Malayo pa ang umaga by Ray Berarin.
2: Ray Sorabasquez.
1: Hindi na si Ray Alintor.
0: Si Ray. Asa man itong microphone, Obi?
2: Kaya natin color. Ato sa ang tawa. Adabato ni kay... Hello, good morning. Kasi ni?
3: Good morning.
2: Ikaw ni Alvin?
3: Alvin Quijada.
0: Si Alvin. Sa may atuwa, Alvin. Kay Tabag Mangka.
2: Lahi na po'y aplido ano yung Alvin, di na pag-go, kihada na po.
0: Kihada na sa, no?
2: Ano na, Bin, ako sana isok-sok sa bangag, Bin, ha?
0: Ang.
2: Paliyog ko sok-sok, ano, mag... Sorry, sir, Ralph.
0: Ano, Ralph, ano?
2: Diris, dito, pwede na diri?
0: Pwede na, diya.
2: Adiri na siguro. Uy, wala man diyan.
0: Ano? Kanadi, ay.
2: Ben?
0: Hello, Ben.
2: Asa man eh?
0: Adiad dito ra. May nang gid, Sir Gab, sorry Sir Gab. Kuya niya mo nga technician dire kay technician siya.
1: Nagmetik ka nang imong baba Sir Gab.
2: Sir is suspect atong ga.
1: Nang metik ka mo. Pati na ba siguro mo sa mga mga? Ayaw siya nila. Kaya pwede, dadawa mo mga na mo.
2: Wala na si Alvin Gook sa linya.
0: Abi Alvin Gook.
2: Mukanta po ni siya, malayo pa ang umaga.
1: Ah, kantahin na para ang imong mga silingan mo kanta sa din ha.
2: Do.
0: Sige.
1: Okay, birahin na.
2: Sunod ato sa awhago ni ato mga viewers, listeners sa Pagadian sa San Francisco. Mudawag pa sila kay.
0: Correct.
1: Aron pa sila. Sa Santa Mati City o sa General Santos City dapat manawag mo kanta mo
2: sa Pagadian.
1: Oh, pakanta pa ka.
0: Ato sila pa.
1: Ato sila pakantahon
0: ah. Sige. Alvin ko ako sa man, no kanta ka o mo kanta ka. Ha?
1: Ladies and gentlemen, sige. Alvin Guok from Apokun Road, going to Mati.
0: Okay, sige.
1: Ato nga sugaton sa masipang bunog.
2: Birahe, Ben, kinakita ang kanal.
3: Ikaw una, Erika.
4: Pag-aga, kahit sa dilim, nakitay pa rin.
0: Okay, Ben, ikaw, Ben.
4: Bukas ay may luwag.

0: Inanaw ta mga maring.
1: Takay grado maring. Ilang grado ni mo ato maring Erika?
2: 7.
1: Ay, taas kayo.
0: Gawas ana, Alvin, akay usa ka sakong bugas, luto na daan, kauno na lang ninimo ha.
2: O da kay libre nga pustiso nga gikan sa patang sa Kabaw.
0: Kana.
1: Og isa pod ka sakong putyukan?
0: Aga, kana.
1: Gikan pa sa Baryola ak ha.
0: Halaoy, grabe, congratulations Alvin Gook.
2: But anyway, mga maring, atong oras, alas 10:42 na sa buntag. Kini ang XFM.
0: Exciting!
3: Y2H Broadcasting Network Incorporated. 107.1 XFM Tagum. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: ko sa hubay, be.
1: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan.
0: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Batugod taon. Maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod, no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ni ni. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Yomari, isa ako construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always agi ako na time para sa labing-labing kami. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng iyong kamong mga construction workers diya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
4: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca o sa ka-herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 milligram capsules. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
8: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: except 107.1 Royal Voices. Balik tabi, balik ta kay Kwan Maramayunik Panit ni, balik-balik.
1: Balik tayo mga balik atong oras. Doon na tayo 49 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Namati gabon mo karon sa pinakang hilingig nga si Bian sa Tiisla sa Mindanao. Kini ang XFM.
0: Exciting!
1: Mata iwian, iwit ka ha. Marawa ka sa wakay may. Ano sa to?
2: Exciting!
0: Madakong tao, dakong bayot, pero kamay tingog.
1: Og syempre mga maring sa gihapon, live ta ka na mabdumadungog sa ito ang mga nakadayaing mga XFM station sisters.
0: XFM Bukidnon, XFM Tagum City, XFM San Francisco, XFM General Sadu City, XFM Malay-Malay Bukidnon, XFM Pagadian na. Diyan si Stanley Duenas niya. Gusto niyo magkakita niyong mataan eh. Kaya ako gina siyang ako pa picture dyan ko ni Stanley. Muli ko dito sa mga Negros. Maagi ko diya. Maagi ko. Dipulog ko kung ka naman.
1: Diyan
0: ko sa Pagadian na.
3: Ayaw naman.
0: Maagi naman may sa Dipulog. Tabok pa na dumagiti no. Maagi mo dyan na diya.
1: Basta di nakakabalik din kayo. Pakaslan kayo Stanley.
0: Ako lang yun si Stanley. Stanley, ganado kayo ni Moa.
4: Hindi, mapaspasan na dito maring.
1: Stanley.
4: Stanley.
0: Stanley, ganado kayo ni Moa report ah.
1: Sige. Mga maring, minutos na lang, mag-alas 11 na sa buntag. Sa gihapon, kini atong programa, atong di kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Labi ba niya, mga maring, ang atong Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, dunay sangkap nga, mangustin, manunggay, og.
0: Oga, siyempre, soya beans.
1: Hindi na lang sones.
0: Hindi na lang sones, ha?
1: Pero wakay, basigin ko sa basigikan sa kamigin.
0: Basigikan sa kamigin, kanay lang sones, na ibuahan.
4: Unsa man lanchones ito nga variety master? Ilang variety nga lanchones? Unsa man to dito?
0: Kanang gigag China, kanang lungkong China.
4: Ah, lungkong. Ambe man ako lungkong kanang bas na.
1: Ang kalalaan na dito mga inchik di ay gigag lungkong?
0: Lungkong China.
1: Ang kanang mga lungkong wansunis?
0: Kanang Malaysia.
4: Mao dito ang idalan.
0: Nga ko yan na.
4: Sa silingan ni Edgar.
1: Katong dito liso.
0: Ha?
1: Sa dakong liso ng lansunis.
0: Dito liso.
1: Sa to?
0: It begins man to.
1: Ano kung isa, mga kamato, mga Arabiano.
0: Mga Arabiano.
4: Pwede kao naman ni Master Ato, ay. Gitunulan sa inchik, o kanan. O gitunulan sa inchik, o dis, gibulag sa krasada.
0: Ay. Ay, gani, itong inchik nga rin yung kasinabot. But anyway, no? So, ay, asama ni, love of my life, o kasama ni.
1: Biranta na, biranta.
0: Always my Marco Polo. Marco Sison.
4: Kani. Larawang kupas, birahe daw, bi?
0: Beka mo na, may kanta po, nasige naman magkuhan niya.
4: Larawang kupas.
0: Pwede mo request, pagkanta na tatay station manager, pwede. Okay na, SM.
1: Ang saya kang kanta.
4: Ihatong na ang larawang kupas.
0: Larawang kupas. SM. Di naman naman nagkato SM. May sukat lang nausap. Karoon lang yun din siya na outro.
1: Ano kay, busy pa siya.
0: Busy pa.
1: Sirahat na lang.
0: Sirahat na lang. Sige, kantay na larawang kupas, day.
1: Ako? Ay, kung yung kagita ba? Kami nga, palintipin ako na si Jerome.
0: Jerome Salas?
1: Si Jerome Wakabawos. Sabay kanta niya kanang larawang kupas.
0: Larawang kupas niya kantahan ng kuan. Ako'y kanta sa Always niya. Ang kani si Daria mo kanta ng Love of Lifetime. Ana.
4: Wag niyo mo na mao gitagaan na po kunin yung taas kayo.
0: Yeah, sige na. Sige. Sayang kay mong buhok.
1: Abidlak na po ang hikot.
4: Gani.
0: Sige.
1: Hello.
4: Ako luagan sana ako gamay akong tali man.
1: Dedicar sa mga namatay.

0: Lalo,
1: dili na rito, nakasaksak naman na dito.
2: Sa mga nag-request, barang na disalign akong hikot, oy.
0: Sige lang, ay kabalaka. Next, singer.
1: Ano pa, Sir Rito Pires? Oh, bura mang original.
0: Oh, grabe kayo, ay.
1: Ito yung katawa ni Wilma Joaquin.
2: Ang sa Ilma ni Wilma Joaquin. Ano, nag-iig ang sa Ilma Joaquin?
0: Oh, lingaw kay siya.
2: Tapak yung tapay.
1: Hello. Halo-halo sa inyong tatlo diya kasi sininyo o eh, Villarreal Mark Anthony.
2: Hi, Mark.
1: Hello, Mark.
0: Takay ang si Daria Dre Okuana, love of a lifetime. Kana. Sige.
1: Ay, na lang nato nakanta ano, i-surrender ko na lang na.
0: Sige na.
2: Ingat mari pa, pahuntidaan.
1: Eh, mo naman yung kakanta ni Mari.
2: Hindi mo na ako, eh. Ingat si Kuan, nag-request imo daw na.
0: Ah, tanawang request niya, oh.
1: Ikaw ka na yung magkanta ko na, si Kuan, si Paring daw, si Paring.
0: Si Paring?
1: Si Paring Laer.
2: Laer na ginan sila, ako lagi lang ang Kuan.
0: Ah, sa tira, oy, oh. Ikaw, oy.
2: Si Daria.
0: Si Michiang, sa mani, laba. Request ko love of a lifetime.
1: Ikaw mga ide ay, oh?
2: Ikaw ay. Ay,
1: pasapasa, maro-maro ka.
2: Bayot na maro pa.
1: Taro, bantay kang din mo, tarungo na, ito kayo, makachawan yung ka.
0: Uy, tapas lang kayo ni, uy, hello, check, check.
2: Ang higot tayo, check daan, basi daluan.
0: Ang abaka. B?
1: Request pa yun si Bilyaria, si Mark og Pusong Bato.
2: Ladies and gentlemen, master and retinini, love of lifetime. Asa edidi carne?
0: Sa table 69.
3: Hello, check.
1: Lucky ang mo.
2: Oy, lalaki din ang siya di ay?
3: I guess the time is right for us to say.
1: Wala wan mabutahan ni Marie. We got time and
2: live our life. Iay maguna. By
1: day. Bakos kayo siguro ni Mike na mo, ay.
2: Sitting on a prayer. Wala ito.
0: Wala ito.
3: Check, check, check. Bakos kayo pag iko para di ba pakyan.
0: Share.
1: Yap, or yabag lang yung kanya.

0: Ay, nako. Itilog na rin.
1: Pa si Mark Antonio, mura mag naguba ang mic.
2: Ang mic?
1: Nalambod, nalambod na po daw ang abaka.
2: At least na nakakuan siya ko pa. Salamat kayo, Mitch Yorong. Salamat, Master. Diba? Mitch Yorong. Sabi ni si Mitch Yorong. Dalaga ba niya kay Hatagun ni Bungal Gabri?
1: Imo ba siya ng...
2: Single ba ka, Mitch Yorong? Kay... Si Bungal Gabri, ready to mingle, Benny.
1: Ano po si Annie Biawa. Good morning, mga tita. Pa-request, here I am. Kamu na bahala.
2: Here I am, haba. Pagkataon na ito na.
1: Minaw lang ko. Oy?
2: Ikaw, here I am?
3: Siya.
2: Ikaw, okay.
1: Birahan na ito na.
2: Here I am by Air Supply.
1: Sila na ito, tiwasun, ang taas
2: niya. Mitch Yorong, nagda si Bungal Gabri dere. What about a happy human, half squirrel?
3: Nakauli sa ilang, sa kuna tama sa bunawan.
2: Masaya pag ini siya, Mitch Yorong. Enjoy yung gani, marakang dagan sa karnabal.
1: Rad, birahid yung here I am, Rocky.
3: Noted.
1: Ato ano na ilaste, pasig mabunalan pa tadiri.
3: Kining last ka kanta mga maring, pero din yung pinakalas, ha? Napaugma.
1: Napaugma.
3: Ato ni kanato mga igala sa Santon Vitamin C. Aron siya mas makalikaita sa mga sakit, mga maring dita madapuan sa mga nagadayang ng mga balatian. Inam da adlaw Santon Vitamin C. Ascorbic acid, sodium ascorbate, Santon Vitamin C. Mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
1: Yes. Ano ka na si Miss Yorong? Ikaw ako ang master. Imuha ka sa master.
2: Sige, Miss Yorong. Bantay ka ha, way bawi-ay ha.
3: Magbasol ka na si Miss Yorong. Apo.
2: Bantay ka, Miss Yorong, na.
3: Balay, ha. Paan ba yung kargada, anay ka ng sangan?
2: Miss Yorong, ha. Walay atrasay, Miss Yorong.
1: Masin si Kendi ano eh, angal ba ya?
3: Kendi.
1: Nasa si Biloso.
2: Si Kendi Biloso?
3: Makainom-num naman po daan na.
1: Ano si type ni Master? Banana type.
2: Banana type.
3: Ano sa nga banana?
2: Kabindis.
3: Abin akong tindok.
1: Ano sa nga sabah?
3: Magamay. Mura kinder to. Nanakanta, para pang request ano si?
1: Kasi nga nag-request, ano si...
2: Si Ani. Ani Patumbakal.

0: Hello, salamat. Thank you.
1: Yes, sir, Alanggol.
2: On my own.
1: Ana pa si Junel Borda. Good morning ninyong tulo. Lingaw ka ayo ko watching Pampagadian City.
3: Oy,
1: lahi lagi ya ha. Watching Pampagadian 7.
3: Nandito na pati bayas ako. Please ko sa cellphone. Kaya dati na pati bayas diha adi ay sa Tagapagadian.
2: Asa naman na yung cellphone ni mo?
3: Nato'y nag-tech diha.
1: Ana po si Mark Antonio. Grabbing balod-balod, uy.
2: Oh, grabe kayo.
1: Siya mo na nga, balon-baluron mag yun.
2: Ano ba si Linlin, pahit na dyan kayo, hinanag yung pangwarta. Hinanag yung pangwarta daw.
3: Ano nag-inig ni Linlin?
2: Ay, mayong pagpapag... Naging kami rin siya, nagwawawiwi ba o niya nakakita?
1: Ano ba? Grabe, dagat pag-iapon kayo na nanaw. Pero ang uban din na, igor na po siya natan.
3: Oo. Sige, mga maling, standby mo diyan. Kaya din natin nilong ngayon eh. Kaya basig makuan ba taan eh? Ma-burnoutan ba tao? Kaya dito, putlo na to ang momentum.
2: Okay, sige.
3: Ang itong istorya sa kinabuhi sa to ang tulumanoon.
2: Kung ako ikaw.

Diyos, mayong pamatasan. Duguti ako nga makahatag sa akong pagtahod, katahuran kaninyong tanan. Ingon man sa mga minilyon niyo tigpanibay sa Kabisayan o Mindanao. Ug sa inyo ang tulumanong kung ako ikaw. Mga maring, ako na si Banjo. Tagapagadian na. Nagpadangat ko sa inyo si Vianan kay gusto na ko nga kadabangan ako'y gusto patambagan. Akong gusto ko na ko tambagin ko ninyo kaya ako kasabot aning ako ang amigo. Tungod kay sa kababayan na in love ako apan na mga time nga di dyo ko makaingon kay mara kong nakakaunog ng ka. Para nyo masamdan ko sa unod niya kong suwat. Ingon ani mga panghitabo.

0: ni mo wala pagyut akong kalikay. Ang buka noong siya bagyut kahay.
1: Pre!
2: Ay, pare.
1: Ay, nakahistorya ba kayo?
3: Ay, pare, so.
1: Namang kuy. Ato sili, atong silingan ba?
3: Oh, kasi man ang silingan si...
1: Si Queenie ba, Queenie?
3: Si Queenie?
1: Oo. Gupahan kiko ba?
3: Oh, mo ba din? Huwag may huwag gupahiyan na, pare. Guwapa, maginagay okay, pare.
1: Guwapa, ganit kayo. Mo
3: ay... Lama yan yung diskartida yun.
1: Oo, oh, mo ganit na yung problema, pare. Kaya marag... Maunahan ko sa kaulaw ba?
3: Ayaw.
1: Hindi kayo ka...
3: Pare.
1: Pero mo kuwan kayo ako ang baba, pare, umudulas siya, pare.
3: Si pareng balong, pare balong. Kani si pareng balong, tunluan ka, ni kay... Muna'y pinaka... Nagadari dito sa ilahalo ka dito sa... La Pilipinas, Tagum.
1: Ah, mo ba?
3: Oo. Magkakita ni o ganing matanong kung pakpaking doon ka na ni.
1: Tunlo eh, siguro ko pare yung mga stepping din na.
4: Pare, kung tunlo lang mo ha...
1: Oo. Sa may mayong atong buhatong diya?
4: Nakangkog mga diskarte.
1: Okay.
4: Unsa man imo?
1: Pinadisinte pare kay si Queenie pare guapa, disinte yon kata. Oh.
4: Anya among mga tanda ko nimo.
1: Pasi no kay pa bro ka kanang guapa kalag sa katuig ba ngaras balay.
4: Bro katong maligya ay butsi.
1: Oh, tuwa tong lingin kayo, lingin. Ipit mo batari si.
3: Oy, dughano no kay duga, dughano kay dugdughan, ha? Dughano kay dugdughan to. Kay ang buang kani ato, katong liki ni Axio ga ML.
4: Oy, pero limog ko kanang wa siya ganina.
1: Awala siya, kay naangin, naguba man niya ang kuan.
4: Sa may gusto ni mo kanang tudluan ko ikaw mo diskarte o tudluan kay ako mo diskarte pero ako lang isuta isulti si mo
3: tubag. Ani sistema.
1: Tagae ko ni mo og kanang maayo nga kanang.
3: Ani siya ako pa patudluan tang.
4: Tudluan dai.
3: Yo tudluan. Oh.
1: Siya mo tudlo.
3: Tudlo eh, sa pare.
1: Oh,
3: nya kung dili niya kaya, diha na ka mo tirada. Kay mo ini mo mama ni nagabutang sa script dre. Nga ikaw mo kuan.
1: Tarong sa masa pre.
4: Ang style tudluan ta ka.
1: Ah.
4: Pag-atubang ni mo sa babae. Kasi mo rin bayan na si...
1: Si Queenie.
4: Si Queenie? Atubang ni mo. Hawira ni mo rin kamot.
1: Gunitan ako na yun.
4: Hawira ni mo kamot.
1: Di ka tamasagpaan, pre.
4: Ah, dililagay na managpa. Muluhod ka.
1: Oh.
4: Pagluhod ni mo, huyaan ni mo ng pulong nga pinamalumanay kayo ang gigasi mong kinilagman nga. Queenie, ikaw ang pinakaunang babae ikong higugma.
3: Kada! Tama.
1: So, anak kong linya
4: na? Ano, ano mo?
1: Anak gina kong linya na?
4: Ayaw kalimti. Kaya kung kalimti mo, hindi ko mo...
1: Matay, pre.
4: Hindi ko mo karan na, basig mamali.
1: Maragadlog man, pre. Basig ma...
3: Swerte kaya... Pare yung balong. Swerte ka din si paring banjo o kaya yung mga tumawiyak.
1: Dol kayo mong kamot. May batos na kamot. Batos na kamot.
3: Pare.
1: Ayaw kayo pala ito. Batos na kanta, pare.
4: Pare, tuloy, pare.
1: Mabuta ta.
3: Ano man na siya, pare. Mga importante niya, pare. Kaya ako, pare. Musupport na banjo ko niyo, pare.
1: Kani.
3: Kwapa ba yan
1: kayo, pare? Ikaw mo lang, ikaw, pare. Nakagay magandakan mo ka lang yan, pare.
3: Ah, sa pare?
1: Pare, dagangan na
3: yan. Chappy mo kayo, pare. Balinda ko na, pare.
1: Di ko naman tuluan, pare.
3: Pare, tuluan.
4: Tuloy.
3: Astigan. Pare, balo ka, pare. Ako, pare. Undan ako na, pare.
1: Naglisod ka.
3: Magaan, undan ako na, pare. Undan ako na, o.
1: Ah, siya. Diren lang ko kang bibot.
3: Diyan lang kang abusive. Tsaka kang wala din kang balong ka, balong. Namasa ba? Diyan di mabasa ko akin.
1: Namasa kay Leader B. Okay na.
4: Banjo, my friend. Kato, kung gitudlo siya mabuhata gito. Ay, napaglangay. Basinog. Maunahan pa ka.
1: Sato, pagunit sa kamot. Lord,
4: Luna na yun nga, ikaw, Stepangan, itong kabawa.
3: Sabay, si Queenie.
4: Queenie, ikaw ang babay nga kong higugma.
3: Sabay, gunit, ikas pa, pare, pinanay nga. Di pa, ay, anay.
4: Usap pa na yung gingon.
1: Ang lain, magkanay yung patudlo sa kabawa.
4: Ang isa ka kamot.
1: Lain, natingala ko yung matudlo, bakit gunit din sa paan, yung kamot.
4: Para iyo.
1: Inyo mahal.
4: Ako man ang gisuwayan.
1: Basig, mahulog.
4: Akong gisuwayan na, tested na siya.
3: Oo.
4: Tested.
1: Sure ka?
4: Tested.
3: Pagunit mo sa isang kamot. Di ba pare nga balong? Pagunit mo sa isang kamot. Sabay samlat na yung sa paa. Sabay ala na yung...
4: Grabe kayo.
3: Grabe Queen. Puti yung paa ni mo Queen. Okay kayo. May ano yun. Ano? Ay na.
4: Bata.
3: Bata.
1: Burugin nyo ako ipapatay pre.
3: Dili pare. Epektibo kayo na pare.
4: Epektibo kayo kung manang isuwayan ganyan to.
1: Tingnan ka. Siyot ka.
4: Sige.
1: Bantay.
4: Sige. Ato. Balik tayo me.
1: Ato na to. Kuyo ka kayo. Bisa makanda kamu kuyo.
4: Mutan aura mis gawas.
1: Oh, sa gawas.
4: Amutan aura mis palibot. Palibot remi, di mi musulod.
1: Ay, yo, kila yo, kayo di ko masi like kasi sinya matingala sa.
3: Dere, pare.
1: Matingala sa usap na
3: putang. Pare banjo. Dere, ko sino dere do, banjo do, ni na ko yo ni pare.
1: Unsa na?
3: Patuon na bagay, task kay oras dali.
1: Tara.

0: Ay, kani mo wala pagdut ako kalikay. Ang magkaroon sa bagdut kahay hinugan. Ako pindi malangi mo sa aksaaran. Tupanin mo ako indes labing matuon.
1: Pare, nanata silang House of Dressing Sun, pare.
2: Sabi pa rin kung may tao pa rin, ngit-ngit mga kaya pa rin.
3: Muna yung balayan eh.
2: Oo, oh, muna, muna, muna.
3: Gabiin ako yan, di ka tama, kuhanan eh.
1: Ay, Godlock!
2: Bro, what is passing?
1: Ang stilan ako, makikunahadlock ka ng linlin. Ang kanibang papaan eh! Putliktil! Dong!
2: Mati, nako, sinayin, mati yung mo.
1: Stilan.
3: Mangitag katahuran, mangitag katahuran.
1: Sas!
3: Mangitag katahuran.
2: Kablo ka, may papaan eh.
1: Oo.
2: Members, minions.
3: Minions.
2: Mom, kuya, wanda kita ko.
3: Tuk-tuk ko na ko, pwede.
1: Tuk-tuk ka. Ako'y sunod.
3: Ayo!
1: Ayo!
2: Ngayon, tiyo.
1: Oy! Bossing! Boss Amo!
4: Gabi,
5: sir.
4: Gustong gabi naman. Boss! Tuk mamodere.
1: Ikaw si... Kuan mo si...
4: Si Doy.
1: Si Doy? Boss. Imo ay saksak sa baga mo, so. Binukulata.
4: Uy. Lugay na kuwa makain naman eh.
1: Ginan na mo. Relax mo na.
4: Ano, way pulutan do. Way pulutan.
1: Way pulutan. Sagpak pa ni pangas bulinaw. Ano mo?
4: Nipilit ang tinapanang bulinaw sa kungapin. Ay, kalami. Bukod kayo. Uy, siya may toyo niya kong anak.
1: Boss. Kay nalaman kayo mo nun, boss. Among istorya ko sa Queenie, boss. Kay may misita ko nga, amigo.
4: Away problema, away problema.
1: Okay ka?
4: Sino
1: na isang kalapan. Dugagan mo ng isang kalapan, Gabarnes. Ayoko na. Na isang kalapan, Gabarnes. Pagmurot ng binukulata, kaning isang kalapan, Gabarnes.
2: Okay na ka na, pre.
4: Tugay biya ko maubog.
1: Tugay na. Pasin na dito.
4: Tawag ko siya na.
1: Kanila lang. Kula kang pulutan. Naidingdong o buhay bawang.
2: Wala naman nangipon si tatay, pre.
1: Madugay ka na, kaya dunulaan na nila.
4: Okay na niya, kumugumon eh. Malata na ito yun.
1: Kumugumon. Sige.
4: Buwan ko din yun.
2: Pre, nasa Queenie, pre.
1: Sa Queenie, oh.
4: Tipi-tipi-ti.
1: Mura mo nag-virgin people, pre.
2: People, grabe yung pati.
3: Mura mo taga-perido, pre.
4: Tipiting.
3: Maulang ka magsaka, pre. Mga isang katahuran, be. Queen.
2: Maulang ko, pre.
1: Hello.
3: Good evening, ladies and gentlemen. Queen, namidiri kay kining mga amigo ba si Banjo. Nagkunod siya importanteng tuyo di animo. Importante pa sa specimen.
4: Nao ba? Saan yung problema? Saan yung mga yung kinala na Banjo?
3: Tirasin na, pre.
1: Queen, ay mo ko din siya. Kani si Banjo, dito man nilgikan sa may pagadian.
6: Ayaw naman.
2: May gabi, Queen,
4: ay magabi
2: pre.
6: Skartos ako, tumuling ko na ako.
2: Maglisod ako.
6: Gatong ingo na
2: ako. Maglisod, gipo pa akong baba, pre.
4: Ay, ako sa nagdinudlo, ay man mo di, ha?
3: Queen, kano, kani?
2: Ikaw siguro isa rin, pre.
6: Ako ingon, ako'y mulhod, ako'y muhapa.
2: Maglisod ko.
6: Ikaw, ra?
2: Ako ra?
6: Ikaw, basta, pre. O, si man, pre. Luhod, hikaps kamot, hikaps paa, ingon nga. Lamian ni mo, Queen, oy. Anak.
2: Anak.
6: Sige.
2: May gabi, Queen.
4: Ay, mga bi, sige nga ganyan mo, kasi Banjo?
2: Kasi Banjo.
4: Mau ba?
2: Takot ko dito. Mga bi, Queen.
4: Malang kulit magkakamot.
2: Muluhit ko. Lamian ni mo, Queen, oy.
4: Ha?
2: Lami, kayo ka.
4: Bastos ka ba?
6: Agay, pre.
4: Hawa, layas din, bastos mo, ha? Bastos ka.
6: Pre, sakit kayo, pre.
4: Hawa, pre.
6: Atos ka, pre.
4: Hawa!
6: Dili na epektibo, pre. Tara pa, sisa.
4: Maring, murang napakyas yun ang unang lakang na mo, mga maring, kay nakulbaan, magugugod niya, di ko kaingon ba? Muto nagpatabang ko ni Paring Balong. Kay kabalong ako ni Paring Balong, di rin niya nakuha si Maring Marian. Muto mga maring, isuriyanay mo ni Paring Balong o ni Paring Ben, o ginani mga pangitabo.

0: historia.
1: Oh. Pre, na naman kita rin sa mani.
2: Na nang balay, pre.
1: Oh. Pre, palong.
0: Unahe. Unahe siguro.
1: Asa, ako'y mo wala.
0: Ikaw, unahe. Palang, biyo to gabi nga.
1: Sige, ako'y pala.
3: Isa naman po na si Panugtok.
1: Bossing!
3: Ay, kisa ba din?
1: Longneck.
3: Ah, oh.
1: Tanda yan, 69.
3: Oh. Grabe, the best ka yung tayo kung wandron kay... Ah, alam mo yung tayo na yung imakahidong ko. Sino ang bunga, timga sandaw.
1: Bossing, dan himin rin bossing kay... Siyempre, nakukay dalaga niya, ako mong pare na mo... Kuha naman yung mga katilang tao ni, mga misita, mga kini mo ni. Dugay-dugay, mga katilang tao, busing.
3: Kasi ibot pasabot siya, ako manak, kayong tilawan.
1: Dili, mga misita siya, busing.
3: Oh, klaro, wala yun kay basing.
1: Busing, ako na kundi, busing. Bin.
0: Pre, ipagawas ang armas, pre.
1: Busing, to tell you honestly, busing.
3: Ayaw kong Inglesi, ha, kayo.
1: Magdika malika sa akin, bossing. I will kick your ass and I will squeeze your balls.
3: Sabi na rin yung nanonde kayo mong gawas to. Kining anak, patubaga din mong mga ngulitaway.
1: Sige, bossing.
4: Nasa pre. Pero mas nindot kini mga mata kung ako makita sa tubangan, Queen.
1: Ano yung iskarte, pre?
0: Ina bang agigan sa kuha?
4: Kini mga pulong na kong ikanis kong amigo nga... Amigo nga si Banjo.
5: Ha?
4: But anyway, Queen...
5: Uy, kabalok ka. Kung biya kay ka, ganang-ganang ka si mong firma.
4: Hello.
5: Kaya marang kag katong... Kaya ko si mong firma, kabalok kag si Bruce Lee.
4: Karaan mo gani kong suot. Karaan eh.
5: Ah, galang kay gano. Brakag si Franco Tito Glawas ba?
4: Hindi mo gani mo mga suot dali sa pagadian. Good.
5: Ha?
4: Sa mga tagapagadian, saktog mga barog.
5: Oh, mga kwan gani mga tagapagadian na.
0: Pre, usamay, wala, status niya. Angyar, unyar, adpas mo gani ka, apurato mo gani ka. Excited yung presidente yung pre.
4: Gani ko, Queen, Queen.
5: Hmm.
4: Tito na kalangayon pa. Hmm? Gani ko pares mga lalaki nga maglangay pa niya isari, tumong dahi.
5: Sabi mong tuyo di ay guy galang ako kay kasi mong galang kay kasi mong pamada ba? Saan ba malalim mo details?
4: Kone kining lunch loop ni?
5: Asa lunch loop?
4: Lunch loop. Ah, Queen. Nalibog ko.
5: Ah, sa man.
4: Kada ko dako ning pagadian pero di ako paingon si muha.
5: Uy, pag-share diyo to na balong.
4: Wala ko magtiaw, Queen. Nakabaw ba ka nga... Kini kong kasing-kasing, piot ka ini. Pero tungod og alang gani mo, wangwangan kong buha or nga masood ka.
5: Uy, ako, okay na kayo kung imo kong wangwangon, balong.
4: Awa na, katungan ka ito, pre.
0: Pre, usan na ba yung kundiha? Marami, smile balik kayo.
4: Wangwangon na ako yung buho. Musugot na siya, pre nga. Wangwangon na ako yung buho, pre.
0: Ikaw, pre.
4: Ayaw naman.
0: Ikaw.
4: No, ako. Ikaw.
0: Si... Diskarte pa niya.
4: Wala ko. Queen.
5: Namay ka-historyahan?
4: Wala. Amigo na ko. Nangitag.
5: Nasige mo kung magunong ungung diago.
4: Si Carilio Mangod. Queen, kanang... di na ko maglangay, Queen. Doon ako gibating gugman ni mo. Nanginaot
5: ko. Kusyo eh, diyan.
4: Nanginaot ko, di ko yung pakyason. Taliwa siya ako ang dinalian nga proposal di akin mo.
6: Kaya diskarte niya ko.
4: Queen. Mulod ko siya patabangan. I love you, Queen. I love you, Queen.
5: Halaka, sige, Gyun.
4: Awiram, Queen. Queen.
5: Ayaw, grabe naman na yung mga balong.
4: Ihawiran niyo akong kamuto. Yung pong gibunlot.
5: Balong tindog ba?
4: Queen, na-mo akong naong sa iyong dulhan, Queen.
0: Ano siya gunit, ani? Pre! Isang mag-discarte, di? Bro, ikaw naman lagi, di?
4: Ay,
0: para sa iyong mama, di? Human, ani, imo maning tanan. Ay, sir, gulang pag magulita ka, buguan na ka sa paan, eh.
4: Dili man.
0: Uli, aksa magkakos lagi. Ikaw may nikakos.
4: Para mas imo, di? Para imo, di akong gibuhat.
0: Sujai.
5: Nak saya mau diha.
4: Queen.
5: Eh, baluhan.
4: Queen.
0: Taruh nga diskarte, pre.
4: Oh, para sa imun. Queen, sa dili pa mo subang adlaw, buot kong madungog imo ang imo mga assessment. Daba to na ba ako ang gugma, Queen?
5: Uy, balong luxury ba?
4: Para imo ni, kung mutusugot niron, imo na gini.
0: Sir,
4: basta mo sugot niron.
0: Oh, si.
5: Muno na, takay sa siguro kung mga, kung ano, mga seconds to play. Nga ba kao nahon na?
4: Okay, one, two, oh.
5: Yes!
4: Tinuod na, Queen?
5: Pantay kagli ko ni mo pong kagon, ha?
0: Ang sarap, pre. Gisugot na ka, pre. Tarang ba? Gisugot na ka, Queen, eh. Uy, si Islam, ay!
4: Mabungkag na ni mong iya, pre. Queen.
5: Sir, man.
4: Lamat kay Queen.
5: Salamat sa kay mat. Ako, ganahan biya kay kunin mong balong. Kay parang kagsi, wala siya kagsi Bruce Lee ba? Kasi ka, imong buhok ni mo ba? Kung ganang kayo, kasi pa makwala ni mo, diya ka lang, kung ganang, sabi mo, sino lagi kagbuhok?
4: Kung ano siya, ganang duga ni?
5: Ha? Abin ako, abin ako, kung ganang pam-oil gagamitan.
4: Lili, ganang, kung kita may sigot o glain. Nalipay ko nga imo kong gidawat akong gugma.
5: Maubo.
4: Unta nga nalipay po ka. Uyab na takuin.
5: Kisa ta kami.
0: Imo na kuwa. Imo na gini. Imo ikaw ni halok.
4: Ako lagi po. Paras imo man eh.
0: Pinuang.
4: Siya magpuli ka.
0: Aksyon mo po ta. Ayaw siya na po eh.
5: Sige, matoks ako. Balik na mugma ha.
4: Sige, Queen.

0: maring. Nasyak man ko mga maringan. Si paring balong naman ni noon may nidumog dito sa kangkuan, Queenie. Patay, buwang nga lagi. Kaya nga ako, ganagong bungot sa ito yung kalakihan ni nga. Siya man ko naman, siya mag-shaming ng uyab sa kuha, pero sila naman yung nag-lips to lips. Pero yun niya nga, para ko na sa kuha mo ito, kikumpronta na ko siya pag uli na mo, o ginani mga panghitabo.
1: Pre, lain.
2: Pre.
1: Hindi naman ito ako nakita. Pre, lain kayo, pre. Sila namin, na lips to lips dito niya.
0: Pre, kato nga diskarte, pare. Huwag nga ako nisabay ninyo. Kaya kung sabayan si Doy.
1: Siya't sa pre, naglagot ko na yung tawanan niya.
0: Pare,
1: ano si pare palong pre?
3: Di ba nagsabot niya taga?
0: Para man doon sa iba.
3: Para man doon sa imo.
1: Tinod ka?
0: Hindi magkakistorya. Kaya si pare palong nga ni Jaming, ano?
3: Salti, ande ka, pre.
1: Yeah, maraglain mo kay Pring. Siya may nilokalok ito.
3: Lamigiglip si Kuanay Pring, si Queenie. Oh. Mutilo ka, Pring. Napadres akong white, Pring.
1: Nabangas ka.
0: Pare, ano yun siya? Naalaman tayo ni Pare. Hindi man yung kapo, hindi man ka maka-istorya siya. So, nagtabangan ka ni Paring Balong.
3: Nagtabang naman.
0: Katong magpanguyab ni Paring Balong, para ito sa'yo mo, ha?

0: kami imaginato.
1: Sistemato?
2: Makikita si Guano niya, makikita si Queenie.
1: Oh.
2: Dito yeah. Sa Guan, sa...
1: Asaw na, pre?
0: Ito nga, dito sa Guan, dito sa sirad.
2: Oh, makita.
0: Sa plaza? Lang.
2: Oh,
0: makita mo.
1: Pero, o sa may...
0: Bili na. Sa bili na lang, para magkaya siya.
2: Para man si mo, ha? Tagaan talaga mga link.
1: Sigurado ko.
2: Mga screenshot, mga voice record.
1: Taro, ha?
2: Lagi mo, lagi niya. Ay, lagi.
1: Pre, salagi ko si mga pre.
2: Ay, sige, sige, pre. Welcome daan.
1: Para
2: pre.
1: Sa kuha na, pre, ha?
2: Imo lagi.
1: Pero, ha? Bantay ka. Lain ka to, kami imong style, ba?
2: Tagaan ka mga picture.
1: Oh, sige.
2: Balitaan talang ka.
1: Tagaan ko kami din siya, yun.
2: Ah, wala problema, pre.
1: Oh, sige, pre.

0: Pre, okay ba ka? Okay to yung style? Murag, di makai ko kuminsis yung diskarte, pre?
1: Pare, ano ni siya, pare? Ano mo ngunan siya? Be, magsubay tabi.
0: Oh.
1: Atong subayon, gig ka sa sirugdanan.
0: Ah,
1: di ba nanguyab ka sa, nanguyab ka ni Queenie?
0: Yes.
1: Pagpanguyab ni mo ni Queenie, o say reaction ni Queenie si mo?
0: Wala, yakong gisag pa.
1: Ah, gisag pa niyo. Tungod kay nag-alanganin ka, dili mao ang imong pag-jamming.
0: Ah, so mali ang diskarte.
1: Ang imong diskarte o ang imong mga plataporma na
0: mali, mali ako diskarte kay mao man to ingon ni Bibo ay ni Balong gani ha.
1: Pare, ang ingon ni Balong pare, basta maayo lang to gitaro lang to imong execute pare. Okay kay to.
0: So mali ako.
1: Mali ang imong execution pare.
0: Mali ako mo.
1: Oh, na. Ako pare sa tiya daga nagtan ako nag ako eh.
0: Gani?
1: Ako eh judge ato. Kung contestant wala pili ka pare.
0: So mali kayo kung
2: win.
1: Tama gila. Oh, lana
0: pare,
1: sila.
0: Uy, nasi kong pare.
1: Oh, tara mo.
2: I love you.
0: Mas Balong.
1: Oh.
0: Unya. Oh, siyam na gilabing lagi pare.
1: Oh,
0: labing.
1: Labing mga guys na doon.
0: Sweet.
3: Ay, ikaw ba? Imagine kung kamalo ang ipatuan.
0: Pre, saan yun, pre?
3: Yung muna nito ba?
0: Labing mga guys doon, pre.
2: Kasakitan na ka. Sorry, kuy.
1: Oh, pare. Para kaya pa ito si Papare, ha?
3: Lain kay ka ba? Waka ng Puan ba? Nalain kay Puan ba? Nabutan na rin kay Bulita sa mga tabadidoy di ay?
0: Pre, lain naman nila.
2: Tulong naman ko na ikabuo?
0: Lain naman nila, pre.
3: Pero lamig
0: saan na, pre. Laro na nila. Pero lain, bulita sa manila ng sigutan niyo, pre.
1: Kaya naman ko nag-ayaw mo nag-bike, pare. Ang kuno sa bike sa loyo, pare. Sa stockade, pare ba?
0: So, knocking?
1: Knocking ba, no?
0: Unya.
1: Ano na ba doon na rin?
0: Unya, ang gawas kakos na eh.
3: Hi!
4: Oy, pre, nagay mo
1: rin. Oy, pre.
0: Agagpay mo lang. Sweet mo lagi ka mo, pre.
1: Para na di mo.
4: Para imo ha, dis.
1: Para na si mo.
0: Laro ha ba?
4: Para mo na si imo rin.
0: Sure ha?
4: Oh, giagbayan ako.
0: Hello, hello, Queen.
3: Hello. Che.
0: Pre, lain mga itinag talaga sa ko, pre. Taro nga.
5: Relax, relax lang ka diya.
0: Unya, taraway mo kamot lagi. Nakapal na siyang paa.
5: Pero everything's under control.
4: Tingin tanan mahupay rin eh. Huh?
3: I love you. Come on. Wait, Balong. Grabe kay Kai. Mo juko gi kwan ha. Mura mura kaga brap brap ba. Iki brap brap juko ni mong taman ba.
4: Muto ko nakuha na
0: ko sa akin. Pre, brap
4: ikaw ba lagi mong kukay ikaw?
0: Siyempre, pre.
4: Queen, alam mo. Hindi mo, Queen.
1: Ayun lang siya. Pero pre, nagailahan mo na. Skarty.
0: Aso, hulatun na ako.
3: Ngayon, kwan home niya. Basta kay ang ako ang gingon ni mo.
4: Lagi.
3: Magma. Jir-jir sa ta, ha?
0: Pre, jir-jir, pre.
4: Pre, mula ka usami, pre.
3: Mula ka usami, ha?
4: Uma pa man, karoon lang si Gudon.
0: Balong, asa mo?
4: Imo man, eh.
0: Sarah, lagi ako, pre. Jir-jir mo daw.
4: Ay, sus, ito, ano?
3: Dali ang ha, katong muusap si Gunda, pagkiday ka.
0: Ulo,
4: nakatorbo.
3: Nakatorbo, pagkiday ning
4: batangan. Pre, mato sa pre, ha?
3: Ay, mga, masakit sa dito nga, kung ano, bilahan na ni iba. Mga pare, muna akong problema karon. Tinood ba kini nga ang diskarte ni paring Balong nga sa ko ang gigagustuhan nga babae nga si Queenie para sa ko, ha? Daka lang kayo kung nakita nga sila yung mag-uban, nanulod sila mga lodging house, nanulod sila sa The Morgue lodging house. Pero ako siya kasi tahon, mingor naman siya nga para ako to sa kuwa. Kaya, kaya nga gitabangan ako nung kuniya. Sa pala katinood, ano ba yung mga inaning mga sitwasyon ng mga maring? Gaduda na yung kunilang doon ba kay si Queenie, grabe kayo magkakakos niya. Tapaki ko ninyo, B? Kaya, karoon hindi ko katulog maghayang ay akong problema ba?

0: to mga katropa, no? Ang problema gin sa tuwang sitner. Grabe naman to, eh.
1: Grabe, uy, nalala, mga ingana nga mga itabo, no? Nga, walang na ilad ang usakakuan ba? Tata naman kayo nga papangilad to, uy. Kay, kanang lalaki na goy mo discarte ang yang amigo niyan. Jesus, uy, napatunto na po ito yung amigo. Kanina ito ang sender na ito nga. Paano naman kaya
0: si, si Banjo, no?
1: Kuya, Banjo naman ni Kakao.
2: Kaya si Balong discarte?
1: Ah, si Balong. Di, ay,
0: si Balong. Maton si Balong mo yung kuya. Ngilingig yung kanina si, sa mga Balong. Sa mga Balong, no?
1: Gani kayo si Maring Marian ganin. Dali ganin.
0: Magani. But anyway, no? Ito nang isikutan mga Maring. Kay panandagan magugayo ng mga inaana nga mga panghitabo ba nga usahay. Kanang kunin na ito damhan. Dito magdahom ba? So, ito na nga himay-himayo ron mga Maring. Ikaw, Maring Daria, mauyon pagkag mga inana.
2: Burag sa kuwa to, di ko ko eh.
0: Abay.
2: Okay, burag lahi, may nakapahimus.
0: Mau gani, ala pa si Quadri, oh, si Inay Marie, di ay, uy, hala na, upa. Grabe na yung kay Inay Marie, ba, baka kung ka problema na na ni mo, aba, si Wilma Joaquin. Sorte ang imong kaugalingon, ala pa sila, grabe yun, apektado kasi sa tong buwan ba?
1: Si Joaquin, si
0: Joaquin. Naa sa imo ang problema, sulbara na, ikaw ra isang, aba, halos iyata ng Quadri, oh.
2: Sorry, ma. Sukod mo kayo na si Joaquin.
0: Ma'am Wilma, sorry po, oh. O dili ka makatulog nga maghayang pagkulob. Ha? Aba.
2: Lai na po nang iya.
0: Ano ba si Villarreal Mark Mark Anthony, ma, ano ba siya? Overhaul na si Queenie. Ha? I-overhaul na si Queenie. Gigamitan daw ka. Grabe naman. Oy, mga herimintas.
2: Si Miralona Dinglasa. Mm. Alak ka, luok ka na, diretso Queen.
0: Ala ba?
2: Ay, magpaluok mo po di.
0: Ay,
2: magpaluok ha. Kung si Kwan pa, si Mark Anthony, alagani.
1: Alagani ka na, basta na gaya na.
2: Dali, magagani ako tiwas sa...
1: Ay, panahin mo sa pag-comment sa to ang comment section.
2: O, takay ninyo, o ka na ang Kwan, si... Kisa to, si Banjo.
1: Si Banjo, ang sayahang...
2: O, para...
1: Unsa yung assessment ani?
2: Para maka mahuwasan sa siyang ibati.
0: Mm.
2: Sige na, i-comment niyo ang mga kuan liha kang Banjo.
1: Samtang kapaabot ang mga Maring sa dugang ang mga tambag kini ato ang programa hatod ni kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Hay nako mga Maring, daghan kaayo ro nagkabata daw base sa pagduki-duki nagkabata ang mga naga high blood.
2: Tinuod ka na.
1: Diabetes.
0: Yes. Kana. Mana.
1: Nga mapugnan kay na Maring ang pagdaghan sa ihap sa mga gipang high blood o diabetes. Mm-hmm. Mag-inom ta adlaw-adlaw Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Yes.
1: Santon Plus Gold Herbal Capsule o sa ka herbal nga kapsula igama sa Yes to Health o mapalit na sa mga parmasya butika nga doon mismo sa inyong mga lugar.
2: Tama. Correct.
3: Ang tuhod.
1: Siyempre, Maring.
2: Ayaw lang sa layo, Maring, kay mapakan sila iro.
1: Dito kang iro.
2: Unya mo og washwerte banakon.
0: Oy, ay po nang grabe po nang banakon. Oy,
2: nagani
1: ni. Oy, nagi banakon dia sa katong gawas.
0: Katong nang hindi ada ay tulo ka buok mga banakon man to.
1: Katong nang
0: banang ang mga bakakon.
1: Ang kita saon kay kuandra ka nang tulo ka pulgada ra.
2: Ay, kama man to, baba may pagpulsa sa itlo.
0: Ay. Taas pang ya, suko sa chinilas. Tapos sinila sa bata, but anyway, so ana, no? Hindi mo kinala nga mga sitwasyon
1: na. Naayin nga na ba?
0: Kailang mga kaamigo ganit ka ganang guwalbo. Bagay, di ba ito sa lasa yung amigo? Kaya ganahan mabot ang babae sa iya. May lang ito mo na
2: mo sa yung amigo. Ano si Regivo Filo? Ayay, kay si Balong.
0: Gani. So, naayin mo kuya ganda yung amigo mo, Chaming.
2: Discarte yun siya.
0: Discarte.
1: Isa sa, ako nakita na isa sa mga hinag-iba ni Balong ni Kuan, si babae kay nagainom si Balong Turbo.
0: Oh, kana.
1: Yan. Nagainom ni si Turbo si Kuan, si Banjo.
2: O sa'y sound sa nai Turbo man rin?
1: Ani, oh?
2: Oy! Ay, wala.
0: Saan man mo na si Banjo pag inomog Turbo? Ibuta na to, oh. Mugahi ang taba dito. Yung naman siya, uyab. Saan man mo?
1: Si Balong ni...
0: Si Balong na lang.
2: So, wala'y discarte.
1: Gani.
2: So, discarte gina yung kailangan, no?
1: Discarte o pagpalaban sa kapsula nga puwa.
0: Kana.
1: Saan man yun, nakayuyab niya, biyaan ka, kaya di man ka mo kuan. Niya mo kuan po ka, igura po ka, dalil po ka mahuman.
0: May paywa, oy, kung mo man ang istoryahan na.
1: Madugay pa mahuman na mag-ampo.
2: Kaya naku lagi, prolomoy.
0: Dugay pa lagi na mga ching lagi. Grabe man ka lang na dugay pala mga ching.
2: Grabe. Ano din na di ay?
1: May pasugon gahi.
2: Pero na nag-tremors.
1: Ang kuan ang yang gidadang tabadi doy kay sa
0: inuupo. Oh boy.
2: Grabe.
1: Ito naman lang gi kuan atong cinder. Ito naman gi...
2: Oh, ana pa si Mark Antonio. Gigamitan yun ang hukabi. Hukagi.
0: Hukabi.
2: Hukabi. Hukabi. Hukabi mo. Gigamitan
1: mga teknik di ayan.
2: What's up, Hukabi Master?
0: Kalabong kaon ba? Kaya gigutom na ba?
2: Adi, ay.
0: Ay, Hukadi. May Hukari ba ito na yun.
2: Hukari man to.
1: Si,
2: Grabe ni si Mark.
1: Laliman ka, ani. Nga mo to po si, injunon po ni si Kuan, oy. Injunon po ni si, ato sender na to. Kay, klaro naman yung kaayo nga ang tumong, ano ni ko.
2: May po, mugal-gal to yung amigo po. Kaya, mawag kita, i-discount nila.
0: Talamay, talamadji po kayo.
1: Si Boy Totsar.
2: Si Boy Totsar, gani. Kaya lang yung diskarte. Tuwa na lang siya, ha? Kaya mo na ang diskarte nga mas magaling.
0: Katoy ako pari isang murag. Murag ito, ang role. Mayo yung kayo mututsar. May musugno. Pagpapula po kayo, mang hinaw. Wala na mga kalagaran.
2: Nasi Mitsuro nga na siya. Pangitain na lang laing ba iyo eh. Kanang ikaw mismo mo diskarte. Kanang wala kay Karibal.
0: Mitsuro, ikaw ha.
2: Nag-iilad na nga yung amigo.
0: Ikaw eh, Mitsuro nga na.
2: Tama mo po. Ayaw pa ilad sa mga amigo. Dapat ikaw ang mo diskarte.
1: Kaya masiguro kung diya sa pagadian, kung wala sa pagaan, nila sa Jensen naman si Ma'am Ibilin.
0: Na diya, si Ma'am Ibilin. Na dito ka kayo, kay Katok, kay Kwagito, kung kabats-bats to ni Lampil Kuwangko o ni Juan, Pipsi Paloma.
2: Pwede siya, kay 4 hours lang ang biyahe, okay, padong Jensen.
0: Pwede ra.
1: Duol naman, di ay.
2: Wala, pwede lang ka-oras maring.
1: So, okay ra, ang biyahe yun, kay at least magkapahuway man yung nag-abot.
0: Nakakay nga pa, balay pahuwayan sa Jensen, eh.
1: So, mga maring, kung wala na yung manambag niya, ito na siguro tambagan niya. Kita na siguro yung manambag niya.
2: Tambag niya na kayo.
1: Abri, yapon. Ato ang linya, abri, yapon sa mga gusto mo. Tambag niya, lahat. Abri, abri na sa nako, be.
0: Abri na.
1: Abri na.
0: Well, super well. Si, pangato, itong sender?
2: Si Banjo.
0: Banjo. Banjo. Ikaw, Banjo. Di naman yung kakabalo mo diskarte yun kay bisa kong saon na giparapa na kasi mong amigo. Kuala lang, Jo. Kanang pag-practice lang sa ka. Ato ka sa Google app. Na type ka dito ka unsaon how to diskarte. Ana.
1: EI niya.
0: EI. Ana.
1: EI niya.
2: Dili sa Google kan chat siya. Chat GPT.
0: Di pwede tapo na dito.
2: Bugoon man ang Google.
0: Ah, bugoon din na di ay.
2: Oo, mga nini. Banay sila kan chat.
0: Ah, mag-chat GPT ka. Ana na dito.
2: Tudlo ikaw kung sa'yo diskarte.
0: Tudlo ikaw kung sa'yo diskarte. Manggawas sa talan di ajo.
1: Mga tayo sundo niya.
0: Mga tayo patay ni mo. Ay, may tondo ko kung saan ang diskarte, ibulit lang. Bulit na talan!
2: Bulit?
0: Oh. Bulit!
1: Bulit o bulat?
2: Bulit!
0: Bulit trop! Kalang, silingan pala mo. Yung sekiran, di na madat, malutlan ba kayo? Bulit trop.
1: Bulit trop. Pansa pa.
0: Ala! So, ano na siya? Na si Mitch Yurong, oh. Kanila lang may panguyab, eh.
1: Asa man si Mitch Yurong di ay karoon?
0: Asa ni si Mitch Yurong?
2: Dali yan, di ay Mitch Yurong para...
0: Itag, babae.
2: Itagapagadian, bayan na imuhang ibunal.
0: Mitch Yurong, asa ba? Sukol ka ni Juan Banjo, kaya... Atis, man lang, ha?
2: Asa ba na, Yurong?
0: Haruhay ang ato ang pagpangiyan, eh. Asa man? Basta kaya ala lang, Jo, kala ka, mag-chat GPT ka, basahon niya. Basahon lang balik ko.
2: Lahiman po, tingin ko ni Mark lagi.
0: Asa ba yun niya?
2: Magpako ang seminar. Pa-seminaron man.
0: Mark, ikaw Mark, kaya naman kay kwarta, pag-seminar yung imuha niya. Huwag man ni usapin eh.
2: Online seminar.
0: Online seminar? Ayun, online seminar. Di makita ganaan mag-online meeting. Tuog ka nga, tuog naman ganin na itong teknisyan niya kay Buyang Talos Tua. Sao ba nalim mo? Simple kayo.
1: Katuloy ba ito niya?
0: Ikaw ra lagi ako at anini. Dili man guro ka uyotar.
2: Masig magmahay ka.
0: Mitch Yorong.
1: Gusto dyan kayo makaugma sa buntay, makaato ka sa sastre, ha?
0: Mitch Yorong, huwag mong gisingin ang natutulog taon nga dragon.
2: Pinood ka?
1: Pamatod eh.
0: Dali lang mga screenshot. Sige, di na ito mag-istorya na. Basta kayo mo na ito, Banjo. Undangon na ito ni Banjo. Kaya alas 11:48 na.
2: Undangon na niya, kiniabot na sa mua.
0: Abot na sa mua, di ba? Di bubirang. Nga ikaw mo tayo may problema, Adri. Kami na may problema. Dawa, ilame. Sige.
2: Okay.
0: Mga salamat, Banjo, no, sa pagpadangat ng suwat ni Suntul Manong. Kung ako ikaw.
1: Hanto naman po, salamat kayo all.

0: I2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. Iba ang na-sin zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-sin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Madalas akong puyat sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako na Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. Lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbea.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Bush Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
4: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, sa muna imong sinakulo? Bukaata ba ni? Nani ba to?
3: Bato good taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipase.
5: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento. Nga mo pabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipase ini. Makaminos pagayon sa 30 nga to sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
6: Mga katrupa, exciting!
7: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaim papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz.
0: Ang mga pauling headlines, sinatid po sa atin ang Santon Gold Copy Mix. PBBM, itinalaga si Joey Salceda bilang bagong Presidential Legislative Liaison Office Secretary.
2: Headlines. Browner out, na Farete in bilang bagong AFP Chief of Staff.
0: Headlines. United States nagpahayag ng suporta sa Pilipinas matapos ang insidente sa Ayungin Shoal.
2: Foundation for Economic Freedom nanawagan na ipagpaliban ang 85 pesos na aumento sa minimum wage earner sa NCR.
0: NBI Director Matibag at Senator Alan Peter Cayetano inaasahang maghaharap sa ikawalong araw na impeachment trial ni VP Sara Duterte.
2: Ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., simple pero marangal ayon sa Malacanang. Iglesia ni Cristo, isa sa mga grupong magsasagawa ng kilos protesta sa araw ng sona.
0: DPWH Secretary Dizon ibinunyag na mayroong papangalanang Big Fish kaugnay po sa flood control anomalies bago o sa araw ng sona ng Pangulo.
2: Sa balitang regional, mga kalihim ng gabinete binisita ang mga pamilyang sinalanta ng kalamidad sa Jose Abad Santos, Davao Occidental.
0: International, U.S. President Donald Trump nangakong hindi aarestuhin si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sakaling dumalo ito sa United Nations General Assembly sa New York.
2: Sa balitang showbiz, DJ Luño kasal na sa kanyang longtime partner na si DJ Amari.
0: At sa sports, katropa Norman Miguel, muling tinalagang head coach ng NU Lady Bulldogs.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, panahalian na po ng Tuesday, July 21, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabayin po napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Katropa, itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si dating Albay Representative Joey Salceda bilang bagong sekretary ng Presidential Legislative Liaison Office o PLLO. Bago ang kanyang posisyon, huli siyang nagsilbi sa gabinete ng 2007 bilang Presidential Chief of Staff. Sa kanyang pahayag nitong Martes, July 21, sinabi ni Salceda na ang ipinagkatiwala sa kanya ay ang reforma at pagbabago ng PLLO para mag-isang tunay na policy office ng Pangulo. Ayon kay Salceda, bukas ang administrasyon sa pinakamahusay na ideya mula sa mamamayan. At dahil po dito, hinikayat niya ang mga eksperto at lalo na ang mga kabataang ibahagi ang kanilang oras, talento at kakayahan para makatulong sa pagpapaunlad ng mga polisiya at programa ng pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
2: Taga naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Lieutenant General Antonio Navarrete bilang ika-61 Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP ayon sa Department of National Defense. Papalitan ni Navarrete si General Romeo Browner Jr. na magre-retiro ngayong araw matapos ang kanyang panunungkulan bilang pinuno ng AFP. Kasabay nito itinalaga naman si Lieutenant General Donald Gumiran, dating commander ng Western Mindanao Command o WestMINCOM, bilang bagong commanding general ng Philippine Army. Sina Parete, miyembro ng Philippine Military Academy Big Kiss Lahi Class of 1990, ay nagsilbi bilang commander ng WestMINCOM at humawak ng iba't ibang pangunahing posisyon sa Philippine Army at AFP bago ang kanyang pagkakahirang bilang bagong pinuno ng sandatahang lakas.
1: XFM News Nationwide.
0: Si Senator Robin Padilla, kinundi na po ang pananakit ng China Coast Guard sa sundalong Pilipino. Natropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Kinundi na ni Senador Robin Padilla ang umano'y marahas na pananakit ng China Coast Guard sa isang sundalong Pilipino sa Yungin Shoal sa West Philippine Sea. Ayon sa Senador, hindi na ito simpleng insidente kundi isang seryosong paglapastangan sa mga sundalong nagtatanggol sa karapatan at soberanya ng Pilipinas. Nanawagan si Padilla sa pamahalaan na gumawa ng mas matatag at konkretong hakbang upang maprotektahan ang mga sundalo at papanagutin ang mga responsable. Anya, hindi na sapat ang paulit-ulit na diplomatic protest kung magpapatuloy ang mga insidente ng panggigipit at pananakit. Pinuri rin na Senador ang ipinakitang disiplina at profesionalismo ng mga sundalong Pilipino sa kabila ng matinding provokasyon. Igreet niya na hindi dapat abusuhin ang hangarin ng Pilipinas para sa kapayapaan at hindi ito dapat ituring na kahinaan. Binigyan din ni Padilla na nararapat lamang na mabigyan ng sapat na proteksyon at suporta ang mga sundalong patuloy na nagbabantay sa West Philippine Sea upang mapangalagaan ang dignidad at karapatan ng bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, nagpahayag ng suporta ang Estados Unidos sa Pilipinas kasunod ng insidente sa Yungin Shoal kung saan isang tauhan ng Philippine Navy ang sinaktan umano ng Chinese Coast Guard gamit ang kahoy na baton habang nasa rubber boat noong Lunes. Sa pahayag ni U.S. Ambassador to the Philippines, Lee Lipton, muling igreet ng Amerika na nananatili itong katuwang ng Pilipinas bilang pinakamatagal nitong treaty ally sa Southeast Asia sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran. Nanawagan din ng Estados Unidos sa China Coast Guard, Chinese Navy at Maritime Militia na itigil ang umano'y illegal, agresibo at mapanninlang na mga aksyon sa South China Sea. Nauna ng kinundinan ng Armed Forces of the Philippines ang insidente at iginiit na magpapatuloy ang mga lehitimong operasyon ng bansa sa Yungin Shoal alinsunod sa international law.
1: XFM News Nationwide.
0: Tiniyak po ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na hindi magdudulot ng kakulangan sa supply ng tubig ang planong Philippine-United States PAC Silica Project. Kasunod ng mga pangamba na ilang sektor, ayon kay Teodoro, wala pong malaki industrial project ang maaprubahan kung walang maayos at sustainable na water management system. Kinumpirma rin ang National Water Resources Board na sapat ang supply ng tubig para sa proyekto, kabilang po ang recycling at impounding system, nang hindi naapektuhan ang pangailangan ng mga kalapit na komunidad. Samantala, sinabi rin ng Malacanang na titiyakin ang pamahalaan na hindi makakasira sa kalikasan o magpapalikas ng mga residente ang nasabing proyekto. Ang Pax Silica Economic Security Zone ay isang planong Philippine-US initiative na magtatayo po ng 4,000-acre semiconductor hub dyan sa New Clark City. Layuning lumikha ng trabaho. Palakasin din ang advanced manufacturing at suportahan ang pag-unlad ng strategic industries sa bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan ang Foundation for Economic Freedom o FEF sa pamahalaan na pansamantalang ipagpaliban ang pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sa arawang minimum wage sa Metro Manila habang isinasailalim ito sa masusing pagsusuri. Ayon sa PEF, bagamat layunin ng wage hike na matulungan ang mga manggagawa, maaari itong magdulot ng hindi inaasahang epekto tulad ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, pagbaba ng hiring na trabaho at posibleng pagbabawas ng mga empleyado. Nagbabala rin ang grupo na higit na maapektuhan ang mga micro, small and medium enterprises o MSME na kasalukuyan ang nahaharap sa mataas na gastusin, mahinang demand at pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Igreet ng PANFEF na maaaring makaapekto rin ang wage increase sa paumuhunan at katatagan ng ekonomiya dahil posibleng magdulot ito ng panibagong pagtaas ng inflation at dagdag na pasanin sa mga negosyo at mamimili.
1: XFM News Nationwide.
0: Ito pong tinatawag na eGovPH app, mga katropa, ginawang daan sa mabilis sa pag-uulat ng reklamo laban sa mga gasolinahan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM, Mega Manila.
1: Live report.
3: Binuksan ng pamahalaan ang eGovPH app bilang mas mabilis at dokumentadong paraan para makapagsumbong ang publiko kaugnay sa mga posibleng paglabag sa mga gasolinahan kabilang ang isyu sa tamang sukat at kalidad ng gasolina. Sa pamamagitan ng aplikasyon, maaaring isubitin ng mga mamimili ang kanilang reklamo sa pamamagitan ng pagpunta sa report icon at pagpili sa gas station concerns bago ilagay ang kumpletong detalye ng kanilang ulat. Ayon sa pamahalaan, bahagi ito ng paggamit ng digital platforms upang mapalakas ang proteksyon sa mga mamimili at matiyak ang maagap na aksyon laban sa mga serbisyong hindi sumusunod sa pamantayan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Inaasahang magiging mainit ang pagdinig sa ikawalong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil sa posibleng paghaharap ni National Bureau of Investigation NBI Director Melvin Matibag at Senator Judge Alan Peter Cayetano. Ayon kay dating FEU Law Dean Attorney Melencio Santa Maria, posibleng maharap si Matibag sa matinding pagtatanong matapos nitong ihayag na maaaring sa ilalim sa subpoena si Cayetano kaugnay ng investigasyon sa umano'y irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Nauna nang sinabi ni Cayetano na tila ini-intimidate siya ni Matibag sa pagbanggit sa naturang investigasyon, habang igreet naman ang NBI na nagpapatuloy lamang ang fact-finding inquiry sa paggamit ng mahigit 2.2 billion pesos na pondo para sa SEA Games. Bukod sa inaasahang palitan ng pananaw na katakda rin tumistigo si Matibag kaugnay ng investigasyon ng NBI sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
1: XFM News Nationwide.
0: Kinumpirma ng National Bureau of Investigation, katropa, na naglabas nito ng subpoena sa ilang opisyal po ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee, yung PISGOC, kaugnay ng investigasyon sa mga irregularities sa 2019 Asian Games o Southeast Asian Games. Kabilang sa mga pinadalahan ng subpoena sina Chief Operating Officer Ramon Tatsuzara, Chief Financial Officer Dexter Estacio, Corporate Secretary Monica Ann Mitra at mga board member na sina Donaldo Caringal, Tomas Carrasco Jr. at John Lester Buenconsejo. Iniimbestigahan din po ng NBI o man hindi naliliquidate na pondo ng PISGOC at ang paggastos sa New Clark City Sports Complex na sinasabing pinunduhan sa pamamagitan ng budget insertion. Patuloy ang investigasyon ng NBI para matukoy kung may pananagutang administratibo o kriminal ang mga sangkot sa kontrobersiya.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihayag ng Malacanang na magiging simple ngunit marangal ang ikalimang State of the Nation address o sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong taon. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, walang celebrity director o mga kilalang performer na kalahok sa programa dahil layunin ng administrasyon na panatilihing payak ngunit makabuluhan ang naturang pagtitipon. Sinabi rin ni Castro na napili na ang aawit ang pambansang awit sa SONA, ngunit hindi pa muna niya maaaring isapubliko ang pangalan nito dahil naisumanong panatilihing sorpresa ang anunsyo. Matatanda ang si Sofronio Vasquez, kampiyon ng The Voice USA Season 26, ang umawit ng lupang hinirang sa ikaapat na SONA ni Pangulong Marcos noong nakaraang taon.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay na balita, kinumpirma ng PNP na magkakaroon ng aktibidad na Iglesia ni Cristo sa July 27. Kasabay po ng State of the Nation Address ni Paulo Ferdinand Marcos Jr. Kayin po man, di pa madyak ng PNP ang eksaktong lugar kung saan ito isasagawa. Samantala, sinabi rin ng PNP na tanging ang mga grupong may permit to rally lamang ang papayagan magsagawa ng kilos protesta kaugnay ng SONA.
1: XFM News Nationwide.
2: Ipinahiwatig naman ni Public Works Secretary Vince Dizo na maaaring magkaroon ng mahalagang anunsyo kaugnay ng investigasyon sa umano'y anomalya sa mga flood control project bago sa mismong State of the Nation address o SONA ni Pangulong Marcos sa July 27. Ayon kay Dizo, dapat hintayin ng publiko ang susunod na hakbang ng Office of the Ombudsman at ang magiging pahayag ng Pangulo, lalo na matapos ihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may isa pang big fish na posibleng sampahan ng kaso. Binigyan din ng kalihim na marami ng malalaking personalidad ang naaresto kaugnay ng kontrobersya at naniniwala siyang may iba pang mahalagang update na ilalabas sa mga susunod na araw. Samantala, nagpahayag si Dizo ng suporta sa plano ng Ombudsman na gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kung makatutulong ito sa pagtukoy at pagsasampa ng kaso laban sa mga umano'y pangunahing utak sa anomalya.
1: XFM News Nationwide.
0: Si DPWH Secretary Dizon, mga katropa, satisfied sa paghawak po ng Ombudsman sa flood control cases. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
4: Nagpahayag ng kasiyahan si Public Works Secretary Vince Dizon sa itinatakbo at paghawak ng Office of the Ombudsman sa mga kasong kaugnay ng umano'y flood control anomalies. Ayon kay Dizon, mas marami pang opisyal ng DPWH ang kinasuhan sa korte habang naghahanda ang Ombudsman ng reklamo laban sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na ihahain ang mga reklamong plunder at graft laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Handa na umano ang mga ito para sa preliminary investigation. Ani Dizon, nagtitiwala siyang sinusuri ng Ombudsman ang mga ebidensya bago maghain ng kaso sa Sandigan Bayan. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma ng Bureau of Immigration o BI na nakatanggap ito ng impormasyon tungkol sa umano'y mga planong lumabas ng bansa ni dating House Speaker Martin Romualdez, ngunit hindi ito natuloy dahil sa umiiral na Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban sa kanya. Sa parehan ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni BI spokesperson Dana Sandoval na hindi nila maaaring ilahad ang eksaktong bilang ng mga pagtatangka, ngunit inabing may natanggap silang impormasyon ukol sa naturang plano.
5: Sa ating database, nakalagay po ang ating mga derogatory records. Ito po ay accessible sa lahat ng balibaran, barko po, paaligong barko, for all immigration officers. So once ma-encounter po ang isang subject na merong derogatory record, we take the necessary action based on the derogatory record na inisyo po ng portelan at saka sa isang individual. At so far po, wala pa naman pong record nung na siya po ay nakanubat ng bansa.
2: Si BI spokesperson Dana Sandoval.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19 sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapahinggan sa pamamagitan po mga katropa ng XFM 104.7 Malaybalay, XFM 88.3 Cebu at XFM 101.7 Canlaon. Diretso tayo sa regional reports.
1: Balitang regional.
0: Diyan muna sa Palawan, may sundalo po ng armed forces yung sugatan matapos na makaengkwentro. Yun nga ang China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Katropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
1: Live report.
6: Marieng kinundina ng National Task Force for the West Philippine Sea ang marahas na pagkilos ng mga tauhan ng China Coast Guard personnel sa sundalo ng Pilipinas sa Ayungin Shoal kahapon, 9:15 ng umaga nang dumating ang CCG sakay ng rigid hull inflatable boat sa tabi at ilang metro lang sa BRP Sierra Madre, at dito na sila nilapitan ng mga sundalo ng AFP sakay ng rubber boat. Tumanggi ang sasakyang pandagat ng China na umalis kahit pa pinapaalis na ito ng sundalo ng Pilipinas, at sa halip ay lalo pang pinalala ang sitwasyon hanggang sa nagkapaluan na ang mga tauhan ng AFP at CCG. Ang resulta, tinamaan sa ulo ang isang sundalo ng Pilipinas gamit ang kahoy na pamalo. Ayon sa AFP, ang pinakabagong pagkilos na ito laban sa mga gumaganap sa kanilang tungkulin ay naglalayong palakihin ng tensyon sa West Philippine Sea. Nananatiling tapat ang Pilipinas sa mapayapang pagluta sa mga alitan at ipinagtatanggol ang karapatan ng soberenya ng bansa. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Mga kalihim ng gabinete, binisita ang mga pamilyang sinalanta ng kalamidad sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
7: Personal na binisita ni na DSWD Secretary Rex Gatchalian, DPWH Secretary Vince Dizon, DepEd Secretary Sunny Angara at Cabinet Secretary Benhur Abalos ang mga lugar sa Jose Abad Santos, Davao Occidental na labis na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol at matinding pagbaha na pinalala ng Bagyong Inday. Ayon sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., nagsagawa ng assessment ang mga kalihim sa lawak ng pinsalang idinulot ng kalamidad sa mga barangay ng Sugal, Nuwing at Butulan. Ipinresenta naman ni Jose Abad Santos Municipal Mayor Jason John Joyce kay DepEd Secretary Sunny Angara na nasa kabuuang 39 na paaralan at nasa 405 na classrooms ang nagtamo ng matinding pinsala dahil sa lindol. Bilang tugon, tiniyak ng kalihim ang agarang rehabilitasyon ng mga nasirang paaralan, pagtatayo ng learning continuity spaces at patuloy na suporta upang matiyak ang ligtas na pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral at guro. Samantala, tiniyak din ni DPWH Secretary Vince Dizon ang agarang pagpapakilos ng mga kagamitan at tauhan ng ahensya, kabilang ang suporta mula sa mga pribadong kontraktor upang mapabilis ang pagkukumpuni ng mga national highways, tulay, silid-aralan at iba pang mahahalagang infrastruktura. Inatasan din niya ang DPWH Regional Office 11 na bumuo ng isang komprehensibong master plan para sa pamamahala ng mga ilog at maayos na disenyo ng mga flood control structure sa mga upland area ng Jose Abad Santos. Tiniyak naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang agarang pamamahagi ng mga modular tents para sa mga pamilyang nawala ng tirahan matapos niyang makita ang kalagayan ng mga evacuees. Samantala, binigyang din naman ni Cabinet Secretary Benhur Abalos ang pangangailangang maipatupad ang pangmatagalang solusyon sa pabahay para sa mga apektadong komunidad. Dahil dito, nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat ang pamahalaang bayan ng Jose Abad Santos sa pangungunan ni Mayor Jason John Joyce sa agarang pagtugon at pagbisita ng mga cabinet secretary. Umaasa rin ang lokal na pamahalaan na makakabangon ang bayan mula sa pinsalang dulot ng magkakasunod na kalamidad. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
8: Ito naman, katropa, meron pong dalawang bata ang sinaksak ng kanilang tiyuhin sa Negros Oriental. May isang patay at isa ring sugatan. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
9: Isang 11 anyos na grade 6 student habang sugatan naman ang 16 anyos na lalaki matapos silang saksakin ng kanilang sariling tiyuhin sa Setyo Habay-Habay, Barangay Kandabong, Bayan ng Manhuyod sa Negros Oriental noong hapon ng Hulyo 19. Kinilala ang suspect sa alias na JC, 28 anyos, na residente rin na naturang lugar. Batay sa investigasyon ng Manhuyod Municipal Police Station, dumating ang suspect sa bahay ng mga biktima at humingi ng maiinom na tubig. Gayunman, nabigla na lamang umanong sinaksak ng suspect ang dalawang minor de edad habang nagkatayo mga ito sa harap ng kanilang bahay. Agad na isinugod sa ospital ang dalawang biktima dahil sa tinamong mga saksak. Gayunman, edineklara ang dead on arrival ang 11 anyos na bata habang patuloy namang nilalapatan ng lunas ang 16 anyos na biktima. Matapos ang insidente, natagpuan ang sospek na nakabigti gamit ang lubid na itinali sa isang duyan. Pinaniniwalaan namang na nagpakamatay ito matapos isagawa ang krimen. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon upang matukoy ng pulisya ang motibo sa nasabing insidente. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, at kasikat tropang Wendell Balinario, XFM News!
2: Commander ng 3rd Platoon ng Capiz 1st Provincial Mobile Force Company patay matapos mabaril sa isang KTV bar sa Pontevedra, Capiz. Mga sospek posibleng miyembro umano ng Gun for Hire Group. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Rojas.
10: Nasawi ang isang opisyal ng pulisya matapos barilin sa isang KTV bar sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, bandang alas 11:30 ng gabi noong Hulyo 19 ng kasalukuyang taon. Kinilalang biktima na si Police Captain Rian Ampoyos, 48 anyos, commander ng 3rd Platoon ng 1st Capiz Provincial Mobile Force Company at residente ng Barangay Suwa, President Rojas, Capiz. Samantala, kinilala naman ang nadakip na isa sa tatlong mga suspect kay William Paulino Jocampo, 38 anyos at residente ng Barangay Hulunghahog, Pontevedra, Capiz. Sa naging panayam ng XFM Rojas kay Police Captain Mark Anthony Garcia, hepe ng Pontevedra Municipal Police Station, iniimbestigahan na ngayon ng pulisya ang posibleng koneksyon ng mga sospek sa isang grupo ng Gun for Hire kaugnay sa pamamaril at pagkamatay ni Police Captain Ampoyos. Dagdag pa ni Garcia na nagsasagawa na sila ng karagdagang investigasyon at hot pursuit operation laban sa dalawa pang armadong suspect na kasama ni William Jocampo na mabilis na tumakas mula sa pinangyarihan ng krimen matapos isagawa ang naturang pamamaril. Natuklasan din ng pulisya na ang suspect ay sangkot din sa ilang insidente ng pagnanakaw sa lalawigan. Sa ngayon, kasalukuyang nasa ilalim ng hospital arrest si Jocampo at nakatakdang sumailalim sa CT scan dahil sa mga sugat na natamo nito matapos pagtulungan at bubugin ng ilang customer sa bar kasunod ng pamamaril nito kay Ampoyos. Samantala, tinayak din ni Garcia sa pamilya at mga kamag-anak ni Police Captain Ampoyos na makakamit ang hustisya para sa pagkamatay ng isa nilang kasamahan sa serbisyo. Mula dito sa 106.5 XFM Rojas City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
8: At Katropa, terador ng convenience store, muli po nasa kote matapos mag-grocery nang hindi nagbayad. Katropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
11: Muli na pa sa kamay ng mga otoridad ang isang lalaking paulit-ulit umanong nasasangkot sa mga kaso ng pagnanakaw matapos itong maaristo sa ikalimang pagkakataon sa Cebu City. Kinilala ng pulisya ang suspect na si Jeremy Pipito, 35 anyos, residente ng Barangay Tisa sa Lungsod. Sa report ng Mabulo Police Station, alas 7:30 ng umaga kahapon nang pumasok umano si Pipito sa isang convenience store sa kabaan ng Gorordo Avenue sa Barangay Lahog at kumuha ng ilang mamahaling dilatang produkto. Kabilang sa mga umano'y kinuha ng suspect ang Spam Light, Royal Smokehouse Chicken Luncheon Meat, Hereford Corn Beef at Pure Food Chili Garlic Corn Beef. Ayon sa imbestigasyon, lumabas umano ng tindahan ang suspect na hindi dumaan sa cashier at walang anumang binayaran. Napansin ito ng store manager na si Alan Cortez Jr. na agad humabol at sumita sa suspect bago ito na-aristo at isinuko sa mga responding polis. Dinala si Pipito sa Mabulo Police Station kung saan napag-alaman ng mga imbestigador na dati na rin itong nakulong sa parehong impilan dahil sa mga kasong may kaugnay sa pagnanakaw. Lumalabas sa record ng pulisya na ito ng ikalimang pagkakataon na nakulong ang suspek sa custodial facility ng istasyon. Patuloy na inihanda ng mga otoridad ang kaukulang kaso laban kay Pipito habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Mga katropa, ugaling ng pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almi Mata XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
8: Katropang Brian, isang LPA sa labas ng bansa binabantayan ang cloud clusters ng pag-asa alas 8 ng gabi kahapon.
2: Katropang Buddy, huli itong namataan sa layong 1,630 kilometers ng southeastern Luzon at may katamtaman na tsansa na maging isang ganap na bagyo sa loob ng 24 oras.
8: Inaasahan po ang posibilidad na makapasok yan sa loob ng par mamayang hapon o bukas. Kaya't pinag-ingat pong publikong pwedeng
0: makaraan sa inang pag-ulan silang bahagi ng bansa.
2: Samantala, patuloy pa rin nakakaapekto ang habagat sa Mindanao at kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas.
0: Sumikat araw 5:37, lulubog 6:29 ang gabi.
1: Balitang International.
0: Atin po sa atin to katropa ng Santon Gold, iginit ni US President Donald Trump na hindi aarestuhin si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sakaling dumalo siya sa UN General Assembly sa New York sa September. Ang pahayag ni Trump ay kasunod ng sinabi ni New York Mayor Zoran Mandani na pinag-aaralan ng kanyang legal team kung may kapangyarihan na lungsod na ipadupad ang arrest warrant ng ICC laban kay Netanyahu. Matatandaan noong 2024, naglabas ang ICC ng warrant laban kay Netanyahu dahil sa muni war crimes at crimes against humanity kaugnay ng opensiba ng Israel sa Gaza matapos ang pag-atake ng Hamas noong Oktubre 2023. Samantala, iginit ang kampo

0: sina DJ Luño at DJ Amari ang kanilang engagement noong August 2024 habang nasa bakasyon sa Sydney, Australia. Mayroon na rin silang anak na lalaki na pinangalan ng si Lega. Sumikat si DJ Luño noong 2020 matapos mag-viral ang kanyang dance cover ng kantang Mamma Mia, at kalaunan ay natampok pa ang kanyang buhay sa drama anthology na Magpakailanman. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
2: Atin po sa atin to ng Premium D3, mga katropa. Lakas sa bawat kapsula. Muling tinalaga ng NU Bulldogs si Norman Miguel bilang head coach ng Lady Bulldogs. Papalit si Miguel kay Regine Diego na manatili naman sa koponan bilang assistant coach. Tapos pamunuan po ang Lady Bulldogs sa Season 88. Ito na ang ikatlong pagkakataong hahawak si Miguel sa NU Women's Volleyball Team.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo na po XFM News Nationwide ngayon po araw ng Tuesday, July 21, 2026.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. XFM.
4: XFM.
5: Urak?
6: Oh, Kapitan!
5: Unsay Inglesya langaw?
6: Fly!
5: Ah, ang Inglesya kahoy?
6: Wood!
5: Unya, kung mutong-tong ang langaw sa kahoy, usa may English ana?
6: Idi, plywood!
7: Exactly!

0: Mga katrupa, exciting!
1: At tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor ug doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ako si Joel. Dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Pibujod ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ato si Ariston, usaka na mga itong adlaw dyan ko nga painit po niya magsige pa dyugog dyoko. Maungibate ko dato ang paglaban sige sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong misis aning Santon Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day. Sulod sa usang kasimana, nawala na dyan ang paglaban sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin, mga lahilhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
1: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
1: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Daghana kayo ko na tiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy ikot ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Santon

0: Good day mga katropa. Welcome na usab na ning atong programa The Secret of Health. Kamusta kamo din ha? No, kamusta kamo mga katropa nining adlaw? Bagong adlaw na usab alang kanato hilabi na kung kamo adunay problema sa panglawas. Syempre dinhi sa gapon sa atong programa The Secret of Health ato kanang hatagan og pagtagad. No, nga din sa unsan ato kini matuldukan ang mga balatian. Og malikayan ang mga katropa kay mo ay pinakaimportante, no? Atong malikayan kining mga balatian og ma-maintain ang pagkahimsog og pagkapiskay gayon, no, sa ato ang panglawas. Welcome asa magkakaroon nga lugar mga katropa tungod kay live, no, sa mga atong programa The Secret of Health dinhi sa Gihapon sa atong number one radio station XFM Broadcasting Network. At syempre inyo sa Gihapon magkauban your health consultant CJ Nedruda mga katropa. Huwag mag-uban-uban kita hangtod alauna imidya gayon, no? Nining ato ang programa ng The Secret of Health mga katropa. At kamusta kamo diha tanan? Kamusta kamo mga katropa? Kamusta yung adlaw? I hope and I pray ha, nga din nahimo gayong maanindot ang ato ang adlaw mga katropa. Huwag sa mga nagakaon karon, sa ilaha gayong paniod to mga katropa, happy eating and happy listening. No, samtang sila gayon nagpapaminaw sa ilang mga naiyang radyo. Ayan, happy listening po mga katropa. Live ang atong programa karon, hilabi na din sa 89.1 XFM Davao. 107.1 XFM Tagum. 99.1 XFM Mati City. No, kamusta kamo din ha mga taga Davao Region? Kamusta ang inyuhang sitwasyon? No, mga panglawas ipinaka-importante tungod kay muisgo taga sitwasyon. Halos mamaura ba taga mga panghitabo, no, sa palibot mga katropa din higit sa Davao Region. Gadin halos pila na kagabi nakasinati ta og makusog, no, nga pagbundak sa ulan mga katropa dito sa Tagum. No, kumako na sayop ni abot nag mga tulog kagabi or pat. Gadin halos taga gabi jud, kada gabi jud bundak jud ang ulan. Nya karon gabi din ni tas Davao, mao pud ay sige hapon, no. Bundak gapong ulan mga katropa kada gabi na lang. So mo na nagtuo ko halos kitantanan din siguro ang mga taga Davao Region. Mamaura taga kasinatian na niningay yung minglabay ng mga adlaw mga katropa. But anyway, luyo niya ng tanan. Ako nagapanghinaot ha nga din anaka mo karon sa kahimsog kapis kayo sa paglawas ngayon. Oy, unsas pinag-importante. Isan pa man unsay mga panghitabos palibot. Basta naaratas kahimsog sa panglawas. O dita makaingon diin na grabe naman din nga mga panghitabo. No, dili na kahit gitawag dinig mabugatan, no? Bisa nun sa pana nga mga panghitabo mga katropa. Tungod ka lagi makalihok-lihok raman tagpag-ayo. Problema na kung doon na kay balatian. Niya na pa dyan mga panghitabo sa palibot. Apektuhan dyan kayo ka mga katropa, no? So I hope and I pray ha nga din anak mo garon mga katropa sa kahimsog kapis kay sa panglawas. Hilabi na sa mga katropa nato din hatawon nga din adunay gitawag datog arthritis. Blood circulation problem, heart disease, hypertension, ay nako po, mga pa naman ni ang panahon nga diin nating atake or ting tawag nini grabe sa mga inaning nga mga kondisyon, pag tingtugnaw, tingulan. Ay nako po, kung doon na kay arthritis, doon na kay kidney problem, doon na kay high blood, diabetes, di ba kay kung sa may mga simptomas nga mong gipambati karon, himo nang musamot nining panahon sa tingulan. No, and that is very normal tungkol kay ato ang eliminative organs like kidneys and liver. Sumala sa pagtun, mahimo gid ng luya ang ilhang kalihukan sa panahon sa tingtugnaw. Mo nang daghan ang reklamo, Dok, nga nung manisakit ka akong tuhod. Dok, nga nung sakit mani ako ang tiil. Nga nung sakit mani ako ang hawak. Tuwa na, no? Kahit tungod lagi, dili kayo makapagawas og hugaw ang ato ang kidneys at ay sa panahon ng tingtugnaw. Tungod kay muluya gayon ang ilahang kalihukan mga katropa. And if you have a blood circulation problem, barado ang agyanan sa dugo, barado ang imuhang urinary system, baldado ang imuhang kidneys, maunang bation jud nimo ang imuhang kondisyon sa panahon ng tingtugnaw mga katropa. No? Maunang giginhanglan, samtang wa pa kay gibati, Kinahanglan ato agin ang ginapahinom doon pirmi, himu ang himsog ang imuha gayong panglawas. Himu ang pirmi aktibo ang imuha gayong sistema, ilabi na ang imuha gayong mga eliminative organs. Okay, para bisan pa man, maabot kini mga tingtugnaw, tingulan nga panahon, dili pod kaayo maluya o dili nato kaayo bation ang problema na din hinungdan sa pagkahugaw o pagkabarado gayon sa ato ang dugo mga katropa, no? But anyway, has mga katropa na to din hang adin anaaman karon, di na magdato niya pugnan ng tingulan kaya gani, no? Bulan pa lang karon sa Hulyo mga katropa, no? Musunod pa ang bulan sa August, and then magsugod na dayon ang bulan sa September, no? Samot nga tingulan na mga katropa, no? Pero nakasinati na takaron og tingtugnaw guys panahon tingulan mga katropa. So ato paningkamutan, no? Gidiin mahimo gayong himsog ang ato ang lawas. Syempre nining atong programa The Secret of Health, kauban ato dinha ang ato gayong mga produkto, no? Santo Plus Gold Herbal Capsule, Santo Vitamin C and the Premium D3. Mga produkto nga diin subok na. Og mas gipa-epektibo na to, mas gipakusog. Para gayod mas makatabang sa ato aga yung mga katropa nga din adunay balatian. So pa nakasuway hala sa panuway na mo din ha mga katropa. Suway ninyo ato ang mga produkto tungod kay grabe kini ka epektibo. Bahit tungod gayod sa ato ang mga panglawas sa mga katropa. Pag-maintain no? So pagkahimsog, pagkapiskay sa ato aga yung lawas. Of course, no? Usa sa pinaka-importante nining ato mga produkto hilabi na ato ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Matabang kini sa ato aga yung mga eliminative organs nga din mahinluan gayud ang ato ang lawas. Murang dakong gikinahanglan especially sa panahon ng ating bara, ting luya, kinigay mga ting ulan, mga katropa, mas gikinahanglan nato ang pag-inom sa ato aga yung Santon Gold and Santon Vitamin C. Available hang kini ato ang mga produkto sa tanang butika nga duola sa inyuhang lugar. Oga, sa tanan gayon nga mga Yes to Health Clinic nationwide, available usab kini ato ang mga produkto mga katropa. Happy listening no, sa mga nagapaminaw karon sa 94.9 XFM Jensen, 101.7 XFM Bukidnon. Ayan, kabusta ka mo din ha mga katropa. And live usab kita karon no, sa 91.3 XFM San Francisco. 95.7 XFM by Yugan. Kumbari ako ninyo mga katropa nini atong programa. Pwede ka mo gayad mupahat o mupadala sa inyo mga pangutana. Any concern, just text your messages sa tuwaga yung text line number na 0909-1762844. Usbun ko at tuwaga text line number 0909-1762844. Og ato gayong hatagan o pagtagadhang yung mga gipadala pangutana unya human gayod sa ato ang health information mga katropa. Ang ato programa The Secret of Health sa gapon kini gipaluyuhan sa Yes to Health Incorporated, Yes to Health and Naturopathic Wellness Center, ang Yes to Health Clinic, ang klinika nga rin maghatod kaninyo libreng check-up, libreng konsultasyon gamit atong high-tech machine. No, ato gayong mahikaplagan kini mga nagkulang na mga vitamin at minerales gayod sa ato ang lawas nga possible mo ay hinungdan nganong ikaw adunay gibati or balatian na karon na mga katropa. At the same time, your health consultant at CJ Nidruda Osaka Functional Iridologist ato sa makikaplagan kining mga present and genetic condition especially the constitution sa ato agayong panglawas mga katropa. And then, syempre, libre ka na. Libre nyo nang ma-avail if you will visit our Yes to Health Clinic. Doon na pag ito ay mga libreng dietary guidelines, libreng nutritional therapy, terahertz therapy, and juicing therapy mga katropa. Aiglangan, labi na kung ikaw ato ng problema sa panglawas, welcome ikaw. Bisitahan lamang ang Yes to Health Clinic nga duol sa imuhang lugar mga katropa. Kung ikaw mga taga Davao, ang ato ang clinic address anaa sa gyapon sa Cellpole Building door number 3, GSIS Heights. Matina, Davao City mga katropa. At bang sa Durian World, Rapat gayud kita sa tagom kooperatib mga katropa. Abrido mataga Domingo hantod bernas alas 8 sa buntag hantod alas 5 gayud sa hapon. And our schedule for health checkup and consultation na dinigayud sa Dabang is every Monday and Tuesday. Ay kalimot sa atuang schedule. Lunes o Adlong Martes, all day ta mga katropahan, dinigayod sa atong Yesterhalta Clinic, duha ka Adlong. Makipaghimamat gayod kaninyo personal ang inyong health consultant, si Jay ni Druda. Alang gayod sa paghatod kaninyo o libreng check-up o libreng konsultasyon. Ganin, ining adlaw mo ang atuang schedule, dinigayod sa Dabaw. No, mo nang doon na pa'y panahon, no? Bisitahan ang Yesterhalta Clinic. Davao branch alang gayud sa ato ang libreng check-up o libreng konsultasyon. Available usab mga ato mga produkto mga katropa. Ang tanang produkto sa Yes to Health available usab mismo sa Yes to Health Clinic at Davao branch, especially kung gusto mo maka discount. Doon na kita yung mga big discount mga katropa. Huwag ka affordable kini ato mga produkto sa mismong Yastro Health Clinic. Ay lamang kalimot, no? Yung labi na kung ikaw usaga senior citizen, dalha ang imuang senior ID, no? Para mas maka-avail ka gayon sa ato ang mga big discount mga katropa. Sa mga taga-Mati, ang ato ang clinic address, A Square Building. Ana gayon ubos sa bagong building ng Pag-ibig Fund mga katropa. Gani, no? Bago ramang nahuman ang atuwa gayong gihimo nga health check-up at consultation, no? Nga din gihimo na tong face-to-face ang atuwa gayong gitawag nga health check-up mga katropa tungod lagi kay dating, no? Online man lang phone consultation ang atong gihimo. Pero katong niaging webes, no? Mga katropa, nibiyahe dito din ha sa Mati. Yes to Health branch sa mga katropa para gayon sa ato ang libreng check-up and consultation. And dagan salamat ha sa mga ubay-ubay tawon. Kadi ni ato gid mga katropa, gani doon na pa yung mga taga-baray-banay. Ato radyod sa Yes to Health Clinic Mati branch mga katropa. Tungod kay lagi na dog nila sa radyo, no, nga din adun na kita libreng check-up o konsultasyon. No? And then ang uban na mga taga-Mati na gayod mga katropa. Mga avid listeners usab, no? And avid client ng Yes to Health Clinic. And sa mga taga-Tagum, clinic address na ata sa M Central Building, Ganti Road. Tapad rata din ha sa Mr. DIY mga katropa, ha? Aras palingki, no? Mr. DIY Public Market. Tapad din na maugayad ang atuang Yes to Health Clinic. And speaking of Tagum Clinic, ha? Pila na lamang kaadlaw mga katropa. Maunagayad ang atuang Yes to Health Wellness Caravan mga katropa. Unsa na tang adlaw ron? Adlaw nga Martes na ta karon mga katropa. Unya ang ato agayong Yes to Health Wellness Caravan. O karong 26. O, so Domingo, karong Domingo na mga katropa ha. Ay mong kalimot sa mga taga Mawab. O dinha gayo di pahigayo ng ato ang Yes to Health Wellness Caravan sa Barangay Nuevo Covered Court mga katropa. Sa kitakit sa din ha. Kauban na to din na syempre ang tibok at team ng XFM na Tagum. Alang kayo sa paghatod kaninyo mga makalingaw ng mga aktibidad. Mga pasurpresa, mga papremyo of course. At syempre dala usab ng Yes to Health Clinic whole team. Ang libreng check-up o konsultasyon. No, doon nasab kita health lecture din ha mga katropa. And health demo. Noong atong paghahimon gayod during Yes to Health Wellness Caravan. Busa, no? So mga duduo lamang sa ato agayong gitawag nga paghahimon nga Yes to Health Wellness Caravan. Ayaw si Piyata, kita-kit sa karong 26 ning bulan sa Hulyo mga katropa. Muspon ko, dinha gayod ipahigayon ang ato ang Yes to Health Wellness Caravan sa Barangay Nuevo. Mawab, Dabaw, Di Oro, mga katropa. Magsugod tag alauna sa hapon. No, pero kung gusto mo nga din, una mo matagan o pagtagad, pwede mo sayo-sayo mga katropa. Na? Kasi syempre, first come, first serve man ta mga katropa. Oras na to, alas 12:58 na mga katropa. Okay, syempre, alam sa pagpadayon itong programa The Secret of Health. Bago ta mo ato sa unan, hilabi na sa ato agayong health information. Ato sa paminawan, no? Ang manindot gayod nga testimonya. Ang pahinumdom, hilabi na kung ikaw adunay balatian karon aniya ang manindot nga testimonya. Magahatag ka ni mog inspirasyon. Tuyo sa balatian, adunay kaayuhan. Bisitahan lamang ang Yes to Health Clinic. Ato nga paminawan.
1: Mayang adlaw, like kita karon mga katropa, kauban si Sir Richard Rivero. Taga-asa ka, Sir?
2: Talonan Pequeño.
1: Mm-hmm. Bago ka ni ato din ni Sir sa ato ang Yes to Health Clinic, unsa imong mga gipambati sa lawas?
2: Ano ka? Ang number one yung itong ngukul na ko sa akong kwandre, ilok.
1: Ilok?
2: Mm-hmm. Ako kayo, ananaw. Nga, yung problema na ko kay... Tani ka niyan, trangkasohon ako, niya human, nervyos, grabyos.
1: Galipong-lipong po ka ito, sir.
2: Galipong-lipong ko.
1: Unya, kamusta man? Sadyang nisuway na ka sa ato pagpanambal din sa Yes to Health, sir. Kumusta imong paminaw?
2: Good thing yung, okay na yung kaya, naayon ninyo ko.
1: Imong bukol, nawala na?
2: Oh, wala na.
1: Pila ka adlaw?
2: Ang mga 5 days pa lang gigan ko pag-inom.
1: Mm-hmm.
2: Nakita yun ako nga kuan 4 days o 5 days kita yun ako nga ni Dios na gitya.
1: Oh, ni Dios.
2: Oh, kita yun ako nga kuan ni nagi elibigur.
1: Wow. Unya human sa 15 ka adlaw, kumusta karon ang imong bukol?
2: Pag abot wapay mga wala na wapay 15 ka adlaw wala na. Wala na Dios na jud kayo.
1: Wala na.
2: Ato pag abot 15 days wala na.
1: Wala gyud. Wow, praise God. Kumusta imong nervyos?
2: Wala na po, lipong-lipong.
1: Unsa yung maingon ni mo, sir, sa Yes to Health o gilabina sa mga nagapaminaw ka nun?
2: Salamat sa Ginoo nga, kuwan.
1: Amen.
2: Kuwan ang tagkuwan mo niya. Kay doktor po.
1: Mm-hmm.
2: Sa'yo mga dok, salamat po kayo.
1: Ayan.
2: Naulit na ayaw dyan po.
1: Ayan.
2: Nakuwan-kuwan. Sakit.
1: Yeah. So, dagan salamat, Sir Richard Rivero. Taga-asa ganit ka, sir. Taga?
2: Catalonia, Pequeño.
1: Davao
2: City. Oh.
1: Ayan. Dagan salamat and dalay ko natin.
2: Salamat.
3: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Pibujod ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Hey!

Balik kita mga katropan, ini atong programa The Secret of Health. Sa gapon inyo mga kauban na CJ Nidruda. And inyong nadungog no, pagkanindot na lamang Sir Richard Rivero. Ang iahagayong mga balatian sa diyang wapas siya ni Suwain sa ato agayong mga pagpanambal. Wapas na kabisita sa atong Yes to Health Clinic at Dapa Branch. No, adun na siya ay bukol sa iyahang Ilocan. Adun ay nervyos. No, unya unsa pa to, maglipong-lipong ba to, no? Or magsakit ang ulo mga katropa? But by God's grace and help, no, inyo na dugog, lima pa lang kaadlaw, gibati na niya ang alibyo. Kanindot sa panglawas, gani wa pa doon naman ng 15 days. No, tungkol kay 15 days, ang ato agayong gihatag ng medication kay Sir Richard. And we thank God, mga katropa, inyong nadungog ang yahaga yung manindot nga testimonya. Gani siya gini mismo ni offer nga, pwede ba daw siya mahatag o testimonya? Tungod kay avid listener po nato ni si Richard, Sarah Richard Rivero, no? Saya, pirmi niya nagpaminawan sa ato aga yung matag programa din niya sa XFM o sa tanang XFM program. Nakadog siya nga din. Ano na yung mga testimonya? Maunan siya mismo ni offer, Doc. Pwede ko makahatag ko, ano, pasalamat, no? Hindi, ato ang gigrab tungod kay siyempre mahimo kining inspirasyon. Hilabi na kung kamo, ano na yung mga balatian. Sama kay Sir Richard. Maunan kamo, iyong giyawag, bisitaha ang Yes to Health Clinic. Tungod kay ano na kita yung mga specific program and specific medication. Depende kay kung sa inyo ang mga problema sa panglawas sa mga katropa. Huwag ang pinakanindot tungod kay kini ato ang mga pamaagi. Ato aning ipagahimuon in a very natural way mga katropa. Huwag usa sa pinakanindot sa pamaagi sa Yes to Health Clinic tungod kay doon na kita yung mga dietary guidelines. No, hatagan og pagtagad kini kayong gitawag nato ga pinakaugat sa balatian. And then syempre aduna po tayo mga nutritional therapy usagay sa pinakanindot sa pamaagi sa pagpasiguli sa pagkahimsog sa lawas mga katropa. Heart counseling of course and juicing therapy mga katropa, no? Gani isip nga naturopath mga katropa. Mao magini ang ato ang tumong sa paghatod og impormasyon. Dili lamang dinis kahanginan hilabi na sa matag client nato nga dinagato sa atong Yes to Health Clinic. Kinapasabot nga ang lawas adunay igong kakayahan mahitungod gyud sa pagresolba kun sa may problema niini. Apan usahay aduna gayoy failure niini kung aduna usab kakulangan nga sustansya sulod sa lawas. Mao na atong ginapaningkamutan ato agayong i-educate matag katropa nga dinagabisita sa Yes to Health Clinic. Mao nang kaluyan po tawon, salamat sa Ginoo tungod kay nasabtan. Mao nang nagbunga ang medikasyon adunay kaayuhan gayod nga madawat mga katropa. Bisitaha ang Yes to Health Clinic hilabi na sa mga naminaw karon. If you have health problems and health concerns, just visit our Yes to Health Clinic. No, welcome kamo mga katropa. Happy viewing sa mga nagatanaw karon sa ato ang Facebook Live. Live ang ato programa karon mga katropa. Happy nag-iusap sa ato ang XFM Facebook page. Pwede ninyo na i-follow sa inyo agayong matag Facebook apps. I-search lamang ang XFM Davao Katropa Digital. Makita niyo karon live ang ato agayong programa The Secret of Health. O gani, pwede usap kamo din na mismo mo comment. If you have a concern, no, or kung aduna kamo'y gusto ipangutan na mahitungod gayon sa panglawas, pwede kamo mga katropa mo comment din ha sa ato agayong mismo nga comment section. And happy viewing Sir Raksaman de la Peña. Ato agayong avid the viewers mga katropa, no. Kamusta din ha sir? God is good all the time. And don't forget to take Yes to Health product ka mga katropa. See you, no, Sir Raksaman de la Peña. Karuga yung pizza 20 size. No, tungod kaya ato ang Yes to Health Wellness Caravan in a partnership of XFM Tagum. Karuga yung 20 size mga katropa. Adlong Domingo. Dina gayud ipahigayon sa Barangay Nuevo, Mawab, Davao, Di Oroha. Kita kids, no? Kanimo, Sir Raksaman de la Peña. Uban ang imuha gayong mga kaubanan. Adto ta sa ato ang health information. O ang ato agayong pagatunan nga karon mga katropa. No, tungod kay ni aging adlaw aduna kita client na no, from Yes to Health Clinic. Aduna siya gibit-bit nga lab no. Tungod kay nagpa-laboratory siya. And then nakita sa iyang result na taas ang iyang cholesterol. Pwede
Siyempre, siyempre, naalarma siya mga katropa o sa dihang samtang nag-istoryahan na imi. Nakapangutan na gid siya taon nga ano dahil dok nga gataas man ning kolesterol slawas. So, maka, ano ka ba, tawag din eh, makapangutan na po kag-apil. Anong mutaas ang kolesterol daw sa lawas mga katropa? Makapangutan na tungod kinanas pangidaron. Pero, unya, napagin siya high blood, dugay na. Pero nga nung nakapangutan na siya, nga nung mutaas daw ang kolesterol no, sa iyang lawas. Gani, makaisip po ta ba, no, nga, dugay na nga may high blood. Pero wa siya nasayod nga diin ganong gataas ang iyang kolesterol. So, buot kong hatagan o pagtagad karon mga katropa. Dagani, atuwa siyang kisaysayan. No, kung siya'y mga hinungdan. O kung siya manjoy pinaka-purpose nining kolesterol. No, so, nini ato ang health information. Buot kong hatagan o pagtagad sa mga katropa. Kini gayong kitawag na ito nga kolesterol. No, tungon kay kumuhisgot ganit ang kolesterol. Ang giisip no, sa kadaghanan o sa kinikakaaway sa lawas. No, mag-isip rin ito gadautan. No? Pag misgot ang kolesterol, syempre in a negative way, maugiday na itong isipo. No? Kining gitawag na ito gamakadaot or dili gayod maayo sa ato ang lawas mga katropa. So, nining atong health information atong tunan. Tinuod yun ba nga kaaway yun ba nato ng kolesterol? No, tinuod yun ba nga kini makadaot lamang no, sa ato aga yung panglawas mga katropa? So ato ang isgutan karon unsa ang function, unsa ay purpose no? Nining kolesterol o sa unsang panahon o sa unsang paagi nga din kini na himong makadaot gayuda sa ato ang lawas mga katropa. Kasi mala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, kini da nga kolesterol is not an inherent enemy. Abot pa sabot, dili siya tinuod nga naingad in, mahimo gayod na tong kaaway mga katropa. Gani, it is vital. Abot pa sabot, importante kaayo kini nga diin nga substance, no? Nga butang at mahitungod gayod. Ilabi na kini, gikan, gimugna sa atuang atay mga katropa o gikinhanglan sa atuang lawas to produce and build cells, hormones, at even vitamin D mga katropa. Ang problema nining gitawag nato nga kolesterol, dili siya kaya mo travel sa iyang kaugalingon lamang bisan pa man diha pinagis dugo. Kinahanglan na mudikit ni siya sa gitawag nato nga protina. O kini mahimo gayo nga lipoprotein. Diha nakuha kining pangalan nga lipoprotein mga katropa tungod kay kining kolesterol day. No, unlike sa mga ubang mga substances nga nasa lawas, kapag patong sa dugo, pwede na sila makabiyahe o madistribute sa tibog lawas. But this cholesterol, without a protein, dili po siya makabiyahe mga katropa. So, kini, ang panghitabo gayon, no, ang senaryo sulod sa ato ang lawas with the help of protein, diha mo patong ang cholesterol and it will convert into lipoprotein nga diin na madistribute gayod no, sa ato aga yung kinatibok ang lawas mga katropa. O ang kamatuuran nga diin na mahitungod nining nga kolesterol, kinahanglan atong masabtan mga katropa arong tungod ni ana ato apong mamanage o mabago ang ato aga yung panglantaw mahitungod gayod nining gitawag na to nga kolesterol. Kung ato ang masabtan pag-ayo kung sa magiday kalihukan di ini, no? Sabala sa pagtuon sa atong mga eksperto, dunay duha ka klase sa kolesterol. No, nga naagayuda sa ato ang lawas. Number one, gitawag kani og LDL o low density lipoprotein and HDL or high density lipoprotein na mga katropa. Pag masigot ang LDL, kadalasan, gitawag kini sa ato aga yung mga eksperto o bad cholesterol. Anong na mo kining bad cholesterol? Tungod kung ikaw aduna gayo ya taas nga level ni ini, sa kini sa mga porma o plaque dinha gayod sa imong mga arterya. Unsa maning plaque? O kauban na dinha ang mga waste products, toxins and even cholesterol of course, no? And then syempre calcium o diha na magbara gayod mga katropa mo na plaque, no? Magbara gayod dinha sa imong gitawag nga mga arterya mga katropa. So mao nang pag ikaw adunay hataas nga level of this cholesterol, low density lipoprotein,
Mo na gitawag o gagitawag na tog pagresulta, no? Hilabi na guwan hatagan o pagtagad dayon. Mo kini ang hinungdan nga anong adunay gitawag nga kondisyon nga stroke and heart diseases, no? Mga katropa. Ug dungag pa, maliban ining gitawag na tog LDL nga gibansagan siya ga bad cholesterol. Duwagan pa dyan ito ga triglycerides. O sa manin triglycerides, usa ka matang sa taba. Kana usab din na sa ato ang dugo mga katropa. Nga makadungag usab sa kondisyon nga gitawag na ito ga sakit sa kasing-kasing. Matuputa si ikaduha, kining gitawag na ito HDL, no? Ikaduha nga klase sa cholesterol, high density lipoprotein. Kung ang LDL, gitawag siya bad cholesterol, ang HDL, mausap kini ang good cholesterol. Anong gitawag po siya good cholesterol? Tungod kay ang trabaho nining gitawag na itong HDL, mga katropa. Mutabang kini para tanggalon ang mga excess or mga sobrang cholesterol at diha gayod slawas. O gani, gibansagan ni siya og scavenger. Tagatanggal og hugaw. Mauni trabaho gayod sa HDL ang mga katropa. Mao nang gitawag siya og good cholesterol, no? Pero lagi, kadalasan or halos tanang tao karon pag muisgo tao cholesterol, giisip na dahil na ito kini nga dili maayo or makadaot gayod sa ato ang lawas. However, kabalo-babo nga kini di ang cholesterol mga katropa, no? Aduna dahil siya'y dakong responsibilidad na mahitungod gayod, no, sa kalihukan sa tuang panglawas. No, aduna siya ay importante nga kalihang responsibilidad mahitungod gayod sa mahimsog nga paglihok sa kinatibok ang lawas mga katropag. Sumala pa sa Mayo Clinic, no, ang cholesterol ilang gitunan and they found out nga ang mataga selula diha gayod sa atuang lawas mga katropa aduna di ay kinigitawag ka cholesterol. O kung wala ay cholesterol sa mataga selula sa atuang lawas, ang atua day nga kinatibok ang lawas mga katropa, mahimo kining dili maayo ang iyahang paglihok. Muna'y nakita nga pagtuon sa Mayo Clinic ang mga katropa. Unang atong ilhon, ato ang sabton karon. Unsa man dyo'y purpose ni ining mataga cholesterol sa ato ang lawas. Aron to niya na ato ang masabtan. Nga din, aduna po di tawag nini ikaayok kining cholesterol, no? Dili lang pirmi makadaot mga katropa. Kinahanglanan masabtan na to, unsang klase, no? Ang cholesterol ang nitaas. And then, syempre, unsay paagi usab na nga din atong pwedeng mahimo mahitungod gayod ni ana mga katropa. So atong tunan karon. Unsa man jud ning cholesterol, unsay purpose sa atong lawas? Ani ang mga pipila, no, ka mga gimbuhaton sa cholesterol sa atong lawas mga katropa, although daghan kaayog mga duties kining cholesterol, pero adunay pipila nga din hatagan kog pagtagad mga katropa nining atong health information. Number one, sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, kinidiang cholesterol, usa ka crucial building material diha gayod sa atuang lawas. Mamutabang kini sa struktura sa mataga selula, mataga V-cells, nga din mahimo gayong maanindot ang tanang kalihukan gayod, no, sa atuang panglawas mga katropa. Gani, musgut pa nata din ha gayod sa struktura to every cells. Structures of every cells in our body. Grabe na kayo na uga kahimuan sa kinatibukang lawas. Of course, because our body, you know, is composed of trillions of cells. Ina na kadaghan na mataga selula sa lawas. And take note, mataga selula, aduna din na ikaw galingon or aduna din na cholesterol tungkod kay kana gikinahanglan nila alang gayod sa ilahang pagkahimsog nga kalihukan sa ato ang kinatibuk ang lawas. Gani, mismo sa sulod sa mga cells, mga katropa, kung atong palaluman ang ato ang pagtuon, sulod sa mga cells, anadin ha ang gitawag na toga cholesterol, mao kini ang pinakasinugdanan nga materialis nga diin, para gayod, mahimo gayod ang mga nagkaranglaing mga proseso, proseso nga chemical aron gayud da makahimo og mga bag-o, no, or mga importante nga produkto sama na lamang sa hormones, vitamin D o bile acid
No? So ang pinaka number one nga materials mao gayud kining gitawag nato nga hormones. O, diba? Grabe madainig ikatabang day or importansya kining cholesterol sa ato ang lawas. Dili lang sa matag cellula, no? Para po day sa hormones, no? Para po day sa gitawag nato nga bile acids and even vitamin D gikinahanglan kini gayong gitawag nga cholesterol ang mga katropa. Ikaduha, cholesterol plays an important role in our body's digestion. Ay, naku po, sa sistema sa ato ang pantunaw, ang cholesterol gikinahanglan mga katropa. Dinha sa ato ang atay, no, syempre, ang ato ang atay, mauni ang nagahimo sa cholesterol. And some of this cholesterol converted into bile, no, og kana ginabutang gayud sa ato ang gallbladder. Syempre, kini nga bile, aduna na siya gitawag na to nga bile salts nga mustabilize sa mga fats dinha gayud sa ato ang digestive tract. Para tunawon kini mga taba mga katropa, no, nang hinahanglan og igo gayud nga gitawag na to nga cholesterol that is converted into bile salts para gayud matunaw kining mga taba mga katropa. Isipon nimo, no? Pantunaw man po di ay nag-ataba ng mga cholesterol di ay doc, no? Yes po, mga katropa. Pero kinahanglan na to atong hibaluan kung unsang klase nga cholesterol, no? So, muna yung mga panghitabog. Hatagar na tamog mga senaryo, mga panghitabog sulod sa atong lawas. Para gayad atong mas masabtan kung unsay purpose nining cholesterol, mga katropa, no? Ikatulo, no? Use as an insulator around nerves. Pag mo isgot ganitag insulator, ay naku po, dako kayo nag-ikatabang. Murabag tubo, no? Nga din diha gaagi ang tubig. For example, mga faucet. No? Aduna mangin na gaagi ang tubig. Para malikayan, kining gitawag na ito, leak. No? Para di mo tagas ang tubig, unsan ba na din ang gaagas. Aduna ginay pangtabo ng mga katropa. Ang cholesterol, para usab sa atwa gayong gitawag ng mga nerves sa mga katropa, mura ni siya myelin sheath nga di nagsilbing na pangtabon mga katropa, naglibot sa ato ang mga nerves, no, para gayod mahimong nindot ang paghatod og signal to every cells, to every neurons and even nerves mga katropa, no, buot pasabot ang electricity sa ato ang lawas dili magpatakag adto dito, no, organized dinha gayod sa ato ang nervous system and para kana mahimo gayong permi nindot ang kalihukan nanginahanglan pud di ay og cholesterol gayod ang ato ang lawas mga katropa, especially to our brain area, no, the signaling area mga katropa, dako kay nagikatabang, no, para gayod mahimong nindot kining gitawag nato nga kalihukan. No, so cholesterol, ha, usa gayod sa gitawag nato nga usa sa pinakaimportante tungod kay gitawag ini siya og insulator sa ato nga gayong nerves ang mga katropa. Gani mismo din ang sulod sa ato nga cell membrane. No, nagsilbi kani og signaling nerve conduction kini gayong cholesterol mga katropa, even paghatod og mga signal, no, from nerve impulse, no, dinha gayud sa atong neurons gikan sa mensahe sa atong brain, no, of course mabawa gusto sa atong brain, no, palihukon ang imong tiil, lakaw dito, no, pagkamang na dinha or pagtikang na dinha, bago na mo ato ang bago na mulihok ang tiil, of course adunay signal, a message from our brain. Usa gayud sa nagatabang para kini nga mensahe dili masaag. Okay, basig ang sugo sa imuhang brain ang imuang tiil mulihok. Ang nilihok ang kamot man noon. Okay, nasaag man ang mensahe, no? So para dili masaag ang mensahe mga katropa, mo na gitawag natog nerve impulse. Para di gayud masaag ang mensahe gikan sa imuang brain, kinahanglan walay tagas, no? Kinahanglan na impact na agayod din ha sa imuhang vessels, no, sa imuhang nerves ang mensahe. So nanginahanglan og enough good cholesterol nga di nagsilbing pangtabon mga katropa and signal impulse sa gikan sa imuhang brain dili gayud masaag.
mo ato ang isipon pagkaya atong imagine ang panghitabo sa lodlawas, maamista, no? Dako, dahil kikinig ikatabang kining gitawag na ito nga, cholesterol, mga katropa. Gani, usaka gitawag na itong internal medicine, si Dr. Michael. Unsa usab ang ikatabang anining gitawag na itong cholesterol din sa atuang aterya, din sa atuang mga kaugatan na mga katropa. Sumala sa pagtuon ni Dr. Michael, usak kini ka medical doctor, mga katropa. Dako day kay ikatabang kining cholesterol diha gayud sa atuang mga kaugatan, mga katropa. Tungkod kay diha mismo sa atuang kaugatan, adunay panahon nga diin na kini gayud madaot, no, hinungdan, hilabi na kung aduna kay high blood, or kung ikaw hilig man ni garilyo, or kung ikaw aduna gayud diabetes, adunay pagkaguba o pagkadaot din ha gayud sa dingding sa imuhang aterya, mga katropa, or blood vessels. Kung madaot ka na, ang imuha na yung gitawag nga lawas, mo padala dahil na og LDL, low density lipoprotein, nga din magsilbing pangtabon o mahimong matabangan o maayo katong nahimong daot o nahimong sama din ha sa imuhang lawas. Gani, no? Kung imuha na itong mas praktikal, kung aduna yung mga tao nga din nasamdan, usa sa ginapadala dayon sa atoang lawas, no, mura ni siya ng himong emergency kit, no, sa atoang lawas, mga katropa, kini gayong cholesterol katungod kay mo ni ang pangtabon, no, sa mga nadaot nga mga tissues sa dinha gayod sa atoang kalawasan, mga katropa. Ang sibi ni siya pangtabon, no, mo ni nakita nga panghitabo sa atoang lawas ni Dr. Michael, usaka medical doctor. Og syempre naamoy siya, grabe day kanindot, no? Og ikatabang gayud kining gitawag nato nga cholesterol sa atoang lawas. Og wagan pa jud nato ni Dr. Georgia, usa gihapon ka medical doctor. Daghan tao ang naghunahuna kung unsa jud or wa sila nasayod kung unsa jud kining cholesterol, og ani ang mga pipila ka mga ginabuhat sa cholesterol, mga katropa, o kini gikinahanglan alang gayud sa pagkahimsog sa kinatibuk ang kalihukan na sa ato ang lawas. Number one, estrogen. Ang estrogen, usa kini ka hormone, usa kini ka importante nga hormone, ilabi na para gayud sa ato ang mga kababainhan. Ang paghimog estrogen, ang inahanglan og enough a cholesterol ang ato ang lawas. Ikaduha, testosterone, male hormone, hormone alang gayud sa atong mga kalalakihan. Progesterone, cortisol, vitamin D and bile. Kini nga mga enzymes, kini nga mga hormones para kini mahimo sa ato ang lawas nang inahanglan og igo gayud nga cholesterol. Diba? Aduna di ay dako jung kahimuan kini gayong nga cholesterol sa ato ang lawas, ang mga katropa. Pero nganong ang cholesterol nahimo mang bad sa ato ang panghunahuna? Anong aduna maday pagtaas sa cholesterol, Doc? No? Unsa maday mga hinungdan ni ana nga din atong naisayran karon, aduna maday siya dakong kahimuan o ikatabang o ikaayo mahitungod gayod, no? From the structure of every cells in our body, the tissues, no? And then syempre nagsilbing pangtabon sa mga nagaguba ng mga blood vessels, even to produce hormones and vitamin D, gikinahanglan ang cholesterol. Pero nga nung nahimo mang bad na kini, mga katropa, unsa ang mga nakatago ng mga hinungdan nini, nga nung adunay pagtaas sa cholesterol, ugma atong ipadayon ng atong pagtuon. No, atong tunan ugma, mga katropa, unsa man day mga hinungdan, nga nung adunay may pagkadaot, no, nining gitawag na itong cholesterol mahitungod sa atong panglawas, nga nung adunay pagtaas sa level ni ini, nga kung kini mapasagdan, mahimo usab dakong problema sa atong lawas. Atong isigutan, hinay-hinay na ito pagtunog, mga katropa. Apan, wa naman tayo igong oras. Nagtanaw ko sa atong oras. Grabe ka paspas, mga katropa. Ugma na usap, atong ipadayon sa atong programa, The Secret of Health, sa gihapon. Sa atong programa, mga katropa, din sa gihapon sa ato agayong radio station. But bago ta maguman, ato sang hatagan o pagtagan, kini mga pipilang ka mga nagpadala sa ilang mga mensahe. From 4 to 3, maayong hapon na, Doc. Sigig, sakit ang tunga-tunga sa duha na ko kamata sa agtang. Unya mo paingon ang kasakit kadugayan sa akong ulo. Unsay maayo himuon ani, Doc? Salamat.
kay, no? Hilabi na, no? Sa ato ang texter. Kadalasan, kininga mga symptoms bitaw. Mas musamo trabanig adunay hayag, no? O adunay kainit. Gawas niya sila ang balay, di ba kay... mas musamot niya ang iyahang pagbati mga katropa. But anyway, ha, sa ato ang texter. Number one, I advise magpa-check ang sa imuhang mata, no? Kay usa-usab sa sintomas, kininga gitawag na to sensitivity to light. Naman sa mag-cause o pain, dinagay sa center sa imuhang mata. So, basic, aduna na ipagka-problema sa imuhang mata, no? And then, ikaduha, basic, aduna kay gitawag na tog stress. Tungod kay ang stress, mga katropa, usa-usab kini sa symptoms kining gibati karon sa atuang texter, no? Kining mga pagsakit sa tungas mata, pagmapasagdan, musamot, muadto sa ulo, mga katropa, hangtod ang ulo na mismo nagsakit. Gani sa bang bahin, gitawag kini sa og tension headache. Kung imuhal na bitang gunit-gunitan, imong hilot-hiloton, usahay, mawala rapod, no? Ay labi nagkabalo ang muhilot, mga katropa. Mawala rapod ang sakit diya sa tunga sa mata, hilabi nagmalikayan ang pagsakit gayud sa ulo. So, basig, aduna rin mga gagmay ng mga nerves, no? Mga ugat nga din ng hubag, cause of stress. So, possible, kana, usal gayud sa hinungdan ng mga katropa, hilabi na gayud sa atuang texter, no? And then, ikatulo, basing kulang ka og B vitamins. Better to check ha your B vitamin level, mga katropa, hilabi na kung kulang ka og thiamine, vitamin B1 and 12. Better to check tungod kay usa ka na ka mga vitamins ang gikinahanglan kay to every nerves in our body. Ikaapat, basig aduna kay high blood ug aduna kay gitawag natong diabetes. Kadalasan usa pud ni sa ilahang bation nga mga symptoms, mga katropa. But anyway, I advise atoa gayong texter pag-inom og Santon Plus Gold herbal capsule. Unsa ikatabang sa Santon Plus Gold, dakog ikatabang. Hilabi na kung adunay problema sa mata. Eh, syempre, ang pagka-problema sa mata, naapod na sa gitawag na itong hinungdan, pagkahugaw, pagkabarados dugo. Na? Santon Plus Gold, adunay cleansing properties, mutabang hinluan ang dugo, pakusgon ang pagdagan sa dugo, para nindot ang pag-supply sa dugo o mga sustansya paingon sa mata. Kung adunay high blood, nga mo'y hinungdan, nga nung adunay pagsakit sa ulo, pagsakit sa tungas mata, mas makatabang gayon ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Even na diabetes ang mga katropa. How about deficiency of B vitamins? Ang Santon Plus Gold sagana sa sustansya, na? E mo kalimot, mga katropa, ha? Mga ganing food supplement ang ato ang tawag sa Santon Plus Gold. Tungod kay sagana kini sa sustansya, hilabi na sa B vitamins, tungod kay aduna kini mangosteen. At taas og B vitamins, munang dako kag ikatabang kung ikaw adunay kakulangan og B vitamins sa lawas, na? Hilabi na kung adunay pagsakit din ha mismo sa tunga sa imuhang mata, og mosaka paingon gayod sa imuhang ulo. O ba ni pag-inom og premium D3 mo ni the best combination, labi na kung inani gayon ang gibati sa atuang texter, ha? Sansur Plus Gold, premium D3, suway ka na pag-inom, available ka na sa tanang butikang adol sa imong lugar. Kung wala, kung dili available sa butika, bisita ha ang Yes to Health Clinic, okay? And then every morning, pag-inom o pandan, no? Kailan mo ng pandan, kundi ba pampahumots kanon? O, duha ka dahon, ana, inyuhan ng pabukalan sa duha ka basong tubig. Hantod ang duha ka baso, mahimong usa ka baso. Muna'y magsilbing pinakakapini mo pag matan mo sa bunta. Grabe ka nerve tonic kining pandan, mga katropa, dakog ikatabang kayo ka na, ha? And then syempre, avoid caffeinated drinks. Kining mga kape or ilimnon nga din adunay caffeine, mas mayo imuhan ng likayan o sobra sa parat nga mga pagkaon. Kaya tungod usapon na sa hinungdan nga nung adunay pagtaas sa pressure sa dugo, mga katropa. And syempre, pagkadaot usab sa ato ang nerves. So, ano man tayo igong oras? Hadagan salamat, mga katropa, labi na sa mga namin.

0: Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
1: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, User

0: Pedro.
1: Imbis na himo na kang malipayon, nagbaha na sa dinoon ang mga himantayon.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
5: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait nga baha?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawo. May sobra ka tukyo. Putlon ko ni anumat. Tagayang tarani.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Sige ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-lain subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
1: Dalit kanin sa XFM.
3: Sa maayong pamaytasan, way labot ang mga way batasan, mabugnaw nga hapon kaninyong tanay. Kaulan, sugbo. Baskang basaan. May hapon di ay sa itong mga katropa di ha, all the way from Canlaon. Hello to sa inyo, XFM Canlaon, may pagpamina. Ay, grabe naman yung panahon ngayon. Sobrang lamig. Pero, yes. Upa na nasa ato ang X-rated drama karong hapon na. Atong X-rated karong hapon na kundiin, anaadin ha, madungog ninyo. Ang hisgutanan na po sa kinabuhi, mga problema nga ano kita may musulbad nga sa sinugdanan mo, matay labot. Ay, tek gano, oy. Why? Diba? Makaana sa kaog ka ng, bakit gano'n? Ay, paim na sa kunyog kape kay Morag, no stress ko gamay. Diba, anak ko? Yun na rapa good. Ato ning taga-aghigayon. Oras yung panahon ng atong letter sender. Kitaga Santa Fe, bantayan mo, hindi ay ni. Oh, kaila ko ano niya? Mas lang, wala ko kaila, oy. Okay na, oy. Anyway, ato ang show at tampong nga itong hatagan sa pagtagad karong hapon na, mga katropa. Taga Santa, mag-shout out, B. Grabe naman yung halo ikahugaw ni DJ RC. Well, sukad-sukad karon pa man ko natuluan. Dahil siya paminawin. It's not appropriate na natuluan. I don't think that's nice. Okay, nahugawan? Actually, huwag na siya kaginahina. Ayun na. Huwag na siya kaguna-huna, DJ. Gawin. Nahugaw nga kong sanina, napiskan ko og ka ng duga. Ay! Murag, isa naman ko katuig wa napiskan og duga, uy. Huwag ka na gunahuna, Roy, no? Dili, ha? Duga sa kuan. Duga na kung sa mga, bisag kung sa mga prutas din. Kamusta? Nalang kong may istorya kayo. Sibura ni kaprisuhan nato. Basta, taon-taon ako wala napiskan og duga. Duga sa bisag unsa nga mansa. Adi maguna ho naghugaw ha. Kay muna mga di kita malangit. Kay mag-una-una ang inyong mga imahinasyon. Ay na, suko na po sa DGRC. Sige na naman siya kasuko. Uy, wala naman kayo ka ng, wala naman siya higayon nga di siya masuko. Uy! Ay, wala ko na suko. Ang ako lang man ba nga. Hinaot ko nga magkasinabot at ang tanay na na. Kasi magkong na imang lain diyan. Yun na po nga. Ay, nasad na mga istorya, mga kuen. Istorya na po mga hugaw. Ano-ano. Ay, dili ng hugaw ha. Sige na, be. Ato na sugdan, be. Ato na sugdan, be. Ato sugdan, diba? Sa asa to nga. Okay. Kani? Oh, no. Ay, oh, ay. Oh, shout out daddy ay sa itong mga tigpaminawan diha sa may XFM Tagum, Davao, Mati, Jensen, Bukidnon. Hello po si inyo. Ay. Gangis DJ. Oh, na, lingkuri na nyo din na. Ay, nawata na ako ba daw ng gadrama? Kanasig ago. Hindi ko po ginagawa ang aking pag-ago on air, behind the camera. Anyway, lingkuri. Kay ani anang atong X-rated drama. Ay, gunshot na po na kung nganong ang gunshot manggiyod. Maayong adlaw ka ninyong tanan, labi na sa suking tigpaminawan sa X-rated din sa X-FM. Kining suwatampong atong hatagan sa pagtagad karon. Ang usa ka babae nga gikan sa Santa Fe, Bantayan. Ato na lang siyang itago sa pangalang Elsa, 23 anyos, minyo ug dunay anak. Ang iyang problema mahitungod sa iyang kahimtang karon. Kung unsa man ang kahimtanga, sure kong siya gihinungdan sa daan. Pero aron gyud iyang sabtana ang tanan, ato ning sugdan ug isaysay pinaagi sa paghatag og kinabuhi. Kini nga to ang programang X-rated drama. Kini suwat sugilanon nga atong giuluhan. Barbie.
2: Tinuod na, mahal ko ni Mudots.
4: Tinuod lagi na, Elsa. Ngano? Nagduda ba rin ka na ko? Kini akong gugma diyan ni mo?
2: Ambot.
4: Aron makaingon ka, nga kinud-anay kining akong gugma ni mo.
5: Oh, magpakasal ta.
4: Yes! Buti noon na, magpakasal ta. Aron mag-uban na kita. O magkabato na ta og atong pamilya.

0: Elsa. Mag-menu ka na, Elsa.
1: Oma, pa, nagkasabot namin ni Dodge na magpakasal na. Aron mag-uba namin sa pagpuyo.
2: Disinilo ka na ba sa imong desisyon, ha, Elsa?
1: Opa.
0: Ako, waman yung kay pagsupat ba? Kung gusto ngayon ka mo mag-menu ni Dodge?
2: Ako, sir. Wala sa kay pagsupat na magpakasal na ka mo. Paano yung mga gilikanan ni Dudes? Aron, masabutan na mo ang kabahin sa iyong kasal.

0: ng gabi, ikaw naman sa atong kasal, Dodds.
1: Yes, Elsa. Abini mo, ako ang pinakamalipayong lalaki sa tibuok kalibutan. Tuwid kayo nakasal naman ta.
0: Ayun, malasal ako, Dodds.

0: Usa? Mob dos na ka?
1: Oo, oh, Dots.
0: Kung mauna, amahan ako! Mamahimo na kong amahan! Yes!
1: Yes!
0: Huwag pa rin ka matuog? Saan oras sa'yo? Alas dos na skadlaon.
1: Nagpaabot ng good kunin mo. Nabalakag ko nga, dugay ka ikang nauli.
0: Human lang gusto sa trabaho. Ipapuyog ko sa kong kaoban sa trabaho kay Virginia. Niya, kaya nga may nga inom good. Nagmay lang. Maong karo pa ko nauli.
1: Mao ba?
0: Oo. Sige na, sige na. Mga tuog na ta.

0: dahil kaurasan na ulit gabi, Idots. Nakatuog naman ang gugugin ng ating mo.
1: Oh, ambot. Masa na itong urasa eh. Uwa mo kong kawantay.
0: Dots, naunsa naman ka? Porag sa munso naman ang imong pagpauli nga dugay. Asa man dahil ka maglaagan?
1: Ay, ako siglagang pangutahan lang ko diha. Basta kung dugay man gani ko mauli. Anga, kabahin na sa papangita ng kong kwarta. Upat kabuwan, gikan karon, manganak ka na. Mong kinahanglan nga, magkakita ko ang kwarta.
2: Elsa, may istorya gutag maayo?
0: O, unsa man ka na, ma?
2: Doon na mag ako'y nabalitaan. Bahin sa imong bana ni Dudes.
0: O, kay nga naman si Dudes, ma?
2: Doon ako no ni relasyon nga lain.
0: Oo, unsa?
2: Pero ang nakapait, kay dili babae ang relasyon, kundili lalaki.
0: Unsa?

0: ay si mama lang ang misulti nako. Nga, doon ay uyab nga lalaking akong bana. Pero wala gid ko mo to. Pero doon ay mga panahon nga makamatikod ko sa akong bana nga murag binabahay muli ho. Pero wa na ko siya kompronta. Wa na ko tagda. Og wa na ko tagai og atensyon. Mauna, usa ka adlaw, mao kini ang nahitabo.
1: Magdali ko, kakaw. Ikaw na kini akong napalit sa merkado. Uy! Kanan na sa unahan? Si Dudes ka na? O may kuyog siyang lalaki? O giagbayan pa niya ang lalaki? O sikit kay sila? Dili!
2: Kantong? Ay, ako itong best friend, eh. Si Roy. Suod kayo ito na ako. Mong, yun na ito, mika close.
1: Tugan doon, sir. Tugan, cute. Bayot ka?
2: Unsa? Patak ka, naman ka, eh. Di magana ang istorya, ha? Bana ko ni mo. Huwag may umaabot na tang anak, mong ayaw pag-inun anak.

0: bakit mangyay akong tiyan? Manganak na siguro ko.
1: Ay! Oo, kumao ka lang. Dato sa kasospital!

0: masyadong anak, Dots.
1: Oh, Elsa, liwat kayo na kong anak.

0: Elsa?
1: Oh, ma, kakita ka ni Dudes. Galit na lang siya kawagtan din sa ospital. Ikugusto niya ang bata.
2: Amo siya nasugatan pa doon sa gawas. Ana siya, may paliton ko niya siya. Sige lang, pabuto lang na ito ang iyong pagbalik.

0: kasal bahay si Dutch. Gikuha niya ang iyong anak dito sa ospital. Huwag na ipakita pa. Ito ah! Nakikipon sa iyong laki.
1: Huwag ipoangod nga pagkabana.
2: Ganong giingon ba ko niya niinin, ma? Ma! Unsa may akong sa ganong iyaman kong gibuhatan sa iyong niini. Ganong ma!

0: anak. Hain ang bata. Hain mo siya dada.
1: Wala na ko dada ang bata. Ay, basiya ko saan ko siya imong papa kung mahibaw siya nga na ako. Ayaw ka balaka. Ayaw ka balaka sa bata. Okay lang bata.
0: Dots, nganong imo maningkihimo na ko ha? Ngano man?
1: Pasaylo ako, Elsa. Pasaylo ako.

0: Nga nung mubalik ka din eh. Ngawa, gihapon mo kita, ang bata.
1: Maglukos mo, Papa.
2: Oo. Ingon, ani lang. Dag-ulad na ka dito sa among ipuyan. Aron imo makita ang bata.

0: Salamat, Hana. Nagapasaylo ka na ko, Isa.
1: Ambot. Huwag kumatay pa ako nga nung meron na pasaylo, tika. Bisan pa sa imong kibuhat na ko.

0: Lisa? Modus ka?
1: Oma,
0: nagpamodus sa kasabayo ti mong bana. Humansi ang gibuhat ni mo, ha? Nagpamodus sa sab ka? Giyosa matawin mo bago na huna, Elsa! Elsa!

0: na kun de kong problema kung unsa may ang hinakong buhat. Naglibog nako. Hapit na ko mga anak sa ikaduha na mong anak ni Dudes. Pero kung mga anak man ko, siguro una ako nga dili na gyud siya makakuha o makuha pa ni Dudes. O ang mga pangutana, mao kini. Makakiha ba ko ni Dudes sa iyang pagkawat sa akong anak? Wala ko'y kwarta kung ako siyang ikiha. Asa man kumuduol nga ahen siya sa gobyerno araw magkatabang na ako. Kung makibalik ang akong bahanan ako, ako ba siyang dawaton? Dunay miingon nga hingpit na lang na kung wadoon sa hunahuna si Dodds o makigminyo o Amerikano. Kinalagi daw yung daghan ko na sa internet. Maayok ka nga maong akong buhaton, DGRC. Palihog tabangi o tambagi ko ang inyong suwat magtatampo, Elsa. Before pa na ako niputlo ng akong suwat, DJ, kailangan ko nga ma-play ni mo ang kanta ni Mimi Bailon o ni Bing Rodrigo.
1: Duha man yung request, ah.
0: Daghang salamat, DJ. O maulang ka na.

0: kanindot nga sunata, Doc JJ. Dopaminaw og pamati ko. Naminyo ko ato mga 70s. Feeling na ko. Anak ba yun? Anak, lahig yung atake ng klasiko eh. Kaingang kag makapanghupaw pa ka. Usa kay klase nga gugma anang panahuna, no? Karon chatan lang ka kay aron makigtagay. Oo nga. Tinood ba siya ng pag may alak, may balak. Tinood ba Jok JJ? Ah, kumusta naman mong Chris Scorpion? Kinala mo bit-bit sa una. Yes, sir. Rudahan na lang mong wana noon, kisses. Sinasag uban. Shout out din sa inyo, hindi ay DJ Chris Scorpion at DJ Kisses. Ang mag-lovers nga both DJ. Okay, sa may nakadungong sa itong X-rated drama, sa pamigihuat ninyo, panawag na mo! Pag-abot lang tayo, bye-bye naman ako bago pa mga stress. Hello, magandang chinita! Hello po, sino to? Hello, hi, hello!
1: Yes, hello, magandang.
0: Ayan.
1: Ayan
0: niyang patalo eh.
1: Ayan niyang patalo.
0: Ayan na, sige, bigyan mo na ng hustisya. Ano bang masasabi mo sa letter sender natin?
1: Ang buwato na lang siguro niya, hindi na lang niya ipinayang yung masawa. Sagdaan na lang niya, at least niyang basa, narumapit sa man. Wala mo gapo niya yung sawa kasi kwarta so sagdaan na lang yung unang anak kasi kung ano ikaduha ron na isyon yung hindi mo yung makuha kasi yung
0: anak ayaw oy anak imo kalintan nangausa mo ayaw anak ko niya oy
1: hindi ba ang pasipot na ko ba Ang bata, kung kasabot ba nga, yung bala, hindi na niya ipiha.
0: Hindi man niya, tagang bata niya. Saan mo na?
1: Ang ipiha niya, ang siya'y kwarta, isa pa ang bata, naraman po sa amahan. Di man po na magpalayo, naraman na niya, makita naman, bumalik-talik na niya po ngayon.
0: Problema, di ba niya po niya makita basta-basta kay mahadlok naman ang laki. Kinakasaman.
1: Ang sama ba niya? Itago mo din.
0: Ay!
1: Na kay anak? Napod ni Jersey.
0: Asa man doon?
1: Wala po si Kuan.
0: Mauna!
1: Ang ako anak mong godpod, layo tayo. Hindi isa pa, didalo ang nasa kukuha. Pero, yun, nagka-communicate niya ako. Kaya, bigyapol niya ako. Kailangan niya ko ng bata sa kukuha.
0: Na.
1: Pero, wala man po ko nakasala sa ako ang bad. Pero, at normal ako ng ginawa. Buhat man ako ang tanan, pero...
0: Gibuhat ko ang tanan! Anak.
1: Okay. Wala nga. Pero, inoon, wala man po niya. Bata, wala ko po na ingon nga nakalimot sa iya ka matay. Experience mo niya, mga tanaman mo kung nakailan mo sa iya. Kailangan.
0: Mayo, anak. Tinyan nyo, no? Ako makarelate man ko, anak. Pero, again, uya po sa inahan. Uy, inahan ba? Na, siyam kabuhan ni mong inantos. Dili lalimag anak. Uy, ginoong ko. kaluoy ra po na moingon ka nga kanang ko na ko mababag ko dira nga maglalis kita diha ya lantera LQ taron.
1: Pero magbalik-balik na gyapon. Balik-balik na gyapon ng
0: ilalabas. Matong laki. Pero, di naman sa kaadto. Kaya ka nang, di naman sa kapundo dito. Kaya, wala kasama. Oh, ikaw ba naman daw kawaton ang bata. Di ba ka, ako'y ginikanan. Basin niya mapusilan pa na ako.
1: Kwan, di Jersey, pili na kapit siya nga i-blatter.
0: Di, una, siguro, di yun sa siguro blatter. Istoryahon sa niya. Ayos sa platter. Amagi sa tawag ka ng kuan. Kada manginginong ta nga to nga moral nga pamaagi, na ay moral nga pamaagi ba? Na sa nga, istorya sa tan. O sa nga, anong ikawat man mo?
1: Dili mo niya ito niya ikatagod din.
0: Di mo na ingon nga, dili maayo. Kaya kung subay tagbalaod, ang bata nga wapan ni Tungtong sa edad nga nakatugma, nga pwede siya kuhaon sa amahan o kuhaon sa inahan, dili na pwede. Ignorance of the law excuses no one. Ana na siya.
1: Wala nga. Ana na siya. Ito di siya barangay.
0: Ana. Ana ang tambag. Ayaw inangan. Ako mababag yung pana.
1: Sa DSWD, pakuan niya sa declaration ba nang ikawat niya sa isang anak.
0: Labi na gili wakipag-cooperate. Ana.
1: Oo. Kanang tingdot yun ang naa, di ba na?
0: Ana. Pero nada ko na ko chika ni mo. Oh. Lima kang pakitaan na ko diri og kodigo. Oo, dapat city paubos dito pa na sa ina. Gatutoy pa na. Gatutoy kinahanglan nagsaktong pag-amuma. Muna-muna mangay nako pa breastfeed sa kong anak sa una kay aron himsog nya kawaton na sa amahan. Usa ba ipatutoy? Ano isang amahan sa
1: nag po kay patutoy ng sa amahan.
0: Diba? Uyaw eh. Lagi. Pero bitaw, nakoy kuan ba? Nakoy isa ka pangutana. Aside anang mga pangutana, o sa may reaction ni mo dito nga part nga na jug-jug aa pa man siya noon sa katapusan. Kabaw naman siyang yads ihang uya. O sa may maingon ni mo ano na itong letters. Nga ano nagpakay? Nagpakay-kay ka man day.
1: Isa na kung okay, isa na kung pangukuan na nahiglag, nahigugma, pigito sa iyo.
0: Ah, kana, sakpan, tinuod. Nahigugma yan, nahigugma. Kaya nga nung, mo anak pa man.
1: Pag-iisip ka gato, huwag na magigil, hindi lang pag-anahan, isa pa na. Pag-anahan mo ko siya, it means, isa
0: pa na. Pusto.
1: Hindi ko gusto gusto yan ba na?
0: Malagot eh. Ana, tama, tama. Tama, Jun. Di, magkasinabot na diha, agree ko diha. Ayaw! Anyway, thank you. Dawat na po taglaing color. Dahan salamat all the way from... Ay, dali eh. Sige, go. Dali eh, dali eh, dali eh. 1, 2, 3, 4.
1: Shut up. Ang Miss Jignan. Kung sa tanan ni Jenner, nagpamino sa X-rated.
0: Ayan. Thank you.
1: Jersey, Davao City.
0: Ayan. From Davao City. Maying hapon. Dili ulan din, ha?
1: Na magwarag yun yung hunong ulan sa New Jersey.
0: Otro sa dinhi. Sana mataon na yun. Direk niya ang...
1: May palaging kwan dalan New Jersey na basa.
0: Kami diri wa na gabasa. Gabaha gud. Nanggawas ang mga... Ang mga isla-isla na po din eh. Thank you kaayo, Marvin. May pagpaminaw sa inyo dyan sa Davao City. Life is here. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Si Marvin all the way from Davao. Uh-oh. Sa mga taga Davao, may pagpaminaw ninyo. Ano na tayo, another caller, Doc JJ? Yan, wala pa tayo caller anyway. Oo. Hisgutan ang balaod, ha? Oo, ha? Ato yung ikuan, ha? Ato yung i-impose nga adunay balaod, no? Basi pa sa gi-prompt ni Doc JJ Diriganiya sa kuang kuan. Shite paubos. Anaapa na yun sa kustudiya sa inahan. Oo. May mo. Labi na ko ang inahan, dili man ingong nga, naman ko yung mga iginikanan o inahan nga, dili pwede taga-kustudiya ka irresponsable. Pero kung dili man irresponsable, kinahalagin na sa inahan. Kaya ang nurturing nga part, naana sa inahan. Kitong ko ng microphone noon. Napatay caller. Hello pa yung hapon.
2: Pa yung hapon, Grass.
0: Ayan, that's what I'm back. Go!
2: Okay, Mateo 19, 5 og 6. Ang usa kinahanglang mobiya sa iyang amahan o ginahan o muipon sa iyang asawa. Tungod kay sila dili na usa kaunod kundili duha na kaunod. Now, dahil sa versikula 6, busa kung unsa gihiusa sa Dios, dili angin bulago ni bisan kinsang tao. Period. Aritas problema. Namisender, pwede ni mong makisya imong bana kay inaw kay sa drama nga gikasal gin mo kay na may background si class gani nga tan so di pa lang dapita pwede ni mong mareklamo kay nangabit man siya. Bas, pwede ni mong reklamo kay gikuha niya ang imong anak. Pero sakto tong ginun ganina sa tong guapang hosting ADG mga si ADG Rina Chinita nga pwede pang istoryahon kay isang tuwad o supak yung mga ginikanan kung nahigugma ka sa iya ka kunya kung tanon ni mga nag-hinulsol na siya pwede ni mo siyang kasing loon.

0: siguro kung kuan na kami ikaduhan ni mga pagmabdo, so na nagbinuang Japon mong bana, so pwede kang makipaglaban sa duha ka opsyon. Unang-una sa katulad isip asawa kay kita makan man si Mibana ang imong katungod, ang right as a wife. And again, ikuhaan kanya katungod sa inyong anak. Ikuha niya, pwede naman na siyang makisya.
1: Mm-hmm. All right.
0: Pero, kana lang. Salamat, Cross.
1: Ayan.
0: Ang shout out ko, my Cross.
1: Go.
0: Ang shout out ko ni Ma'am Sherlyn, dahil nga nag-view rin sa life niya sa family dream. Dahil sa atanan lang, Cross. Salamat kayo.
1: Ayan. Thank you, katropa mo.
2: Exciting!
1: Ayan. O, parinaw di hakuan ha. Nang Elsa, daghang kag makuha niya ito ang mga kuan din hi mga...
2: Ayan!
1: Daghang makuha niya ito ang mga nagahatag din yung advices at the moment ha. Knowing no, knowing nga kinahanglan gini mo. Og. More on legal nga tambag kay murag kana gini mong kinahanglan nun day. O, oh, kung ako'y paisuryahan, murag mo on, I need sa akong amiga. Now, ha? Alright, 2:33. Aduna pa tayo pipila ka oras ni Anang ato ang hisgutanan mo na pwede gihapong mamanawag sa atong linya. Nga naaadiha sa ato ang screen, ang phone number 0928-5508-727. Ayan. Pag-aliya, pag-ahimaya, na kung istorya mo na siya. Nanalo din na pangitaan ninyo ha. Karon di tama ko ay di tama comment. Asa ang number na adin ha. Oo, tignan nyo lang dyan. Liin nyo. Dili. Ay. Medyo kinabahan ako ba kasi makita. Ayan, ating himay-mayin ang ating comment section, mga katropa. Dabi, diliyo na to, dribe. Nawaaman, oy. I-delete naman siguro pong meta, oy. Klaban siya kay may meta. Wala, day, nala, day. Ayan. Good afternoon, DJ Chinita. Watching from Negros Oriental. Gikan kay Althea Batumalaki. Hello po. Maayong pagpaminaw sa inyo hayda sa Negros Oriental. Labi na sa Kanlaon. Anaata karon diha madunggan sa Kanlaon. Sa Gihungan. Anapo diha sa Pagadian. Asa pa manta madunggan. Maabtan na po pagsibiya po nini nga itong istasyon sa May Buhol. Leyte. Papa man. Sobrang dami. Lian na nyo din ha ang comment section. Okay. Ako na yung muli-ili. Eh. Tawag na lang mo. Muna lang ninyo buhaton. Wala mo ilaing buhaton mo. Tawag na lang. Okay? Alright. Napo diri ang kuano. Grabe sa dinga opinion. Oo. Very opinionated. Ano siya din hi. Kabalo na siya kabayo. Dayang ba nang ano nagpa-i? Nagpakaikay pa daw. Bitaw sa, nga na bitaw po, Marz. Nga na po bitaw, nagpakaikay ka, kabalo kang yads, imong ban na. Kabalo ka. Oh, pero tubag naman na actually ni Marvin. Kabalay ko kumas siya. Oo, di ba? Ikaw ba? Oo, ingon kasi mong ex nga, wala na. Kuan lang, closure lang. Nagpakaikay man lagi. Si Nonias Chavez Gino. Tanga ra siya kaayo. Naupat ka, ana. Be. Ay. Ay. Ang tubag, ana, simple ka na. Amay, o. Oh. Ay, halahapit. Puya, ay. Mabasahan. Puya, ninyo, ay. Ikado dyan ko ninyo, ay. May hapon. Nagkagwapa man ka crush, oy. O sa'yo nagkagwapa nga sa una pa man ni. Nagbabag ko diha nga. Dili ka na tinuod. Dugay na niya akong kagwapa. Wapa na mugna kining radyo. Anaya na akong kaanyag. Ay na kong bakakon. Kuha imong anak dito sa imong bana o dili niya ihatag kasuhig yun. Mapriso ka! Ana dapat ang atake.

unsa man na imong bana, oy murag na ay unsa man 9 notch. Ay, klaro na siya. Ay niya, pa-shout out ko dol na mati mi karon diri sa Busay, Nivel Hills. Gino Nonies, og akong asawa nga si Joy Husto. Yan, termi Husto riyang asawa. Georgia ko, ani. Ana, ha? Hello, DJ. Kung bahin, ana. Okay, oh, okay. Master Inchi Koy from Davao de Oro, pa-shout out, ma'am. Hello po sa inyo dyan sa Davao de Oro. Mayang pagpamina. Ayan, actually, lagi okay tag maabtan sa itong pagsibya. Adunay Davao de Oro, Anoy Davao del Norte, mabot pataog Santa Cruz. Hello sa inyo sa Santa Cruz, Davao. Mayang pagpaminaw ninyo. Alam mo kung maabot, ha? Lagi na kong maabtan ninyo kung pagsibya o pagsaba-saba sa kahanginan. Munag inong ka na kung wala ko'y gibuhat sa kinabuhi, kalagyo na akong maabtan. Anyway, di ay shout out di ay. Aduna na kuy good news. Aduna na kuy good news. O gamayng bad news. Sugdan na nay nako ang before ko nga mo basa or mo dawat og caller. Sugdan na nako ang pagpananghid sa kahanginan. This is a sudden nga mensahe. Sugdan na nako ang pagpananghid sa kahanginan. Katapusan na akong bulan nga madunggan ninyo sa radyo. Yes. Katapusan na akong bulan nga madunggan ninyo sa radyo, labi na sa programang Wanted Kilig o X-Rated. Dili ko mo biya. Ay! Kay lakot ko. kana ang ako ang bad news sa inyo. Di na ko nyo madunggan sa mga sumusunod nga bulan. Magpasalamat ko tungod sa mga suporta nga gihatag sukad nga nisulod ko sa istasyon sa XFM. Binasa management, sa station manager ug sa mga kaubanan. Apay na di mga butang nga dili gyud hangtod sa hangtod tungod kay aduna natin mga sudlan nga mga oportunidad o kinahanglan ako mamili. Apay dili ni sa kaalautan o kadautan, kadaot. Sa kaayuhan. Posible hindi ko nyo madunggan sa kahanginan apan makita ko nyo sa kadalanan. So, mao ka na ang akong bad news. Oo. So, again, pasalamatan na ako ang suporta nga ako nakuha. Sukad-sukad nga na ako din, eh. Sa mga panahon nga gipagawas na ako mga talento, sa mga tao nga nagpalambo sa programa, sa nandiha ang tatak lokal, sakit og bugat sa dughan nga mubiya ko ang programa kay mo kana ako ang programa nga nakaingon og gihigugma gid na kog pag-ayo gid. Kung mahimo lang, I will put so much effort para ana. Sa pipila ka mga adlaw nga maabot nga mag-uban ta mga katropa hinaot dili ko nyo biyaan o banan gihapon ko ninyo aron mas meaningful ang ako mga pipila ka adlaw nga magyaw-yaw sa radyo. Sabi na nga, madunggan ko dili lang diri sa Visayas o madunggan po ko sa Mindanao. Balikon ako. Daghang salamat. Sayo lang kong pahibaw aron dili mo makuratan sa pag-abot sa adlaw nga dili na nyo madungog ang akong tingog. Wala yung ingon nga, saba anak niya, uy! Magsigirag yaw-yaw! Ayan. Pwede ato day another aside kay bad news man to. Aduna ko'y good news, ha? Aduna ko'y good news kay aduna ko'y bisita og mao. Oh, actually, dapat sa tatak lokal ni mananghiday kong SM ani. Wa, mako ka pananghiday ng SM. Gusto ko mananghiday ng SM. Dili man ako good ni sila mahimong bisita sungod kay sa tatak lokal tungod kay ang problema mang good, ang problema mang good ani, dili na ko sila mabisita kay wala nay available nila nga schedule sa Domingo, which is sa tatak lokal mismo. Apan ugma na ko sila i-insert og tungod kay the XFM station is honored nga kami ang ilahang exclusive premier radio station para silang upcoming nilang single sa mga proud tatak lokal artist mga katropa.

0: Yes, katropa. At tangi ang mid-nasty. Sa mga nakaila din ha? Oo, karong umaabot July 23. Oo, sa akong programang Wanted Kilig. Ato pa, kiligon. Ato silang interviewon sa programang Wanted Kilig uban ng ilahang ilang tibuok team. Oh, oh my God, oh, diba? Thank you kayo, the XFM full management is so honored nga kami of all radio station in Metro Cebu. Kita ang napilian nilang himuon nilang exclusive premiere sa ilang upcoming track. Kita may mga fans sa Midnasty. Comment lang mo din ha. At tangi karong July 23 ang ilahang special guesting diri sa station nato mismo diri sa Z Plaza building. Oo, ang pride sa mga Visaya artists Midnasty. Ang kay mga kanta ni sila actually dili lang kana. I'll be honored and proud to have you guys here this coming July 23 sa programang Wanted Kilig. Di man gina ko makaya sila og sa Domingo. Pero ayaw ka goal kaya Domingo di po basta-basta ang ato ang tatak local guest artist. Puslan man nga ulahing higayon na nako sa programa og sa radyo, ako nang i-all out ang mga guest nga musulod sa atong mga programa. At ang ini niya si Ferdinand Aragona, isa sa mga sought-after ng mga artist din sa Cebu. Recently, di lang recently, actually, na sila collaboration with Morissette. So yes, balik ko na ko ha, this coming July 23, atangin ninyo ang Midnasty. Dinhi sa 88.3 XFM Cebu Live. Nato silang mahimamat o makaila o ma-interview ngahin sa ilahang upcoming song release o track release. Nakikita ang ilahang exclusive premiere. Sahang salamat and we're so honored. Ayan. So, na ako'y good news, na po ko'y bad news. Ala lang ko na siya good, oo. Puhu, mabalik di ko sa radyo di ay... Walang takabalog ka nun sa... ako ning basaho ng una, Debbie. Pa-shout out. Tambag na ko crush. Ama na naman kagtambak, oo. Oh. Okay na to, ay, tama na to. Jessa de Padua, hello po, maayong hapon. Okay ra. Katunang duha ka buok. Duha ka buok DJ. Oh, duha sila ka buok. Oo. I-search lang yung Midnasty. Pero kung gusto nyo nga mailhan pagid sila, mas maayo ko mulantaw mo o tawag ni mulantaw mo or atangan ba nyo din sila sa ato ang istasyon? Excited kay kuani ay kay isa ni sila sa akong mga wish list artist sa programang Tatak Lokal. And moguro ni ang gift sa ako sa panahon nga last naman ako sa radyo karong umaabot katapusan sa huli. Ay, pahibalo ko daan ha. Aron YZ, pangita na po. Ganyan na pong pagsamuko ng mga angkor din niya. Sige nyo pang, pura ba ninyo kalaki? Pag diba wala, pa sige nyo, asa si Kuen? Kapi na ba? Ay. Kapi na ba ng inana ay? Kana magtubag-tubag, asa si Kuen? Basta wala na siya. Anak na. Ako, manangid ko daan. Manangid ko sa inyo ha. Kay... Abi pala. Bilang wala nandiyong batasan yun, kaya mudit surag si Bat. Ano to kong balita? Man, nanguli na lang taan eh. Wala naman yung nanawag. Uy, amping-amping diha. Daghan ko nakitang balita. Karong nga kusog kay mga baha sa nagkadaiyang lugar. Din sa Cebu City tungod sa mga kusog nga. Adi man iuntan tong kusog katropa ha. Kaya di man inanak kakusog ang pagbundak. Apan sa gunsod nga pag-uwan. Din sa Cebu City. Oo, muna nga. Nagkataas ang mga nabiya sa tubig. Labi na da sa may barangay capital site. 1 hour ago, anaada, nakita anong pagtaas sa mga videos ang nigawas. Nagpabiling nga abtik o monitor ang mga response team or emergency response team panagkadiyang lokal nga ba magpanggobyerno labi na sa mga barangay nga 11. Kapupod sa mga ano na to din ha, atong mga katropa din nga nakadoong niya, itong pagsibiya pod karon amping-amping sad mo ha. Kaya ang panahon na ba karon mukhait nag-ulan, mukhait na pong init, o na, undang, ulan na pong kalit. Ay, di po ko, ako di ko nga batasan ni sa babae ha, basigoy nga na sa'yo batasan ni sa babae. Ang AS Fortuna, mas grabe gina ang pagbaha ron kayo nag-naagin ng lugar mo, gina best in swimming pool, gina ang lugar po. Gina masulbad na din ha, gina naging trance na din ha. Maglisod na ganig labang ang mga sakyanan niya sa mga AS Fortuna. Mutaas na basta muulan yun. Apan mo kuan po na siya, mo mawara po siya. Mura siya ka ng island gani nga kuan. Kasi tawag ka ng island nga mawa niya mo sulpot. Oy. Basta island. Uya, oy! Kadugay, nagkakapoy! Anong lulubog, lilitaw ba? Ha? Amping-amping mo din ha. Kuan sa tama ni nga. Mo naman gid niya to ang kahintang nila. Di naman gid ni isa naman gid ni sa mga dapat na tong i-expect din sa Sugbo. Kaning pag-ulan. Ayan. Anyway, ako ding hatagan og pagtagan atong letter sender. Hisgutan na sa mga pangutan na una sa tananday, aduna kay karapatan nga ipaglaban ng imong anak o kung dili nimo planuhon na. Unsa ka, di ko gusto question niyo pagkainahan kay I am not in the right position to do that, pero day, ni kinahanglan pa ka sa imong anak. But pasabot na asa imo ang pagiyang akika na gikinahanglan niya. Gets ani mo? Happy to o kalitok. Atangin ninyo ha, ang ato ang special guest eh. Sa Midnasty, balikon ako. Mo na siya. Gusto pa man akong ischika ha. Basta mo ito. Kiton ko mga microphone. Excited ko ba? Wala ko kasabot sa akong gibati, Mang Gudron, ngay nag-announce ko sa ako ang puhon nga di na ko niyo manungan sa kahanginan niya. Napo ko yung mga good news. Kisa may di kasa, kisa may makasabot sa gibati, anak. balik sa ato ang letter sender nga si Jessa. Una sa tanan, duol og mga tao nga makahatag ni mo guidance hisgutan ng legal, pwede ka mo duol sa barang sa kapitan kung di naging madag istorya kining imong bana nga kada man sa imong bana nga kawato man sa imong anak. Ay, nagbalay-balay siguro na sa iyang baby boy. O lagi na ba? Ay, sa di inana, oy, wala may problema na gusto niyo og bata, pero kanang kawato nimo ang bata dito ngadto sa inahan. Di na pud maayo ha. Pwede kang makasunghan diha dong, dudes. Dudes, pa ka, ha? Mora na akong maingoy. Diha ni mo. O, kanang maingoy po ka. Usa ni mga pangutanan ni mo, bidibi ako basaho ni. Kaya naghagya ka mga kuandeo, naka-highlight. Makiha ba? Yes, kung dili ginaihatag ang bata, makiha siya. Oo. Dili ko muhatag ni mo exact nga mga legal advices kay wala ko sa posisyon ni anak. But apan, pwede ka mo duo sa mga makahatag ni mo. Libay na sa barangay, una jug ka diha. May mga special nga mga department nga makahatag ni mo anak. May ingon nga hingpit na lang na wadon sa una-una si Dodds. Oh, hingpit na lang yun, day. Kaya nagluib mangin si Dodds ni mo, day. Kung di man ka mo angkon anak, pero nagluib yun si Dodds ni mo. Kaya pong may ingon si mga Amerikano na lang kaayaw sa pagminyog Amerikano kung di nung maatiman imong kaugalingon imong anak, ha? Pasigay mo na lang gigahin imong oras, masigin na lang internet. Naghanap akong nailhan ngayon, anak. Kapag human o buwag sa bana, halal, ito nang sige na lang Facebook. Online dating. Nangabiyaan na ng ilang mga kuan. Unang ayaw, ayaw. Masisira ang buhay mo. Okay. Chati ko, sabi ko sa chat. Gawa na ko igong oras. Digang salamat oh, sa mga balikon na ako, ha? Ubanin ninyo ako sa duha kasimana nga mag-uban-uban ta sa kahanginan. Kini ako ang kinalasan nga buwan na inyo kong madunggan kay mumigrate sa ako. Kuan, si Bunga. Salamat mga katropa. Alam sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo! Exciting!
1: XFM!
0: XFM!
1: Yes!

0: dunay gihambing nga balatian. Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Don sa Kamaestra,
3: naka-ulcer po.
2: Research ko ang kayo maayo ang nagawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya kaayong kausmanan, hindi na musakit ang akong koto-koto.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga koto-koto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa koto-koto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85%. Tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, o gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
4: Vision X Plus user, ating paminawon.
5: Ako si Martin Isakaulde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, matutuhan ako. Pasulod sa 5 katuig na kong pangyulde, medyo naan ako'y problema sa kong mga. Kandiyan ako kaklaro ang mga bagmang litra. Kamitan lang ako og antihos. Para maklaro, God, nailhan ako ang Vision X Plus. Ako kayo katabang sa ako. Kaya ni arang-arang nagid ang kong mata. Inapagya sa unang, bisan karon din ako ginahanglan mag-antihos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Maong salamat yun sa Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito yung pag-himo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang ang malikayan, na makapatong ng glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot ng mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom o Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro o tataw.
0: The Secret of Health.
4: Zantin Plus Coffee Mix User.
6: Pero pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, nga tawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinong ganini. Nakadagang kape nga ako nga tilawan, Santon Plus Coffee Mixer jud ko. Niyabuy lang acid reflux iyang natambala, nati akong arthritis, Santon Karo. Wala na ko gakiang-kia. RCDI ni, nagapanabo, office worker.
4: Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gabot pa. Mapalit sa mga
3: butika sa inyong lugar.
7: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy Pertigyod kahilig may inumog kape. Mas okay nga piliyo na to ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
7: The Secret of Health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit na diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
7: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, alas 3:03 na mga katropa. Atong time check, atong ganakanato sa atong Santon Plus Cafe Mix. Mga pita, atong ipag-uman akong kape, magigalag Santon Plus Cafe Mix samta nag-monitor tas impeachment. Ang kape mag-
2: Hapon na! Hapon na! Halo-halo, special na! Matag-hapon, sabay tag-agik-ik o katawa. Kauban, si Lolo Jose. Good vibes sa hapon. Sa programang Halo-Halo Special, ang banggiitang si Lolo Jose.

krimig nagmahay. Kay kani mo wala pagyud akong kalipay. Ang buknalo ang siya bagyud kahay hinugan. Ako pirmi man lang ni mo siya at sa aran. Halit ako inday labing matuon. Kung siya may nakaingos imong pangluon. Pandang li

ako inday dumadulaan. May adlaw ra unya inday ikaw magmahay. Sa gihalan kong gugmang imong isalikway. Sultian ko ikaw inday sway lipon-lipon. Ang gugma ko pulos kayod kinikinood. Bisyan tigulang na ako ligong pagtuhod. Ang gikaibgan ko ikaw ragyod. Busa maluoy ka.

magbaduol ako kanuna siya imong dughan. Unya ikaw ako dayon paray-paraygan. Dili gayud ikaw inday nako magmahay. Ihatag kong tanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw intaw kung paantusa. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta.

0: Lord.
1: Bye, yo! Mayong hapon, kaninyong mga tanan. Halo-halo, espesyal na po mga katropa, mga silingan, mga soke. Pinaka mga una sa mga tanan ang atong pagpasalamat sa tuang magbubuhat ang atong langit nung amahan. Niya na punta, gilugwayan na punta, sa lain na pod nga mga panahon, sa lain na pod nga hapon, kundiin magtikaw-tikaw na po kita nining kalibutan sa mga kag. Munang magpasalamat kita mga katropa, diba? Siyempre, nga itong programa, gihatol kini-kaninyo sa Yets to Health Incorporated, ang tighimo sa produktong makahatag og kaalibyuhan sa mga balatian diya sa ato ang mga kalawas. Siyempre, ang premium D3. Kini premium D3 mga katropa, gipakusog man eh. Sa virgin coconut oil, sa moringa oil o vitamin D3. Ooh, mapalit na sa mga butika, parmasya, sa inyohang mga dapit, sa inyohang mga lugar, sa inyohang mga gipangpuyan, nga mga lungsod o mga siyudad. Ooh, ana na siya. Pwede po sa onlineness mga katropa sa Shopee o Lazada. Muna yung nakanindot niya. Siyempre, inyong makaubang karon, inyohang apuhan, bata-batas kanginan at your service, Lolo Jose! Pakpak mga binayran. Kundi mo mupakpak. Mabunulan ang silingan. Wala sa Thai limits. Karon mga katropa, kay impeachment at rally naman po. Dere lang sa taas radio, alam sa mo dito sa Pittsburgh. Radyo-radyo lang ta, madungog manggapunta sa FMs 91.3 o sa FMs Bayugan Skete 95.7. Dere lang tanya, kung gusto mong mutimbaga, dire lang po mo sa itong numero 09-81-15-25-275. Oh, bebe. Dalian ninyo na mga katropa, katong mga silingan na itong mga lugar, mga kasilinganan na itong mga dapit, mga lungsod, mga sudad, mga city, mga municipality, mga province, probinsya. Pareha raman dahil na dahil sa inyo. Siyempre, ang atong programa mga katropa para rin sa mga dunay gipang lokdog, gipang goyon, gibit-bit, gisipitan, gibira-bira ang mga problema, mga kahigwaos, mga kasakit, mga kamingaw. Ayaw mo kabalaka. Kay dinhe sa atong programa. Dinhe sa atong programa, ato ng mga tiwasan. Okay, siyempre magulgoon magun mo. O niya, kanarabang magulgoon. Sige na lang, oy, my heart will go on na lang.

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: I love you lagi, pero goodbye man. Why boss, nga I love you. May pag mga pa ang premium dietary coffee mix. Okay, karong mga panahon na, pwede pag kayo ni merienda. Oh, karong mga orasan, labi na kay mura o bugnaw, kay tugnaw. Ah, matod pa ni Kuan, tugnaw ko no, dito dapat sa Bayugan Skite. Nga no kahantong na, basing uwan-uwan siguro ditong dapita. Nag-uwan na yun, amor. Pero muragwa naman yung minaw-minaw sa amor. Pag tumag-tumag po mo yung taon, di ha?
4: Oh, no!
3: Dere sa ato ang cellphone, pwede mo dere mo check sa chat. 0981152525. Okay, samtang nag-itsnak mo dyan, nagpahulay mo sa iyong trabaho, nagatrabaho mo dyan sa inyong wak pa mo kapahulay, nagpaminaw sa inyong mga radio o sa panay inyong ipaminawa dyan, mga cellphone, mga lain-lain ng mga gadget. Onya katong naka-download sa XFM apps. Parteng nindota mo na kay bisan asa mo nang dapita sa kalibutan, pwede man mo makapaminaw. Kung toa mo sa Mika, makapaminaw gapon mo. Onya, kung toa mo sa Mika, makapaminaw gapon mo. Samot na og naa mo sa Mika. Puro rin dahil din Mika. Makahinom-dom na putaan din ni Ma'am Guapa. Mor, ang sana may balita, Mor. Naminaw, oy, ulan dire, pero alimuan na, Mor. Uwan o niya limuot. Saan mo nang pagka-uwan na dahil? Wala niya na maod. Init na yung palaman na ng uwan na dahil, Mor, kayo limuot man. Ay, nako. Makaingon ang botanik. I love you, goodbye, dahil. Mor, ako sa makada sa Bayugan, Mor. Nagtinda na po kasi siguro na si Kuwate, no? Kay narabay ko diharabay sa Mika kay Muragbonay tinubdan da sa si Kuwate. Katong mama ni Kuwan, mama ni Bunrayan. Mor ba ito itigpamaligyaan ng Kuwan kanang si Kuwate? Kanang emo, Mor? Orsan po nang emo, Mor? Basig si Kulorom nang emo, ha? Kay sa mama ni Bunrayan, si Kuwate man, emo, ha? Si Kulorom, guru na. Si Kuwate. Si Kulorom.
4: No, no.
3: Mor! Mor! Kabalo na yung kamor. Ano sigog panampit ni mo, Mor? Okay. Saan mo na yung mga puhans ka ngayon nga gimingaw na mampo? Mingaw no, na mga karunose. Yan rin ba katagatagarong amor? Samot na tong kuan katong nag-ingon nga magpaluyo siya ni mo. Samot po to. Otro po tong kuan to. Napagro siya. Labi na sa mga driver, mga tendero, mga tendera, or sa panang inyohang mga matang diha. Wala di ay ma-send akong comment sa Facebook. Na-send ba siguro to? Wala, may libis lagi ka ron kayo. Naamay, impigments tralay man. Di, mantener na tadre sa Radyo Ragurota. Sa Radyo Ragurota. Wala magpakita atong Barnes araw ng magyangkang. Pero wala man kong kita niya dito sa... Ay, giaraw dahil sa magyangkang dahil itong Barnets dahil. Apa, huwag mo ka nag-ingon mo karong mo adto ko mo. Kay, siyempre, inigahuman na sa araw na maginay gabi. Tama-tama o dato, inigabot na ko gabi na. Oh, de, wala na yung araw.
4: Ay,
3: Pero unsan po yung mga toon ni Jose?
4: Ayay!
3: Magkamalison na magani ka.
4: Ayaw!
3: Ay, kung ina nga mo ato ka dito ila amor. Ha, mabunalan, mapusposan ka dito sa ako. Ha, sa ilahan, silingan, makaingon nga, uy, na may rumbuang nga ereng.
4: Ayay! Ayaw!
3: Mga langit. Balik rata mga katropa, kayo mo pahinomdom sa tagikan sa Pikas Kwarto.

0: Special.
1: XFM. XFM.
2: Si Kap Lodi nga apply sa barberohan og dinhi.
3: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
4: Basta man.
3: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
4: Basta ato.
3: Mga play unta kog barbero.
4: Hala, showy. Sorry ha, payot yang. Among. Titawa din eh.
3: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he.
4: Bayot.
3: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
4: Exciting!
5: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
6: Katukoy ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. Unya, lutmal ba kong menstruation?
5: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Zaton Plus Coffee Mix.
8: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
7: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus User, atong paminawon.
9: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko, ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol, ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule.

0: Para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Daghan ang utana nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa. Santan Plus Herbal Soap.
5: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at kumuti pa yung balat ko.
4: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
6: Santan Gold Coffee Mix.
7: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko pation og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na akong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako si Haroldan sa Kabaker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko da yun. Yung Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Dahil rajin kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Sali. Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yes to Well.
5: Santon Plus. Kali Santon Plus. Okay. Something ko lang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kaay. Kailangan din yun kaay. Ako kino minawon yun ko. Mainam ko sa buntag. Mabot. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayri ako gibati.
4: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
5: Ay, oh, normal kayo. Every morning yun.
4: Sa una ito ka pa ka nainom Santon Plus Coffee Mix.
5: Ano mag-disun ko bawas? Nagduha ka adlaw. Tagtulo.
4: Sada kong tabang ang Santon Plus
5: Coffee Mix. Okay kayo.
4: Imong paano? Kumusta pag-inom
5: Santon? Okay po kayo. So, ginawa ka. Tanan ako mga silingan. Pag-inom anong Santon Coffee Mix. Sa inindot ka.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, katong wala pa kung naminaw XFM. Tawag ko nga nilang bayot.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon nga naminaw ko XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawag o bayot. Di ba, kita nyo katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Hello? Roel? Bang?
3: Exciting!
4: XFM!
5: Exciting!
6: Oh, more than that.
7: Ay,
6: ah, pang, pang.
7: Ay,
6: pang ka.
7: Ay,
8: oh, no!
6: Sa una, taugon ko nilang lolo. Katungwa pa ko naminaw sa XFM. Karong naminaw na ko, suway ka muna. Pang, pang. Mor, napaka niya, mor. Akong mama sainsain. Asa na kas mama sainsain, Ron? Ma, asa naman ka, ma? Gimingaw ba ako ni Kuan Mani? That's ten. Wala di ay send akong ko. Ay, human naman dahil niya. Wa magpakita. Ay, human naghapon. Human naman dahil niya, human na, mor. Ako ay dangdangdaman maronoy si Sixtan. Kay wala sila, wala, wala. Wala agad eh. Mor! Mor, nga nung maganin na kuhaan man tayo na ane, mor, oy? Nga nung maganin mo nga na preso naman na taan ni mor? Tagaay ko nung si Jose Dao kuhaan mo. Nindo siguro ka nang naikasat-sat, no? Sa tek. May man si Mala. Si Mala Gloria kay narin may iya si Ven, taga Verdo. Muna nga, wala. Di nagay manumbaling dreya sa programa ni Jose. Wala na. Magpatara na lang. Wala na yun. Wala na yun. Di na makabalo mo text dire sa number. Nabudrabag si Ben, abte kayo. Pare-pareha na ganyan dyan sila itong kuhan. Katong naingo nga, lo, paluyor ako lo. Di lang ko mag-impil-impil na lang, enroll lo kayo, magpaluyor ako. Luyor yung baga. Kasagaran mo na yung mga magpaluyog. Kay mukuan mo na, kanag-kanag na mo sporta ba? Okay, nagod sa paluyo. Mag-action na takilin. Mo sporta na mo tuko na yun na. Sa maring pa, ingo-ingo nga na sa luyo niya, wadi ay. Kay suwara na sa lain. Damay-damay yun para bata. Nga na mo na. Asa na ni si Kwan? Maring Anil. Kasi maring Anil mo. Bit-bit-bit na ba itong iyaan Kwan? Kasi nga na ni itong itlog nga puwang ang itong sok. Kasi ito. Asa ka ni ka? Dito man siguro ni sa Kwan ni? Great Wall man siguro ni? Kuyaw naman niya akong kumare nga. Di naman basta-basta na. Abot naman dito sa sign na siguro nila. Murag na ito rin dito. Nangihe ba? Oh, niya. Kao na itong tinugsok nga puwa nga lingin. Ay, nako. Hindi ako si Jose na yung iniwa. Asa ba mo bukanta ko? Kasi may mo requests na nga bukanta ko. Pero dili ko dire bukanta. Dito ako sa ganghaan sa ilang amor. Mo kuha ko dito ba mo mo kuan sa tawag ani maharana wa dong nawen mo sana si sanong nagbetbet og gunra sumay guwapo nga harana ba I have a dream. A song to sing. I love to say. Butaw no? Nagi ka na yung mga tao, butaw nga ka na ba? Kanang maayo ra mo sansaan mo ra puno kanang kuan ba pareha po na ning mga saaran ng mga politiko pero dili man ano ang tanan kaya nagtoo mo nga kining mga politiko mga butbuton gini sila dili napoy dili mga butbuton kaya kanin man kung butbut naman na slob kanang turok ba lamay ba yan ang butbut mo ginay kuan ako sa una paborito kanang magkuan ng among mga silingan magkasaka naglube muanto na ko sa kwan muanto na ko sa kaneng manakaay ba niya mambunotay mambatakay nong tagay kong bot-bot nong nga kung naay bot-bot nong mutanaw po to nga nung magkuhan magkani lulo ano rin na siya nga kuan na, grabe, bata pa gani ka, lulo na. Mugi na imong pangalan di ay kanang lulo. Oo, mo na akong pangalan. Kung saan man po imong apelido? Jose. Di ay. Tagaanay ko niyang bot-bot. Magtukong na ko dito sa iyang atbang. Samtang magkuhan siya, maglambos-lambos atong mga kuhan, mga lumi. Kuyawan imong pangano kay bata bagay ka, lulo na. Lulo na imong pangan. Sa ilawang sa kong unoon na magbuot o labay yung taga ng bot-bot ro. makanda. Pero sa ako itong unahon na wana ko gikwan. Wana ko gibots out ba kay basin o iya akong napiyohon. Nagdabra ba o kadang hait ba kayong sundag. Mga katawag istorya nga walay kapoy. Halo. O gani. Diba, Mor? Katong akong isa ka mama, Mot, asa na ka to? Okay, handlock man to lagi nga. Tabano na ko to si Dejilin. Okay, muits call ba yato o karingkwan? Muits call ba yato o tiwardes? Kay nom-dom sa tamang mga katropa, gikan sa Pikas Kwarto.

0: lamang Halo. Halo Special. X-F-M. X-F-M.
1: Uy. Wake up!
2: Hala, tapa dito kwarto?
1: Gani, no?
2: Damanunun rin ba kung matulog ko, tita? Kumagdaman ko. Mananday rin ba ko?
1: Damanunun pagbaya ko, kap. Kaya kung damanun ko, mangumot, baya og itlog.
3: Exciting!
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugundo kabuhok murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung ninahinay na siya, ninahinay na siya, nagkawala doon, nawala na yun. Mga yun ay pinakalibdabis niya kaya nawala, magod. Basta ka ako, usalag ko kung mapistimunin niyo, alanga, nindot yun.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Lapito kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Samo nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
0: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahin na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Jack, usag ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor.
3: Dentum Plus Gold. Hi, ako si Razor Vasquez. Isip Station Manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kayod gapon. Usa-usab ako kaangkor. Sa una, dali lang ako hangakon. At kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santo Plus Gold kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni hiyos. Mao nang iyang gimintain ang Santo Plus Gold. Ako usab mi gamit usab niini kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak nawala ang kabukat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini kada adlaw kini na akong ginagamit kining Santo Plus Gold. Mao na nga kamudiha gamita kani ninyo nga proteksyon Santo Plus Gold labi pa sa atong mga kagisunan mga kababayenan adunay bukol-bukol sa suso, guter ug uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga Bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gando na kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

0: That song was brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Atende bola serene da kai la la wada. Oh, mama dah itu. Baik, sabar baru mak dah ne kering-kering dari sa cellphone. Dele mo tumbag. Unya pa dongog-dongog sa ako na minaw na bagi ako. Kaulit kayo lo. Ha? Kisa mo na nagyaw-yaw dari na pinta. Ha? Baru mak dah nagyaw-yaw kisa ka.
4: Ayaw!
3: Kisa mo na yung tawag na. Ha? Na, nalibang bang ko.
4: Ayaw!
3: Na dah yung tawag na. Oh, mo na diha kay mo po itawa ka ng nalibang tarito sa latte.
4: Ayon!
3: Sao ba ng nalibang mga susi sa latte? Oh.
4: Ayon!
3: At gandang alawad sa sunod, dilin ako ang tawag. Last na ning
4: Ayon!
3: Uy, namay nagbadbaha diri. Kisa kanin nagbadbaha diri ang napita. Membro ba kanin sa kuwan?
4: Ayaw!
3: Basit membro ni sa bog. Bog.
4: Ayaw!
3: Okay, mura man ni kasagara magsansaan. Gemo ang saan.
4: Ayaw!
3: Aron na'y pakyason mor! Asa na bang kamor? Murag si amor na gina kong kasusurya karoon din sa kanginan. Ang sound, yung matama kay susurya niglain kay investment rally mo lagi. Samoka! O sino yun? Samoka. O, samok mo daw. O, may nalang ng samoka.
4: Ayaw!
3: Kontra sa samuko.
4: Ayaw! Ayaw!
3: Mas tila ni kalakihan ni, oh. Oh, okay na kayo na, oh, nga ka na samuka. Oh, samuka.
4: Ayaw!
3: Pamina, mura ka na Japanese.
4: Ayaw!
3: Onsay! Tawag sa pantalon nga buslot.
4: Ayaw!
3: Mura na sila, oh. Watapaki. Watapaki.
4: Ayaw!
3: Kinsa man tong mga mapalabi-labihon.
4: Ayaw!
3: Samo ka!
4: Ayaw!
5: Hello, hello!
3: Oh, katubang naig palabi.
4: Ayaw!
3: Muna silang mga samo ka. Kantong nga balde nga wala isod nga tubig.
4: Ayaw!
3: Balde, galon, mga baril, mga wakaw si.
4: Ayaw!
3: Mo na siya niya. Pero katong mga kuhan mo na yung mga samukha.
4: Ayaw!
3: Onsay hinapon.
4: Ayaw!
3: Sa karsonets nga buslot.
4: Ayaw!
3: Muna kitawag nga watapaki.
4: Ayaw!
3: Kantong taong nga doon ay gipalabi. Samo ka! Mga langit. May pag magpahinom-dom tagikan sa pikas kwarto.

0: FM。
1: Hoy, Inday! Gipatotoy na ni Bong Bata!
2: Yes, ma'am. Ako lang gipatotoy.
1: Unya, ang sir ni mo nagkao na.
2: Na, ma'am, di yun mo kaon sa sir. Magsige rin yung siyang totoy. Ako na lang sa gipatotoy, ma'am.
3: Mga katupa, exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsyag na luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay yung relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap.

0: Desminoria.
1: No more.
0: Santan Plus Herbal Oil.
2: Atak ko, iskun pa.
3: Ang imong baon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
2: Opo, papa. Putang nga mesa.
3: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
2: Saton, pati na si, hala, himot ko.
3: Wait lang sa ha, yan kwa, okay? Yaro. Unya, igdala sa kadug tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isulod na tubig, okay?
2: B!
3: Next time, ayaw din kalinti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dinisod ug tindog kay gaminhod akong tiil. Sa ug likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na akong Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ibili na anas, the New Corellia, Del Pilar New Corellia, 69.
7: Hili pa ka magkape.
6: Santon Plus Coffee Mix, pika katilaw naman ko. Mayang tulog, normal imong ihi.
7: Kumusta ang imong pagbaw?
6: Aram ko, karong mga panahuna. Lami yun sa kanang, lami sa glasa yun. Ako nga gituyo, agad to sa istasyon tong una. Tungkol pa bitaw ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaiksuna na ko, naminaw karon inumog Santon Coffee Mix kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi kay maya imong tulog, nato pa kondisyon imong lawan.
5: Nagkape na ka, itambalan pa ka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: That song was brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Zopay pagkapena Santon Plus Coffee Mix perting nindota makahayahay nai kabugay, nai mangosteen, nai suyabin, pastilan, hinibo sa Gets to Health Incorporated muna nakadindota ang mga katropa pero saan ito mangyundi nga kung ano man yun, niabot naman sa kinatumyan sa tuktok.
4: Ayaw!
3: O ata na, wala gini, sunata na. Ugma na po tapuhon, mga katropa, mga silingan, mga barkadings. Naguhugoy na po ta, ugmang adlaw na po tapuhon. Okay, ato na po nga, katong mga palibalibihon, ato na po itong birahan. Sagaan na lang sa kinatibok ang puwersa sa XFM's Network Philippine Pines. Atong kauban sa Picas Cuarto, si katropang Keanu Zair Sibgan. Alang sa nagkayosang Pilipino sa Philippine Pines. Kini na lang si Jose Moingon. Ayaw po na ako sa dautan.

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pakuratira ko si Mrs. Nimo nga. Di na mo gaya imong tamadidoy kay gidiabetes na di ay ka.
3: Exciting!
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
6: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinunggan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad. Sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya. Paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Selco 24/7 Customer Service Hotline.
7: Exciting!
8: XFM time, it's 5 o'clock. Time check, brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3, may Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil.
9: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
10: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane, at pisikal na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bakterya, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3 kung iinumin araw-araw ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid dyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyonan ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ang medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
8: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
0: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pakurati mong uyab ba? Ing na nga, di lang ikaw ang akong uyab. Daghan mo. Sige na, par, pakurati na yun, par.

0: Final Call sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?

0: Sikap Lodi nga apply sa barberohan o dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
2: Basta man.
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
2: Basta ato.
1: Mag-apply unta kog barbero.
2: Ala, showy. Showy ha? Payot yang. Among. Titawa din eh.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he.
2: Bayot.
1: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
4: Katukoy ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba akong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. Tay 4 anyos taga Bukidnon sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon na apagi pagluha-luha. Tus grabe ka katol. Grabe ka hassle labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
3: Zaton Plus Herbal Soap.
12: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
13: Zaton Gold Coffee Mix.
14: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning kapigyod, gahatag o kalagsiks ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko dili ko. Patiun o kapoy o nihamis po akong pamanit ani. Layo ra kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Zaton Gold Coffee.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko da yun. O Sister Pain. Kay kong upan pa nga painkiller, walay epekto. Kahir rajin kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Pagpili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Sali.
5: O sa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestwell.
4: Santon Plus. Santon Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kaay. Kailangan yun kaay. Ako kinumingawon yun ko. Mainam ko sa muntag. Mabuntinom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayri ko gibati.
5: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
4: Ay, normal kayo. Every morning yun.
5: Sa una, ito ka pa ka nainom Santon Plus Coffee Mix?
4: Ano magbisod ko bawas? Nagduha ka adlaw. Nagtulo.
5: Sita kong tabang ang Santon Plus Coffee
4: Mix? Okay kayo.
5: Imong pana, kumusta pag inom Santon?
4: Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag inom ang Santon Coffee Mix, sa inindot kayo.

0: ugali sa mga butika nationwide.
1: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
2: Agusan Lending Corporation.
1: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Sa una, lagan kayo ko. Nag-asar ko wabot ko. Oh! Ika Smart City, ato sa Tagum City, o gini sa Turel. Sukan nga na minaw ko sa X, di na ko lagan.
5: Ayo, ayo. Paturin niyo kayo lang-lang, di ay. Kaya katago-tago kasi mong utang. Biyari di mong utang, oy. Ang sagong kagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
4: Nibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa repe. Exciting.

0: Uy.
1: Wake up!
0: Hala, tapad ito ang kwarto?
1: Gani, no?
0: Damanunun, raba ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko. Mananday, raba ko.
1: Damanunun, pagbaya ko, kap. Kaya kung damanun ko, mangumot, baya og itlog.
2: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doon ka buong murag na koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung na, ninahinay na siya. Ninahinay na siya, nagkawala. Hato, nawala na yun. Mga yun ay pinakalibis niya kay nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo testimony niyo, alanga, nindot yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Ay, ingon niya, nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Maayo kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon aki ni glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: ka nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Ibilis sa mga bukya.
3: Dentum Plus Go. Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kayod gihapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guiter ni Hiyos. Maunang iyang gimintin ang Santon Plus Gold. Ako usab, migamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katupa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita kanin ninyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa atong mga kagisunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gano'n na kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

0: Go. Cum Mamino Ka sa XFM.
1: Mar, pakuratira ko si Mrs. Nimo nga. Di na mo gahi mong tamadidoy kay gidiabetes adi ay ka.

0: XFM Time. It's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Hola. Hello.
1: Oh, hello.
0: Papa. Pa.
1: Oh, nak.
0: Li, na.
1: Na ako sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
0: Imo, manok, ibarte.
1: Unsa? Akong manok, ibarter? Kadali lang. Inay mo mama, nanan ako sa krusig.
2: Mga katupa, exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang, good ko, good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inaw, Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
12: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturo. Bu food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like good. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Arlene ng Davao City.
3: Usa ko ka virtual assistant.
2: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
5: Zenton Plus Coffee Mix.
6: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
7: Tantum Plus Coffee Mix, Tantum Plus Gold na basiyo.
6: Ay, nakapalit yung gaso.
7: Oo,
6: kapalit yung gaso. Na, oh, basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
7: Dito sa baba.
6: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
7: Oh, Yestrel, na ba yun?
6: Para makasure yun, dapat
7: na
6: itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Tantum Plus Coffee Mix o Tantum Plus Gold.
7: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
6: Sukat nakainom ka o Tantum Plus Coffee Mix.
7: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, kagong kasing-kasing po din naman kayo mong pag-update. Sa muna akong gimintin karon.
6: Pisa to Plus Gold, kung sino nakatabang si mong balatian?
7: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nga na kayo ko yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Skatlaw. Sa mahaw, panitong panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, sakit eh. Pika sa akong likod na niya mo. Kuhan rin akong gumuhi.
6: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mong ginom ane. Sa Plus Gold.
7: Okay na siya. Hayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kana pong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga kong mga silingan din sa Santerini, maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kahit ako kaya na ikatabang

0: mapali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, wagi sulo lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghanag sulo lang akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tihoram ni Slasto. Exciting?

0: Pamina og Ka sa XFM.
1: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka Pamina og XFM. Andir-andiron na ko sa kong asawa.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka paminaw ko og XFM. Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog. Lampin dire!
1: Pagawa, tiya! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang daw-daon! Manghugas sa kong plato! Weh! Pakalagot!

0: Cum Mamino Ca sa XFM.
1: Par, time's up, dali ragot. Pakurati ragot imong misis nga. Wala lang kay tarbaho pagkaugma.
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nanggo akong babungog. Katul, kaayo to. Dinom akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kayuhan sa atong lawas. Dako dugay, ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, yabaw di oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Clariskin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado, si Balom Antique. Sumasakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Sansol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang akit ng katawan ko.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Sansol Plus Herbal Oil. Sansol Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Sansol Vitamin C. Nindot na jud akong pamina ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiskubre ni inyo.
1: Sansol Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sansol Vitamin C.
5: Sansol Gold Coffee Mix.
6: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Etris ang akong pangidaron. Dugar na kainom ko sa Sansol Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong gipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sad. Unya magkapabata po sa atong pamanit. Sansol Gold Coffee Mix.
7: Sansol Gold Coffee Mix, ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
5: Sansol Gold Coffee Mix, mabalit sa mga butika nationwide.
8: Sister Pain. Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon o Sis the Pain para dere-derecho ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ibilis sa mga butika.
11: Kung mamino ka sa XFM.
12: Hoy, Madi. Kung ang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
13: Mga katrupa, exciting!

song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Camino Ka sa XFM.
1: Hoy, Mrs. Pakuratir ko ng imuhang bala, Mrs. Nga, kanang imong kamaguhuran nga anak. Dili na iya, ha?

0: ơi, mệt ra.
1: Lì bông cơ bà.
0: Ôi, ngã nông nâng lì bông măng cả.
1: Quân cho cô bị lì ơn. Cả năng cơ phá. Ô bà mệt.
0: Ai nà ả rà nà xe mù hà đồ đông mệt ra. Cùng đi tù cà xa gua bà. Ngã bà xa kê tàn ra cả. Ô, đi tù cà xa pangit. Ngã mạc xa kết em mông mata.
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, daghan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kog maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inom og Premium D3, ragid na nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na kong Premium D3, sir, ning arang-arang gid akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
12: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
14: O di ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Huli na jud ko, wala nagasool ako ang migraine. Unahan sa kuan aning kape kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
5: Santon Gold
16: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
17: Sister Pain.
18: Ako si Ricky. And I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Regun. Bas kayo mawala ang pain.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mapalit sa mga butika.
20: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
21: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kanyanto, magsingit ang katubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo, gikan sa gadget, paingon sa kung unsay mong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang, sa dihang nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako naging siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X Plus.

0: palit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, parle, pagod. Pakuratira mo ni mong kumpare nga. Nakay gusto niya. Charot.

0: Car sa XFM.
1: Hala, oy, di mo dali siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arte. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na'y sabaw ang balot. Ah. Kung ikaw ka ha, isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisiwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o nahimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Himsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat siwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, sirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Claire Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Ata ka, iskun pa.
4: Ang imong baon nga kwarta, yata gana ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa, putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pati na si, halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha, kaya kukuha, okay? Yaro, unya, igdala sa kanong tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B!
4: Next time, ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibost makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini?
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.

0: Sister Paige.
1: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mo sakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga buki ka.
2: Apo, monkeypox mana?
3: Unsa mana?
2: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
3: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C kini ang imong imnon. Kao mag vitamin C ka.
3: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po lolo.
2: Atong protektahan ang atong kalawasan para dili ka magkasakit.
3: Samtong vitamin C.
2: Magsanton vitamin C.
4: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton vitamin C.
5: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Par, pakuratira ko ng imuhang mama o papa nga. Mipasarjog ka, bisag wakay sulod-sulod.
8: Okay.

0: XFM Time. It's 8 o'clock. Time check. Brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Kung guwapo gani magpatato, unsay tawag?
1: Cool!
0: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?
1: Adik! Exciting? Exciting!
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Maganda at malusog na pakikinig sa ating pong lahat, mga kaibigan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Nandito naman po ang inyong mga lingkod. Maghahatid na naman ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po dyan, mga kaibigan, ang ating pong Yes to Health at ang ating pong mga nutraceutical grade FDA approved na mga produkto. Sa mga kabayan po natin dyan na hindi pa nakasubok ng mga produkto natin, nako, puntahan na po ang pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyong lugar para masubukan nyo, especially yung ating pong ultimate trio. Lalo sa panahon natin ngayon na napakarami ng naglalabasan na naman ng mga sakit, ano? Eh napakahalaga na bigyan po natin ng panangga ang ating pong pangangatawan laban sa samot-saring mga mikrobyo na maaaring magdulot, ano, ng iba't ibang uri ng sakit sa katawan natin, ha? Ayan, mabibili niyo po yan. Hanapin ang Tatak Yes to Health sa tuwing bibili kayo ng ating pong mga produkto, mga kababayan. Ito naman po si Sir Michelle Hinas, mga kasama niya naman dito sa ating programa. At syempre, mga kasama rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner, at sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas. Syempre, muli na naman natin pag-uusapan ang mahalagang puntong pangkalusugan, kaya hopefully, nasa maayos po tayong kalagayan habang nakikinig po sa ating programa ngayong araw pong ito.
3: Mm-hmm. So, mga kababayan po natin na gusto pong sumali, makahilo-bilo dito sa programa po natin, pwede kayong magpadala ng inyo pong mga text messages or mga inquiries. If ever meron kayong mga katanungan about your health, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. At ilike nyo rin po, mga kaibigan, ha, ang atin pong Facebook page. I-search nyo lang ang Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan, para lagi pong updated kayo, no, sa mga announcements po natin, mga bagong produkto na ilalabas po ng Yes to Health, at ganoon na rin sa atin pong mga pa-promos, mga kaibigan, no. I-like nyo po, i-follow ang atin pong mga Facebook page. At huwag kalimutan, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan, no, para po makapagpa-konsulta, mabigyan po kayo ng complete health assessment at matuldukan na yung mga karamdaman na matagal na pong iniinda, dinadaing po ninyo ng mga sakit, eh mabigyan na po yan ng kalunasan, mga kaibigan, ha. Puntahan po ang mga Yes to Health Clinic po natin na malapit dyan sa inyo pong mga lugar, ha.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Hotel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cellpole Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw.

0: Katrina, mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Secret of Health. Health Info.
3: Health Info po nga tayo, mga kaibigan. Kayo po ba ay nakakaranas ng parang laging tinutusok-tusok ang inyo pong mga extremities, mga palad, talampakan po ninyo? Parang tinutusok-tusok ng maliit na karayom, mga kaibigan. Ako, maaaring symptoms na po yan ng isang karamdaman, tinatawag po na neuropathy. Atin po yung konsulta kay Doc Algie. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na neuropathy?
4: Tama ka, no? Maraming mga kababayan tayo. Madalas yan ang reklamo nila, no? At lalo na kung meron na silang mga iniindang iba't ibang sakit na tumatama sa tinatawag nating circulatory system. Mm-hmm. Ang neuropathy po ay maikling ano yan, taguri doon sa tinatawag na peripheral neuropathy. Na pag sinabing peripheral, yung peripheral nerve na isang tao, ito po yung tinatamaan dito, ha? Kaya nagkakaroon ng problema, ang pakiramdam ay namamanhid, parang tinutusok-tusok at yun nga, pins and needle feeling, sabi nga. Itong peripheral nerve po kasi ay lumulusot yan sa mga dulong bahagi o distal part ng ating katawan. Kaya pag mayroon kayong peripheral neuropathy, anyway, neuropathy or neuro, it means nerve, ano? At ang mga sintomas po niyan ay sa kamay, sa paa, yung mga malalayo sa sa area ng heart natin, no. Ang nagdudulot po itong neuropathy ng hindi magandang pakiramdam o discomfort na pwedeng makaabala sa ating pang-araw-araw ng pamumuhay. Bukod po sa nabanggit natin, ano, na panghihina or panunusok, parang needle pins, pwede rin makaramdam ng panghihina, pananakit na hindi mo maipaliwanag kung saan banda, no. May mga taong ganun eh, yung parang may pain sila na hindi nila ma-explain kung saan ba nang gagaling o saan nila talaga literal na nararamdaman. Pwede rin nagkakaroon ng pamumulikat. Pwedeng kamay o kaya mga binti po natin. So kabilang din po sa mga sintomas ng neuropathy, bukod dun sa mga binanggit natin, ay ang paghina ng mga reflex ng ating katawan. Mm-hmm. Okay, pag tinawag na reflex, ang katawan natin may tinatawag na natural reflex reaction. Mm-hmm. Once na halimbawa, mayroong tatama sa mata mo, automatic pipikit ka, di ba? Pag ikaw ay hahampasin, automatic. Meron kang iwas. So, yun ang ibig sabihin po noon, yung pagiging sensitive natin sa mga nangyayari sa ating katawan gawa ng stimuli. Ganun din, yung sensitive tayo sa temperatura, yung sa balance, okay? Yung pagkilos natin, kung kinakailangan maging mabilis o makupad, yun yung ano ng reflexes natin. Pwede rin tayo magkaroon ng pagkahilo o kawalan ng kakayanan po. Ito yung worst sa kalalakihan eh, di ba? Yung kawalan ng kakayahang makipagtalik. Mm-hmm. O, sa iba talagang di baling mawala na daw yung paningin, wag daw yun. Sabi ng iba yan, ha. So yun yung mga naapektuhan once we have a peripheral neuropathy na pwedeng maging hadlang sa inyong normal na pamumuhay, mga kaibigan.
3: Mm-hmm. Isa siguro yung Doc sa pinakamapait na ano, na problema sa mga kalalakihan.
4: Oo.
3: Pag yun yung nawalan ng reflex.
4: Oo.
3: O yung inyong alaga, mga kaibigan.
4: O, may laban na wala pa siyang reaksyon.
3: Oh, sobrang loading, ha. Ano po ba, Doc, yung mga pangunahin po na mga pinagmumulan or tinatawag na sanhi ng ganitong karamdaman, Doc?
4: So, may mga kondisyon na pwedeng tamaan ang ating mga nerve, katulad ng Charcot-Marie-Tooth disease o CMT, na ito'y isang uri ng kondisyon na naapektuhan yung motor at sensory nerve ng ating katawan. Dahil dito, nahihirapan yung mga patient na igalaw yung kanyang binti at paa na pwedeng nagdudulot din ng panghihina ng mga kalamnan. Mm-hmm. Siyempre, pag hindi mo na naigagalaw yung mga paa o any muscles of your body, nagkakaroon ng muscle atrophy. So, nawawala yung normal na itsura o forma ng mga paa kasi lumiliit yung muscle. So, habang tumatagal na hindi mo na imumove yun. So, ito naman po ay nagiging sanhi ng madalas na parang nadudulas kayo. Hindi naman talaga delikado yung dinadaalan nyo. Bigla kayo natutumba. Yan. Yung iba naman, madalas na nalalaglag o kalaunan. Yung mga kamay na natin, apektado na rin yan. Nawawala na rin ng mga muscle. So, may mga ganun, ano, isang uri ng condition yon. Pwede rin nagkaroon ng aksidente or traumatic injury na pwedeng naapektuhan yung nerve doon sa ating lower extremity or upper extremities o yung mga peripherals natin. Any accident

0: or yung iba nag-exercise partner tapos biglang napatindi yung galaw. May mga sabi nila, ako may pumutok tapos after nun parang hindi na ako makagalaw na maayos.
1: Merong mga ganyan.
0: Yung mga sinasabi ng mga manghihilot daw na ipitan. Totoo naman yun. Kasi pag yung nerve ang naapektuhan, pwede ring maapektuhan yung normal function nito. Sa ibang pasyente naman, pwedeng nakaranas sila ng infection. So yung infection na nagdudulot ng damage sa doon sa ating nerve, pwede ito nanggagaling doon sa pag-atake ng bacteria o kaya naman ay virus that causes a nerve problem or damage sa nerves natin. Pwede itong maging dahilan ng neuropathy. So may mga problema din na katulad po ng nagkakalaba, nagkaroon kayo ng bulutong tubig o chicken pox. Ngayon yung mga umidad na hindi nagkaroon ng chicken pox ng kabataan nila, tapos na-expose sila doon sa virus na yon, ang labas nun yung tinatawag na shingles, okay, or herpes. Pwede rin yung mga nagkakaroon ng AIDS, apektado na rin yung mga nerves nila, yung may mga AIDS. So, ilan po yon yung mga infection that causes possibility to develop neuropathy. Yung iba naman, partner, may mga autoimmune disorder. Yun. So, sa autoimmune disorder naman, ang kalaban ng katawan natin is no other than our sarili. Own immune system. Okay? Katulad nung Guillain-Barré syndrome, di ba? O yung SLE, o systemic lupus erythematosus. Yan, yung rheumatoid arthritis, yeah, na kung saan tinatarget ng ating immune system mismo yung mga delikadong kasukasuan, di ba? Kaya nagkakaroon tayo ng rheumatoid arthritis. So, alin man doon sa mga autoimmune disorder na yun, can cause peripheral nerve damage na pwedeng maging dahilan ng peripheral neuropathy. Pwede rin systemic diseases. Pag tinawag na systemic, itong isang kondisyon niya na nakakaapekto sa buong katawan natin. Katulad ng diabetes or hypertension o kaya naman ilang uri ng cancer. At kasama na din yung autoimmune disease na pinag-uusapan po natin kanina. Pwedeng vascular disorder, yung mismong daluyan ng dugo natin, kumikipot, nagkakaroon ng aneurysm, nagkakaroon ng pagbabara, at ito ay pwede nakaka-apekto doon sa tibok ng puso natin na alam naman natin ang daloy ng dugo at ang nerve natin almost magka-connect talaga yung kanilang function. So pwede ring deficiency sa mga vitamins katulad ng B vitamins, B1, B6, B9, B12, yung niacin, vitamin E. Ayan, pwede yun. Pwede namang yung sobrang pag-inom ng alak nagkukosa ng damage dito sa brain natin. Alam nyo, ang alak can cause direct damage sa ating liver, kidneys, and brain. Kaya nga, di ba, pag uminom ka ng alak, nadidisorient yung brain mo. Kaya hindi mo na alam ang nangyayari sa paligid mo. And yun yung mga pwedeng cause ng development ng neuropathy, mga kaibigan.
1: Maraming salamat, Doc. Kaya sa mga kababayan po natin, merong ilan dyan, Doc, na preventable yung mga maaaring pagmulan ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Ha? Kaya kung kayo po ay nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit, nako, ay marapat po na umiwas dun sa mga bagay-bagay na nakakapagpalala ng mga ito, mga kaibigan. Tulad na nabanggit nyo, Doc, kanina, yung pag-inom po ng alak, mga kaibigan, lalo na kung meron ng tama talaga yung mga nerve po ninyo. At ito rin ang isa sa nakakapagpalala at maaari ding mag-trigger ng problema sa inyo pong mga nerves, mga kaibigan. Mas mainam na iwasan na po natin, mga kasama. At huwag kalimutan, ugaliin pong uminom ng mga suplemento at mga bitamina na makakatulong sa pagpanumbalik ng healthy na mga nerves, mga kaibigan. At alam niyo ba, ayon po sa pagsasaliksik ng mga eksperto, napag-alaman po nila na ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay nakakapagpababa po ng posibilidad ng pagkakaroon ng neuropathy na karamdaman, mga kaibigan, o pagkakaroon ng peripheral neuropathy. Dahil ang ginagawa pala ng Doc, yung premium D3, meron siyang mga content na pinoprotektahan niya yung atin po mga nerves. Hindi lang yon ay nire-repair po niya, mga kaibigan. If ever, merong mga nasisira. Yung nerve kasi natin, meron po yan siyang parang insulator. Meron siyang protective
0: sheath. Yung myelin sheath.
1: Yung myelin sheath, mga kaibigan. Pagka yun po yung nasisira, doon nag-uumpisa yung parang, kumbaga sa kurente, nagkakaroon ng grounded.
0: Shortage.
1: Short circuit. Short circuit. So, sa mga kababayan natin, na ganun din yung nerve sa kanila pong pangangatawan, doon na rin nag-uumpisa na hindi nagiging maayos po, mga kaibigan, yung function ng nerves sa atin pong pangangatawan pag nasisira yung mga protective sheath na yon, mga kasama. So yung araw-araw po na pag-inom ng premium D3, nakakatulong yun siya para i-repair yung mga na-damage na yun. ng mga myelin sheath, mga kaibigan, no? Kaya ugaliin niyo po ha, na araw-araw po ang pag-inom ng premium D3. Isabay niyo po yan sa mga nabanggit ni Doc kanina, no, na mga vitamins like B vitamins, Doc, ano?
0: Uh-huh.
1: At vitamin E is also very beneficial, ano, para sa pagpapahealthy ng atin pong mga nerves, mga kaibigan, ha? Ang atin pong premium D3 ay may bilibili na po yan, ano, sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Couple Plus Gold.
5: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ang Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
2: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
1: Welcome back mga kaibigan sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito mga kaibigan ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated. At syempre ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kabilang po dyan mga kaibigan, ang atin pong nangunguna na produkto, ang atin pong Sunzone Plus Gold. Ang Sunzone Plus Gold po mga kaibigan, ay meron po yun siya mga piling-pili na mga sangkap na makatutulong sa pag-improve ng atin pong overall health. Lalo po sa mga tao na nakakaranas po, no, ng problema sa kanilang pong nervous system. Ito po ay mayroong mga powerful bioactive compounds na nakakatulong upang mas solusyonan ang mga pinagmumulan ng karamdaman sa atin pong nerves. At ayon po sa ano, sa pagsusuri, yung iron pala, Doc, ay napaka ano yan, napaka importante sa neuronal process ng atin pong pangangatawan, especially yung myelination process, ano, yung binanggit natin kanina na yung pagpapanumbalik ng protective sheath doon sa atin pong mga nerves. Yung iron pala, isa yan sa malaki ang role sa pagpapanumbalik ng mga yon.
0: Tama, ano, kaya nga meron tayong mga sangkap sa Sunzone Plus Gold na mayroong organic iron mula sa mga sangkap nito like spirulina, yung atin pong ampalaya na nandun, yung extract ng ampalaya. At may mga sakit din, ano, tulad ng pagtaas ng asukal sa dugo. Ang Sunzone Plus Gold ay nagtataglay ito na kasi ng mga bioactive compound gaya po ng polysaccharide, saponins, phenolic, yung polypeptide P at charantin. Itong mga to ay tumutulong upang balansihin ang asukal sa ating dugo. Na ang diabetes ay isa sa common cause. Mm-hmm. Actually, nangunguna nga ito sa dami ng mga taong nagkakaroon ng neuropathic disorder kapag diabetic. Kaya di ba, pag diabetic ka, parang lagi na lang ngalay at manhid ang inyong mga talampakan. Minsan parang may langgam doon na lumalakad. Kasi nga, pag diabetic, ang isang tao, mayroong tinatawag na diabetic neuropathy na pwedeng ito ang isa sa complication. Ito rin po ay nagtataglay ng sulfuric compound na allicin mula sa garlic na tumutulong naman upang maiwasan ang alta presyon na siya ring pangunahing dahilan ng neuropathy.
1: Mm-hmm. Yes, mga kabayan natin, minsan kasi, Doc, yung kape yung madalas sinisisi. Bakit nagkakanerbiyos? Oh. Bakit nagkakaroon ng nerve problem, mga kaibigan? Pero ito yung mga ano na to, yung mga primary cause kung tawagin, ano? Like pagtaas ng sugar sa inyo pong dugo, pagtaas ng presyon ng dugo po ninyo, mga kaibigan, na napakalaki po ang kinalaman niyan, ano, sa pagpinsala doon sa atin pong mga nerves. Eh dapat masosolusyonan din sila or i-correct din, mga kaibigan, yung problema na yan sa atin pong pangangatawan, ano? Kasi minsan yung iba, take sila ng take ng mga B vitamins or mga pampahealthy ng nerves, eh yung root cause pala, Doc, ay hindi na papansin o hindi na bibigyan ng ano, ng solusyon, ano? So sa mga kababayan po natin na meron kayong mga primary cause ng iyong mga sakit, much better na yun yung paglaanan po ninyo ng pansin. At mas madali po yun, mga kaibigan, ma-check. Mas madali po yun malalaman, especially kung kayo po ay pupunta, no? Bibisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para mabigyan po ng complete health assessment. Ma-assess po, no, yung overall health, lalo na, Doc, yung mga tao na nakakaranas ng mga multiple problems sa kanilang pangangatawan.
0: Oo. Kasi kinakailangan bawat isang individual ay mayroong talagang kanya-kanyang nutritional plan. Mm-hmm. Kasi minsan, yung isang tao, kailangan niya, prioritize niya itong ganitong program, mm-hmm, ganitong nutrition. So, dun sa ating Yes to Health Wellness Clinic, ay makikita natin ano yung priority. Kaya meron tayong mga assessment tools gaya po ng ARDK, mm-hmm, meron tayong isang machine pa na tinatawag naman nating quantum analyzer na pwedeng malaman ano yung mga pwedeng nagkukos na deficiencies natin. Ano yung vitality profile natin? So nakikita yan at nagagawa natin ng prevention or intervention habang hindi pa tayo nagkakasakit o lumalala ang ating sakit. At yun po yung ating ginagawa doon. Kasi ang naturopathy is for prevention and rejuvenation. Pag sinabing prevention, hindi ka pa nagkakasakit, nagsisimula pa lang, tinatarget mo na yung possibility na mag-cause. And yung rejuvenation naman, once na may sakit ka na, tinutulungan ng katawan na ma-rejuvenate. Okay? Kasi may katawan tayo na mayroong capability to heal itself. But the problem is, yung katawan natin na yan, hindi na magamot yung sarili niya kasi kulang siya sa sustansya eh. Wala siyang magamit para ma-repair yung kanyang mga damage. So, yun ang ginagawa natin sa tinatawag nating naturopathic medicine.
1: Ayun. O sa mga kababayan po natin, ano? If meron kayong spare time or mas maganda, laanan po ninyo ng panahon na bumisita, pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic para mabigyan naman ng panahon din yung kalusugan natin, ano? Minsan, ito na yung napapabayaan natin na ito nga dapat yung atin pong papangalagaan. Lalo na po, yung puhunan nila is yung lakas ng pangangatawan nila. Give time for yourself.
0: Halos karamihan ng tao, puhunan talaga, lakas, saka angas. Minsan. Kailangan yun ng lakas lagi, ano?
1: So, sa mga kababayan po natin, ha, bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
7: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
8: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa complete health assessment at para po sa free consultation.
9: Secret of Health, live advice.
1: Meron nagtanong dito sa atin, Doc, ano, isang listener po natin, lalaki, 50 years old, meron po siyang epilepsy. Epileptic po siya. Makakatulong daw ba ang Santon Plus Gold para po sa kanya, Doc?
0: Yes na yes, kasi ang epilepsy isang kondisyon na hanggang sa ngayon hindi pa rin talaga mawari kung ano yung overall causes.
1: Mm-hmm.
0: Pero ito nakaka-apekto sa ating nerve at sa ating brain, yung central nervous system. So, pag nag-take po kayo ng Santon Plus Gold, may mga phytochemicals ito na nakakapagbigay benepisyo sa ating pong una, muscle, nerve, at sa ating mga brain. So, maraming umiinom nito na may mga epilepsy na ang kanila napapansin na babawasan yung episode ng attack, yung seizure nila. So, sa patuloy na pag-inom ng mga ganitong klase ng supplement, Santon Plus Gold, samahan pa ninyo ng yung tinatawag nating premium D3. Mm-hmm. Kasi ang VCO is very good and very healthy sa ating brain.
1: Mm-hmm.
0: Kung titingnan natin ang mga pag-aaral, ano, ito po ay magbibigay ng benepisyo sa inyo. Although hindi natin sinasabi na pag uminom kayo niyan, hindi na kayo atakihin, pero karamihan ng mga nagtitake nito, napansin nila na kung hindi na ako masyadong inaatake. May nakausap ako sa ating wellness clinic partner, in a day, almost 7 times siya inaatake. Kaya halos hindi na siya umaalis ng bahay. Pero nung nag-take daw siya ng Santon Plus Gold, nagsimula na 2 times, mm-hmm, nabawasan na, once, then every few days, at sa tuwa talaga niya, tinuloy-tuloy niya yung pag-inom. Okay? Kasi nutrition ang kailangan natin, so any part of the body can be normal.
1: Mm-hmm.
0: Yun po yung dapat niyong gawin.
1: Ayun. So mga kaabayan po natin, no, na lagi pong inaatake ng epilepsy, ano, or lagi nag-seizure, nako, ay inuman niyo po, no, ng mga produkto natin, mga kaibigan, para mapahealthy din, ano, yung atin pong mga nerves sa atin pong pangangatawan, at makaka-cope up syempre yung pangangatawan natin, ano. Bagaman hindi talaga totally kayo gagamutin po nito, mga kaibigan, kasi ito naman po, mga kaibigan, is for supplementation po ninyo. Nutrition ang ibibigay nito sa inyo, na yung nutrition na yun yung makakatulong para makakope up yung pangangatawan po ninyo laban sa ganitong uri po ng mga karamdaman, ano? At hindi lang yun, pati yung iba pang mga kailangan na nutrition ng katawan mo may bibigay po niya, mga kasama. Okay, Doc, lagi po ako uminom ng Santon Plus Gold, Vitamin C, sa Santon Vitamin C and Premium D3, 3 times a day. Okay po ba yun, Doc?
0: Yes na yes po, kasi alam nyo, yung pag-inom natin yan, para rin kayong nag-take ng concentrated na mga sustansya, mm-hmm, na kadalasan po hindi mo makukuha sa diet mo. So, if you can do that every day, as long as you can, ay mas maganda po at positibo ang magiging reaksyon ng ating pong katawan.
1: Mm-hmm. Para sa mga kabayan po natin, ano, na gusto pong uminom or gusto mag-take ng ating pong mga produkto, ang ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C po natin at Premium D3, pwede nyo po yan siyang i-take, mga kaibigan, na magkakasabay po, mga kasama, ano, para sa complete package sa nutrition na kinakailangan po natin, at syempre sa pagpapatatag ng atin pong resistensya sa pangangatawan, ano, at panglaban sa samot-saring mga karamdaman sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha. Huwag kalimutan, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health pagka kayo po ay mag-avail ng atin pong mga produkto. Now, Doc, wala na po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may maiwan ka pa ng mensahe, Doc, sa ating mga avid listeners.
0: Pasalamatan na lang talaga natin yung laging nakikinig, sumusubaybay at tumatangkilik po na ating programa, at lahat ng mga tumatangkilik din natin mga, mm-hmm, produkto. Sana po makatulong kami sa inyo, ano, sa mga maliliit na impormasyon para manatili po tayong healthy araw-araw. Tandaan po natin na kung gusto natin maging malusog, pag-aralan natin yung mga principles kung paano tayo magiging healthy, at ang kaalaman para po diyan ay napakahalaga sa atin at sa ating buong pamilya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. Yan po si Dr. Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor. Tanong po yung likod, Sir Michelle Hinas. Masamantala nga pala, bukas po muli sa ganitong aras, dito rin sa ating pong mga himpilan, ay magkarinigan po tayo, mga kaibigan, at makakalap na naman ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan ang ating pong nag-iisang katawan, mga kaibigan, ano? Dahil yung mga gamit natin, alagang-alaga nga natin, mga sasakyan natin, lalo tigit yung katawan natin, ano? Na dapat pong ingatan at pangalagaan ng husto. Kasi minsan, mas mabilis nagre-retire yung katawan o yung may-ari kaysa dun sa kanya pong mga gamit, mga kaibigan, ano? So, bigyan natin ng time, bigyan po natin ng panahon, ng budgetan natin yung atin pong kalusugan, dahil napakahalaga po ito, ano? Kesa sa ano pa mang gamit na meron po tayo, mga kaibigan. Ay, once again, maragandang pakikinig, malusog na pakikinig sa atin pong lahat, mga kaibigan. Ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
10: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health.
11: The Secret of Health.
12: XFM time. It's 9 o'clock. Time check. Brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil.
13: XFM.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: Diri ra daw gihapon. Diri ra ka masking gikapoy na kay ko. Diri ra ka masking ka na. Charot, kamartir ba ni Mudzay? Alo, uwe, unsaon ta maging nabitaw binuho, maski unsaon pa natugan ng tambag-tambag sa itong mga amiga at amigo gani. Sa ngalan gani, igin sa gugma, lisod kay na sila, lisod kay na sila patulugon ay. Lisod kay na sila istoryahan kay, masking pagbingo na, ikapoy naman ko, Zay, uwe, kanya magtambag-tambag dahin ka kay, ang ending ana, ihagya pong desisyon niya ang sundon. Sige! Hi, baby! May gabi po sa to ang tanan. Welcome po sa to ang programa karong gabi una. Ang putahe sa gabi. O ba? Kumakarat na naman yung boses natin, ha? Sabo ko sa kumakarat. Bito, may gabi po sa to ang tanan and welcome po sa to ang programa. Putahe sa gabi inyo ang madungog sa tibok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Madungog usab sa official radio stations sa Radyo Amigo. And of course, makita usab ninyo sa to ang official Facebook pages. Live ang ato ang kaanyag. Sarla. Gapahagid sa live ni Cinderella. Oy. Live kita makita sa itong official Facebook pages. Paliwag ko pa-follow, pa-like, ug pa-share. XFM Bukidnon. Oh, live kita din ha. And of course, live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab sa XFM Davao Katropa Digital. And ingon man sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Grabe katugno sa gawas, Bim. O lang akong tingog akarat. Kaya, Grabe jud, uy. Tugnaw kayang panahon. Ilabi na diri ka karon sa may malay-balay Bukidnon. Sa katugnaw sa panahon, makahuna-huna agad ka nga dapat na akay ka, kanang ka-holding hands. Oh. Dapat nga na akay ka-uban karong gabi una. Nga mag-inom-inom sa to ang lamian kay nga kape. Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Oh, lami kayo siya nga kape, baby. Tungod kay aside sa nagkape na ka, matambalan pagid ka sa imuhang balatian. Ang kaninot po daan niya ito ang kape, kay aside sa kape na huwag makatambal pa si muhang ipamati diha, naapod ni siya ay glutathione and collagen o makatabang kini siya ng muhayag po ang imuhang pamanit. Available na po kini siya sa mga suking Mercury Drug Stores nationwide, South Star Drug. Available sa the Generics Pharmacy and Generica Nationwide. Kung gusto po nimo nga i-deliver directly sa imong doorsteps, available usab sa mga online platforms like Shopee, Lazada, and TikTok. Ang atong programa usab gipaluyohan sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po gasolina nga pang international ang brand og di kalidad ang imong gipangita, ayaw kalimot sa pagpagasolina og pagpa-change oil sa El Ilion Shell Mobility Station. Naku, binin ako maglangay patungod kaya aduna kita pag-aisgutan karong gabi una para po sa to ang Sir BB question for tonight. Aba. Ang atang Sir BB question karong gabi una, gipaluyuhan usab sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka po o ikaw mga nakay or magpagusto ka nga magpa-prenatal check-up, unya wala kay budget, gusto ni mga libre gid ang imong pagpanganak, libre po lang imong pagpa-check-up, bisitaha po ang pinakaduol na Mommy's Child Maternity Clinic. Pwede po nimo silang bisitahan silang official Facebook pages or official Facebook page sa Mommy's Child Maternity Clinic. Mga signs, gamata pobre siya. Kuan kanang permiti na siya mangutana sa imuha kung okay ra ba ang imuhang okay ra ba ka sa imuhang sudan, unsa imong sudan, unsa imuhang gipamahaw, unsa imuhang gikaon sa imuhang snacks. Mata pobre na. Labi na kanang sumpayan niya nga mingon kini siya nga ay kanang na mong gikaon. Mata pobre nang ingon ana. No? Pero maskin asa sa tinuod lang, maskin asa bitaw tanong nga magsuroy-suroy, dili gid may iwasan nga naay mga mata pobre ay ambot og nganong ingani man sila oy. Ang sa inyong mga komento karong gabi una, ha, pwede ninyo nga i-text sa 0945-443-5869. Once again, 0945-443-5869. O available, no? Pwede usab ninyong i-react sa itong mga official Facebook pages nga naka-live karon. Oy, may gabi po sa mga nanandaan sa Facebook Live, ha? Si James Dexter Reyes, amatong... Aha! Thank you! Diba, yung anak man ka sa una. Katong kanta nga dito ka lang, ni Moira. Oh, makarelate, pag kuad to. Yung anak man ko sa una po. Yung anak ko ka... Kuan sa una ka ka na? Kung si tawag, anak? Martyr. Pero sa una man to. Tagay ko tubig, baby jaw. Ingana ko sa una, pero nag-usab na ko. Dili na ko stress. Dili na po ko nag-overthink. What's the point? Dili na po ko, wala na. Dili na ko ingunana. Dili na po ko martyr. Para sa palugar. Malipayon man akong life. Ay, may gabi, sa mga katropang... James Dexter Reyes Amatong. Hi, Kang Aljo na Mukatkat. Hello daw po sa mga naakaroon sa XFM Pagadian City 89.5. Kay Hannah Jean Rosal. Thank you! May gabi po kay Mommy Jacqueline Labis. At ang mga OFW nga naminaw karon diha sa Hong Kong. Uy, via Facebook Live, may gabi, Mommy. Thank you so much, Mommy Jud. O ganahan kayo na siya sa ato ang station ID. Salamat kami, ha. May gabi din na sa imo, ha. May gabi po. Sa ito ang mga... mga OFW po nga naminaw karon all the way from Singapore. May gabi kang Ma'am Ann Abapo. Thank you! May gabi sa tanan. Hala, baba, sinaasa ko ang sign sa pagkamata pobre. Ginoo pa sa ilua. Amot bitaw. Nagi ubang tao ba ka? Dili gani maiwasan nga. Inubanan sa imong pagkalibakera, pagkalibakero, di yun na mawala imong pagkamata pobre. Sumpay gina sila. Bibidyaw ba, tubig? May ko tubig. Nag-dry na ba ya akong kuan? Tilahog. Nadiri na yung maiwasan, ha? Dili gina siya maiwasan. Pero ako be never. Never gina ko naging ingon anak. Kabalod ko sa feeling anang. Nakasuway mangod ko sa unang panahon. Katong dato. Dato. Sa unang panahon, katong pobre pa ko. Ay! Alay, karami siguro may mong dato, no? Daw, be. Lord, patesti nga siguro ko may mong dato, Lord. Kaya gusto po ko makasaway na maging mata pobre ko. Medyo kapagbigyan sa ginuod, Zay, kailangan kay kag-wish. Pero, bitaw, hindi gina maiwasan nga ka ng pagkamata pobre. Inubanan gina sa pagkalibakera. Labi na ka na magtapok-tapok gani. Usually ka ng mga classmates. Usually ka ng mga katrabaho. Oh, nga, hindi gina siya maiwasan nga pag magtapok.
1: Dili tanang dato matapobre.
0: Kay
1: pati ang
0: tubay matapobre. With all the matching tudlo pa lugar. Dili daw tanang unsa to imong ingon, bibijaw? Dili tanang dato matapobre. Dili pud tanang halos tanang pobre matapobre sa mukha. Unsa to?
1: Dili tanang dato matapobre. Kay ang uban pobre matapobre.
0: Ang ubang pobre daw, mata pobre. Kinsa pa'y tabangunon, maupay. Grabe naging kayo. Labi na gananting ayuda. Manggawa sa mga mata pobre di ha. Makadawat lang galing pang ayuda mo. Ingo na dahil nga, wala mo kayo pang rebound. Ako na mo kayo pang pa-rebound. Wala mo kayo maka-afford man ko. Ay, nako. Kanabitan niyo mga ayuda din, ha? Tarungan ninyo gamit, ha? Balaan kayo muna kung ang ginaparibandang ng ninyo, ah. I-report ta mo. Linya sa mga inggitera nga wala kadawat sa ayuda. Sorry na. Huwag may kasuway anang mga kuan, oy. Kalami siguro anang ayudahan na lang, ano? Bahala wala kayo trabaho pero nakareceive kag ayuda. Marami kasuway, anay, patis tinga ko nung anak, B. Okay na, pobre ko. Importante, wala ko magdawat og ayuda. Si Mami Jackie, no? gusto ko, nag-try kong apply na sa una, pero pag-survey pa lang daan, pagkita pa lang niya sa gate sa mong balay, giing na naman ko daan nga, ay, ma'am, di naman kakapasar. Wala siya kabalo nga nag-rentar ko dito. Sabi ka, mata dato? No? Na mga mata pobre naman po yung mga mata dato. Yung totoo, dati lang yun. Si James Dexter naman, no? Dati lang akong ganun. Pero ngayon, hindi na. Oh, dili na ko martyr, baby. Ano man, mapaka-martyr ka sa usa ka tao nga never gipa-feel sa imuha ang tinuod na gugma. Ingana ang kanang tinuod nga... sa tinuod lang di, magpaka-martyr ka kung ang tao nga imuhang nahimong partner, wala ka ginatagaan sa tama nga pagtagad, wala ka ginatagaan sa sakto nga pagmahal, kanang ginabinuangan ka, magpaka-martyr gid ka, kasi syempre, bulag ka kasi sa katotohanan na hindi ikaw yung mahal. Aray, Diyos ko, sorry naman. Pero ako, wala ko ka-experience, ana, kay, namo ko'y peace of mind. Malipayo na whole life. So, bakit ako maiinggit? Bakit ako magiging martyr? Ha? Hindi ko, wala na din, wala ko ka-experience sana, sorry. Pero bitaw, sikreto sa mga mag-asawa, sa mga mag-partner, sa mga naana din haan, nagkuyog-kuyog na ginmong duha. Ang sikreto lang gin nga mas ligo ng inyo ang relasyon. Inahangin, aduna gin may pagsalig sa usag-usa. Adunay pagmahal sa usag-usa. Kanang dapat na honest pud mo sa usag-usa. Dapat diligid na wala gid mo itago sa inyo ang mga partner. Kay pag once mong good na naamoy itago, mag-create na gid na siya og kanang trust issues. Mawala ang confidence sa imuhang partner, di na siya confidence sa imuha. Imbis na ikaw ang iyang peace of mind, ikaw na noon ang iyang wrecking ball. No? Kung gusto ni mo nga malipayo ng imong asawa, malipayo ng imong bana, blooming ang imong asawa, oh, gwapo og kanang macho ang imong bana, tagai siya og peace of mind, mahala siya, panggaa siya, maging honest ka sa iyaha, og pag-abot sa satisfaction, importante yun, nga kaya ni mo. Maskin pag magdamag, kaya gid kaayo. Basta na akay, Turbo Man Enhancer. Ang atang Turbo Man Enhancer o sakay na siya Command Supplement na pwede na usap sa mga kababaihan, pampaligon sa tuhod, pampadugang sa kusog, ilabi na sa panahon sa pagiglabing-labing. Ang atong Turbo Man Enhancer available na po sa mga suking butika nationwide.
2: Turbo User, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, di palit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Dili gyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa turnyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
6: Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Nina at Inilio, mayo ang Santon Plus. Lima na tinik ka tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kaniya to dili man, basta mag-inong ko Santon Plus.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahi si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahi usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining coffee day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin niyo inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
7: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
6: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
7: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Oh, mo ba nak? Ala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
7: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno na tong Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
6: Ah, sige nak, pagpalit o gaghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni? Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
2: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
1: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, pirmi?
2: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
1: Sige daw, pa-full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell fuel save.
3: Kalidad niya gasolina imong gipangita ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.

0: balik kita sa to. Balik sa itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi. I know nga ang uban din haabag unang ginani hapon. Oh, sige. Palayon lang ginmo sa inyo ang gipangsima-sima diha. Unta nga mabusog ang mga baby nato karon. Kay ngano bitong late pud kayo muna ni hapon? Unsay mga problema ninyo din ha? Ngano imong na man na? Binagipod ka ayo ha. Magluod-luod lagi dayon mo nang late kay mani hapon. Mag-away-away lagi dayo, madamay dayo ng inyohang mood. Madamay dayo ng appetite. Sus na lang yun. Pwede gihapon ko ninyo makauban sa taong programa 0945-443-5869. Amo ka na siya ng itong official hotline number. Pwede po nga ka mo mag-reach out sa itong official Facebook pages nga naka-live. Karon og syempre, di na ito ni siya dugay-dugay yun. Kay kabalo ko nga ganahan kayo mo nga makadawat sa itong pa-premio for tonight. Ang ato ang putahing egg scrambled egg! Sa putahing egg scrambled egg nako be 205 pesos na po ang ato ang jackpot prize for tonight. Ang imo lang gyud buhaton bi simple lang gyud kaayo makita nimo sa to ang mga official Facebook pages sa screen karong gabi una na ay mga nakabutang din ha ang mga egg scrambled eggs. Imong buhaton lang bis imong tagnaan kung unsa ang naa din ha. Oh, ang unsa-unsa kaha nang naa din ha karon nga mga scrambled eggs. Unsa kaha ang naa nga mga words? Oh, unsa kaha nga mga sentences, mga paragraphs? Tag-ani siya bibi og naa kay chance nga makadaog og 205 pesos. Hatod kanata sa El Ilion Shell Mobility Station. Hatod usab kanata sa Santon Plus Herbo Soap. Nakubi ka pag gabaho og gili-gili. Nakadili ka pwede mong suri-suri pag nanimaho mo ang ilok ha. Maulaw taan na ma-turn off siya maskin sa panimo ka hitsuraan kung baho ang imuhang kilikili useless good gihapon bi mo nang paningkamot nga maulian ka maligo ka manlugod ka magamit ka sa to ang sabon na Santon Plus Herbal Soap. Mapalit ka na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Para po sa mga namino karon sila mga tagsatag sa mga radyo, ang ato ang mga letters karong gabi una para sa to ang putahing egg scrambled eggs. 34 letters. Muna magganang kuan o. Ay nako, sige pwede niyo tagdaan ha, pwede mo nga muhabol karong gabi una. Again, i-text ko sa 0945-443-5869. Balikan na to ang Sir BB question. Ingon siya, kay unsa na ang mga signs nga mata pobre ang bebe? Hi, may gabi sa kong manghod, L. Jane Adaya. Thank you! Si James Dexter Reyes, amatong ana siya nga, what if ako ang ayoda? Aba? Dapat noon ka pa naging ayuda. Kasi kahit hindi ka, mas kinili ka ihatag, ako kang pangayuon. Pero kay karon pa man taon ka ni abot nga ayuda. Wala na oi, hatag na lang takas lain. May gabi di sa imo ha. Si kalimutan si si James Spider-Man. May gabi di sa imo ha. May gabi pud kang Kuya Lem. Nga naminaw karon sa mga naa sa Radyo Amigo Baganga 88.3 FM. May gabi po. Hi pud. Dili apil ang ayuda kay basto ang balay unsa man balay bayo makaon na Dili mi kay kuan manggod ang uban kay nang grabe ka basta uy grabe ka judgmental ang uban tanaw nila nga nakasimento lang gani imuhang pader dili na dayon ka kanang qualified o man sila nangutan na nagrenta ra manggod mi diha. Lagot oy. Nya tan-aw ni mo sa tan-aw sa imong naw nga medyo hayag-hayag man ang pamanit ani nakakujik siguro ni. O mo sila kabalo nga dili mag kujik akong gamit kay makadawat mong guna sa naw ang kujik in taon oy. Gamay kaning ka kung naw mong good be nipis mong good kay ni siya. Kung ako pa ni siyang applyan ana nga sabon, ginuo ko mo nipis pa ni siyang samut. kung ang akong gamit ni akong ginabuhat para maulian ko sa kong mga bugas-bugas, ang akong sabon is Santon Plus Herbal Soap lang yun. Para mas makatipid ko, ako ka na siyang ginatunga into 4 pieces. Okay, dugay mo na siya mahurot. Eh, dapat na maskin pag unsa pa na imong naong dinhaa. Ilabi na ko na ang kay mga skin allergies or kagid-kagid in short. O, ang gamitan ni mo ka sabon is Santon Plus Herbal Soap. Hi, Kang Archie Sinulitsak Castillones Magudni. Si Archie Castillones, sige, baliktad lang yun ang apelido. Amot lang po. Oh, Sinulitsak Mangudaw. Oh, may gabi ide sa imuha ng San Rafael, Baliti, Davao City.
1: Thank you!
0: Salamat kaayo. B, patapada ko, B. Tapad ka sa kuha, nako! Ayaw, good guy. Lihukan kayo kumatulog. Tapad lang kasalain. Ayaw lang tapad sa kuha, John. Oh, si John Espinosa, Gerson Albete. Pwede man ka mangitag ka tapad din, ha, baby. Ilabi na kung tugno kayong panahon. O, oh, tapad kasi ayaw lang sa kuha. Sa kuha ka mo tapad, ambot lang po. Wala na ko'y panahon sa imuhag mo. Tapad pa ka sa kuha. Tareng. Gusto mo, B, ibobos ko ang account mo? Ha? Huh? Sa site namin kung saan laro na gusto mo, manalo ka ng 15K, akin ng 5K. Ano, G? Ha? Huh? Message mo ko sa FB. Charos. Kanang mo, di ka nang diliunta ito magtunga. Awa, magtunga man hinuunta. Kano sa mani? Ah, tunga man hinuunta. Kanang akwa tanan. Oo. Dili ko ganahan anang naakoy kahati. No? Mas tinut magidangan ng ikaw lang gid untaon ni ikaw lang isa kanang wala kang kahati sa mga ganyan-ganyan. Lisod kay nakay kahati kay magagubot-gubot pa mo. Pero bitaw, isa yung mga komento karong gabi una ha, pag-react lang mo, 0945-443-5869. At ang ininyo inyo taod-taod ang ato ang live Potahe Confession. O sana po kabibi na to ang nisalig sa to ang programa nga magpagawas sa iyahang mga hinanakit. Sa iyang mga kasakit. Rated SPG po ang ato ang Potahe Confession. Manamuhang yun ko sa mga ginikanan nga naminaw karon. Palihog ko po asis sa inyo mga anak. Kung isa mo sa mga naminaw, kay pasig na ay mga words na dili sila ganahan, maka-question sila ba niya. O, dili ko katubag, kaya wala ko din haa. Again, ang taod-taod ang ato ang live Potahe Confession. Kauban po, gihapon ang iyohang Disney Princess Visaya version. Iyohang makauban sa Tibuok XFM Station, sa Visayas, and sa Mindanao. Para po sa Potahe sa Gabi.

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa.
3: Ay, kay wala ko bisyo kayo. Nagainom kog kape.
2: Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan og inom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kog ni bata akong lihok ba.
3: Sao na?
2: Oh, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani tingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap lain asab ka produkto sa Yes to Health Incorporated.
8: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
9: Yagar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
11: Santone Vitamin C.
12: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
13: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Stone, pipila inyong gasolina?
15: Uy, tay! Prato na kayo diri tay. Mapultang pana nato.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahit na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hooktay, nahas ka mahugawa, unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilid-kilid, kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan, nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system, nga mutanggal sa hugaw, nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station.
3: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
4: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adid to?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuod? Wala gyud?
4: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa. Alas G's sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ito pare.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawag!
0: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sin?
6: Pwede, pwede, pwede.
5: Uy, huwag malang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession. Puntahe Confession.

0: Exciting!
1: Welcome po sa programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang maka-voice out, pwede kang makapagawa sa imong mga gipangbati, mga kasakit sa imong dughan. Pinaagi po sa ito ang programang Putahe sa Gabi, inyuhang madungog, alas 9 hangtod alas 11 kagabihon. Ako gihapon po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Cinderella gihapon og live usab kita madungog sa official radio stations sa Radyo Amigo. Ang ato ang programang Putahe Confession once again be is rated SPG. Muhang yo mi sa mga ginikanan nga naminaw karon na palihog ko pag-guide sa inyong mga anak, kibasan og naa mi mga maingon nga words na dili suitable sa inyong mga anak. Di na ko maglangay pa tungod kay nagpaabot na nga to ang letter sender for tonight. Once again hatod ganato sa Turbo Man Enhancer ang ato ang programang Putahe Confession.
2: Sunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
0: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahi.
3: Tekining yawa, haskang yawa agyo.
2: Violence.
4: Saksi mo ah! Apriso ka!
0: Agong!
2: Sexual. Nga dili pwede sa mga kabataan.
0: Exciting!

Mayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Angel. 31 anyos. Sa una, abin ako og nagapaminaw lang gid ko. Wala na ako na-imagine na isa ko sa magpadala og sulat karong gabi una. Sa unang panahon, Cinderella, ako ug ako ang live-in partner naglahi og balay. Pero sugod adtong wala na ako ang mama ug ang akong ate na lang ang nabilin sa moang balay, nihangyo nga akong igsuon nga didto na mi sa yahang balay magpuyo. Timing kayo, Cinderella, kay nawad-an kog trabaho. Mo nang wala koy choice kundi likwaon i-avail ang offer sa akong igsuon. Wala na pud koy pambayad sa renta. Mo nang napugos jud ko nga mabalihin ko kami sa ko ang kapartner sa balay ni ate. Ang akong igsuon, Cinderella, ug ang ako ang ka-live-in partner, halos magkaedad lang. 3 years ang agwat na mo sa ko ang uyab. Ang akong ate po, permiti siya nag-remind sa mua sa kong uyab or ka-live-in partner nga dili sa magbuntis kay mahal daw kuno ang pamalitunon. Sa wala damha, Cinderella, na buntis ko. Ug ang ako ang ka-live-in partner, inubanan sa kong ate, dili sila gusto nga mabuntis unta ko. Dili sila gusto baby. Di daw sila gunugunahan og responsibilidad. Pero Cinderella, natingala ko nga nalahi ang ako ang igsuon. Sa dayon-dayon, nahimo siyang supportive sa ko ang pagbuntis. Tanang kinahanglanon na ako, iyahang ginahatag. 4 months na kong buntis, Cinderella. Pero up until now, in denial gihapon ang ako ang ka-live-in partner. Ang akong igsuon, Cinderella, niingon siya nga maghatag daw kuno siya og sustento, panggastos. Pero nag-promise siya nga diha lang tamaan. Kaya dili niya kaya akuon ang responsibilidad. Kinahanglan daw kuno nga magtrabaho gihapon mi para naami pang sustento sa amo ang anak. Parehas kay sila og ginaingon sa ko ang ka-live-in partner, Cinderella. Dito sila magkasinabot. Pero usa ka gabii ni ana, Cinderella. Usa ka gabii nga halos mabuak ang ako ang pagkatao. Mga pipila ka mga gabii. Napansin na ako ang ako ang partner. Ang akong ka-live-in partner. Di na halos musulod sa amo ang kwarto. Sa akong pagbuntis, Cinderella, naghanay ko gaka-feel sa palibot. Mo nang dugay kay ko makatulog. Inuban na napun ana, Cinderella, ang pagkabalaka kung asang ako ang ka-live-in partner. Nagapangutan ako sa kung igsuon kung nakita ba niya ang ako ang ka-live-in, pero wala daw. Wala siya kabalukon asa. Hangtod sa usa kagabi, Cinderella, nasaktuhan na ako. Sa hinay-hinay pagawas og kwarto ni ate ang ako ang ka-live-in partner. Taod-taod na dungog na ako ang akong igsuon. Nagahunghong sa ako ang ka-live-in partner. Ngumusulod sa iyang kwarto og nang lock sila. Nihilak ko, Cinderella. Nagpadaplin na lang ko. Halos usa ka semana na. Nga napansin na ako ang ako ang uyab. Ang ako ang ka-live-in partner. Nagasulod gawas sa kwarto sa kong igsuon. Pagkaugmaana, Cinderella, wala ko nagpahalata nga nakabalon ako. Normal lang ang amo ang mga lihok sa balay. Gakaon,
And this time, natingala ko kay akong ka-live-in partner. Lambing na kay sa kuha. Ginaingunan niya sa kuha nga excited na ko siya. Nga mugawas na, nga mo ang baby. Pero Cinderella, ang tubag sa kong igsuon, ginasungog niya ang ako ang ka-live-in. Ginainan niya nga excited na daw ko no, ang future daddy. Murumig usa ka happy family sa sulod sa panimalay, Cinderella. Ug sa pagkagabi, lahi ang gakahitabo. Sa buntag, malipayon. Sa gabi, ako'y gahilak. Nahulog ko, Cinderella, nga murag walay choice sa mga panghitabo. Wala ko'y trabaho. Wala ko'y savings. Ang akong ate ang nahimong main provider pag-abot sa muwag sa kuang anak. Ang ako ang ka-live-in partner na ga-support pod. Pero dito na taman. Gipili na ako, Cinderella, nga maghilom-hilom na lang. Kaya dili ko gusto ma-stress. Dili ko gusto ma-stress. Wala ko kabalo kung unsay mahimong dagan sa mong kinabuhi, Cinderella. Kakahadlok ko nga basin sa ulahi. Sa ulahi, pilion sa ko ang ka-live-in partner. Ang ako ang igsuon. Kakahadlok ko mo biya. Kakahadlok ko biyaan. Pero sa karoon, wala ko'y choice. Para sa Butahe Confession, Angel.

0: Pinas Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix. Kaya ako, sa una, na dugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, marag bula na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ako kay si Rin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag uulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako rin sa likod, humubag na ako sa akong lagay na kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatan sa dalan, mga abo, pasok sa kumata, magsinig, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus, paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yun is galona, senior citizen. Burn skin go forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
9: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
8: Unsa may akong gamiton, boss?
9: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: exciting.
1: Welcome once again sa itong programang Putahe Confession. Ako gihapon po ang inyong kaubang karong gabi unang inyong Disney Princess Charasa. O syempre kaganin nabi inyong nadungog ang ato ang usas ito ang mga bibi nga nagpagawa sa iyahang mga hinanakit sa kinabuhi. Sa kaagi ni Angel. I know nga inyong itong nasaksihan kaganin na inyong nadungog kaganina. Ang iyahang istorya nga murag makaingon jud ko nga hala oy grabe nagid pud kaayo no kung kinsa pa ang katong nga gitawag nimo nga imuha untang safe space mo naman hinuon ang hinungdan sa imuhang kasakit sa imong kinabuhi. I wish nga wala mo naka experience aning nga ginaagian karon ni Angel kay dili gid lalim limang kabuntis siya nag-overthink na siya karon. Nakita pa niya ang iyahang live-in partner na nagasulod sa kwarto sa iyahang ate. So maskin ako man siguro unsa ka akong huna-huna online po may magbugo. Sorry. Ba ano naman yung mga tao ngayon na ano, no, kanang pag ipamukha nila sa imuha ba nga, wala kang kaalam-alam, wala kang alam, pero ang tinuod na agad kay nabalaan, it's just that, wala lang, siguro ang iaangkang angel karon ron, eh, wala siya choice, kay unang-una, wala siya trabaho, wala siya maadtuan, wala siya, wala mo suporta sa iyaha, and since nagigrab na lang po siguro niya ang chance nga, kanang maayo ang iyahang ate sa iyaha, despite siya mga giagian ka ron, iyan na lang sigurong gigrab kay wala gid siya choice para sa iyang anak. No? Lisod kayong iyang kahimtang pero bi mas importante gyud nga madungog pud ni Angel ang inyohang side. Pwede mo nga mag-text sa tua sa 0945-443-5869. Once again, 0945-443-5869. Pwede po manawag para maghatag sa inyong mga tambag karong gabi una. And speaking of tawag, hello, mayong gabi.
2: Mayong gabi, ma'am.
1: Mayong gabi po. Kinsa ni palihog?
2: Ikakil ni Dres Bayugan.
1: Ay, mayong gabi po. Unsa man ang imo ang matambag sa tuang letter sender karong gabi una, B?
2: Ang tambag na ko, Angel, mangita na lang sa bilain, move na lang niya ang iyang tuan, iyang kinabuhi. Kaya para dili siya ma-stress, dili po madamay ang bata na nasa iyang

0: kabakan.
1: Naapaway mo dawat kang Angel karon nga knowing na buntis siya. Naapapakay lalaki nga mo dawat sa iya ha?
0: Daghan pa. Iyan po lang niya sa Ginoo, ma'am nga kanang matagang siya lalaki nga buutan. Kay ang tanan lalaki dili tanan buutan. Iya. Tama sa nagkuan sa iya. Nag-imo o bili mao. So wala kay wala kay kaluoy sa bae. Kaya ang bae mong good. Kibali, before na yung mga panguyaban, imong ang pingan ng imong saad hantod sa kantoran nga mo dalawin mo sa altar sa kaming yun. Buwagan rin mo sa kamatayon.
1: Hala, unta lalaki ingon anak tanan no. Isod man kaayo ni kay ikaw ra may lahi sa ilahang tanan no. Yang ubang laki din ha. Tanaw ni mo murag mga anghel kay pero pag piragaba di ay.
0: Oh, ma.
1: No.
0: Iya, iampo lang niya, ma'am. Iampo lang niya sa Ginoo nga kanang dili man ko kasiyon nga ako butan ko sa laki kay giana man dito sa Biblia sa Roma 3:10 nga walay tao nga butan diri sa kalibutan o bili Diyos lamang. Yan po lang niya nasa Diyos. Masagdahog, masalan.
1: Salamat kayo sa imuhang tambag, B.
0: Oh, salamat kayo, ma'am. O mayong gabi ang nagtawag diri sa Bayugan si Kakil. O mayong gabi sa tanan atian sa imuha kauaw at ma'am.
1: Salamat ka. Mayang gabi ipo. Salamat ka ayo. Nunut ninut kay ang iyang tambag sa imuha Angel paminawa in town to. Kaya og niya pabita wala magibutan nga tao sa kalibutan. No, unsa sa ano, asa man ko nabilong ani? No, buutan man daw kuno ko kuno. Ipo ko kaingon nga buutan ko kay masuko lain man ko paghilabtan kay masuko magyug. Now be hi kang Tribunalo Jordan Villanueva. Ninut lagi sa imuang tukar, gang. Gang, nanapuntahan ng gang. Love just ain't enough. Hello sa kong self nga nagtanaw sa imuang live streaming. Diri sa may Balt, Bep Fishing, sa Loud, sa lugar sa Palawan. Thank you! May gabi din na sa imo, Sir Jordan. And thank you so much, imuang pag tanaw sa to ang programa karong gabi una through Facebook Live. Hi, kang Richelle Fuentes. Mayang gabi ipod. Thank you kaayo si Sir Randy Archaga Santisas. Mayang gabi ipod. Mayang gabi ipod. Monski, salamat sa imong pagpaminaw. I miss you, Monski. Late lagi ka karon mon. Oh, what's up, what's up? Ano late man ka mon? Hi, kang Charlene. Pa-shout out, may gabi, Charlene. Salamat po sa imong pagsilip sa Facebook Live. Oy, sa mga ganahan pa mo tawag ha, abri pa po ang ato ang linya. 0945-443-5869. Wanag yun eh. Ni cute na gano'ng samot itong tingog, ani. Oh, sige ra, okay ra. Oh, okay, manggiha po na itong tingog. Balag, fagaw-fagaw, gamay. Pero bitaw, oh, tawag na mo kay Louie pabaya si Angel. Angel, kung ako lang po bitaw ang naasay mong sitwasyon karon, sakit mong good na siya. Kay dili, liman ka, oh, kanang sa gabi, pag silip ni mo, mabalaan na lang ni mo, makitaan na lang ni mo ang imuhang ka-live-in partner nag-add to sa kwarto sa imong ate, kanang double kill ka ayo. Nga nung antusan pa man lugar na ako ng ingon, ana, kung pwede rin mang kumugawas, tama bitaw, mag-ampungig ka sa Ginoo kay kabalo ko ang Ginoo mo provide gid sa imuhang mga panginahang lanon sa panahon karon. Dili siya tama nga ang imuhang rason, magstay lang ka because wala kay choice. You always have a lot of choices. Usahay mong good kapag ka naatas sa kanang kalagitnaan sa problema, di kita makahuna-huna sa mga solusyon ana. Kaya nga tong mas gina-prioridad nga huna-huna o lang ato ang problema. Ba? Pero sa imuha Angel, I know for sure na agyoy solusyon ang imong problema karon. Kung maningkamot ka, mugawas ka, o buntis man ka 4 months, kaya pa man imo trabaho, I'm sure na ay mga employer po din ha ang willing mo dawat sa imuha. Paningkamot. Kay ka nang ingon ana, gisugdan na kagbinuang sa imuhang ka-live-in partner, do you think na that's enough? Gibinuangan manggali ka unsa na lang ka ng imuhang ate. I know, binuangan gihapon na. Kay ang lalaki nga cheater, ang babae nga cheater, will forever be a cheater. Hindi pa na sila kabalo makontento. Do you know that? Hello, may gabi. Hello po, maayong gabi. Ah, hi. Miss ko lang yung usik-usik lang sa tong oras, man, ani. Ayaw maging unana. Dili mo sige, miss ko. So, nag-effort ba akong tuplok, ha? O, nag-effort ba, tsug ko ka ng tubag sa inyong tawag, kunya pagkaman, dili ko nyo pansinon. I hate you. Na, manluod, galik ko karon. Cinderella, way angay. Sige, tawag pag-usab ha, 0945-443-5869. Tawagin ko balik, ikabalo ko nga naa kay gusto nga itambag sa tuwang letter sender. Anyway, napamantay gamay nga oras. Pero kung wala na tayo oras rin, amang huli na lang ta. Mga tuwag na lang ta, eh, ako pa, hindi ko ganahan kay kumuuli, kay fag kay dinis bukid nun. Ganahan na kay kong matulog nun, ganahan na kay kong magbukot-bukot, kay haskang tugnawag in town, zire. Niya pagkaugma sayo pa ko maligo na lang. Bitaw Angel, siguro for my final words for tonight para sa imuha. Angel, if you wanna go out sa imuhang sitwasyon karon, naragid sa imuha ang final nga desisyon. Kung mag-antos ka tungod kay wala kay choice, wala kay mapuy-an, wala ay nagasuporta sa imuha, then dawaton nimo kung unsa ang mahimong consequences ana. Remember, ang imuhang partner nag-cheat sa imuha, pati sarili nimong kadugo, ang imuhang igsoon nag-cheat pod sa imuha. So expectations nimo ana hangtod sa hangtod, ingon ana lang gagay tabo, mura ra kag kanang kuan diha, mura kag kanang bulak-bulak diha day, no? So, paningkamot Angel nga makagawas ka ana nga sitwasyon, kay need nimo og peace of mind together sa imuhang gibuntis. Dili pwede nga sa duration sa imong pagbuntis ingon ana ang imuhang pagabation, kay dili na siya healthy sa imo og sa imuhang baby. Munang paningkamot Angel nga makagawas ka, pangita og kanang someone nga makatabang sa imuha. Pag-ampo sa Ginoo, pinaka number one, gini mong buhaton, mag-ampo gid ka sa Ginoo aron mag-guide ka kung asa ka padulong, no? Kaya luoy gid ang imuhang sitwasyon. Anyway, wala namang gitay igong oras. Thank you kaayo guys, ha?
2: Thank you!
1: Thank you, B, sa inyong oras nga giya-giya hatag sa kuwa sa pagpaminaw sa toang programa, sa paghimo ninyong background sa toang programa, sa inyong mga radyo, samtang gabiyahe mo. Thank you so much. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Persa sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version Cinderella po para sa putahe sa gabi.
3: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot, kita-kits na po sa sunod nga episode sa putahe sa gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod, bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara, dalha imong partner o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang putahe.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Malinaw ka sa XFM.
1: Matay, ako, sutihan na mo. Sa unaw, sa wapar ko na minaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Apat sa dihang, sukan na minaw ko, XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
2: XFM!

0: lagi kamatian sa imong una nimong bana?
1: Hi. Nahilo sa balanghoy.
0: Ang ikaduha nimong bana, usig kamatian.
1: Mo gyapon. Nahilo gyapon sa balanghoy.
0: Katong ikatulo nimong bana, usa ba gi kamatian ato?
1: Mao pod. Nahilo pod siya sa balanghoy.
0: Mo ba? Na man kay ikaapat nga bana? Usa man pod gi kamatian ato niya?
1: Ayaw gisaba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
0: Di ay?
1: Gahit mong kahit ulo. Ano ka huwag balanghoy?
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Magkadungog ako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom ng Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, tekwa na. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisma. Una, gamay, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayaw dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako rin sa likod, hubag na ako sa kong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, okining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
8: Ako si John sa taxi driver. Gikagbuntag abtan paggabi. Tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikagini usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Usa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
9: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
3: 7 Plus Herbal Soap.
10: Yan ni Galona, senyor citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
3: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
5: System pain.
11: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sista Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
5: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Ibili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya matapabata po sa atong pamanit Santon Gold Coffee Mix.
14: Santon Gold Coffee Mix, ang kape na mo'y perfect fix pampagwapa o pampagwapo.
2: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama yan naman ang ipong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa ipong naturopathic practitioner. At live na naman po tayo magkakarinigan dito sa ating pong programa. Kaya aking pong binabate ng malusog na pakikinig lahat ng mga kababayan po natin, especially ating pong mga avid listeners. Kasama po nakakarating ang ating pong programa. Magandang pakikinig sa inyo pong lahat mga kaibigan. At sa ating pong programa, makakasama po rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner. At magandang araw po sa lahat na ating mga listeners sa buong Pilipinas. Nawa po ay okay po ang inyong kalusugan sa mga oras pong ito. No? Habang tayo po ay muli na namang magtatalakay ng mga makabuluhang topic pang kalusugan, na malaking bagay po ito, lalo na kung nais po natin ma-prevent yung mga pagkakasakit. Kasi ngayong panahon, ako, pinakamahirap yung tatamaan ka ng sakit dahil napakahirap pong kumita ng pera. No? At pag lumalala ang sakit, mas maraming gastos at mas delikado. Kaya samahan niyo po kami habang pag-uusapan natin itong mga bagay na makatutulong para manatili tayong healthy.
1: Yes. Sa mga kababayan po natin, inibita din po namin kayo na bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Puntahan niyo po ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, libreng check-up. At pwede kayo maka-avail po doon ng ating po mga produkto, lahat ng mga products po natin available sa ating pong mga Yes to Health Clinic. If ever meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Secret of Health. Health Info.
1: Health info po muna tayo mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Atin po pag-uusapan itong isang uri ng karamdaman. Bagaman hindi siya common na naranasan ng mga kababayan natin, ano? Or pili lang, bibihira ang mga kababayan na nakakaranas ito. Pero itong karamdaman to, Doc, is isang serious kinds of disease, ano? Na mahalaga na meron po tayong sapat na kalaman kung ano ang karamdaman na ito, kung paano po ito nananalasa sa atin pong pangangatawan, ano mga nadamage nito at kung paano po natin maiiwasan na makaranas ng ganito pong uri ng sakit. Ano? So pag-usapan natin mga kaibigan, itong tinatawag po na acromegaly. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na acromegaly?
2: Ayan, so sabi mo nga, hindi nga ito kadalasan, ano? Hindi malimit na makikita natin, pero maganda rin alam natin.
1: Yes,
2: ano? Yung acromegaly po, isang uri po ng sakit sa ating endocrine system. So yung sistema ng endocrine, ito po yung hormonal system na tinatawag. So yung mga glands na nandun sa hormonal system or endocrine, ito po yung nagsisecrete ng mga hormones. Na itong mga hormones na to, may particular ito na trabaho sa ating katawan. Ibig sabihin, ito yung mga chemical messengers na nagdidirect kung paano gagawin ang isang bagay, ano yung process ng isang bagay na napaka-importante sa ating pong sistema. Marami tayong hormones sa katawan at isa sa pangunahing gland sa ating katawan ay tinatawag nating pituitary gland. Mm-hmm. Yeah, kung narinig niyo na yun. Yung pituitary gland, tinatawag din siyang master gland. Mm-hmm. Okay, ng ating katawan. Kasi itong pituitary gland, kaya nga master gland, kasi marami siyang gland na yung mga hormone secreting gland na isa siya sa nagbibigay ng direksyon. Kumbaga, or nagko-control. Hindi lang siya nagsisecrete ng isang hormone, kundi mahalaga din yung papel po niya. So itong pituitary gland, meron din siyang nire-release na hormone na tinatawag na growth hormone. So GH, ano? Kapag yung pituitary gland natin ay nagkaroon ng problema, halimbawa, nagkaroon siya ng bukol or tumor, mm-hmm. Pwede itong magkaroon ng problema katulad ng pinag-uusapan nating sakit, yung acromegaly. Kasi once na magkaroon ng tumor yan, pwedeng ma-excite niya yung pituitary gland. So nagkakaroon ngayon ng sobra-sobrang production ng growth hormone na ito yung resulta ng pagkakaroon ng acromegaly. So sa acromegaly, mga kaibigan, lumalaki yung bahagi ng katawan natin na hindi karaniwan o hindi normal. Kasi meron tayong definite growth lang sa isang tao. Kumbaga, nung unang panahon, may mga higante pa sa panahon ni Adam and Eve, di ba? Kung titingnan mo sa Bible, yung height nila. Pero ngayon panahon, meron kasing standard height. Depende sa genetic imprint mo, kung ikaw ay German siguro or African, medyo malalaki yan. Mm-hmm. Pero sa mga Pinoy, medyo katamtama yung size natin. Pero kapag nagkaroon ng abnormal growth na hindi karaniwan, yung ating mga buto sa mukha, yung ating kamay, yung ating paa medyo lumalaki, tumatangkad tayo ng hindi kontrolado, may mga nakikita tayong ganyan. Usually, mga artistang ganito, ang ginaganapan, lagi kapre, di ba? Mga ganon. So, kasi malalaki sila, unusual yung kanilang itsura na ito ay parang kakaiba na, abnormal na yung kanilang growth. Okay, dahilan nga po ito sa isang kondisyon, itong acromegaly. Ano? Yung iba, iniisip nila na pag may ganon, parang kapareho ito ng tinatawag na gigantism, okay? Or parang lumalaki yung ating katawan because parang naghihigante tayo. Pero magkaiba siya, no? So, yung isang kondisyon ay pwedeng mula pagkabata na nandun na siya at nagkakaroon ng abnormal growth yung cells hanggang sa lumalaki na lumalaki. May sa Guinness World Record, may makikita ka, sobrang laki talaga, no? Hindi ko lang matanda kung ilang feet siya. 9 feet ba?
1: Parang ganun to.
2: Oo, sobrang
1: laki.
2: Pero
1: hindi proportionate yung...
2: Hindi proportion. Katawa. Oo. At ang nakita ko doon, nagkakaproblema sila yung usually yung mga buto nila. Oo, laging. Hindi nga sila makatayo ng diretso . So kasi meron itong implications or meron itong consequences sa health natin. So hindi siya normal. Kaya lang siya nagkakaroon ng growth na abnormal kasi nga itong acromegaly na-stimulate niya yung ating pituitary gland kasi pwedeng irritated dahil sa isang uri ng pagtubo ng bukol or tumor.
1: Yun. Yan.
2: So ito yon. So may mga ano yan ha, yung acromegaly, may mga seryosong tawag dito yung komplikasyon. I mean, pwedeng tamaan yung puso mo, pwedeng yung bato mo o kidney humanghina. Kasi hindi naman siya designed for that na medyo lalaki ka ng ganung kalaki. Di ba? So, ang ginagawa ng mga doktor, kapag may ganitong klase at nakita na mas maaga, pwedeng operasyon. Aalisin yung tumor na pwedeng nakaka-apekto dun sa pituitary gland. Pwedeng magtuturok sila ng gamot or meron sila mga radiation therapy. So, ilan lang yan sa mga pwedeng ginagawa ng mga standard medical treatment for acromegaly.
1: Mm-hmm. Sa mga ganitong situation, Doc, ano po ba yung mga symptoms or mga signs na pwedeng maging pagkakilanlan sa itong uri po ng sakit?
2: Yung acromegaly, mga kaibigan, hindi ito madaling makita yung symptoms kasi medyo mabagal yung paglabas ng symptoms niya. No? Bukod sa medyo akalain natin na yung pasyente tumataba lang or yung sapatos natin parang lumiliit. Kasi yung mga may ganyan, yung sapatos nila talagang papalit-palit sila. Tapos tumataba lang yung kanilang katawan. Pero later on, pag nakikita nang hindi na maganda yung nagiging resulta, mas mabilis na yung paglaki nila, saka lang sila maalarma. So kapag nakita nyo yung mukha, parang lumalapad, lumalaki, tapos medyo pangahan. Yan yung itsura na may mga acromegaly. Parang ang laki ng panga. Tapos tumutubo yung sa mga kababaihan, maraming buhok na tumutubo sa kanilang katawan. Tapos yung dila lumalaki, medyo humahaba ng konti. Tapos yung mga buto sa may bandang kilay umuumbok. Na-imagine nyo na yung sinasabi ko. Tapos nagkakaroon ng mga bone spar. Yung mga buto nila nagkakaroon ng parang additional growth. na hindi na normal tingnan, tapos bumibigat yung timbang, nagkakaroon yung iba ng parang arthritis symptom na pananakit ng mga kasukasuan, tapos yung ngipin, parang nagkakaroon ng mga puwang na malalaki, naghihiwa-hiwalay yung ngipin ng isang tao nagkakaroon nito. Tapos yung boses, partner, lumalagong.
1: Mm-hmm.
2: Kung gumagamit ka ng voice distortion device, parang ganun, malagong. Tapos mabilis silang mapagod, although malaki sila, pero hindi sila masyadong makagalaw ng mabilis. Yung iba dyan, masakit lagi ulo, hirap matulog, pinagpapawisan ng malalapot. Tapos yung nagkakaroon sila ng unusual body odor.
1: Mm-hmm.
2: O, kasi nga ito ay apekto ito ng hormone na hindi balanse sa katawan nila. Tapos pwedeng oily yung skin. Tapos yung skin nila medyo nagkakaroon ng pangangapal. At pagtubo ng mga skin tags. Yung parang mga maliliit na growth sa skin. So ilan lang ito sa mga palatandaan na maybe ang isang tao ay nagde-develop na acromegaly. At of course, yung visible na symptom, lumalaki.
1: Mm-hmm.
2: O tumatangkad o lumalapad.
1: Ayun. So mga kabayan po natin, ha? Pagka kayo po'y nakakaranasan ng ganitong

0: initong kailangan may ganitong unusual condition, ang kailangan talaga dito ma-prevent yung condition niya na lalong lumalala. Mm-hmm. No? Kasi anything na abnormal yung secretion ng ating hormone, mm-hmm. hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng sobra, magbibigay talaga ito ng peligro sa kalusugan. Kaya nga yung nutritional balance ng katawan, mm-hmm. pinaka-importante yon para sa lahat ng hormone, hindi lang para sa pituitary gland.
1: Mm-hmm. Yes,
0: pati na rin doon sa ibang hormone ng katawan. Kasi itong pituitary gland, pag nagka-problema, talagang mapapansin mo, isa nga ito. Pero marami pa rin hormone sa katawan natin na pwedeng apektado. Ay, alam mo ba, yung insulin, mm-hmm. hormone din yan. Mm-hmm. O yung estrogen, yung testosterone, progesterone. Malahat yan mga hormone yan. Mm-hmm. So any hormone ng katawan, pwedeng pag hindi balanse, magkakaroon ng problema yung sistema, may consequences yan, may mga komplikasyon. Kaya iisa lang ang approach pagdating sa balanse ng katawan na gusto nating ma-achieve. Kailangan talaga balanse din yung nutrients na pumapasok. So itong pinag-uusapan natin na acromegaly, kung hindi nyo ito nakikita, at least alam nyo na ngayon kung bakit nga ba nagkakaroon ng ganito ang isang tao.
1: Mm-hmm. Ayun. Maraming salamat doon, ha. Kaya sa mga kabayan po natin, no? Mga kaibigan natin dyan, if ever meron kayong family history, mm-hmm. Sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman or sinasuspechahan nyo yung pangangatawan nyo na meron ganitong uri po ng sakit, mm-hmm. mga kaibigan. Para maano yan siya, pinpoint, ano? Pwede magpasuri kaagad, mga kaibigan, sa pinakamalapit na mga pag-abutan.
0: Ito pa naman, partner, itong pituitary gland, mm-hmm. Napakaliit na gland dito.
1: Oo nga.
0: Oo, tapos nasa sentro ng utak, mm-hmm. natin. Pero grabe yung nagagawa niyang epekto sa ating katawan. Oo, kaya isa rin sa nakaka-epekto dyan, yung hindi madalas na pagtulog ng maaga. Mm-hmm. Oo, yun. Oo. Yun. Oo, kaya kailangan talagang balanse po yung pamumuhay natin.
1: Ayun. At sa mga kaibigan po natin, ano? Kinakailangan ng balancing lifestyle, mga kaibigan. At huwag niyo pong kalimutan isabay sa inyo pong lifestyle, ano? Itong pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Especially yung atin pong ultimate trio, mga kaibigan, ano? Para maiwasan yung pagtubo ng mga tumor o mga cyst sa iba't ibang parte ng katawan po natin. At yun na nga, since ang mga tumor ang isa sa factor, ano, sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, itong acromegaly, para maiwasan po yan, araw-araw uminom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsanto Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
5: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking class.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
7: Para sa malakas na buto,
8: Premium D3.
7: Matibay na immune system.
8: Premium D3.
7: Proteksyon sa bacteria at viruses.
8: Premium D3.
7: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
8: Premium D3,
7: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
9: The Secret of Health.
1: Balik po tayo, mga kaibigan, sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay sa atin ng Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang supplement na makakapagpanumbalik at makakapagpanatili ng healthy eyesight. Totoo ba, Doc, na uso ngayon ng sore eyes? Marami yung nagkaka-sore eyes ngayon.
0: Lalo na nung summer. Ano? Marami yung sasabi na may sore eyes. Hmm. Ano? Marami ang nagkaroon nito. So, infection kasi yan. Pwedeng makahawa-hawa at ito ay pwedeng magresulta sa iritasyon ng ating pang mata. Mm-hmm. So, syempre, pag ganyan, ang usual na mamaraan is kailangan mo yung mata papahingahin at ito ay ingatan na hindi lalala yung infection. May ito yung nagkukusa kasi na gumagaling. May limitations ano. Pero yun nga lang may ano ka matinding discomfort mo. Kaya kinakailangan

0: meron ka talagang panglaban na hindi sobrang lalala yung discomfort mo sa iyong mata.
1: Mm-hmm. Yeah, so mga kababayan po natin, kung gusto po natin mapangalagaan ang ating pong healthy eyesight, uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na nagtataglay po ng kompleto na antioxidant para mapangalagaan po ang ating pong mga mata. Meron po itong lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. O, powerful antioxidant po yan, ha? O, para po mapangalagaan natin yung ating pong mga mata. Ganun rin sa mga kababayan na nakakaranas ng glaucoma, pterygium, cataract, at iba't iba pang problema sa inyong pong mga mata, inuman nyo po yan araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong mga lugar.
2: Vision X! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Balikan po natin, Doc, yung topic natin kanina, no? Mm-hmm. Tema natin, itong acromegaly. Sino-sino po ba, Doc, ang maaring makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
0: So, acromegaly, bagaman bihira po siya, pero may possibility na pwedeng magkakaroon ka nito. Una-una sa lahat, yung genetic, sa family history natin, kung merong nagkaroon ng pituitary adenoma, or bukol, usually hindi naman to cancerous pero benign na bukol to, pwedeng magkakaroon ka at magdi-develop ka. Di ba sabi ko nga kanina, ang primary cause nito yung irritasyon sa ating pituitary gland na pwedeng nagko-cause ito ng overstimulation. Kaya hindi nagka... yung pituitary gland, growth hormone ang pinoproduce yan. So, ibig sabihin, pag over... production, talagang lalaki ka. Mm-hmm. Pero may ano yun sa kalusugan natin. Yung pagkakaroon ng McCune-Albright syndrome o isang genetic condition na naka-apekto sa ating buto, sa ating balat at sa ating endocrine system, sa kabuuan, yung ating hormonal system. Mm-hmm. Kung ikaw ay mayroong cancer sa baga or mayroong kang adrenal tumor, yung sa adrenal gland, pwede rin maka-apekto yun. Doon naman sa mga... maagang nagmenopause or tumigil yung menstruation, nakikita rin ito na risk kapag develop nito. Tapos yung pagiging batang ina o pagbubuntis ng maaga at panganganak ng nasa murang edad, pwedeng yung baby ay magkaroon ng possibility to develop that kind of condition. So, mas maganda talaga magbubuntis ka, tama yung edad mo, para maiwasan ito. Ganun pa man, itong mga risk factors na ito, minumungkahi po na magkaroon tayo ng mas malusog na pamumuhay. Ibig sabihin, yan naman kasi mga bagay na nangyayari sa ating kalusugan, consequences lang ito commonly na ating lifestyle. Mm-hmm. So, kung ang ating pamumuhay, kulang tayo sa sustansya, na pwedeng maging matatag yung isang parte ng katawan natin, pwedeng magdi-develop ito ng imbalances, especially sa endocrine system, hindi lang dito sa ating pituitary gland. Mm-hmm. Kailangan natin na siguraduhin na malusog yung klase ng pagkain. At kung hindi kayo sigurado, dahil alam niyo naman yung kinakain niyo everyday, much better to supplement something na talagang sigurado. Santon Plus Gold, kasi sigurado meron kayong makukuhang nutrients that are beyond your normal food intake. Kasi karamihan, partner, lalo na yung mga busy, nagmamadali, kung ano na lang ang available dyan, kinakain nila. Tapos nagtataka sila, ba't kaya ako nagkakasakit? Hindi nila alam, talagang kulang sila sa nutrients. So, supplementing yourself everyday ng Santon Plus Gold ay napakalaking tulong. Subok na yan. Ang dami nating mga kababayan. Kaya nga tayo lumaki ng ganito. Kaya nga tayo tinangkilik. Kasi nasubukan na nila. Pamilya. Minsan yung mga pasyente nagkikwento, sabi, Dok, yung aking mga anak, pati aking mga manugang, binigyan ko nito kasi lahat kami nabibenepisyuhan. Mm-hmm. Saka hindi imposibleng lahat makatay kasi mura lang eh.
1: Oo nga.
0: O affordable, di ba? So, bagaman hindi niyo nakikita yung symptoms, pero yung pagbibigay ng early prevention, malaking tulong. Hindi lang sa pag-iwas dito sa mga problema sa hormone, pati doon sa iba pang factors na nakaka-apekto sa kabuuang kalusugan ng ating katawan. Okay? Kaya kung kayo ay mayroong opportunity na makainom nito, Pakitry po ninyo, lalo na kung you're suffering from certain condition, hindi mo na maintindihan yung katawan mo. Karamihan dyan, nagpapasuri, nagpapacheck up. Sinusunod naman yung payo natin dito, magpacheck up. Mm-hmm. Wala naman nakikita.
1: Yun nga.
0: Pero ang sama ng pakiramdam, parang sabi nga ng isang pasyente, parang feeling ko, Dok, hindi na ako aabot ng 60 years old. Sa dami ko nararamdaman. Mm-hmm. Pero pa nagpapacheck up ako, normal naman lahat. So ano kayang problema? So the main reason why is, wala ka pa talaga malalang sakit pero meron ka ng deficiencies. Mm-hmm. Na yun ang simula kung bakit humihina na yung mga organ, nagiging symptomatic na. Kasi pag sira ng isang organ, mas mahirap na eh.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Tsaka usually, yung mga nasira ng organ, hindi nagpapakita agad ng symptom. Yung mga ano mga early onset, yung mga acute stage, yun ang marami kang mararamdaman. Mm-hmm. Kaya kung may nararamdaman kayo, samantalahinin nyo na yan na hindi pa malala, magpa-check up at uminom araw-araw ng mga suplementong subok na. Siguraduhin yung FDA approve yan.
1: Yes.
0: Kasi partner, ang uso ngayon, ito para sa awareness ng publiko, lang. Ang uso ngayon, yung, lalo sa Facebook, yung magpo-post sila ng mga testimonies, everything, tapos ipapasok nila yung mga produktong scam. Which is, hindi natin sinusuportahan yun. No? Mali po yun. Ano? So dito, sa Santon Plus Gold, umorder kayo sa ating mga distributors, sa mga outlets natin, sa Shopee natin.
1: Mm-hmm.
0: Dahil ito po siguradong FDA approved, siguradong mabisa at legit na para hindi po kayo mabiktima. Doon lang kayo talaga sa mga legitimate sources. Kasi marami rin nagtatanong partner eh.
1: Dami to.
0: Oo, na legit po ba to? Legit po ba yan? So sinasabi na natin ngayon para hindi kayo mabiktima.
1: Yeah.
0: Actually, concern yan ng DOH ngayon. Mm-hmm. Yung mga fake products na gumagamit ng pang-excite. Siyempre, pa nakita mo, naku, nawala yung ano, yung kalbo, nakalakad yung pilay.
1: Mm-hmm.
0: Eh siyempre, mapapa-order ka. Pero yun pala fake.
1: Nako.
0: Kaya dito po, sigurado kayo legit na legit po itong ating pinag-uusapan.
1: Ayun. Ayos, sa mga kaibigan po natin ha, mga kabayan po natin dyan, na gustong maitaas ang antas ng inyong pong kalusugan, eh siguraduhin po na araw-araw ay makakainom po mga kaibigan ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical FDA approved na mga produkto. At laging hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado po mga kaibigan na yung inyong iinumin, yun po yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa, no? At beware of mga fake and counterfeit. Eh.
0: Minsan, ginagamit pa yung tatak natin, liquid drinks. Eh, wala naman tayong ganung produkto. Oh, pero ang pangalan ng produkto natin, ingas po kayo ha. Fake po yan, delikado po yan. Baka po hindi maganda sa kalusugan dahil hindi nasuri ng FDA.
1: Ngayon ha. Ayos, mga kaibigan po tan. If ever meron kayong mga katanungan or queries, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Magandang patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at nagpapasalamat sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Santon Plus Gold.
4: Landa Baga, sa Pandakan, Manila. Itong aking kamay po may bukol. Naka-steady po siya. Malaki po. Binang po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Sabi po ng anak ko, Ma, haiinom mo yan ng Santon Plus Gold. Kaya nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ng puson niya. Napakaganda po talaga ng Santon Plus Gold. Kahit pupuyat ako, sir, iminom ako niya. Malakas po ako.
2: Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
5: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health.
1: Okay, sa mga kabayan po natin, dahil limitado lang ang oras po natin, ano? Kung meron kipahabol ng mga katanungan, just text lang sa ating po numero, ating po text line 0969-609-6545. Meron pong nagtanong dito, Doc, ask ko lang po, ano po ang mainam sa bagong opera sa Ernia or Los Los? 65 years old na po ako. Salamat po.
0: Ayan, buti na operahan kayo, tatay, ano? Mm. Ang maganda niyan, mag-take kayo ng mga supplements na magbibigay po ng nutrients para mapabilis yung inyong paggaling. Kasi lalo na doon sa mga na-operahan, kahit anong operation, ano, yung kasing paggaling o yung recovery, ang pinakam maganda po, mas mainam na nutrients para mabilis at maiwasan yung mga post-operation complications. Ano? So, ang gawin nyo, mag-take kayo ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Don't forget yung vitamin C. 1 capsule 3 times a day din. Kasi ang vitamin C, maganda siya sa sugat, sa healing. Ano? And of course, para mapalakas yung immune system, para ma-prevent ang mga infection after surgery, mag-take po kayo ng premium D3 na isasabay nyo. Sa madaling salita, yung ating ultimate trio.
1: Mm-hmm.
0: Okay, take po nyo everyday para mas maging mabilis at maganda ho yung inyong recovery.
1: Ayun. Ayon sa mga kabayan po natin, hindi ka suffer sa ganitong uri po ng karamdaman. Iwasan nyo muna, ano? Yung mga strenuous work. Masyado mabibigat po ng mga trabaho. Since yung pamamuwersa, Doc, hindi maganda sa ganitong karamdaman.
0: Hindi
1: ano?
0: Talaga yun na ginagawa after surgery. May instruction naman ng mga doktor na magpahinga. May certain time na kailangan na talagang hindi kayo nagtatrabaho ng mabigat.
1: Mm-hmm. Baka nag-basketball agad pagkatapos ng...
0: Naku, yari.
1: Delikado po yan, ha?
0: Baka madoble yung loss-loss, ano?
1: Okay. So, iwasan po muna yan. And then, huwag kalimutan, uminom ng ating pong ultimate trio, mga kaibigan, para mas mapabilis po yung recovery ninyo from these kinds of problem, ano? Ask ko lang po, ano po ang natutulungan na karamdaman sa pag-inom ng Santon Plus Coffee at Premium D3. Salamat po.
0: Ayan, Santon Plus Coffee mix natin. Una, maganda yung fiber content niya. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Ano kasi siya eh, alternative siya doon sa mga, especially doon sa mga adik sa kape, yung kape na regular na iniinom nila, nagkukos naman ng problema. So, maganda to para doon sa mga taong mahiling magkape talaga. Isang benepisyo yun, nare-relax ka. Tapos yung nutrients kasi ng moringa at ng extract ng mangosteen.
1: Mm-hmm.
0: Saka yung protein and other nutrients, phytochemicals ng soya, napakaraming benepisyo. So, pwede ito para doon sa mga gustong lumakas ang katawan. Okay? Doon sa mga taong may sakit pero hindi sila makakain na maayos, you can use our coffee as one of the substitute.
1: Yes,
0: pwede nyo anhin. Ano? And another thing, itong coffee natin may benepisyo sa mga muscular, sa muscle, sa bones. At ang kagandahan nito, hindi siya nag-stimulate ng katawan na katulad ng regular coffee na pwedeng kung hypertensive ka, may reaction sa inyo. Ano? Kasi maraming taong ganyan. Tapos yung mga nag-acid, once na magkakape kayo, may benepisyo ito sa tiyan kasi nga maganda yung alkaline content ng mga ingredients. And also, yung sinabi ko nga kanina, fiber.
1: Mm-hmm.
0: So, pwede mo siyang i-take para sa hormone, okay, doon sa mga lalaki o babae. Kasi ang soya, para sa kaalaman na lahat, meron po siyang natural plant-based hormone. Okay? Na nakatutulong sa balance ng reproductive hormone natin. Kaya pwede siyang gamitin ng mga lalaki medyo mahina yung reproductive health, pati babae na mahina kanilang reproductive health. Maraming benepisyo dahil yung mga sangkap niya, mayroong mga phytochemicals na talagang subok. Una-una yung moringa, super antioxidant, superfood yan. At yung santon, marami siyang anti-inflammatory properties. Kumbaga, sa madaling salita, hindi lang kayo puro capsule.
1: Yes,
0: okay? So, pag nagko-coffee kayo, nung coffee natin, para rin kayong uminom ng regular supplement, kaya lang in other forms.
1: Mm-hmm.
0: So, malalakas ang katawan ninyo at magiging healthy at beneficial para sa inyo.
1: Mm-hmm. Kasi yung iba, nagsasawa, no? Sa dami ng mga capsule na iniinom. Ito pong coffee, mga kaibigan, mas pinapadali, ano, yung pag-intake po ninyo, mga kaibigan, ng nutrients papasok sa inyo pong pangangatawan, no? And our premium D3, beneficial, ano, para sa mga kabayan po natin. Kung gusto nyo po mapanatili yung malusog na cardiovascular system po ninyo, mga kaibigan, very beneficial ang premium D3 para po sa inyo. So, sa mga kabayan natin na gusto mag-lose ng weight in a healthy way, napakalaking tulong din ng atin pong Premium D3, mga kasama.
0: Particular doon sa mga naglo-low carb, ano, yung mga usong-uso ngayon yan, yung mga intermittent fasting, low-carb diet, one of the best fat that you can take is mula doon sa ating Premium D3, ano, para maiangat po lalo yung metabolism ng ating katawan.
1: Ayun. Okay, Doc, naku. Wala po tayong oras. Oh, bukas overtime. Po muli, ha. Eh, magkarinigan po tayo dito sa ating pong programa. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
0: Gusto ko lang pasalamatan yung ating mga tagapakinig po na walang sawang nakikinig dito sa programa natin at tumatangkilik sa ating mga produkto. Sana po nakapagbigay kami ng makabuluhan, mga impormasyon para mapanatili nating healthy ang ating pong katawan. Okay, maraming salamat. Pagkalooban po nawa tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
1: Maraming salamat po, Doc. Yan si Doc Algie Bacla, ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong doctor of ministry in alternative medicine. Ito po muling ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, bukas po muli, ha. Magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. X. X. F.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: exciting Pilipinas.
1: Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narin.
0: Exciting Pilipinas.

Oras mga katropa, alas 5:07 na. Alam ayong pagpaminaw sa tanan nga mga naka-tune in sa atong programa ni mga orasa. Mayong nga pagpaminaw usab sa mga driver. Labi na sa mga nagabiyahi karon na padulong gawas ning atong probinsya sa Agusan del Sur. Sa mga naabtan sa atong nga pagsibya nining mga orasa mga katropa. Adlaw karon nga Miyerkules. Pizza 22 ning bulan sa Hulyo. Hapit na po na matapos ang semana mga katropa. Bastilan nga perting paspasa sa tong adlaw mga katropa. Muna nga paspas usab nga gasaka ang atong mga edad. Muna nga dali na lang hinuunta mga kunot ani. Kang Wilma Joaquin. Good morning nimo diha katropang Wilma Joaquin. Kumusta man imuhang kabuntagon? Kumusta man ang pagkatulog? Diha pod kang Nanay Gloria Malala Apilo. Good morning sir Ray Alinton. Always listening, exciting Pilipinas. Have a blessed day from Bayugan City. Atong mga kuan, atong mga solid listeners sa Bayugan City. Oy, sa mga taga Bayugan, ha, maayong buntag ninyo diha. Labi na sa mga nagapaminaw sa 95.7 XFM Bayugan City. Og sa mga naka-view sa ato ang live. Kana inyohang mga live bitaw. Pwede ninyo na i-connect og speaker para maglagubo-lagibo ginahapon na diha sa inyohang kuan. Sa inyohang mga kabalayan. Kanang pati silingan ba madamay sa kasaba na to dire. Kala buntag pa sa iyo, wala na lang. Sige nag saba-saba. Anyway mga katropa, kumusta man ang inyohang kagabion? Si katropang Wilma Joaquin, ana siya. Good morning po, katropang Ray. Okay raman ako katulog. Inano kayo? Grabe. Eh, sana all. Ayoy! May pani si katropang Wilma Joaquin kay muragwa gyud ni siya daghang problema. Ayoy! Okay. Kasagaran, ang mga tao na magiging problema pero dili tanan, daghan o gamay ang problema. Mga katropa, kini nga oras sa atong programa, gipaluyuhan kini sa atong mga produkto gikan sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C. Mga produkto nga dapat iintik sa atong kalawasan. Aron na sa kanunay atong kalawasan malikay sa mga daotang espiritu. Daotang elemento. Sa mga sakit-sakit. Labi na karon panahon mga katropa ang atong panahon na di masabdan. Kana bitaw nga ang atong panahon ba nga mukalit na lang og init, mukalit rapod og ulan. So ang atong immune system mga katropa dunay posibleng maapektuhan ang atong kalawasan kung hinay ang atong immune system. Muna nga sa kanunay mga katropa dapat gyud nato na siyang ipakuan. Ato gyud dapat na siyang ipa-boost permi. No, kay aron usab nga ang atong kalawasan mga katropa perming abtik. Oy, nadiri ka uban nato karon si katropang Busa Nathan ko. Ako ni nga hatagag music si katropang Nathan B. Kaya naay bagay sa iya hadri nga kanta o. Ato ni nga, good morning boss, God bless you. Ay, good morning usab sa imo ha boss. Ato ning tagaan siya og awit mga katropa kining para makasayaw ni siya usab diha sa iya diha sa while gaduty ni diha karon sa CDRRMO.
ato ni siyang tagaan og magpa-music usa ta mga katrupa kadiyot ha kay mara makasayo-sayo sa pun mo diha ba.

0: Nung nakita nga ako ni Vanessa, sabi sa akin, siya ba si Bok? Mukha siyang masarap.
1: Ang dukhan po ni Down in Diverme nagmahay. Tay kani mo wala pag yun akong kalitay. Ang bus na noong siya bag yun kahay hinugan. Ako pirmi man lang ni mo siya at sa arang. Tumaligod ako in dais labing matuon. Kung siya may nakaiyos imong pangluon. Pandang linday kong

Laura unya indai ikaw magmahay sa dihalan kong gumang imong isalikway suki an ko ikaw indai sway lipon-lipon ang gumakupulos kayo't kinikinood bisyan tigulang na ako ligong pagtuhod ang gikaibgan ko ikaw ragyon busa maluoy ka.

indai hap-hap yuron. Magpaduol ako kanunay si mong dughan. Unya ikaw ako dayong paray-paraydan. Dili gayud ikaw indai nakot magmahay. Ihatag kong tanan unyang mga kalipay. Busa indai ayaw intaw kung paanto siya. Ang magmamukun mahimo tilawan ta. Busa, maluoy ka.

Oh, ikaw inday, happy, happy huron. Magpaduol ako kanuna, siya mong dughan. Unya, ikaw ako dayong paray-paraygan. Dili gayud ikaw inday nako magmahay. Ihatag ko tanan unyang mga kalipay. Busa inday, ayaw intawang kung paantusa. Ang gugma mo kung mahimo, tilawan ta. Ang gugma mo kung mahimo, tilawan ta. Ang gugma mo kung mahimo, tilawan ta.

0: Exciting Pilipinas. Okay, welcome back sa itong programa, mga katropa. Alas 5:18 na. Sumoto itong halad nga awit ni katropa nga Nathan ko. Kana bang matud pa sa kanta nga naay ko noy BMW nga macho papa. Si katropa nga Nathan, wala ni siya BMW. Pero naa ni siya ambulance nga anda muluwas kanimo. Ani ba katropa nga Nathan? Balag wala siya BMW. Naaman siya ambulance para mula gina, muluwas kanimo sa mga emerhensya. Ah, salut sa atong mga driver sa mga ambulance, ha? Sila ra bagyo din taon ni ang mga hari ng daan. Panahon sa nay mga emergency, tamak padol gid ni. Munang delikado pud ni para sa ato ang mga ambulance driver. Agikan ni Lina Pataho, good morning sa Ray Alintown, shout out sa tanan aminaw sa Purok 2E. Barangay 5 San Francisco. Ay, mayong ba buntag diha sa mga taga Barangay 5, ha? Mayong nga pagpaminaw. Ah, kang Lulu Jose man to sa hapon ang music. ato nang hulamon iyahang music katropa nga Wilma. Okay, pangkuana. May na lang ba makaana-ana sad ba makagalaw-galaw sa ato mga kaugatan. Ayaw makalimot mga katropa ha sa pagtimpla sa ato mga kape nga Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix ug ang atong premium D3 Coffee Mix. Nagkabulol-bulol naman in town taanig ka pamaligya diha sa inyo ha oy. Sabay ko ninyo mga katropa sa pagkapi, sa pagtimpla sa atong kapi mga katropa, ang atong dia. Ang akong ginakapi gyud sa kanon ay kining Santon Gold Coffee Mix. Okay mo, may supply sa ato ang kuan na company. Pero sa tanan ako ang niangay sa ako kay kining mga produkto manggod na manggod tay angay-angay. Di magdepende manggod na sa atong panlasa kay kani si Rigor na Rokla. Kuan man iya ha Santon Coffee Mix. Mao man iya ha Santon Plus Coffee Mix maning kang katropang Rigor. Ang ako apod ang nihiyang sa ako kining sa akong panlasa kining Santon Gold Coffee Mix. Unya og gusto pud ka nga kanang medyo isog-isog gamay ang imuhang kape. Okay, hilig ka sa kape nga isog, pwede ka sa premium D3 Coffee Mix mga katropa. No, ang atong Santon Plus Coffee Mix ug ang premium D3 same price lang na siya. No, ang ato ang Santon Gold Coffee Mix medyo angat-angat siya og price gamay kay naa man kay makuha diha nga glutathione and collagen. Wow! Oh, ingon ana siya ka kuan mga katropa. Ka high-tech and effective product ni Yes to Health. Muna siya mga katropa nga sa bawat bangon sa umaga dapat kape na Santon lang ang dapat mong malasa. Kuyawan. Sa ato mga nagapaminaw diri sa lungsod sa San Francisco, particular na diha sa may Puroxy, Barangay 5, mayong buntag ninyo diha mga katropa. Karon adlaw nga Miyerkules, kumusta mga taga-barangay? Di na lang taga-barangay, kimurag di raman isa kabarangayan ang apektado. Mga taga-lungsuranong, mga taga-lungsuranon sa San Francisco, kumusta man atong mga katubigan diha? Naanabamoy na nga pundo? Ako na lang, advice lang taan yung mga taga San Francisco, pangmata na lang mo og sayo. Ayaw sa mo panalod anang mga kuan ha, kanang mga alas 8, alas 9. Ayaw sa mo anak panalod kay kami sa ang manalod anak diri. Okay, magsige mo paagas diya sa ubos, dili kasaka diri sa second floor ang tubig, wala may tubig mga katropa. Okay, kami diri naanad na lang mi ani tibok adlaw, gid mi tubig katropang lina pataho. Maayo siguro mo diha kay lulan ban mo, naman mo sa ubos. Agas-agasan pa siguro mo ginagmay. Kami diri tibok adlaw, walang maning kamot na lang yung tanig panalod mga katropa ha. Wamantay mahimuan eh. Kay matod pa ni Engineer Luzon, hinay ko noon, ihatag og tubig ang kinaiyahan. Gumikan sa El Nino. Nabay El Nino? Murag, di na ako ma-feel nga na'y El Nino, pero na-feel na ako ang kasakit sa init. So murag mauna siguro na. Atong oras mga katropa, alas 5.24. Sa itong mga katropa diha sa may Bayugan City, nag-unsa kay gibuhat ni Nanay Gloria karon. Kay kadaagi na ko diha, manglaba man ni siya diha sa gawas. Sa inyo mga niloto diha ha, itong mga tinakang, basig na nga pagod na unyag, dinali-dali. Basin unya o ga inig pamahaw ninyo, puro na nadukot hinoon. Hoy sa atong mga driver bitaw, kining mga kuan, kining mga sa tawag ani nga mga driver ha. Kani nagapamaligya og isda ba? Oh, naluoy ko in town ganiha, nagsudong ko dias may bintana alas 4. Murag mga taga Bayugan siguro to nga mga driver o taga Sibagat baka taga asa to sila. Sayo kay ni agi dias kalsada kay kini atong istasyon aron manikilid sa highway. Murag ibati gyud nako sa ilaha ang katugnaw mga katropa. No, kung huna-huna ato, kung mga taga-Bayugan man galing to sila, nang mata pa to sila og mga alas 2, nigikan og mga alas 3, kay niabot diri San Franz mga hapet, mga alas 4 naman kapin. No, so mauna ang luoy kayo, padulong pa to sila sa Barubo mga katropa kay mangumprag og isda o para isuroy diha sa matag barangay. Munang kana sila mga katropa atong mga driver sa mga ambulant vendor ba na sila? Mabilong ba na sila sa mga ambulant vendor? No, kining mga... Oh, isda, isda, isda! Ayaw! tag 50 ang tunga! Ayaw! Diba, mga ana-ana man na ilahag mga baligya? Adto ko dito sa Kuan, adto ko sa Buanga. Tinga ko mga katropa kay ang ilang ginasuroy si Garilio man. Oh, doon na tayo available si Garilio. Ayaw! Tag 150 ra ang kilo. Ayaw! So, sabi na kung unsay gisuroy nga si Garilio mga katropa, lain na ilang si Garilio dito kay kana man ang nukos. Ayaw! Ang ako nailhan sa nukos mga katropa, nukos ragyod na. Wagyod ko kailaan na sa unag naabaday na siya identity. Nga kini, classification, anak niya, kini, sigarilyo, kini, yun sa mga klases, mga nokos. Dito ko nakabalo, mga katropa, nga naaday klase-klase ning nokos, kamatay. Abi na kog tamban. Na, tamban, o kasagaran po, basta tamban, dito na nila ginakuha sa kabadbaran. Dito ang kuan anak sa kabadbaran, katropang Wilma. Kay dito mumpod na ang kuan ana, dito mumpod na ang daghag produkto. Pag mga budloy, mga unsay tawag ana, mga ay kining nakalimot naman ta. Uy, ni agi man tag pangisda dito sa Pacific Ocean. Ayaw! Ni agi man ta tanang mga panahon na. Yellowfin. Kanang mga barilis diri na sa Barubo ginakuha. Muna mo ingon sila nga. Presko pa ni kay gikan renis Barubo. Actually mga katropa, kanang mga isda bitaw nga itong ginapalit sa merkado, niabot na ginan siya og simana dito sa kadagatan. Okay, pag 15 days, 13 to 14 days man na sila, pinakataas na 15 days na sila dito gapanagat, no, dito sa Pacific Ocean. Naman tayo, idea na gamay kinakauban-uban man ta na sa una, pero lagi, sa akong pag-uban-uban sa una dito sa kadagatan, hapit po duha kasimana galubog ko kay gidagat, gihilantan. Nagtuo man ko nganay bumba dito ang ikaligo dahil katuman dahil nga hinili sa ice. Hindi, perting ini taon niya, bugnaw ang tubig, ang ending hilantan. Okay mga katropa, itong oras alas 5.29. Break una, tapos makadiyot mga katropa. Sa atong pagbalik, ipaabot na ito diya kaninyo, kining pipila ka mga informasyon, mga balita, gikan sa atong nagkadaiyang silingang probinsya, sa atong mga kaubanan. No? So ay mugawa mga katropa ha, kay mubalik rako man lamang nining pipila ka mga pahinomdom. Exciting Pilipinas!
1: XFM XFM Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
2: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
3: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, pirmi gid kong natumar o premium D3. Aron lang si pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mo bigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
1: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Palit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
6: Dili na lagi.
5: Kahit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayo nangawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong.
6: Unsa man gyud?
5: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo?

0: Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: O di ay, Sheila Tampos. 40 anyos ang pangidar. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko. Wala nagasuol ako ang migraine. Hinahan sa kuanin nga kape kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanip. Usa kamo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
8: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na
10: sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
11: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kariyanto, magsingit ang atubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo, gikan sa gadget, paingon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang, sa dihang nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, adun nag-alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap o magluha ang akong mata. Karon ako naging siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata o magluha-luha. Muna kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X.

0: Exciting Pilipinas.
1: Oras mga katropa, alas 5:38 na. Kini nga oras mga katropa, hatod ka na to sa Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold. Mga produkto nga epektibo o nasulayan na sa kadaghanan. Okay, once again mga katropa, welcome back sa itong programa nga Exciting Pilipinas. Ah, selbethe kadiyaw niken, good morning katropa nga... Niken, diya sa may barangay Labaw o Katmunon. Uy, maing buntag di ay kang Auntie Gemma Flores. Nagkita mi diri kagahapon. Ambot, yan o nakaabot to silag San Franz kagahapon. Nagkita mi kagahapon diri ubo sa among istasyon. Salamat kayo, Smanga, Ate Gemma. Dami kayo yung mangga te. Sa mga Kadjo family, yung Nikin family, alam ha, yung buntag ninyo diha, labi na usap ila... Ah, Kuya Glenn Cartera Rimintiso. Ah, mayong buntag sa mga taga Katmunon. Ah, mayong pagpaminaw. Labi na diha usab kang sa mga Gulay family. Ah, mayong buntag sa tanan ha. Okay mga katropa, diritas pagpaabot sa mga impormasyon nga atong nakuha sa laing probinsya mga katropa. Nga matod pa dirigikan kang Philip Oligario ni bara nga tubigikan sa naguba nga artificial dam sa Glan sa Rangani province gipa agas na atong sayro ni mga katropa unsay kompletong detalye ani
0: XFM report.
2: Hinay-hinay ng gibuhang ang tulo ka linaw o artificial dam sa Purokianda, Barangay Mudan Glan sa Rangani Province nini aging adlaw aron himpit na makaagas ang dibarang at tubig gikan sa nagubang artificial dam nga may hinungdan sa pagbaha. Ang operasyon gihimo ilawom sa direktiba sa LGU Glan kauban na lain-lain law enforcement agencies. Kinahanglan matanggal ang dibarang ang mga punuan o dagko nga bato aron makaagas ang tubig. Kahibaluan nga ni nakalabayng simana gibaha og maayo ang pipila ka barangay sa Glan sa Rangani province ug nasayran nga naguba ang mga dagkong dam sa lugar tungod sa mga

0: Pisan aron mailhan og manakpan ang mga suspitsado, mga katropa, para sa linen feed nga panglawas og layo sa sakit. Umar permi sa pinakakusog food supplement nga gigamasa Yastolt Incorporated, ang premium D3 soft gel capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino, para sa Pilipinas, nanukad, Rizex FM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pangtayaw, XFM News.
1: XFM Report. Okay, daghang salamat katropang Jao. Pastilan mga katropa, no? Dunay nahitabo nga pagpamusil dito sa probinsya sa Bukidnon. Diri usab sa atoa sa Caraga region, particular sa may Agusan del Norte mga katropa kagahapon, adaging adlaw. No, doon na usay gipusil dito sa may Kabadbaran, pastilan. Asa pa to, napatoy laing pagpamusil usab nga nahitabo diri sa may Agusan de Surigao del Sur. Naadi ko sure mga katropa, pero daghan mga panghitabo diri sa atoa karon, labi na diri sa ato ang Caraga region. Muna mga katropa, ang atong panahon di gyud masabtan. Wata kabalo unsay atong kinsay atong mga kalaban. No? Muna nga mas maayo gyud siguro mga katropa nga magpuyo na lang tang malinawon mga katropa. Ay naabitaw mi kaubanan sa pagtuo dito sa may lungsod sa Talakugon mga katropa. Diyos nun man to nga tao, elder sa simbahan. Gikan pa gyud sa nag home visitation kay dunay gipahigayon nga home worship. Pag-uli in town mga katropa, gisulod sa ilang balay o gipusil, perting pataya. Karon wala pa'y kuan, wala pa'y update unsay naitabo sa mong kaso mga katropa. Doon naman daw persons of interest. Pero mula gina mga katropa, lisod kaayo nga puro rata... duda kung siya bagyod dito po sa may Veruela. Doon na po'y usa ka kaa mga katropa nga gipusil usab ning usa ka membro sa LGBTQ. Ang na problema ani kay humaniya gipusil, gikuan pagyod iyang gilubong dito ra pod sa kilid. Wa man gyud po niingon nga plano man dahil siya nga mo surrender. Iyan na lang unta na itong gikuan. Iyan na lang tanan itong gisurrender usab sa pamilya. O sabisan kinsa baka, barangay official baka, nga masultian niya nga napatay na ko si... si Ted ba to? Katong sa may Veruela nga usaka LGBT. Okay, matod palagi. Nisulod man daw dito sa iyahang area. Unya dili po siya kaila. Unya na doon na po'y hulga sa iyahang kinabuhi. So nagtuo siya mga katropa nga katong membro sa LGBT maoy ispay sa iyahang kalaban. So wala damha mga katropa sa iyahang explanation nga iyahata ng pabuthan. Apan sipiat man mga katropa nga sa iyang pagpasalba dito man hinoon igo sa ulo sa mong LGBT. Yung taon, perting pataya. Kay naigo naman, iyan na lang po daw kunong gitiwasan. Karon, pagkahuman og tiwas niya, kay patay namang gyod. Nagkalot siya dito sa kilid. Ayar, pong gilubong dito. After 8 days mga katropa, usapan na siren sa pamilya nga ang ilang anak nga dugay nilang gipangita. Ito na dahil dito. Nasa di na may tsura nga kahimtang mga katropa. So sa pagkakaroon, wala pa tayo update. Nagapadayon pa ta sa pagpaabot. Lagi kay di man ay dali na to. Basta mga yunani ganing mga krimen mga katropa, labinag ang koan na ang kaso, nagapadayon pa. No, so muna nga proceeding pagyud gihapon, oh, sa maong kaso mga katropa ato pang gipaabot og unsay update nini. Ato pang gipaabot si Sir Maestri mga katropa og unsay iyang pamahayag regarding nini. Na-file na ba ang kaso kay ang suspect mga katropa? Anaa naman usab sa maong kustodiya sa maong istasyon. Pero mo lagi na mga katropa, ang pamilya in town, padayon nga nagabangutan tungod kay di pagyud nila madawat ang kamatayon sa ilahang anak. Usab-usab kini ka membro sa Sangguni ang Kabataan ang maong nasangpit nga biktima mga katropa. Sumauna nga sa kanunay mga katropa, makaingon ko mas maayo pa siguro nga magpuyo na lang kung mag-inusara ngadto sa medyo bukid-bukid nga area kay maupod lagi, no, bisag asa gyud ta kung tuyuan gyud ta mga katropa o kasuyaan gyud ta. Doon naman ko'y mga uban ini sa laing kaso mga katropa, doon ay nangamatay tungod sa mga kasuya, no. So sa mga ingon anak ba nga mga sitwasyon bitaw, wa ta masayod mga katropa kung kinsa ang atong kalaban. Kay og doon na po tayo igong ikasaler nga financial, doon na tayo kwarta, daghantag kwarta. Wa tuod tayo kalaban, pero doon naman po'y mga tulisan. No? Kini mga tulisan mga katropa, di man nato na sila maingon nga atong mga kaaway. Kay wa man nato na sila nakaaway. Ang ilaha lang yun, ana, nga diskarte po na nila nga mo po ilahang panginabuhian. Pero mo lagi na, hindi makatanggap-tanggap na diskarte mga katropa. No? Okay mga katropa, daghan kayong salamat. Atong oras ni abot naman yun sa alas 5:54. Sa gihapon mga katropa, ako magpasalamat kaninyo sa kanunay ninyong pakiguban. Salamat sa inyo ang suporta sa kanunay din sa atong mga programa. Labi na din sa ato ang XFM San Francisco. O sa atong XFM Bayugan. Daghang salamat mga katropa. Good morning kaninyong tanan. Ay, nakaapas pa si katropang Marlon Villa Kimson. Good morning katropa Minaw Mideri sa Radyos Barangay Aurora Prosperidad. Oy, sa mga taga Barangay Aurora ha, diha sa may Prosperidad. Padulong sa San Joaquin. Ato mga kaparentihan diha sa may San Joaquin, labi na sa mga ato mga higala diha. Katropang Marlon sa imong mga silingan diha sa mga Kimson family, good morning og maayong buntag. Mga katropa, wala gid ko igong oras nga mapadayon pa hangtod sa unahan. Ako na lang magpasalamat kaninyo. Pinaagi usab sa amo ang mga kaubanan, labi na sa pagdumala sa amo ang station manager katropang Ray Celeste Sorabasquez, amo ang administrative officer katropang Al Vicente, sa amo ang news desk katropang Limuel Pagalaran Ukay, og sa akong kaubanan mga katropa sa news reporter and anchor katropang Junji Lebrias, sa technical department sa pagpanguna ni katropang Melanie Duran, og sa mga kaubanan katropang Kiano Sibial og katropang Harvey Ramis mga katropa, kaming tanan sa XFM Magusan, magaingon kaninyo dalay ko ng Dios og amping kanatong tanan sa kanunay. Exciting Pilipinas.
2: XFM. Kapitan Lodi.
3: Oy, Archie. Unsa man ka na?
2: Tana ko sa imuwa ba, Kapitan Lodi? Ano man na bulsa ang brief?
3: Kabalo ka, Archie. Ang kanang bulsa sa brief, butangana na siya og asin.
2: Ano man?
3: Dool raman sa itlog.
2: Mga katropa, exciting!
4: Mga higala, Kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta, mga higala. Nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
6: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmintinar sa linya o ikipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad. Sama sa pagpangawat, sa kabtangan parte sa linya. Paggamit o dagkong makina sama sa welding machines nga dili autorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout? I-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.

0: Unsa gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
2: The Secret of Health.
1: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balanse ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y mo resulta sa sakit nga cancer.
2: The Secret of Health.
1: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay yun nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian.
5: Mga katropa, exciting dito!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras ka trupa, alas 6:09.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Luzon, Bisaya sa Mindanao. Mga katrupa, good morning. Adlaw na usab nga Miyerkules, mga katrupa, pizza 22 ning atong bulan sa Hulyo 2026. Welcome, mga katrupa. Ako si katrupang Rhys Celeste Surobascas. Kining Express sa Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Atong tulaman ng mga katrupa, atong Chris Mayo nga kabubuton sa Yes to Health Incorporated. Nagdala kini sa mga produktong tiunay garantisado og lahutay. Usas mga produkto, mga katrupa, ang Sandon Plus Gold Herbal Capsule. Pangitaagod, mga katrupa, ang Tatak Yes to Health. Of course, daghan na sa itong mga kagisunan, kanunay ginapangita ang Sandon Plus Gold. Gumikan sa nahimong kaayuhan gini dito sa atong panglawas, mga katrupa. Mani pangalan na Sandon Plus Gold Herbal Capsule. Ato kining maangkon na akinis mga butika, mga katrupa, nga duol sa inyong dapit. Usab sa mga National Pharmacy sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Atong tuluman ano sa mga katrupa, hatod Gris, maayong nga kabubutoon sa Agusan Lending Corporation. Agusan Lending Corporation, nagapahulam sa pinansyal, mga katrupa, nga walay hasol, ubos pagyod ang interes. Mauna kung nakinahanglan ka o kwarta, gusto ka mag-loan o gusto ka mangutang, mga katrupa, dimani ang pangalan Agusan Lending Corporation. Sa San Branch, naanahimutang sila at bang sa San Francisco Gymnasium. Makita ang pangalan ha, sa ilang buhatan, mga katrupa, Agusan Lending Corporation. Sa Bayugan City, inyo sa makita din ha, sa Purok 3 Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City. Diba ni pangalan ninyo? Agusan Lending Corporation. Nagapautang nga ubos ang interes o walay hasol. Alas 6:12 na, mga katrupa, dari kita sa tunguluhan sa mga balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa atong mga balitang lokal, DTI nagpadayon sa pagpalambo sa mga MSME. Pinaagi kini sa libreng programa og 14 ka negosyo center.
2: Headlines. Headlines.
0: BJ Patricia kuna Vice Governor Patricia Plaza mipadayag gri og suporta sa mga MSME sa Agusan del Sur.
2: Headlines. Headlines.
0: Pagsaka sa presyo sa petrolyo gikabalakan, mga tricycle driver na wad-an og kita.
2: Headlines. Headlines.
0: Delegasyon sa Plises Region 11 giabi-abi kini sa liderato sa Agusan del Sur.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa pikas bahin, mga katrupa, 5 ka cease and desist orders gipagawas kini sa mayor sa Baruo, bato kini sa illegal nga pagmina. Hulga sa kinabuhi giatubang.
2: Headlines. Headlines.
0: Kapitan sa Barangay El Rio nasakitan matod pa sa pagkalulong sa pipila kabataon sa ilegal nga druga.
2: Headlines. Headlines.
0: Dugang bahin sa itong mabalitang lokal, kaso sa dengue sa Rosario, misa ka na sa 124 ka-individual.
2: Headlines. Headlines.
0: Dagandaghan na ni mga katrupa, mag-amping na kay usog yung dengue pod. Mga katrupa, sa itong mabalita sa regional.
2: Balitang lokal. Balita sa lokal.
0: Kilisaga Mining, dugang sa itong balitang lokal, mga katrupa, Kilisaga Mining Corporation, may turnover kini og 881,000 pesos nga kantidad kini sa mga proyekto sa poblasyon na Bunawan.
2: Headlines. Headlines.
0: Og sa itong balita sa regional, top 2 most wanted sa Surigao del Sur, mga katrupa, na dakpan kini ni Tus Marihatag.
2: Headlines. Headlines.
0: Samtang alias James Dagpan kini sa Hotel Ray Ditos Butuan, gumikan sa druga.
2: Headlines.
0: Drug day na puhag, 7 kapunuan sa marijuana og 3 ka individual na dagpan dito kini sa Dapa, Surigao del Norte.
2: Headlines.
0: Samtang Turkish National, bali ang tiil, human may biktima kini sa hit and run.
2: Headlines.
0: Barangay Kagawad, patay, human giatake sa kasing-kasing, duha ka tricycle driver na banggaan.
2: Headlines.
0: Laing hugna sa pagsaka sa presyos gasolina ang ikabalak-an. Mga tricycle driver sa Tagum si Akuna dito sa mga o sa Tagum City mga katrupa.
2: Headlines.
0: Duha ka lalaki, lango kini sa inim ng makahubog. Nagtinigbasay, angol.
2: Headlines.
0: Samtang senior citizen gigapos o gipatay dito sa lungsod sa Kabanglasan.
2: Headlines.
0: Mayor sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental, dismayado kini sa mga nagpabiling double standard. Taliwala kini sa pagbisita sa cabinet secretaries.
2: Headlines.
0: Samtang Davao Light, gipatawag kini sa City Council tungod sa sunod-sunod nga pagsaka sa singil sa kuryente.
2: Headlines.
0: Pagatrupa sa balita sa National, kanhing Senador Gordon posibleng mutistigo sa Sandigang Bayan kalabot kini sa Parmali og 41.4 billion pesos COVID funds is skandal.
2: Headlines.
0: Sa atong balita sa international, 20 katao patay, samtang kapin 100 ang giingong missing kini sa flash flood dito kini sa Afghanistan.
2: Headlines.
0: Sa balitang sports, rematch nila ni Pacquiao og Mayweather madayon sa Enero. Manny Pacquiao Promotions milaom nga makahatag kini og record breaking.
2: Headlines.
0: Samtang sa balitang entertainment, SB19 muhimo og kasaysayan isip unang Pinoy group nga mo pitch sa MLB game dito sa Amerika.
2: Headlines.
0: Magatrupa katuluhan sa atong mga balita.
2: Express balita.
0: Duna kita ay 17 minutos na mga katrupang nakilabay sa lasais. Unang arangkada sa itong mga balitang lokal.
2: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: DTI nagpadayon kini sa pagpalambo sa mga MSME. Pinaagi kini sa libreng programa og 14 ka negosyo center. Report ni katrupang Ri Alinton.
2: XFM Report.
3: Padayon ang Department of Trade and Industry sa Agusan del Sur sa pagpatuman sa mga nagunang mandato nga mao ang pagpambo sa mga micro, small and medium enterprises kon MSMEs. Pinaagi sa mga nagkadaiyang programa, libreng serbisyo o teknikal nga suporta sa usa ka eksklusyong pakighinabi. Mrs. Corazon de la Piña, DTI Development Head, ang gipahayag na katutok ang siya sa paghagog mga na o pagbansay pero na mapalaman ang kahibalo sa mga lokal nga negosyo sa sakta pagdumala pagdagan sa mga negosyo. Matud pa nila Piña, tumong sa DTI nga matabangan ang mga MSME nga muangat mulambo gikan ilang kasamtang standing pinaagi sa paghatag og mga technical assistance og constancy service aron na mapadali og mas mapaduol ang mga serbisyo sa gobyerno ngadto mga lungsuran. Gitukod ang negosyo center ubos sa provision sa Republic Number 64 o ang Gonicho Act sa karamiabot na 14 ka negosyo center ang naglihok sa nagkalainlain kapit sa probinsya aron masayog paspas abot sa mga SMS ang tanang tabang o suportanyag sa DTI. Tungod ni ini, gipahayag sa DTI ilang pag-awhag sa tanang mga gay o medium nga mga negosyante nga pahimuslan ang maong libing program aron mapalig o og mapadako ang ilang negosyo. Naglom ang ahensya nga pinaagis mao nga padayon porta mas mudaghan pa ang mga malampusong MSMEs nga makatpo og makatang sa pagpalambo sa lokal nga ekonomiya sa probinsya.
4: Unsa ilang na benefit from our programs? We have different technical services. Una, ang gakandakta og seminars or trainings nga naghatag-tag inputs on how they able to manage or to operate their business. Ang ato mangong target nga matabangan sila nga mo level up sila, mo angat sila from their current level.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Mrs. Cuson na dela niya katropa. Duna kabay problema sa mata, ayaw na kana padugaya pa. Gamit na sa Vision X Plus. At sa rekursang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Albunton, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Oras ba katrupa 20 minutos na nakalabay sa Lasangis. Dugang bahin sa tumang balita. Gihatagang importansya ni Agusan del Sur Vice Governor Patricia Ann Plaza ang ipahigayong Agsur Negosyo 2026 usa kini ka awarding ceremony nga gitumong sa paghatag og pasidungog sa mga micro, small and medium enterprises sa tibuok kinilalawigan. Sayag pamahayag gipanayag sa Vice Governor nga ang maong kalihukan usa ka paagi sa pag-ila sa kaligon paglahutay og dedikasyon sa mga MSME nga nagsilbi kini nga nagunang kaabang sa pagpalambo og pagpadasig sa lokal nga ekonomiya. Matod pa ni Plaza, dako kayo ang natampo sa mga gagmay o medium nga negosyante sa paghatag o kapanginabuhian o pagmugda o dugang oportunidad sa trabaho. Alang kini sa mga mulupyo sa Agusan del Sur, tuyo sa programa nga hatagan o pangila ang mga negosyante nga nagpadayon kini sa pagserbisyo o pagpalambo sa ilang tag sa kakomunidad bisan pa man sa nagkadaiyang mga hagit sa negosyo. Gilauman nga ang Agsur Negosyo 2026 magsilbi kining inspirasyon sa ubang mga lokal nga negosyante aron mas palapdan ang ilang mga negosyo og makahatag kini og dugang at trabaho. Gipahayag usab ni Plaza ang iyang pagtuo nga pinaagi sa lig-on nga pakigtambayayong tali kini sa gobyerno og sa pribadong sektor mas paspas og magpanayon ang pag-uswag sa ekonomiya sa lalawigan. Tungod nini, gidapit niya ang tibuok publiko sa pagsuporta sa maong kalihukan isip pagpakita kini o pagpasalamat sa mga MSME nga nagapalig-on sa probinsya.
5: Sa Agsur Negosyo 2026, usa kani ka-organizing our SMEs ng mga partners nato sa economic development nato ng Del Sur. So tagaan nato silag award, recognizing their resilience ug ang ilang contribution sa atoa, especially not only sa livelihood, sa employment po to, sa atong mga ka-absorbents.
0: Magatrupa ang tingog ni Vice Governor Patricia Ann Atipat Plaza.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Alas ay sa 22 sa dugang bahin pagsaka sa presyo sa petrolyo. Matod pagi kabalak-an. Ipilag ka mga driver na wadan og kita. Report ni katrupang Junjel Labrias.
2: XFM Report.
6: Nagpabilin ang dako nga kabalaka og reklamo taliwala sa mga tricycle driver sa San Francisco, Agusan del Sur. Human sa padayong pagsaka sa presyos petrolyo sa tibuok nasod, taliwala sa nagpadayong krisis sa enerhiya sa usah ka pakighinabi. Gipahayag ni alias Ricky, dili tinuod ang pangalan, usa ka tricycle driver nga bugat kayo sa ilang panginabuhian ang pagsaka sa presyos gasolina ni adtong adlaw Martes, Hulyo 21, 2026. Matod pa niya, gamay ra kayo ang ilang matag-adlaw nga kita tungod kay layo agya sakop sa ilang mga ruta apan mubo og limitado gihapon ang singil sa pitihan gikan sa mga pasahero. Tungod sa maong sitwasyon, nagkahiusa ang mga driver sa paghangyo sa gobyerno nga unta mapangitaan og paagi nga mabalik sa orihinal og mas mubo nga presyos petrolyo aron makasugakod o makaginansya lang sila sa ilang pagbiyahe. Base sa gipagawas nga opisyal nga talaan sa Department of Energy, ang kasamtangang presyo sa petrolyo misaka mao ang diesel nga ana sa 85.20 mataga litro, samtang ang regular nga gasolina ana sa 87.30 matag litro. Ang premium nga gasolina ana sa 88.30 matag litro. Usa kini sa labing taas nga talaan sa presyo sa lana nga nahitabo karong bulan sa Hulyo tuig 2026. Gikataho nga ang maong pagtaas resulta sa tensyon tali sa Estados Unidos ug Iran sa Middle East nga miresulta sa pagmahal sa supply sa lana sa tibuok kalibutan.
7: Ay epektado gyud kay pila ra nga mong kita nya lagyo kayo biyahe. Oh nya minimum ray hatag wala gid may madala sa pamilya na amang galing pero gamay ra bulang gid permente ang amo pamasada. Ay baba lang untang presyo sa gasolina sir. Oh kanara maura man ang among pag-asa nga mababa lang ang presyo sa gasolina.
6: Ang tipik nga pamahayag ni alias Ricky, usa ka tricycle driver nga nakabase sa San Francisco, probinsya sa Agusan del Sur. Mga katrupa, extra energy ba sa panglawas ang inyong gikinahanglan? Mag-premium D3 na kamo. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Oras alas 6:25 magatrupa, giabi-abi sa Provincial Government of Agusan del Sur ang mga membro sa Philippine League of Secretaries to the Sangguniang Incorporated Region 11 atol kini sa ilang opisyal nga courtesy visit nito na kalabay nga adlaw. Gisugat ang maong delegasyon sa mga opisyal gikan sa Provincial Governor's Office, Vice Governor's Office o sa Office of the Secretary to the Sangguniang. Isip kabahin kini sa ilang pagbisita, gilibot ang mga bisita, kung gilibot ang mga bisita sa nagkaraiyang mga pasilidad o tourist destination sa lalawigan. Lagip sa ilang gibisitaan, mao ang Space Session Hall, Piga Sports Complex, Lanipao Tree Park o ang World Class Soil Laboratory na ginumala kini sa Provincial Research Development and Innovation Office. Tuyo sa maong pagbisita ang pagpaambit sa mga best practices o labing maayong pamaagi sa lokal nga pagdumala, ingon man ang pagpalig-on sa pagtirabangay o koordinasyon tali kini sa mga local legislative office sa tibuok Mindanao. Nagpadayag usab o pagpasalamat ang pamunuan sa lalawigan ubos kini sa pagpangulo ni Carlo Santiago Cani Jr. o Vice Governor Patricia Ann Plaza, MPM. Sa maong pagbisita, gilauman nga ang maong pagbailuay o ideya magkapadugang kinis kabaguhan, kooperasyon o pagpataas sa kalidad sa serbisyo publiko alang kinis sa tagsa-tag sa kalokal nga panggamahanan sa rehiyon.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Dugang bahin sa tong mga balita, 5 ka cease and desist orders matod pag ipagawas kini sa Mayors Barubo batok sa illegal nga pagmina. Hulga sa kinabuhi gi atubang. Report ni katrupang Ria Alinton.
2: XFM Report.
3: Himutyag ni Barubo Mayor Roneto Martisano nga nagpagawas siya og 5 cease and desist order batok sa mga tuman og illegal nga pagmina susod sa Barubo sa suporta ni Governor Johnny Petel. Matod pa aduna usab ang mga opisyal nga dokumento gi-issue aron mapahunong operasyon sa mga minero apan san pa niini nagpadayon gihapon ilang kalihukan sulod sa pipila ulan dugang mayor nga diha nga gisikop sa mga otoridad ang mga kagamitan sa mga minero didto nagsugod ang maong tension. At pumanaya usa ka opisyal sa Barangay Tambis nga mipahimang nga delikado ang iyang kinabuhi tungod iya niya batok sa legal mining bisan pa gipasiug ni Mayor Martisano nga magpadayon siya sa pagpanalipod kinaiyahan tang naghangyom siya nga tabangan ang magtadong minero na agi sa mga lihod program sa gobyerno. Gibot niya nga wala ang nahitabong amos na kadawat na siya o pasyon nga adunay plano batok ang kinabuhi o pamatud-an niya nga tinuod ang human sa incident.
8: So, moto siya. Then after that, ang ako yun nga advocacy nga gihangyo nako nga tabang mangikon niyo sa river. Kaya daan pa ko sa unang wala pa ko mamayon. Mauna ikaw advocacy. Pero kanang maginagmay nga ipangdakupod, humanitarian considerations lang unta kay wapa man sila mapanginabuyan. Mauna nagpatabang ko karo sa national nga matagaan sila mga livelihood programs. Unya, in other way, mamahimuan po sila, maplastaran sila og minahan ng bayan. So, sa ako level, kaisara ko ng dako, pero bulto. But, ang ako lang po, ngano sa wala pa ko mamayor, ngano wala po nila ipang dako. So, ako ang hanukan sa tanan nga problema, no, kay ako kunugahe gulo. So, before ko naambos, doon ay nagpasabilis ka na ako, naghatag og information niya, Mayor, gahe ko nung ulo, pahumuko nilang imong ulo. So, muna to, sa pag-ambos na ako, natinood yun ay, pahumuko na akong ulo.
3: Ang tipiks mahayag ni Mayor Roneto Maisano, katrup, aron kanunang ligong imong panghunahon o ang ihan gamit kanuni sa Santos Gold. Alang sa kilusang Pilipino pa sa Pilipinas, kinis katrupang Real Buro Alex FM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Di masabtan mga katrupa ang pipila ka mga wordings kay technical problem mga katrupa, no? Sinsa kayo. Alas 6 imidya mga katrupa, dugang bahin sa itong mga balita. Gipahayag ni Barangay Kapitan Fortunato Busano sa Barangay El Rio, Sibagat, Agusan del Sur, nga usa ka dakong kabuga kon kabugat o gasakit sa iyang kasing-kasing isip amahan sa barangay, nga adunay mga sangkop o residente sa ilang dapit nga nadakpan atol kinis mga operasyon sa kapulisan batok sa ilegal nga druga. Matod ni Kapitan Busano, dako kayo og ipikto og problema kun adunay madakpan tungod kay gawa sa peligro sa kinabuhi og kaugmaon, magdala usab kini og dakong gastos sa pamilya sa madakpan para lang sa pagproseso og pagbayad sa mga legal nga panginahanglanon. Gitira usab sa kapitan nga sa karon nakalinyada na isip drug cleared ang ilang barangay. Apan bisan pa man sa ilang hugot og padayong nga pagmonitor sa komunidad, aduna gihapoy makalusot nga illegal nga suba kuna illegal nga substansya. Nagtuo ang pamunuan sa barangay nga ang maong giniling druga gidala kini sa mga dayo o mga taong gikan sa ubang dapit o magbaligya sa ilang barangay. Hinungdan nga makagamit ang pipila ka mga batan-on sa ilang dapit. Tungod dini gipahugtan pa sa barangay ang ilang pakigtambayayong sa mga awtoridad aron masiguro nga mapanalipdan ang ilang komunidad o ang mga kabatan-onan gikan sa hulga sa ginadiling druga.
9: Lang unta na nga labi na diyan sa mga kabatanonan nga malikayan, likayan na lang yun unta na kay sakit pa lang dungon kung labi na madakpan.
10: Isod kayo, no?
9: Problema na magyad na kung madakpan na kay di man ka basta-basta makagawas kung bigita mo gasto o kwarta para makagawas ka niya ang ganyan na nga magaguba pag yun sa kaugmaon
10: sa mga
9: kabatanonan nga magdimukod o kanang pabadlong diyan sa ito ang garanda.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:32 mga katrupa. Mga katrupa, karong nga panahuna mag-amping kayod kay adunay mga kaso sa dengue. Delikado mga katrupa, din kini nga sakit magkamatay. Dito nga bahin sa May Rosario, matod pa nagtaas ang kaso sa dengue. Misaka na sa kinatibok ang 124 o 124 ka individual sa kaso ang natala kining na igo sa dengue dito sa lungsod sa Rosario, Agusan del Sur gikan sa bulan Enero hangtod kini sa bulan sa Hulyo 2026. Kini base kini pinakabag-ong datos nga gipagawas sa Municipal Health Office ubos kini sa pangulo ni Doktora Rebecca Aquino. Usa kini kadakong kausaban gikan sa biagi nga talaan nga 93 lamang ka kaso nga nagpakita sa panayon nga pagtaas sa ihap sa mga nangasakit o nasakit ni ining maong dengue. Base sa opisyal nga report sa Municipal Health Office, ang barangay Kabantaw maoy nakatala kini sa pinakataas nga kaso nga adunay 35 ka individual nga gisundan dayon sa Bayugan kun Bayugan 3 nga adunay 27 ka kaso, Santa Cruz 18, Poblacion 14, Libuak 9, Wasian o Tagbayagan doon na kinitag sa ka-unom kakaso o matag barangay niini tag-unom. Ang Maligaya dunay 5 ka kaso, ang Kabawan dunay 2 ka kaso. Ang Marpil og Nobel dunay kini tagsa ka kaso. Tungod sa padayong pagsaka sa kaso sa dengue, nag-awhag ang lokal nga pagamahanan sa tanang residente sa Rosario nga magtinabangay kinis pagwagtang sa mga puy-anan og itlogan sa mga lamok. Gipahimangnuan ang publiko sa pagsunod og pagpatuman sa 4As o kining strategy batok sa dengue nga mao ang search and destroy. Kung pangitaon ang pangitaon o gub-on ang mga lugar nga ginasudlan sa tubig nga mamahimong breeding site sa lamok. Self-protection measures o paggamit og mga repellents pamaagi kini sa pagtabon sa panit o pagsuot og tag-as nga sando o karasones. Laing kabahin sa 4A's mao ang sick early consultation o dinalian nga pagpa-check up sa doktor kun makasinati kini og hilanat. Og sa ikaupat nga is mao ang support fogging o pagsuporta sa spray o fogging sa mga giilang hotspot areas kun gikinahanglan. Gidasig usab ni Doktora Aquino ang mga residente nga magpa-check up kini sa pinakaduol nga health center o hospital kun adunay hilanat nga mulungtad na og pipila ka mga adlaw. O guban pang sintoma sa dengue, aron malikayan ang grabing komplikasyon o peligro sa kinabuhi.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Oras mga katrupa, alas 6:35. Katapos ang bahin sa mga balitang lokal, adunay 5 ka mga proyekto sa komunidad nga nagkantinad kinig 881,247 pesos. Ang gitugyan kini sa Pelasaga Mining Corporation nga duna sa Barangay Poblasyon Bunawan, Agusan del Sur. Ang maong inisyatibo gipatuman kini pinaagi sa Social Development and Management Program kon SDMP sa kumpanya aron matubag ang nag-unang panginahanglan sa komunidad. Mapalambo ang paghatag og batakang serbisyo o mapalig-on ang mga pasilidad sa barangay. Pinaagi sa maong gigahin nga budget na palambo o natunol ang mga proyekto nga gilangkuban kini sa Primary Evacuation Center sa Purok 13 Tagbuaya nga kantidad kini sa 200,000 pesos. Pag-ayo o pagpalambo sa Satellite Health Center sa Purok 2 Subang, kantidad kini sa 150,000 pesos. Pag-ayo sa atop sa Jesus Christ the Living Rock Church, kantidad usab kini sa 131,247 pesos. Og ang pagtaod og solar powered street lights sa Purok 2 og 2A Hubang, kantidad sa 300,000 pesos. Gawas sa pagtabang sa lungsod, ang maong mga proyekto nagsuporta usab kini sa United Nations Sustainable Development Goals. Pinaagi ni sa pagpalambo sa maayong panglawas o pag-umol o ligong komunidad o malontarong lokal nga kalambuan. Sayang nga mensahe, nagpadayag ang dakong pasalamat si Punong Barangay Antonio A. Barrios sa Pelasaga Mining Corporation sa dakong tampo niini sa kalambuan sa ilang dapit, pinaagi kini sa SDMP. Ipasalig usab sa kapitan nga ang opisyal sa barangay kauban ang mga residente na magkahiusa kini sa pag-atiman o pag-preservar sa maong mga proyekto aron magamit kung magamit pa kini sa taas nga panahon. Bisan pa man human sa iyang termino isip leader sa barangay. Naihubang din mga katrupa, dili ni hubang San Francisco siguro sa Bunawan ni nga hubang. Alasay sa 37.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katrupa, dili na kita sa itong mga balita sa regional.
2: Balitang regional. Balita sa regional.
0: Dito nga bahin sa may Surigao del Sur, doon ay top 2 most wanted. Nadagpan kini dito sa lungsod sa Marihatag. Report ni Katrupang Ali Vicente.
2: XFM Report.
10: sikop sa mga opisyal sa Marihatag Municipal Police Station ang ikaduhang labing ginapangita nga kriminal sa tibok lalawigan sa Surugao del Sur human gipahigayon ang operasyon ni atong miaging buntag. Nailhan ang sospitsado sa alias nga LL 34 anyos usa ka mag-uuma og residente sa Purok 1 Barangay Antipulo lungsod sa Marihatag. Gikasa ang maong arrest operation sa mga kapulisan sa pagpangulo ni Police Captain MLS Baro, Acting Chief of Police sa Marihatag Municipal Police Station, alas 8:30 sa buntag. Gidakop ang sospitsado pinaagi sa warrant of arrest alang sa kasong murder. Din walay gitugot nga piyansa ang korte alang sa iyang temporaryong kagawasan. Human sa manampusong pagdakop, gilayon nga gipahibalo sa mga otoridad ang sospitsado sa iyang constitutional rights ubos sa Miranda Doctrine. Dali usab kini nga gidala sa Marihatag Municipal Police Station alang sa pagproseso sa dokumentasyon o saktong disposisyon sa iyang kaso. Sumala sa pamahayag gikan sa Surugao del Sur Police Provincial Office ang maong pagkasikop o sa kadakong kalampusan sa ilahang padayong kampanya sa pagukod batok sa mga taong nagtago sa balaod aron masiguro ang kalinaw o kahapsay sa tibuok lalawigan. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule alang sa naghayusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:40. Dito nga bahin sa may Agusan del Norte, mga katropa, usa ka alias James, dakpan sa Hotel Raid sa Butuan, gumikan sa druga. Report ni katropang Junjel Lamprias.
2: XFM Report.
6: Walay nahimo kundili ang pagdawat sa iyahang kapalaran ang usaka lalaki nga nailhan sa alias nga James human kini nadakpan sa mga otoridad atol sa usaka bypass operasyon sulod sa usaka hotel sa Poroka 4 Barangay GP Rizal Butuan City. Giila sa kapulisan ang sospek nga si James Sinados Tero ana sa hustong edad. Ulitaw, walay formal nga trabaho o kasamtangang nagpuyo sa Purok City, Barangay Limaha, Butuan City. Gikataho nga nag-check-in ang suspect sa maong hotel uban ang iyahang kaparis nga lalaki sa wala pa gipahigayon ang raid sa mga otoridad. Ang maong operasyon gipanguluhan sa City Drug Enforcement Unit sa pagpanguna ni Police Captain Ramon U. Atenta Jr. Kauban ang tibuok pwersa sa Butuan City Police Station 1. Nakuha gikan sa posisyon sa suspect ang tulo ka gramo sa gituhang shabu nga adunay gibanabanang kantidad nga 20,400 kapisos. Laki pusab nga nakuha ang bypass money nga 1,000 kapisos. O gawas ni ana, nakuha usab ang .38 revolver nga pistola nga adunay 5 ka mga buhing bala. Giila sa kapulisan si Tero sa kategoryang threat level individual nga drug personality sa dakbayan. Gipahayag sa kapulisan nga ang maong manampusong operasyon nagpakita sa ilang walay puas o walay hunong nga pagpaningkamot aron mabatukan ang pagkatag sa illegal nga druga o masiguro ang kaluwasan sa komunidad. Giawhag usab ang publiko nga magpadayon sa pag-report sa bisan unsang kadudahang kalihukan sa ilang lugar. Sa kasamtangan, ana-ana agya suspect sa kustudiya sa CDEO 13 diin mag-atubang kini og mga kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 og illegal nga paghupot sa dili lisensyadong armas ang maong dinakpan. Mga katropa, aron ka

0: FM. Report.
1: Himong malampuso ng ipahigayong joint by-bust operation sa Philippine Drug Enforcement Agency kung PIDEA Surigao del Norte Provincial Office o nagkadaing unit sa National Police humana diskubrihan ang usa ka drug den o pito ka punuan sa marijuana dito sa Barangay Santa Fe, Lungapa, Siargao Island. Gikasa ang mga operasyon pasado alas 2:20 sa hapon ubo sa pagpangulo ni Paul Islani o sa Session Agent Winifredo D. Alagabia Jr., Provincial Officer sa PIDEA SDN. Kauban ang Port o Airport Interdiction Units, Surigao del Norte Provincial Intelligence, Drug and Unit, o Dapa Municipal Police Station. Tulo ka personalidad ang nadakan sa maong rilang kuban nila alias Zaldi, 45 anyos, residentes, Barangay Santa Fe pa, gitudlo nga tag-iya, maintainer sa drug den o nagtanom sa marijuana, alias Domingo, 45 anyos, residente usab sa maong dapit, empleyado sa drug den, o alias Zaldi, 23 anyos, resident sa Barangay Bituon del Carmen, nga bisita sa drug den. Nakuha gikan sa maong operasyon ang gibaban ng 1,000 gramos sa marijuana nga dunay street value nga 20,000 pesos. Laki pa na kumpiska mao ang assorted nga gipang ugang nga marijuana nga may punuan o gamot timbang og 2 grams 5 ka hand pipe nga dunay mga ugang nga marijuana, usa ka seedling sa marijuana og 7 ka punuan sa full grown nga marijuana. Gawa sa droga, nakuhaan usab ang mga suspect by-bust money nga 500 pesos nga piki nga kwarta, 5 ka 500 og 11 nga marijuana. Gawa sa cellular phone og duha ka lighter. Magatubang ang mga nadakpan og kaso sa paglapas sa Section 5, 26, 7, 11, 12 og 16 sa Republic Act. Magatubang 6th Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa para sa nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kinisikat Lemuel Pagalaran Ukay, X-FM News.
0: Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6:45 mga katrupa. Samtang sa laing abahin sa itong mga balita, usa ka Turkish national. Bali kini ang tiil mga katrupa human mabiktima sa hit and run. Report ni katrupang Philip Oligario.
0: XFM Report.
3: Nagpadayo ng investigasyon sa Traffic Enforcement Unit Jansan sa responsable sa hit and run incident ni aging adlaw sa National Highway Barangay Apopong Jansan alas 11:20 sa gabi nga may resulta sa pagkabali sa tiil sa usa ka Turkish national. Giilang biktima nga si Umit Denser alias Mr. Biryani, 48 anyos nga residente sa Baryo Blaan, Barangay Labangal. Subay sa pasiunang investigasyon nga itabok ang biktima sa pedestrian lane sa nasampit na lugar. Apan kalit kini nabanggaan sa itong nga motorsiklo nga adunay plate number nga M378GA. Imbestabangan ang biktima ni Sibat ang motorista. Tungod sa insidente, nabali ang tiil sa Turkish National, maong dali gidala sa Dr. George Piroyeca Hospital. Samtang sa nahitabuan, nakita ang nabilin nga plate number sa nakabangga nga motorista nga nagpailang pulis. Giturn over dayon kini sa Macar Police Station ug gipa-verify sa LTO 12 kundi inasayran nga dili rehistrado ang motor. Si Mr. Biryani na ilhan sa dakbayan nga galibot Soroy sa sentrum bahin Palengke nga gabaligya og biryani, hinungdan dali nga nailhan sa mga residente. Nanawagan usab og hinabang ang biktima sa adunay mga malaumong kasing-kasing nga matabangan siya sa gikatubang nga pagsulay. Sa pagkakaron, padayon ang kapulisan sa pagpangalap og dugay impormasyon sa responsable sa insidente. Mga katropa, kung importante ang imong panglawas, himuha kini nga prioridad kada adlaw. Hatagi og dugang suporta ang imong wellness routine inubanan sa pagtumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang si Rekeo sa Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario, X-FM News.
0: Express Balita. Express Balita.
2: Sa pikas bahin sa tonga balita sa regional, usa ka barangay kagawad patay kini. Human giatake matod pa sa kasing-kasing. Duha ka tricycle driver na banggaan. Report usab kini ni katropang Ivan Pulunan.
0: XFM Report.
4: Gikumpirma sa usa ka pribadong ospital sa Jansan nga cardiac arrest ang hinungdan sa kamatayon sa usa ka barangay kagawad sa Barangay Mabuhay nga nalambigit sa disgrasya ning nakalabayng adlaw alas 3:58 sa hapon sa Magsaysay Avenue, Barangay Dadianga South. Giila ang kagawad nga si Darwin Saludo Hines, 54 anyos, nga residente sa Purok 4, New Mabuhay, Barangay Mabuhay, nga maoy nagmaneho sa pick-up samtang duha ka tricycle driver ang

0: Kabangan ini nagiilang silang Vicente Mipana Cagna 75 anyos nga taga Purok may pagkakaisa barangay Labangal og Nestor Moreno Juanino 55 anyos nga lumulupyo sa Purok Bagong Silang barangay Labangal subay sa imbestigasyon nga gikan sa Pioneer Avenue padulong sa Santiago Boulevard ang duha ka tricycle samtang anaaspikas linya ang barangay Kagawad kalit kini nga giatake sa kasing-kasing hinungdan nga nawad anog kontrola sa gimaniho ang pick-up. Usa sa mga tricycle ang nakabangga sa tubangang bahin sa pickup, hinungdang nadamay ang laing tricycle sa kakusog sa impact. Bungkag ang atubangang bahin sa pickup samtang ang duha ka tricycle adunay mga minor damages. Dali nga gidala sa baligtambalanan ng Kagawad apan gideklarang dead on arrival. Nasayran usab nga wala gituyo ang nahitabong disgrasya og natural death ang hinungdan sa kamatayon sa Kagawad. Maong ni desisyon ang mga kabanay nga ipagawas sa kustodiya sa Tio Jansan. Sa kasamtangan, nagsubo pag-ayo ang pamilya sa kamatayon sa maong biktima. Mga katropa, sa pagmaneho sa kadalanan, kinahanglan ug tinaw nga pananaw. Tubar og Vision X Plus Soft Gel Capsule. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita. Laing hugna sa pagsaka sa presyos gasolina. Magadrupa matun pagi kapalak kung gigabalak ang kini sa mga tricycle driver dito sa Tagum. Sa rantang report ni katrupang Lars Sanyol.
2: XFM Report.
3: Sa mga tricycle driver sa Tagum City, ang laing hugna sa pagsaka sa presyo sa gasolina nga gipatuman Hulyo 21, 2026 sa buntag. Sumalapan ni Tatay Gilbert sa dulaan na 15 ka tuig na niyang panginabuhian ang pagmaneho og tricycle. Usa matod pa sa dakong hagit alang kaniya ang dili makaturunganong pagsaka sa presyo sa gasolina sanglit mo resulta kini og pagsaka sa katidad sa ilang itubil samtang mo kunhod ang ilang income sa matag adlaw.
4: Bitado gabi, mabawas-bawasan na mo rin mong income anay. Bitado, arang-arang to kay gamay-gamay rin matubil na mo. Karon, wala, balik ka muna kong tubil yung kita. May iba't iba na nagigit.
3: Dukang gikabalakan sa mga tricycle driver kung subling may tabo ang sunod-sunod ng pagsaka sa presyo sa gasolina, hilabi na para kanila nga nag-amping sa dungog sa mga tricycle driver sa lakbayan, pinaagi sa pagsingil o sakto nga na isubay matod pa sa minimum ng pilitihan subay sa presyo sa gasolina.
4: May balita ka, ikinig karoon kay ibito mo rin sa gira na gira sa era na po ng US.
3: Kahinom luman ni Adtong Milabay ng adlaw, gianunsyo sa Department of Energy kon DOE ang dakong pagsaka sa produktong petrolyo human nagparayon ang kagubot tali sa Estados Unidos o Iran. Nga epektibo ni Adtong adlaw nga Martes, dinimisaka og 3 pesos matag litro ang gasolina, 10 pesos ang diesel og 11 pesos matag litro ang kerosene. Pipila ka mga gasolinaan sa dakbayan mituman sa sugyot sa DOE nga itingi-tingi ang pagpatuman sa usbaw presyo samtang ang uban gisagad na ang presyo. Hangyo sab sa mga litimong tricycle drivers sa dakbayan nga luyo sa pagsaka sa presyo sa gasolina adunay usbaw gamay sa pamasahe.
5: Dili pa siguro ang tuluan kun ato siguro kay
3: aminado usab sila nga bisan taman o nagrabat sila og ayuda tungod sa nasundong krisis sa petrolyo. Dili matod pa kini ang solusyon kun dili ang gahom sa gobyerno nga kontrolon ang presyo sa lana.
4: Wala na kog lawo pana kay ug sali kada
5: apil mo to nakalabay nga kwanser paghatag sir.
4: Apil ko na apil me bro nga kanang kwartahaw may ayo na kwartahan ang paghatag niya pa makakaayos mo.
3: Base sa taripa gikan sa lokal nga pagamhanan sa siyudad sa Tagum sa 80 pesos ngato na sa 89 pesos nga presyo sa gasolina ana sa 19 pesos ang minimum nga pilitihan sa tricycle samtang 17 pesos ang estudyante senior citizen o PWDs sa unang tulo ka kilometros og dugang 2 pesos matag kilometro kung mulapas. Para makita og maabot ang ambisyon dapat tinaw permita to ang vision. Mag Vision X Plus of Gel Capsule adlaw-adlaw. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alan sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
6: Duha ka lalaki nga giingong lango kini. Hubog sa ilimnong makahubog. Nagtinigbasay angol. Sa rundang report ni katropang Michael Ricabo.
2: XFM Report.
7: Parehong landing sa tambalanan ang duha ka lalaki human nagtinigbasay samtang lango sa ilim ng makaubog dito sa barangay Makapare, Damulog, Bukidnon, pasado alas 11 gabi, Hulyo 19, 2026. Daling ni responde ang Damulog PNP human nakadawat og tawag gikan sa Chief Barangay Peacekeeping Action Team kon bipa kalabot sa maong insidente. Pag-abot sa kapulisan sa crime scene, ilang na diskubre ang usa ka 56 anyos nga si Oski nga nagbuyod na sa yuta og adunay na tinigbasan sa iyang walang bukton. Nakitaan ang ikaduhang biktima sa laing dapit na nailang si alias Mando, 40 anyos, kinsado na usab sa madinigbasan sa iyang agtang sa investigasyon. Na sairan nga parehong lango sa ilim nung makaubog ang duha ka mga lalaki diyang nahitabo ang krimen. Nagsumikad ang tanan sa usa ka panaglalis nga nisangpot sa pisikal nga panag-aaway hangtod nga nagtinigbasay na ang duha gawa sa ilim nun. Gilantaw sa kapulisan nga ang dugang motibo sa maong insidente mao ang tinguha sa pagpanag-iya o interes sa material nga butang. Narecover sa kapulisan ang sunda nga gituho ang gigamit sa ilang panag-aaway. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perme sa mga pod supplements nga gaba sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Samtang dito gihapon sa Bukidnon, mga katropa, usa ka senior citizen gigapos o gipatay dito sa lungsod sa Kabanglasan. Report ni katropang Hanilo Tambios.
2: XFM Report.
8: Ana-ana sa pagkadugta diyang nakaplagan sulod sa iyong panimalaya ang pateng lawas sa usa ka senior citizen sa Puruktras, Barangay Anlugan, Kabanglasan, Bukidnon, pasado alas 8 sa buntag, Hulyo 21, 2000. Ang biktima gilang si Leon Bangot, 82 anyos, minyo o residente sa Naisgutang Dapit. Sa report nga nakuha sa XFM News team, sumala sa pagumangkon sa biktima nga niadtong adlang Huwebes, Hulyo 16 pa ulahing nakita kini tungod kay natingala na sila nganong wala na makagawas ang biktima. Gyud dayon sa pagumangkon ang balay ni ini og didto iyang nakita nga gigapos sa bakos ang kamota og gibaklid ang maong biktima nga wala nay kinabuhi. Diyang gisusi sa mga sakop sa scene of the crime operative ang pateng lawas sa biktima adunay 12 kadinunggaban sa iyang dughan usa sa iyang likod nga maoy hinungdan sa iyang kamatayon. Posibleng kaila ra usab sa biktima ang nihimo sa krimen rason nga gipatay kini. Sa karon posibleng ipailawom sa pamilya og autopsy ang maong pateng lawas samtang ang kapulisan padayon sa ilang imbestigasyon aron matino kun unsay tibo sa pagpatay og si kinsa ang mga suspects sa krimen. Mga katropa, para dili ma-stress og dali kapoyon, mag-premium D3 softgel capsule nga good food supplement for you. Ang premium D3 o ang vitamin D3 usa ka important nutrient alang sa overall health, muhatag kini og kalig-on sa mga kaunoran og kahimsog sa kabukugan. Alang sa nakaiwasang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Double standard. Matod pa Mayor sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental, dismayado kini sa mga nagpabiling double standard taliwala sa pagbisita kini sa Cabinet Secretaries. Report ni katropang Marvin Ibano.
2: XFM Report.
9: Di padayag sa iyang dakong kadismaya si Jose Abad Santos Municipal Mayor Jason Jan Joyce ngadto sa mga individual nga nagpabiling double standard o pabiling bias ang paglantaw taliwala sa sakripisyong gipakita sa mga dagkong opisyal sa nasod. Nasairan nga ini lamang milabayng Domingo mibisita sa maong lungsod ang mga cabinet secretaries sama nila DSWD Secretary Rex Gatchalian, DPWH Secretary Vince Dizon, DepEd Secretary Sunny Angara o Cabinet Secretary Benhur Abalos sa pag-assess sa kahimtang sa lungsod o mahatagan o pagtagad ang gikinahanglan niini alang sa hingpit nga pag-recover. Apan, inaydayigon ang maong paningkamot sa mga opisyal na kadawat hinuon kini o mga pagpangbash, insulto o mga sakit nga pinulungan gikan sa uban tungod lamang sa rason nga wala niini na bisita ang tanang apektadong lugar nga gikagool sa maong alkalde. Nasabtan matod pa niini nga adunay paborito nga mga opisyal ang matag-usa. Apan hangyo niini sa publiko nga dili isalikway ang maayong binuhatan nga nahimo sa ubang mga opisyal sa gobyerno o ni bisan kinsang mihatag og tabang. Taliwala niini padayong nagpadayag sa iyang bugos nga pagpasalamat si Mayor Joyce uban sa tanang empleyado og konsehal sa maong lungsod alang sa tanang niduaw og mihatag og tabang taliwala sa nasinating grabing kadaot sa lungsod nga epekto sa sagunsong mga kalamidad. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy magzantong vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Oras mga katropa, doon kita ay alas 6.57 na. Doon kita sa itong balita sa National.
2: Balita National. Balita sa National.
1: Posibleng mutistigo si kanhing Senador Richard Gordon sa maabot nga pagdungog sa Sandigang Bayan First Division. May kalabutan kini sa kontrobersyal nga pagabalhin sa 41.46 billion pesos nga COVID-19 response funds gikan kini sa Department of Health kon DOH nga tur kini sa Procurement Service Department of Budget and Management. Kini human gibutyag sa mga prosecutor nga mahimong iatubang ang kanhing senador o kining senador sa usa ka pagdungog sa korte sa Agosto 3. Kung madumduman nga si Gordon ang nagsilbi nga chairman sa Senate Blue Ribbon Committee ni ato nga gisugdan ang investigasyon sa maong kadudahang transaksyon niadtong tuig 2021. Kabilo ang gidungog sa Sandigang Bayan First Division ang kasong Graf batok nila ni Francisco Duque III, kaning sekretary sa DOH o Christopher Lloyd Lau, ang kaning undersecretary sa DBM. Ang maong kaso may kalabutan kini sa mga irregularidad sa procurement process din lambig ito sabd ang Parmali Pharmaceutical Corporation nga nakakuha kini og bilyon-bilyong kantidad sa kontrata sa gobyerno alang kini sa medical supplies sa panahon sa pandemya. Nagsugod pagukod ang trial sa korte ni atong Hunyo. Kapin usa ka tuig human opisyal nga gipasaka ang kaso batok nila ni Duque og Lau ngatong tuig September 2024. Bisan pa man na kadiposito na og piyansa nga 90 mil pesos matag-usa ang duha ka kaning opisyal ni atong 2024. Wala paghihapon sila mupakita o misipot sa mga gipahigayong pagdungog sa korte sukad nga nagsugod na ang trial.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Alas 7:00 mga katropa.
2: Balita sa international.
10: Balita sa international.
1: Sa atong balita sa international, 20 katao patay kini samtang kapin usa ka gatos ang giingong missing sa flash flood sa Afghanistan. Sa ito nga detalya sa report ni katrupang Kiana J. Sibial.
2: XFM Report.
11: Dili moubos sa 20 katao ang namatay samtang kapin sa gatos pa ang nagpabiling missing kuman sa kalit o kusog nga baha o flash flood sa amihanang silakang bahin sa Afghanistan. Sumala sa pahayag gikan sa gobyerno nga gidumala sa Taliban ang dakong kadaot natala sa syudad sa Parun, ang uluhang dapit o kapital sa lalawigan sa Nuristan. Gawas sa mga nangamatay, dili usab mumino sa 80 katao ang nangaangol tungod sa incident. Gilauman sa mga awtoridad nga mosaka pa ang ihap sa mga namatay samtang padayon pang gipangita ang kapinggatos ka tawo nga na-report nga nawala hantod niadtong Lunes sa gabi. Gilayong gipatuman og search and rescue operations ang mga awtoridad sa maong dapit apan nagpadayon sila og kabalaka tungod kay lisod-sudlon ang pipila ka mga apektadong lugar tungod sa grabing gidak-on sa kadaot nga gibilin sa baha. Gituuhan sa mga eksperto nga ang Afghanistan usa sa mga nasud nga grabing apektuhan sa kusog nga pagbag-o sa klima o climate change. Diin mas nagkadaghan ug nagkalain-lain ang matang sa bugat nga pag-ulan ug pagbaha. Gitanaw usab sa mga opisyal nga misamot kadako ug kapaspas ang pagbaha tungod sa pagkaupaw sa kalasangan nga miresulta sa paggamay na lang sa mga kahoy nga makasuyob sa tubig ulan sa maong nasud. Mga katropa, aron protektado ka sa pag-atake sa mga virus, pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C nga sa tiyan dili hapdos. Alang sa nagahiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si Keanu J. Sibial, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Alas 7:01 na mga katrupa, samtang sa balitang sports. Malaumon si MP Promotion CEO Jas Mator nga magpabili gihapon nga usa ka dakong atraksyon sa mga boxing fans ang subling pag kun panagsangka nila ni Manny Pacquiao og Floyd Mayweather. Bisan pa man nga naoktaba kini o nasibog ang ilang rematch ngadto sa Enero sa sunod nga tuig. Sumala kang kun Mator, dako ang iyang pagtuo nga magmalampuson o makatala na usab o bag-ong record ang sangka sa duha ka boxing legend tungod kay kini ang panag-atbang nga gusto paghihapon nga matanaw sa publiko. Gipahayag ni Mator nga ang rematch sa duha ka nagsilbing usa sa pinakadakong sporting events sa kasaysayan sa streaming era. Kanabduman nga gipahibalo ang maong rematch karong nga tuiga apan gilayon kini nga gidudahan gikan sa pipila ka mga boxing analysts o fans kung makabot pa ba ni ini ang parihas nga interes o kasikat sama sa ilang unang away nitong tuig 2015. Sa ilang unang sangka niad na midaog si Mayweather, pinaagi na sa unanimous decision. Daghan usab sa mga fans ang nadismaya tungod kay wala matuman ang gilauman ng aksyon uman mihimo sa depensa sa ring si Mayweather. Gawas niini parehas usab nga anaa sa ulahing bahin sa ilang karira ang duha ka boksingero. Sa pag-abot sa gitakdang rematch sa Enero, halos 50 anyos na si Mayweather samtang 48 anyos usab si Pacquiao. Bisan pa man ini gipahayag ni Mator nga dili magsilbing babag ang edad sa duha ka atleta tungod kay pareho sila nga talagsaon ug nagunang personalidad sa kalibutan sa natad sa boxing.
2: Express Balita. Express Balita. Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Alas 7:04 mga katrupa, dari kita sa itong balitang Showbiz SB19 Mohimo o Kasaysayan. Isip unang Pinoy group nga mo pitch sa MLB game sa Amerika. Sa itong detalye sa report ni katrupang Melanie Duran.
2: XFM Report.
10: Nahimo na usab og bagong kasaysayan ang sikat nga P-pop group nga SB19 human sila napili nga pinakaunang grupo nga Pilipino nga mulusad sa ceremonial first pitch sa usa ka Major League Baseball game sa Estados Unidos. Ang lima ka membro sa grupo nga sila Pablo, Stel, Ken, Joss ug Justin kasamtangang yugto sa ilang international tour diin padayon nilang gipaila-ila ug gipauswag ang musikang Pilipino sa tibuok kalibutan. Gawas sa ilang pagpakita sa MLB, nakatakda usab sila nga perform ang SB19 sa mga prestigyosong plataporma sa kalibutan diin sa Hulyo 28 sila mahibong performer sa Grammy Museum ug sa Hulyo 30 sila mopaambit sa ilang musika sa Lollapalooza Festival. Apil usab sa ilang busy nga schedule ang nagkadaiyang fan meetings sa Estados Unidos ug Japan. Ingon man ang ilang performance sa Summer Sonic sa Japan, pinaagi ni ining bag-ong oportunidad makiguban ang SB19 sa pipila ka mga sikat nga personalidad nga Pilipino nga nakahimo na usab og ceremonial first pitch sa MLB. Sama nila boxing legend Manny Pacquiao, actress Liza Soberano o komedyante nga si Joe Coy. Gilayon nga gikalipay sa ilang mga fans o atin ang maong kalampusan. Matod pa nila usa kini kadako nga kabag-uhan o pamatuod sa pag-usbaw sa SB19 isip opisyal nga representante sa musikang OPM sa kalibutan. Kahinumduman nga mas nidako ang oportunidad sa grupo sa laing nasod human sila nakipartner sa United Talent Agency usa sa labing dako o sikat ng Global Entertainment Agency. Katropa kaping nga puno o benepisyo, maka-fresh sa aura, murag artista. Mag-Santon Plus Gold Coffee Mix ka. Alang sa nagkahiyosang Pilipino sa Pilipinas, kini si Melanie Duran, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Okay mga katropa, doon na kita 5 minutos na kalabay sa alas 7. Mga katropa, nagtapos sa itong mga balita. Medyo nilapas kita mga katropa. Okay, by the way, kumusta mo dinha? Before ta mag-exit, I'd like to say good morning ninyong tanan dinha. Wala ta sa pipila ka mga adlaw. Gumikan kay dito kita sa Davao mga katropa na atay gipahigayon nga importanteng tulumanon. No? So good morning ninyong tanan dinha mga katropa. Timbaya sa nato ning mga nagtanaw sa tong live. Mayong pagpamahaw ninyo, mayong pagpanikay-sikay sa may gihimo ninyo dinha. Okay, Merkulis na sab, paspas kayong mga adlaw. Ay buntag katrupang Mardetuin matignaw, mayong buntag katrupang Ray. Thank you, salamat sa pagbasa. Thank you so much katrupang Mar. Katrupang Gloria Basado Iglesia, morning di abos Ray. Asa di ay si Ma'am CJ. Tuan si Ma'am CJ, katrupang Gloria. Tuan na sa abroad ng inabuhi. Katong ni Agir ang bulan, katrupang Gloria. Good morning mga idol. Thank you so much katrupang Ining Garcia. Katrupang Dai Chavez, maayong nga buntag. Okay, thank you so much. Sa may alegria katrupang Hermolito Caldusa, Hermosillo Caldusa. Okay, maayong buntag katrupa. Thank you so much katrupang Lina Pataho. Good morning katrupang Wilma Joaquin. Good morning. Good morning sir idol. Shout out sa tanang taga-barangay Dasagan, San Franz, Minawis, Priskong Balita. Salamat katrupang Vincent Pataho. Good morning katrupang Annalyn Cagas. Good morning. Sabi mo diha ha?
12: Augusta nang namina og galabi na sa ako nga pamilya diha sa La Caridad Bidal Cangas family watching from Saudi Arabia. Salamat katrupang Analen, then good morning katrupang Ginelan Arceo Amaro, katrupang Randall Diga Santisas, good morning. Thank you very much sa tanan mga nagtanaw, mga nag-comment din ha. Katrupang Gloria Malala, good morning. Usap ni mo, thank you so much sa pag-share. Katrupang Carmelo Lumasnerio, good morning. Katrupang Didin Pataho, good morning. Diha sa may good morning yung tanan din ha sa tanan nga taga Sitio Durian Kantagan. Thank you so much. Usap ka trupang Grace sa Polinaria Bebero di sa may Bukak, tanan mga taga Bukak, good morning ninyong tanan. Okay, thank you so much ka trupang Marlon Belia Kimson, good morning. Okay, na Minaw Spalita, thank you so much sa Barangay Aurora Prosperidad. Katropang niya, Angelica Wado, Leopoldo Labs, good morning, Je. Thank you so much na sa inyo, sa may, repeat, Barangay Uno, ha. Thank you so much, salamat sa pagpaminaw. Si Katropang Randy Santia, Archica Santitas, good morning, usab. Katropa, ang upan din ha, ang nagpaabot sa minsahay. Si Katropang Yuan, good morning, usab, diya sa may Bayugan, thank you so much sa pag-monitor kanunay. Sa tanan-tanan diyan nga nagpamilya via radio, good morning ninyo tanan. At ikong oras mga katropa, musunod na sab ang programang Bulusay nila katropang Junjel Erbrias, katropang Limulukay. Manamilit na usabi niyong higala. Sa ngalan na lang sa Kinitibukang Puwersa sa XFM Pilipinas Network, sa XFM Magusan, 91.3, 95.7 sa kontrol ni katropang Melanie Duran. Usab sa itong News and Public Affairs, sa atong news desk, katrupang Limulukay, mga anchor supporters, sila si katrupang Junje Labrias, katrupang Ria Alinton, katrupang Ali Vicente. Mga katrupa, nang salamat ng buntag, karagtunan ako si katrupang Ri Celeste Suro Vasquez, dalaygo ng Diyos.
2: Express Balita. Express Balita.
13: X-F-M. X-F-M.
14: Kung maminaw ka sa X-F-M.
15: Sa una, putot kayo ko. So, kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
16: Wow!
15: Binaw-bi? Pinagali ka-inches na nga ako ang takong kay murampang sokens kay naghanda kay Keks Durams. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Ang pagbutyag sa kamaturan mao'y susi sa kagawasan. Mga katropa, 15 minutos ang nakalabay sa Lasite.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
2: Good morning.
3: Bullseye.
2: Good morning.
3: Bullseye.
0: Mayong buntag kanatong tanan mga katropa, Luzon, Visayas ug Mindanao.
2: Good morning.
0: Mga katrupa, adlaw garon ng Merkoles sa pitsa 22 sa bulan, mga katrupas, Hulyo tuig 2026.
2: Good morning!
3: Bullseye!
0: Siyempre, mga katrupa, mang disturbo na sa kami. Diha ka din nyo. Ah, mga katrupa, alas iti ta, paingon sa may alas 9 ang taknas buntag.
2: Good morning!
0: Ang inyong ubos o higalas kahanginan, bata-bata, katrupang John J. Librias.
4: Siyempre, katrupang Limwell Pagalaran Ukay.
0: Kaming duha mga katrupa, luyog imin ninyo. Araw nasab sa pag-usisa nasab sa laing mga hisgutanan. Dinhi sa ato ang pag-uban-uban mga katrupa sa programang
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ato gi-welcome ang tanan mga tigpaminaw, labi na as mga naka-tune in karon sa 95.7 XFM Bayugan City o XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. Mayong buntag diha ninyong tanan. Sa tanan pod, ginaglantaw sa ato ang live program. Labi na mga katrupang XFM 91.3 San Francisco o XFM 95.7 Bayugan City. Kanunay kaming naghahangyo diha kaninyo mga katrupang paki-follow. Paki-share na lang pod. Muna paki-likes o siyempre ayaw kalimot sa pag-comment. Kaya bisan magka-gipit-gipit ang oras nato din he. Sa atong pag-uban-uban, ato gihapong tagaag panahon na mabasa ang inyong minsahi mga katropa. O niya, siyempre pod mga katropa, dili mabuhi ang mga nagkadaiyang programa sa XFM Network Philippines kung wala usab nagpaluyo ang mga nagkadaiya usab ng mga produkto na iya usab sa Y2H Incorporated. Unsa kini maong mga produkto ha? Gilang kuban kini sa Santon Plus Gold o Santon Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutaan Collagen, Premium D3 o Visionix Plus Soft Gel Capsule, lakip ng Santon Plus Coffee Mix mga katrupa. Naapod tay Clear Skin Herbal Soup, naapod tay Turbo Male Enhancer nga makapadayon sa kahugot nga relasyon ni Mr. o ni Mrs. Turbo mga katrupa. Ang maong mga produkto available sa mga nagkadaiyang mga butika at dinhi sa atong probinsya, mga katropa.
3: Bullseye!
0: Okay, mga katropa. Ato sab, gi-welcome ang 13 ka mga lungsod o sa kasyudad ng atong probinsya. Good morning!
2: Good morning!
0: Mayong pag-sikay-sikay diha ninyong tanan, mga katropa. Sa atong mga kadakuan sa barangay, mga mayor, mga congressman, atong vice governor o atong governor, mga board member, mga head office, mga kawani sa atong gobyerno, mga private sector, mga stakeholders, atong mga mag-uuma, ang atong mga drivers with lover, mayong buntag diha ninyong tanan, mga katropa. Mga katrupa, isa sa mga tagaan atong pagtagad ng topiko. Duhaning ato ang tagaang pagtagad, mga katrupa. Una ni ini, kining gikabalak-an karon nga murag makaigod ta katrupa Glimwell nga wa nagyoy sintomas nga o sinyalis nga muhunong o muhupa kining girian o bangi sa US o Iran, pipila na ka mga infrastructure o mga source sa kuryente, sa oil, o uban pa nga mga kumpanya, mga katrupa, gamoy kakwaan sa ekonomiya ang nangaguba karon sa ikanapulo nga gera. Pagbalik o gera sa US o Iran na dito sa Middle East katrupang limwet. Kini ato ang taga agpagtagad gumikan kay isa kini nga hinungdan nga anong kagahapong adlawa sa atong pagsuroy katrupang limwet doon na ay hapit 4 pisos ang pagsaka sa matag litros gasolina o niya 11 mga katrupa o 10 pisos ang sa krudo. O di ang ikabalakan o gatagaan atong pagtagad. Kay daan naman ato na sayran basta kay petrolyo ang may piktuhan katrupa ang limwel. Doon na yoy kausaban sa tanang precious produkto o gauban pa katrupa ang limwel. So ang hinungdan ini, musulod mga katrupa ang gitawag og crisis.
4: Correct.
0: Kining gubat mga katrupa, halos tibuok kalibutan ang apektado ni ini. Pero ang pangutana ni ini karon, mga katrupa, kung kita tanan apektados gubat, apektados crisis, lamang kahata? Mga katrupa or ang laing nasod lamang? Kaysa atua. Ay, para nako ang laing nasod na may kaugalingong source sa mga krudo, mga oil, bisag dili tuod ingon nga maka supply sa tanan nilang mga agin sa kupat, pero at least na ay kakuaan for the meantime katropang limwel. Pero ang pangutana karon ang Pilipinas, kung magka-crisis mga katropa, labi na kay gisinad-an na pud ang Strait of Hormuz, gamaoy dalan nga makaagi ang atuang mga nag-import og mga petrolyo, naabakha at puntay source ni ini. Katropa?
4: Pero ang ikabisingan na ito, karong katropang Junji, dili man petrolyo.
0: Mauna.
4: Impeachment.
0: Sa ikaduhang topiko na ito, mga katropa. Ayaw mo kabalaka kay padayo na nga ito ang pagpaniid ni ining impeachment karon.
4: Correct.
0: Nakatawa man ko ni Attorney Matibag kagahapong adlaw katropa. Kay sampina magutong una niya nga gika-report. Kunya karon ang resulta ay voluntary ra man dai siyang nag-representar nga mahimong witness sa impeachment. Kalabot atong pagpanghulga ni VP Sara.
4: Pero in fairness katropang Junji, ningkamot yun siya.
0: Oh, naningkamot.
4: Ningkamot niya.
0: Moni tagaan ato pagtagad baga katropa ha. Kay naningkamot 20 taon sa Matibag. Okay. Mga katropa, commercial naman sa itong pagbalik, siyempre shout out sa ta. Onya, padayon dayon ta sa ato ag hisgutanan mga katropa. Human lamang ni ining ato nga pahinomdom.
5: XFM.
6: Gata sa baka. Tag 10 pesos lang.
7: Ah, mahal lang. Good. O, tag piso niya.
6: Naaman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
7: Ay,
8: atay. Exciting!
9: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
10: Abo to rene mo. Dahi kagyog o. Pero sige. Nan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
9: Ma, pasag din nalang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
10: Ahay, ambot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
11: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
12: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
11: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
13: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyud. Daghan na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, ug makaklaro na kog maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
13: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
14: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
15: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
14: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
16: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
17: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
16: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
17: Sure ka?
16: Oo.
17: Exciting!
16: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
17: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
16: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
14: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
16: Turbo. Wagas. Ang lakas.
14: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
18: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbo.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sis the Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
3: If symptoms persist, call the doctor.
1: Bili sa mga butika.
4: Stand on Plus Coffee Mix.
5: Ibili na anas ga New Corellia, Del Pilar New Corellia 69.
6: Bili pa ka magkape.
5: Sa Plus Coffee Mix pila katilaw naman ko. Mayong tulog, ma normal imong ihi.
6: Kumusta ang imong pagbaw?
5: Arangkod karong panahuna. Lami gyud sa kanang lami sa glasa gyud. Ako nga gituyo kadto sa istasyon tong una. Tungod pa bitaw clinic dire sa palengke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaigsoonan nako naminaw karon. Inumog Santon Coffee Mix kay lami siya, lami imong tulog. Pagpuno sa mga bukol-bukol sa imong pagihi kay may imong tulog. Nato pa kondisyon imong lawas.
4: Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: bumili sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: God's eye. Balik ta mga katropa sa tuang tulumanon. Doon na tayo 30 minutos sa nakalabang Isala City. Siyempre, kining bahina mga katropa. Hatod ka na to mga tigpaminaw. Asa Santon Coffee Mix. Kining buntag sa iyo katropa. Labi na gayo pa napakita sa haring adlaw. Tupang limwel. Bugnaw kayong palibot. Ta? Sa muntag ka ng buntag sa iyo yung nagbiyahe ni mo. Pangkabugnaw, asangin, inighapak. Nakaroon na guwa kay abag-abag dihang Santon Coffee Mix. Ah, wa yun. Kutoy imong tiyan, hapdos.
1: Panuhutan ka.
0: Panuhutan. Dahil ano man, di man, mainitan imong tiyan.
1: Correct.
0: Bugnaw man, plus bugnaw pang gawas. Bugnaw pang sulod si imong tiyan. Ang resulta na panuhot ka tropang limwe.
1: Muna nga deser magbiyahe.
0: Ay, kape yun.
1: Mainom yun ang kape.
0: Kape yun. Doon niya, patulakan gamay. Ibig sabi nga, tulog ka buok nga.
1: Kanabang.
0: Malunggay pandisan. Nara ka tropa.
1: Aman niya kape imong ginakape ka tropang
0: Junji. Duha may akong favorite. Gining Santon Gold Coffee Mix. Kaya na nga doon. May apunta o ganabang pasinaw-sinaw o niya pabatas pa nagway. Bisang tuos o bisang tuod o kanabang taas-taas na ang edad ba?
1: Ay!
0: Nandoy man punta. Duhan eh, huwag mahulot ng Santon Gold Coffee Mix sa tabok kung Santon Plus Coffee Mix. Basta kay sa duha dapat naagi available nila, anak. Tumaw niya itong ginagamit, ha? Katropa.
1: Pero lami man po ng premium D3 nga kape katropang Junji. Kaya pait-pait ba?
0: Oh, mo po di siya. Pero dili kay ko kaangay.
1: Pero labi nagtusloan ni mong pandisal.
0: Oh, lahi ni siya. Mga epektibo ni sila, mga katropa, ha? Naminaw karon mga ipulos ni epektibo. Pero naagyod na yung favorite yun ni mo sa ila, anak.
1: Adi ay.
0: Oh, anak na siya. Mo na nga ko, ha? Ang akong favorite, yun ni Santon Gold Coffee Mix. Okay, sinaw-sinaw lang na itong pangandoy ba yan?
1: Karon kay wa na dress station sa parmasya na
0: lang kita mamalit. Sa parmasya na mapalit, ha? Wa naman ni dress station karon.
1: Kay nahutdan.
0: Nahutdan man mga katropa. Sa parmasya na po ninyo kini mapalit mga tigpaminaw. Okay, mga katropa, dili sa ata katropang Limuel. Shout out sa ata sa mga nag-comment sa tuang Facebook karong nga panahuna. Diha sa imuha katropang Limuel. Kumusta diha mga nag-comment diha mo? Sa imuha diha?
1: Dili sa karaan nga page na to.
0: O niya, tabuki po ang bayugan na lang.
1: Nangadlawan mo nag-comment dili si Carmen Pataho. Uy! Ang buntag diha, ma'am.
0: Katropang Carmen Pataho, mayong morning diha ni mo, ha?
1: Mane, ganahan na to kay Radyo Gido siya naminaw.
0: Oo, kana mo. Klaro yun.
1: Dili sa cellphone.
0: Oo, siyempre.
1: Radyo Gido itong pandaron diha, Madam Carmen.
0: Anak yun na katropang Madam Carmen, ha?
1: Niya, ang iya pong parinti po nga si Didin Pataho, naminaw po.
0: Naminaw, ha? Katropang Didin. Iyang
1: dapita. Sa may Kantagan, ba na iya katropang Junji?
0: Kantagan.
1: As usual, iya iya pong kitimbaya sila ni Bubot Flores. Mr. and Mrs. Edith. Edith Bato or Bubot Flores.
0: Bubot Flores.
1: Yeah, napita sa may Sitio Durian. Kanya, naapa po diri si katrupang Carmelo Limos Nero.
0: Limos Nero.
1: Naminaw daw siya nila ni Junji o ni Limuel.
0: Oy.
1: Karong mga panahon na. Iya daw itimbaya si Carmen Pataho.
0: Carmen Pataho, good morning. Diyan ni mo, madam.
1: Gitimbaya.
0: Carmen Pataho, ha?
1: Kaila, siguro ni sila doon.
0: Ay, kaila.
1: Tagalapinigan mo ni si Carmelo.
0: Yang na isa?
1: Si Carmen, taga-barangay 5.
0: Taga-barangay 5. Ah, grabe.
1: Nag-regard si Carmelo Limosnero sa imuha, madam Carmen.
0: Thank you kayo, madam, ha?
1: Gitimbaya. Nangumusta.
0: Nangumusta ni, ha? Sila, nga naran ang buhay diha, mga katropa. So, kumusta man mo diha, ha? Ito na silang kumustahon katropang Limwe.
1: Nagpahipi po dari sa kilid si Madam Wilma Joaquin.
0: Wada, Madam Wilma Joaquin. Diha rin
1: sa atong silingan. Diha sa may purok size ba nila, ha?
0: Murag, anak yun.
1: Purok dos.
0: Purok size ni ila ha toon.
1: Dito sa Damilag. Layo-layo itong Damilag. Basing na rin sa unahan. Murag nakadungo ko daghan na ba nun si Manok nga binuhi katropang Junji.
0: Uy, mao? Okay. Grabe, uy.
1: Ano ito kung nadunggan nga? Tismis ni Lulu say nga na daw binuhi nga daghan daw siya mga binuhi nga manok.
0: Ah, mao.
1: Mga na po na katropang Junji. Basig,
0: dinis ato. Na po kayo
1: makita diha.
0: Basig na dinis ato niya. Ito niya atong lilion mga katropa. Okay, direpod kang Analin Kagas, mga katrupa, Sherdan. Good morning, sir. John J. Great na ko ang naminaw, watching Saudi. Okay, salamat kayo, ha. Taga Saudi, unia kang Lina si Pataho. Good morning.
2: Good morning.
0: Ang White Chicken, na mayong pagpaminaw, White Chicken.
2: Good morning.
0: Puting Manok, kang Nining Garcia. Good morning, Idol, og sa tanang mga nagtanaw. Good morning. Kang Randy Artiega Santisas, good morning po nimo.
2: Good morning.
0: Ah, mayong pagpaminaw. Kang Aning Liliba, good morning.
2: Good morning.
0: Good morning, Sir John G. og Sir Limwell. Shout out na ko ang tanang taga Barangay Hubang. Good morning.
2: Good morning.
0: Ang grabe ng taga Barangay Hubang. Kang Langlang Ases sa Colientas, good morning mga idol. Nagtanaw ko sa inyong live address, Boy na Gracia Talakugon, Agusan del Sur.
2: Good morning.
0: Anya. Matod pa niya baga katropa. Good morning mga idol. Naapod ko'y verse og share sa inyo. Makita kini sa Filipos 4 verse 13. May kaligoon ako sa pagsagubang sa tanang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Maka-relate gyud ko ani nga verse kabahin sa akong kahimtang lisod kayo. Akong kahimtang makaingon ko nga ligo na lang. Pag-kwans Ginoo, gracias Ginoo na lang ang iyahan taong
1: saligan.
0: Saligan.
2: Good morning!
1: Tinood na.
0: Tinood na. Thank you kayo ha sa imong makananayong pagsubaybay. Katropa, thank you kayo. Niya kang Dai Chavez, good morning diha sa may kininguan, Alegria. Mayong buntag katropang Limel, katropang Junji, happy blessed day sa tanan, God bless katropa. Kang Wilma Joaquin, good morning po nimo. Mayong pagpaminaw katropang Wilma Joaquin. Kang Tristan Yath Gulay, good morning po nimo diha katropang Tristan Yath Gulay. Mayong pagpaminaw diha nimo ha. Tanan. Kang katropang Yuan Vegetarian. Kumusta katropang Yuan Vegetarian? Ang inyuhang dapit di aron. Kumusta ang Bayugan City? Okay ba ang ato ang signal? Loud and clear ba siya ha? Katropang Yuan Vegetarian.
2: Good morning
0: diha ha. Katropang. Nonya, siyempre po, baga tigpaminaw. Di po dato kalimtad baga katropa. Ato pod gabaga kahigalaan nato diha dipitas may barangay Mangkayangkang mayong pagpaminaw. Dias may barangay Mount Olive. Dias may barangay Philly. Lala katropang Eleonor. Si katropang Grisa Vivero. Kang Ading Granaderos Dapar, good morning po nimo diha madam ha. Sa may Kanayugan. Katropang Limwell, Kanayugan ni sila. Salamat diha nimo. Mayong pagpaminaw diha ninyong tanan mga katropa. Dias may Kanayugan.
1: Dapat diri si katropang Larry Tixon mga dlaw.
0: Larry Tixon.
1: Nag-silip-silip po siya sa itong pagpanaguban katropang Junji. Si Carmen Pataho, nagpasalamat siya sa pagbasa. Nagluto raba ni siya o kuan. Kanang paksiw o adobo. Mayong pagpamaho diha madam Carmen Pataho. Si Didin Pataho ingon pa niya, tinuod jud mo mga sir. Lami kayo ang kape nga Santon coffee mix kay amo nang natilawan.
0: Oy.
1: Di kay natilawan. Pirmi hon yun.
0: Pirmi
1: no?
0: Ha.
1: Parisan daw balang hoy.
0: Pirmi ha.
1: Makapanag hoy ka sa kay yummy. Gikan ni Didin Pataho. Parinti ni Madam Carmen. Nga napod rin si Madam Gloria Malala Apelo. Nag-share siya sa itong pagpanaguban. Thank you so much, Madam Gloria. No?
0: Oy. Thank you kada kayo katropang Madam Gloria. Thank you kayo diha ninyo. Minaw din ni sila karong katropang Limel.
1: Naniid-tiid rin sila permente.
0: Naniid-niid din ni sila.
1: Siguro, wapod sila ilakaw katropang Junji. Karong mga panahuna.
0: Okay, mga katropa. Langani naman kaya tamo kuan pa katropang Limel kay commercial naman.
1: Pero naingon rin si Larry Tixon mga dlaw katropang Junji. Dili na kuno normal og panguto karon ning nagdala og balaod na tuo ba kani katropang Junji ning
0: tinuod
1: ni katropang Larry Tixon mga
0: tinuod na ako mo tuo ko ana Amo tuo ko ana nga wa nagyud sa katinuan.
1: Unsa man ina basig nagbend nang yat bend dalo.
0: Wow. Murag
1: kay
0: ana.
1: Kuan jud balikuon ang balaod normal. Sakto ni ingon ni katropang lari nga dili na normal ang pangutok. Iha ni istorya ha. Dili na to ah.
0: Dili na to iya na.
1: Iya na.
0: Ana nga tinuod gyud nga dili na gyud normal ang pangutok. Sige baga katropa. Commercial naman, okay, mga tigpaminaw, magbalik na to. Kombate na punta katropang, katropang level. Sa atong pagbalik, mga katropa, human lamang sa atong pahinomdom.
2: Kauban si katropang Gigi Elibrias.
3: XFM.
2: XFM.
4: Ay, master.
5: Oyo sa man, kap.
4: Laruho na to ni ha. Niingon maguno ka nga nawungkog unggoy.
5: Dili kap. Oy, ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong nimo.
4: Aw. Lagi. Sunod ha, klaro ha.
5: Exciting.
6: Exciting.
7: Hana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Lina Atenillo, dili sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nag makamatmon ko duga na sa kubali katulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo ra akong tulog magdamgo na good ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
7: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Guapasa kun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
0: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
0: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
0: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, gali, diriyo.
0: Ay, dali lang.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
3: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
2: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
3: Siguradong sisiglang pakiramdam.
2: Salzone Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
2: na all-in-one sa presyo magkaan.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nakapigyod, kahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko dili ko. Matiun o kapoy o nihamis po akong pamanit ani. Layo ro kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santone Gold.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Kaselsler ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
5: Atong paminaw, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Nung nagbana akong mata, nagpuang kong Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag gitry na ko ang Vision X, eh, sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala tong kahanap, kunya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako makaigsuunan, nga naigipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato na kita sa produkto nga, maka, kanang makaalibyo sa tong lawas, baka kung sa tong nagipagbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na to, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagi atong

ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Halikta baga katropas ato ang tulumanon. Doon na tayo 48 minutos ang nakalabay sa La Cite. Kining bahina mga katropa, hatod ka na ito bagatig paminaw sa Santon Gold Coffee Mix. Ang maong produkto, doon ay glutathione ng collagen na makapahamis sa ato ang panit, makapabata sa atong panagway. Pulsaan! Pulsaan! Santon Gold

0: A coffee mix with gluta and collagen. Okay. Okay, mga katropa. Dinhita katropa ang Limwell sa ato ang hisgutanan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga katropa ni grabe karon ang tensyon kung imong lantaon nga katropang Limwell. Ang unang higayon sa dihang nagsugod ang gubat tali sa Iran, US, Israel. Atong kitabangan mga katropas, Amerika o Israel ang Iran aron pukanon ang mga banta sa ilahang nasud labi na niining paghimo og mga ballistic missile mga katropa or kini mga nuklear. Imo man ni ilang gibangian yung gani adto. Naputol lamang mga katropa ang ilang away gumikan sa agreement nga ilahang gipermahan nga dunay tigil putukan mga katropa. Apan ning baguhay lamang katropang Limwell ni balik na pod og ulbo ang gubat sa duha ka mga nasod imbes kay nakalingkawas na ta. Kaya nibalik na sa 84-82 ang litros gasolina, nibaba og dako ang precious petrolyo or kining petrolyo, kining diesel na krudo. Apan, kagahapong adlaw katrupang Limwell human mibalik og ikanapulo na kaadlaw nga bangi ni saka na pod og jis ang krudo, 5 ang regular samtang ang unleaded 5 usap ang gikatigikatason. So nakita nato mga katropa nga doon na po'y crisis ni ini. Kaya posible ni ini mga katropa imbis kay nagsugod nag-aginod ug baba ang mga produkto gumikan kay ni hupa na manggod lagi tuunta na to karon mga katropa ni saka na sab so karon kay ni saka ang petrolyo, precious petrolyo mga katropa, posible ni ini nga ang mga produkto ni katropang Limwell
2: musaka
0: na sab. Ana ra man eh. Kay siyempre, kung ako'y negosyante, wa ko'y kaugalingong sakyanan, mukumpra ko dintog abonos Dabaw. O niya maingon, mangyod ang tag-iya sakyanan gihayar nga, madam. Kung 10,000 kaniadto ang imong hayar sa among sakyanan, kay barato pang krudo, karon madam nihimo na namin na himo na namong 15,000 ang gig agdabaw paingon og bayugan or San Franz di ikaw pud nga negosyante unsay himong himuon kumpyuto nimo mao ni pila ka sako sulod sa isa ka wingban mga katropa so imong kumpyuton nga dili pug ka alkanse ang mahitabo mga katropa ikaw mga kaigsuna nagpatong na nga negosyante nga supplier og ang mga mamalitay pod sa imo mupatong punto sila.
2: Correct.
0: So anang mahitabo mo ako tig ako'y komprador mupatong na gumikan kay nagtaas ang krudo kay ni patong pod ang gihayar nga sakyanan plus ang mupalit sa imuha sa maong produktong abono mupatong punto sila di magkapatong-patong mga katropa mo na ang resulta nga magtaas ang presyo sa mga palitonon.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Dili lang gulay. Dili. Bukas.
0: Tanan yun. Oh, no? Basta kay krudo or petrolyo na gani may epektuhan katrupang Limwell. Tanan yun eh. Tanan yun eh. Basta ka ng mga pagkaon nga isakay sa krudo ang gamit or gasolina. Mutaas yun na katrupang Limwell. So nagpasabot mga kaigsunan kay nakitaan na to karon og tendensiya nga moragwa na rabagay plano ang Iran usab nga mo surrender yun. O way plano, kaya nga naman.
2: Ganin ito may aging simana ka tropang John Jay, na sila gibutang dito sa morag lead wall ba na?
0: Oo.
2: Kuan nga, ilag yung pat yun si Donald Trump.
0: Ilang dunay gipatungan nila o dako nga presyo, kandidat. Nga ilahad yung ipatipi si Donald Trump, mga katropa.
2: Morag na drawing ako nakbasa dito sa kuan nga gisud og lungon si Donald Trump.
0: Donald Trump, oo.
2: Nay caption dito nga ilag yun kunong patyon.
0: Patyon, oo. Mao'y ilahang plano mga katropa. So, posible ni ini nga wa nay plano ni nga muhupa gyud katrupang Limil. Kay nganuman ang huti mga katrupa giblaka na ang Red Sea. No? Baga katrupa giblakan kay area man ni South Huti. Mga kaalyado ni, mga rebuilding ni mga katrupa nga kaalyado pod ug suportado sa Iran.
2: Correct.
0: Oh, mga katrupa. So kanang Red Sea mga kaigsoonan diha magagian ang mga Pilipino nga mga
2: Seafarer,
0: mga kaigsoonan. Gawas aning diri sa Strait of Hormuz, mga katrupa mo nang piit kaayo karon. Ang sitwasyon mga katrupa sa pag-deliver sa mga petrolyo gumikan kay kung diri pod ka moagi sa pikas nga agi, agianan layo pod kaayo. Dugay kay kaabot din his ato. Mo na nga diri ra gyud sila sa Strait of Hormuz makaagi kay maoy pabor lang agian ka nang shortcut ba? Murabag ka na bang gikan kag bayogan nya diri ka moagi Los Arcos. Kay duol ra pa ingog liangga.
2: Correct.
0: Kay sa diri ka pa San Francisco mutuyo ka pa ang murag nga ana magud ang hitabuan ni katrupang Limuel. Mas pabor agian ang Strait of Hormuz kay duol ra. Unya less pod sa gastos krudo.
2: Correct.
0: Mga expenses. Unya karon kay giblaka naman pod. Wa naman pod paagi ay mga katrupa gani doon na po'y gibumbahan nga cargo ship mga katrupa gani na ay namising raban ni ini nga usa in town ka engineer chief engineer na Pinoy. So mauna karon gigabalakan nga magkagrabi yun ni mga katrupa karon plus nibanta ang Amerika nga doon na pa'y himuon nilang opensiba gumikan kay Napatyan og duha ka mga sundalo mga katrupa dito sa Kuwait. Mga kaigsunan. So, kining hitabo mga katrupa, asahan yun na to. Nga mo grabe yun ang krisis ni ini mga katrupa. Ang nakaproblema lang, kung i-compare na to sa laing nasod, kaya kining nahitabo karong gubat, dili mampod lang kikitaray apektado ni ini katrupang Limuel. Daghay apektado ni ini mga katrupa. Dili lang kikita. Pero kay ang nakalamang lang sa ubang nasod nga apektado usab, kay naamagod sila'y gamay o source mga katropa sa isgutan na sa petrolyo.
2: Correct.
0: Actually, dili ingon nga maka supply yun sa ilatanan sa pipila ka mga katuigan, pipila ka mga bulan, dungod kay gamay raman lagi kayo po ang ilang source, pero at least naman lang na ay kakuaan. Ang dinihimagos ato mga katropa, ang na ay kumpanya din his ato nga sama ni anang inerhiya raman. Wa man tay kaugalingon nga source yun ni ining mga krudo, mga gasolina katrupang Limuel. Wala ta diri ang atoa na enerhiya.
2: Sigra matag import.
0: Sa man ni enerhiya ba katrupa? Okay lang mga magamit aning gasol, ha? Katrupang Limuel, di ba? Oh, naa, naing ana. So bisan gani sa gasol, di gani kay ta ka supply. Ha? Na gikan gihapos gawas na.
2: Ang gasol kay gikan maghapon na sa kanang
0: gawas gihapon di ba
2: refine.
0: So ing ana ang mahitabo mga katrupa murag diha ra man gihapon na gikan sa
2: gasolina.
0: Gihapon na gikan mga katrupa. So wala gyud kulilat gyud ang Pilipinas sa isgutanan mga katrupa sa kana bang lahutayay sa krisis. Mas musamot gyud ta baga katrupa kung mo krisis ta og butaas og gasolina bisag isa ka tuig. Murag ma naagi puruhan mga katrupang mo down gyud siguro ang Pilipinas. Kay laliman ka nga katulang na ang unang hitabo nga ni shortage ta mga katrupas mga sa petrolyo gani tagala na lang ta taga 50 days. Tag 1 month ang tagal kay moa na gyud. Mahurot na gyud.
2: Sayunan ka to katrupang John Jay, 150 ang litro sa krudo ato.
0: Grabe to gyud mga katrupa.
2: Ang gasolina niya abot og 110. I don't know karon nga na mag
0: mo paingon na pud ni.
2: Dong na pud ni.
0: Kay kuyo man kayo mga katrupa ang nahitabo mangod karon kay tagtunga tagtanga halos ang sakaon. Pero kung baba mo baba naalay tag 2,
2: 50,
0: naalay tag 3. Pinabihira na kay nang 3. Kasagaran 2 sa gyud. Ray uno kapin, piso kapin. Garang-arang ang krudo kay medyo murag tagtunga pud ang iyahang down kung maupoy mo muhupa laging sa Middle East, na katropang Limuel. So, ang problema man kun kini karon ang lahutay. Kung naaba makalahutay ba mga katropa ang Pilipinas sa isgutanas petrolyo, kung dili gyud muundang ang gubat ni ini mga katropa. Kay siyempre kung ako'y kumpanya na ako'y cargo ship, buta na itong 8 kabuok. Unya karon og di gyud madag negotiate nga mo kaagi ka sa state of Hormuz, unya mo suway gyud kadiha og layag bisag way pagtugot.
2: Mm-mm.
0: Bumbahan man gyud ka.
2: Correct.
0: Bumbahan man gyud ka mga katrupa, so guba lunod nya pila ka billion ang imong damage.
2: Pero usay katrupan jud gyud matingala ta kay pag naigubot ang Middle East, mo saka dayon.
0: Where
2: in fact katrupan jud gyud. Nga ato rin, nasod, pwede maka-import dito sa Russia.
0: Magani.
2: Pwede maka-import dito sa Malaysia, Indonesia. Pero,
0: matingala ta. Oo nga, gubat sa Middle East, nga daghay source kakuaan, pero nga nung mukalitraman og sulbong ang precious petrolyo.
2: Ay, ingna nga, Middle East, ragyo dahi tanag kumpa.
0: Magani, no?
2: Ha?
0: Magani.
2: Gani atong krisis katropang Junji, atong previous pa, ang gobyerno nangunay og palit. Dire sa Russia, pila to ka million kalitro. Ang pangutan na ikatropan, ahat naman to pa doon.
0: Oo, ambot ka. Kaya
2: kinumpra man to sa gobyerno.
0: Ang pangutan na lagi, asa na ron. Unya, pwede po makakumpra mga katropas China.
2: Correct.
0: Na dili na pwede mo agi pag-state of Hormuz. Oo, kay China rana, sakop rana sa Asia mga katropa.
2: Muna siya makasaway yung katropan, Junji.
0: Naagyod ang diferensya mga katropas ato ang gobyerno. Naagyod. Maog yun ay tinuod mga katropa.
2: Basig na yun ang umisyon.
0: Na, bas.
2: Hmm?
0: Na, dili man na mawala. Dili na mawala. Oh. Masyador ganing kagagmay ra kayo gina mo kay komisyon. Masyador anang bulangan mga katropa.
2: Maka dumdum.
0: Pagkahang, ibutang lang nato o 1 million katulinada. Magasolina. Ibutang lang nato o piso lang. Piso lang.
2: Piso kada litro.
0: Oh, piso na kada litro lang yun. Kana na.
2: Grabe, no?
0: Pastilan, mga katropa.
2: Murag sila na na kamalita.
0: Mayingon niya, Mr. President sa Purok. Piso mo. Kada litro. Niya, inang inyuhang imuhang sekretary sa Purok nga, sekretary sa DOA sa Purok nga, kalito nung saka ang presyo.
2: Okay,
0: para piso mo.
2: Ay.
0: Automatic na katropa. O, ka na manging ana ba? So, dili na mahitabo katropang limwil nga na, Katanawar ko ito na nga bulabog sa flood control, Itong mga materialis, nga imbis kay ang materialis 100 ra, himuon ang 200, o lalimang ka na. Ano yung manging ana? Pero kay baga katropa, ato na lang yun ding iampo sa ito ang Diyos makagagahom, gumikan kay di naman yun ding mapugnan ang gubat. Yeah. Baga katropa. Ato na lang unta na nga mahimog magubat sila, di lang po unta na sirad ang state of Hormuz niya. Padayon lang gihapon ang import. Balag magsinukliay o balas kawanangan.
2: Yeah.
0: Di na maipektuhan.
2: Mangandam kita karon.
0: Oo, mangandam taon niya. O manghinaot po ta mga katropa nga dili po din taon dako-dakoon mga kaegsuonan o patong. Mahinaot po ta ni Ana. Makonsensya po din taon kay ang katauhan mo'y looy.
2: Musubida rapin na nagtagjis ang simana.
0: Oo. Na,
2: padungdum ka sa ulan.
0: Kada semana gyud tagjis gyud. Oh, di mo maluoy mga katropa, kini mga nasayod sa mga anomalya kay na magyud ni. Posible gyud way anomalya ni. Kini nga dagan mga katropa, makonsensya pud in taon mo. Namo in taon nga pastilan. Nagsalig ra gyud in taon nga ana unya ingana pa kadagko ang inyong patong. Unya ingana pa gyud kadagko ang kalit kayong tubo mga katropa. So, makonsensya gyud mo. In taon, mga katropa. Sa atong pagbalik, hisgutan nato mga katropa ang impeachment. Kaya nagkalainit nga nagkainit karon ang impeachment mga katropa. Labi na kay si attorney Matibag ang nahimong witness sa prosecution mga katropa sa nagpadayong impeachment batok na kang VP Sara Duterte. Standby, balik ta human sa Pahinomdom.
3: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
4: Adlaw-adlaw ng Zumba. Onya, kusog kayo mo hab-hab. Exciting.
5: Mga katrupa, exciting!
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement. Pinakamalaman.